dañ cey teg bu ragal yàlla nag dégg nga borom xam-xam bari nañ waaye dañ cey teg bu ragal yàlla bu ragal yàlla saa bu lay wax dana la wax lu am njëriñ saa bu lay wax dana la wax lu am njëriñ bu gisee ni nga génn ci sëy bi moo gën da la koy wax waaye façon bi mu la koy waxee la di nga ca xamee ni sëy bi dañ cee war a génn te du jaar ci digg ba di ko xàppati bokk na ci laaye biir mooy nit ki bëgg a denc soxna mu xam ni yow soxna sii nii bëgg a denc xam nga ko mu ñëw di la laaj diw loo xam ci moom bëgg lu rafet bëgg lu rafet bum tax nga denc la nga xam ca ndaw sa bu dee ku góor ka la bëgg lu rafet bum tax nga denc la nga xam ca góor ga déedéet bu boobaa laaye dio ko biir de laaye woo ko biir léegi maslaa ngay def maslaa bëgg lu rafet bum tee nit ku nga wax li nga xam ndax foofu dañ laa laaj nga war a nekk seede te alquran nee na wa ma saxina ila li muallimna bu ngeen di seede seede leen ngeen xam suñ miiru mbay jaam dafa ñëw bëgg nga denc soxna si ñu la ma di soxna si dama koo bëgg a denc yow ñu dëkk ak moom dama lay laaj ndax ñu bari nag ñu bari léeg-léegi ñu laaj leen ci nit dara ñu wax fa te xamuñu ca tous ndax koo xam ne dëkkoo ak moom jafasoo ak moom dégg naa dong yow mutoo seede dégg naa miiru mbay jaam daa bëgg a denc soxna si nga dégg na ah man di dégg naa yaayam ko na xarit la man di dégg naa bàyyi ah man di dégg naa ndaw si di toog yow dégg naa yow doo fi sa gémmiñ bi ñal xamu ci moom dara ñu laaj keneen ñal xamaluma ko dara moo di mandu ñu laaj keneen boo demee lu dox dara amu ca ndax dégg naa foog naa dong la kon dara amu ca boo demee léegi nag te fekk moom bëggoon na koo denc soxna ñu mandu te boo joxamul dara ñal xamu ci dara waaye nag boo ci xamee dara nag bu ko nëbbu danaa xam ci moom ragal yàlla xam ci moom maanu xam ci moom gàtt tànk ñu ne ah bii de ku ko denc yaakaar naa da nga am soxna ak a maanu ak a gàtt tànk addiinu an na si ah bii de ku ko am comme borom kër ndax wax dëgg yàlla xawmu ci moom lu ragal yàlla xawmu ci moom lu mbaax xawmu ci moom lu nin waaw kay waaye ah ñu day bay boo tey ci moom de man di dégg naa yaa ragal bi yàlla dégg naa dégg naa day seede alxuraan waxu la dégg naa samih naa la wax ma sayid naa la wax ilaa li ma allim naa allim naa la alxuraan wax li nga xam li nga xam addiinu an na si a addiinu an na si a asengral nag ñi nga xam ne nii ay àndandoo lañ te am nañ bëggante yow duñ la ñemee laaye biir ñu lay jariñ mukk dëgg duñ la ko nanga wax mukk moo tax sëñ tubaa tere woon la ànd ak koo xam ne nii dafa dese mbaa mu bari ay bëgg-bëgg mbaa mu añaale la te doo yëg ni añaane la la walaatu saayib in aradta suxba saa safa'i aw asadin aw saa raqaba sëñ tubaa nee na bul ànd ak waa joo xam ni bul wutub xarit di wut koo xam ni saa safa daa am ndesum xel ndesum xel xel mu dese xel mu dese mooy yaakaar nga ni waa ji boo ko waxee dëgg li nga daan jariñ dootu la ko jariñ ndokk ndokk waaye fekk wax nga ko dëgg te yàlla tax ndokk dii daanaa ko dimbale waaye léegi moom dootu ma ko dimbale ndax daf may jaay kii dégg nga ma may wax mooy wax nangam ndokk ndokk wax na la dëgg te yàlla tax ay ca saa safa yi koo xam dafa dese nag moom day jàpp ni yaa yor dundub këram kon sañu laa wax dëgg gi sañu laa laaye biir ngir yàlla saa safa mooy koo xam ne nii ay intérêt rek lay xool ay intérêt rek aw asad wala mu añaane la te doo yëg ni añaane na la ndax da koy nëbbu aw saa raqaba wala koo xam ne nii addina dong la xeeñam addina rek la gëm business rek ñii ñëpp sëñ tubaa ne booy wutub xarit teggi leen fa ñett ñii booy wutub xarit bàyyi leen fa boo ko xamee ku dese mooy kan mooy koo xam ni jëfandikoo xelam lee ci ulamaaw tasawuf am na neneen duñ tuddee ko dese loolu taxumaa jóg waaye ci sharia ku dese mooy koo xam ne nii yëmbut daal ay mattam fanaan siwut ay mattam fanaan siwut waa ko bu ko laaj dara ci sëg laaye biir
aw sa asad añan bu ko laaj dara saraqaba saraqaba am besoin de misire nit ko xamni mom adina rek ñu bu ko laaj xalaat mun wala tu jalis khayraman bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad bu tok ak sax ko xamni bo tok ak mom bu juk dula doli dara ci xam xam dula doli xel mu rafet dula doli luy tax nga gëna bëgg sa diiné luy tax nga gëna fonku sa diiné dula doli sax nga am ambition jëm ci yalla dula doli sax ambition ci yalla dara mum dal adina rek sa diiné dedet xel mu rafet dedet diine dedet xel mu rafet dedet ngeen dajé dal laaj bi moy wa boy naka sourné tay bi ñu ko nek di commencé pa to bay am wa saway tay rom na la de est ce heure mal rom bobu heure jull le wa est ce jull nga saway adina ni ngay dak do ko dab de tenké yu balé sa diine way saway saway waaw kay

Bur yàlla yi nga xam ni moom la mag ñi amewoon daan ci faj njàqare, daan ci ñaan yàlla di nangu. Dañ koo tërbiyu, dañ koo tërbiyu. Cheikh Mundu Fadal Mbake nee na radiallahu anhu, sikkar naa ismu latif, ismu latif sikkar naa ko ba yére yi may sol bu ma la rombee boo xoolee seen sama yàpp yaram, ndax yére yi dat nga bum dat nga ba jeex, ndax toogaay bu metti, ndax toogaay bu metti. Yonente sallallahu alayhi wa sallam ni la yastajib dua min qalbi qafilin lai, yàlla du nangu ñaanuk borom xol bu sàggan, xol boo xam ni fëlatik suba fëlatik ngoon, xol boo xam ni fëlatik suba fëlatik ngoon. Ay wa ñëwal Touba rek nga topp kaxay ngooni kër sëriñ si rek ba xam luñ fay waxtaane, ñu génneel ko njowaan rek mu jaaxaan di joowu, ñu xelli kafe gi di joxe luñ fay waxtaane politique rek. Sëñ Touba déedéet, yonent bi déedéet, Seydi Alhaji Malick kàlla jàngale xam-xam Diw dama doon fonto waaye yàlla folli na ko. Diw daa yaakaar ni mooy yor réew mi, ayca na dox ñu dem. yooye rek tur yàlla yi dara. Waaw, wallaay yàlla seede na ko bi may doog a sànc si fii. Waa yu bari ci koñ bi bu gannaaw takkusaan ñu waa ko ñoom, ma ni man yoruma kafe ngoon defi ñu, man jàngale xam-xam laay def gannaaw takkusaan. Waaw, fii di jotaayu waxtaanu kaayu kafe ngoon. Am na ñoom ñoo xam ne sax dañoo dellu ci seen kilifa naan leen, Seigne Moustapha Mbaye Samb dafa tëju bopp, kooku daa tëju bopp, moom du dem fenn. Am na benn kilifa guñ ko wax mu ni leen kooku rek a mat a xamanteel, kooku rek a mat a gis. Waaw, seen genn te kilifa ya waaw, bañ ko waxee loolu la leen wax. Ñu ne moom day dem fenn, moom daal daaraan gi jàngale jeex na moom daal. Moom boo ñëwee toog bëgg a waxtaan sax mu laaj la looy dox, boo duxut soxlaak fara moom dellu na ca lam newoon. Wallahi ñu te ko wax fii dañuy dëgg nag. Yàlla na ko yëre yàlla yërëm, léegi faatu na. Yàlla na ko yàlla yërëm. Alxalbu xaafil, mag ñi kon seen dund gi dañ koo joxoon yàlla, fexe ba xalbu xaafil du leen dugg mukk. Suñ borom nee na tabaraka wa taala, am na ci gaañ ñoo xam ni fi qulubihim maradun fa zaadahum llahu marada, lu ca topp wala um asaabun alim rek a ca topp bima kaanu yukasibuun. Mboroom nee na aw gaaya ngi ni ñoo xam ni feebaru xol lañ yor. Suñ borom nee na buñ demoon di jéem a faju sax ma faj leen, waaye dañoo fajuwut man yàlla ma dolli feebar ba. Fi qulubihim maradun, seen xol yee dafa feebar, waaye ñu tëdd ak feebar bi nag nanguwuñoo faju. Siyaare ji wuñ nitu yàlla, dégluwuñu waaraate nit kuy wax lu am njariñ. Xoolal léegi rek li gaa yi déglu ne boo demee borom xam-xam buy wax demal nga xool ay vm bu amee 10 vi baax na, ëpp na 1 million de vi ci benn waay boo xam ni yow loolu le mbadantaan doo nga lay wax, yow loolu le mbadantaan 1 million de vie. Loolu kay fi qulubihim maradun, suñ borom nee na fa zaadahum llahu marada, man yàlla ma dolli tawat ji rek ma multiplier seen feebar bi. Ndax yàlla moom du la duma ci lu ko jarut, day fexe ba lim lay duma jar ko ba ku ko dégg xam ni li la yàlla duma jar na ko. Moo tax fa zaadahum llahu marada, yàlla du la duma ci lu ko jarut. Da nga doon dox rek fakastalu sa suuf si dal yàlla, yàlla du la ci duma. Yàlla day fexe ba xirtal la nga tibb suuf xëpp ko ba bu la duma ñëpp xam ne lim la duma jar na ko. Fi qulubihim maradun fa zaadahum llahu marada walahum asaabun alim, do nga tey topp nag suñ borom ni bu leen ma ko jiñ de bima kaanoo yukasiboon, li mu leen waxoon te gëmu leen ko dong la. Bima kaanoo yukasiboon,
limu len waxon te musu len ko gëm.

0: ni legi xol mu saggan bobu nak bu fekke ni fajoko tawat ji di doliku moy dem nak ba legi xol bi daldi de xol bi de nga xamni duutu am yermande buñ la né diw faatuna ngane yalla na dekké sawara koku nim bañé won diw yalla na dekké sawara koku lim ñu def yalla subhanallah delul gannaaw xol bobu bu fekke ni delu wo gannaaw xam nga fan moy sa mucc khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim kasawatun wallahu masabun azim delul gannaaw ndax bo delul gannaaw fi do ngay mujj khatamallahu ala qulubihim sun borom neena xol bu borom febar te nungu ta faju xam nga fumay jëm ak mom legi damay mujj kaste xol bi waxna legi ni yene neeg la borom tay fanan dekkal nañ ma waxi ko xamni da am ku faatu muni yalla na dem safara wax ju wax yaaw taftal ca waye mom bis be del sur auto yi jël ko mu yobbu wa lum yu bala xamna ko lim yu bala xamna ko genn kilifa nako yalla do li wer jamono ci gëna dafa ma wowon limi yow day dama la xawa ragal tuti man quoi lutax muni diw sangam ba ngeen jotté ci turu mustafa mbay sam da nga taxaw wax ñepp di dégg nga ni dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi te yalla def ko maniko waye taxul ma yene ko degi nak lola tontu koko taxul ma yene ko ko kat waye yalla xamalon na mani dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi waye yene mako nak dogalum yalla yene mako ko de yalla xamnako waye sa borom xamal na mani dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi comme sam rek la don bañ muy folote bi mom dana folote bismillah ta'ala kon añaan moy waral lolou xeyna ñu waxtane ko ci kanam kenn ku ne war nga fexé fo tollu di ñaan yalla defal la li ñu tuddé al khalbu salim ndax mom nga guddualé mom moy sa premier sokal bi nga xamni lo ci tek rek mu dem moy fondation bi boko sagane nak virus yi man nako yaq motax señ touba di wax ni mom bi mu ñëwé dafa so garder xolam bo nga xamni moy al khalbu salim ba yalla garantel ko niko amatul benn virus bu meuna dugg sa xol muni al qalbu minni fi sal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima yalla ci bopam momako xamal la señtu baax yalla ci bopam momane yow cheikh ahmed bamba bis ni tay xamal na la ni legi yow xol bu tawat doto ko am xol bu am jangoro doto ko am xol bu am raynu doto ko am jeexna ci fini kullu mawludin yulida ala fitra la sayyidina sallallahu alaihi wasallam neena xol bu guddu da nga guddu walé xol bu laap xol bu set xol bu yene ñepp jam mom nga guddu walé wa kañ la xoxor gi duggu ak kañaan bi tañ la duggu moy virus bi nga fekk ci adina virus bi borom xol yu leer yoyu borom xol yu set yoyu ñoo ñu xam dañoo yéene ñepp jamm ñom la alcorane di jinn ñom waara da leen di dugg da ngay gis ko xamni ñun balma jangul basin mi mara jang ko borom xam xam wax bu nuppi mu weddi ko tek fele ndax lan banexu bakkanam banew di li wax aduma ken waxu la nga and ci waye li waxay deug ken waxu la nga and ci waye li wax de am nga liberté bañ ci and waye li waxay deug kon nak ginnaw yow ando ci rek ñak ci and doyon na waye nak jilar yenen kaddu yi ñaw diko tek ci ab deram lola jadout borom neena innamal mu'minuna allatheena idha dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna. Maangi len di misal xoli ga ñi nga xamni gëm nañ yalla borom xol yu set yoyu borom xol yu sel yoyu ñu ñoni moy ñi nga xamni sa buñ déggé waraté gëm ko seen xol di nux nuxi ngir ragal yalla ngir tiit mun rawati na nak bo len waré sax ba indi len ay prof indi ay prof yu leer jamono bi nga xamni légui da ngay indi ay prof yu concret tek ci kaw tabal bi nga gis ko xamni wallahi xamna ni li nga wax do ngay deug waye da koy falang fele ndax lan intérêt personnel wala mu bëgg la humilier ñaar yoy rek la ci djublu waye xamna ni li wax lepp deug la xamna ni li nga wax lepp deug la waysatul alim ayatuhu sadatun imanan bo len waxe bo len indilé ay prof day doli seen ngëm day doli seen wulu ci yalla ni may wax ni ñom ñom gañu ñu le bu ñeñu fo leen fekk wa ala rabbihim yatawakkalun fo leen fekk seen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër seen gannaaw gi wëruñu ko ci kenn ci yalla lañ ko wër wa ala rabbihim yatawakkalun seen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër subhanahu wa ta'ala yalla nak ku wëru ci mom do ma sa daal yalla ku wëru ci mom do ma sa daal yoy gaay duñ yam ci lolu dañ tay boole taxawal julli la len yalla wërsegal mu neew mu bari ñu di ca domp di jox ñu tane alladheena yuqimuna as-salat wa ma rasakhna min yunfiqun ulaika humul mu'minun ulaika humul mu'minun yalla neena ñi ñoo ñi gëm deug deug deug ñoo gëm ñoo nak yalla neena seen ngeum gogu ñu gëm ba génné seen bopp ci xol bu saggan xol bu gumba xam nga luma leen di fayé ëlëk haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim aw kama khala tabaarak wa ta'ala fi suratil anfal mun yoyé gaay ñeël na leen ëlëk lima leen di fayé moy daraja ju kawé bu len di xol yowmal khiyam da ngay tokamtiku daraja ju kawé kawé kawé la len di fayé ëlëk yowmal khiyam waye duma ci yam dama len di labal ci sama geeju jéggal labal len ci sama geeju wërseuk wërseuk wo xamni wërseuk wu tedd lay doon rizqun karim la wax rizqun karim rizqun karim sun borom yimul fen rizqun karim danaka mo dakk bu gajjana rizqun karim danaka mo dakk bu gajjam legui nak ñun wërseuk woowu ñu yalla dik wërseuk woowu ñu yalla dik wërseuk wu tay wi ci adina mom lañu gëna gëm ko wërseuk wu ñu yalla dik te gisaguñ ko bokk yi ndom ak tanku adina taxna ndom ak tank adina taxna farak ben way taxna farak masamba taxna ngeen wote reunion bi dara du ci resolution bi ngeen ci genné du dara lu diw sangam nañ yak adina ba dootu tal diw waqi subhanallah la hawla wala quwwata wa lu tax ngeen koy def wasn al fulus wallahi li ni dund yaron sallallahu alaihi wasallam waxon nako sallallahu alaihi wasallam neena won li kulli ummatin wasn wa sanam hazi al umma ad dirham wa dinar yaron tako wax de sallallahu alaihi wasallam li kulli ummatin wasn wa sanam hazi al umma ad dirham wa dinar الدرهم والدينار صلى الله عليه وسلم نينا امول بن خير وفي مسا جار لي ني امنا خيرم بو ني جامو خيرم فاتو موسى فاتو عيسى فاتو ابراهيم فاتو سيدنا عيسى مني xéru fi massa jaar am nañ xërem bo xamni mom lañuy jaamu te duñ ko saña bañ muna muni gis nga xërem mo sama xéet man sama xéet xam nga ban xërem lañuy jaamu yonentu moko wax de sallallahu alayhi wasallam neena sama xéet wi xërem biñuy jaamu moy xërem buñuy wax khalis ak urus khalis ak urus neena sama xéet wi xërem bobu lañuy jaamu xërem mu khalis ak urus mom la xéetu yonentu yalla muhammad wi di jaamu akay deug akay deug bokki li len khalis jaral dama ni nit ñi khalis lim len jaral khalis taxna ndaw ñu bari jëmatu ñu wut mérite sans lañuy wut sans mais mérite mom jeexna ndaw ñu bari soxla wuñ mérite légui xam nga luñ soxla sans sans motax ngay gis ndaw lu jang ba xam wara wut mérite waye mu bayiko fa dem jël sans luko waral moy gis na ko xamni noko dakk jang dakk ko lijeenti bok ak mom ben koñ ndaw lolu dem dugg ci ben politique nistuti mu commencé tabax ay r plus 4 mom amul r 4 sax bu mu dawal numuy def jël di polamam yoyu jëkëti dassalem lalam def ko fa dem politique légui politique bi nga xamné nak mo am sénégal man naka jëk dama judd rek bañ politique man mom dama judd walé bañ politique waye billahi tay la gëna raw yag ngeena deg mané man sama yoon ci politique waye tay la raw dé tay la gëna raw politique bi politique bo xamni khalis leen gënal yalla khalis leen gënal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam khalis ben mu nek direct wala indirect rek ndax bari na ko xamni wax ju ñaaw ji muy wax ci deru jambour bo xamni xamaluko dara bëgg ay yu bari koy waral yu bari lan la lay jural khalis nga tax yaronte ni sama xet bi khalis moy seen xërem khalis moy seen xërem xamni dang ci yor lu bari fatu bayiko fi yor ko di Allahu akbar ad dirham wa dinar motax seigne touba neena won radiyallahu ta'ala anhu way gem yalla yi deug bo len beugé xam muna amuni musawwin dinara ayni bil madar ninti milliardaire ak ku fanaanu wul ñaar deureum lañu yemalé musawiyan dinar ayni bil madar ban gisuf luñu jaar di jalli ak compte banque bu duun bu fess del lañu yemalé musawiyan dinar ayni bil madar wallahi ma ngi wacc alquran ustaas yu bari li leen taxa dewe tay wallahi khalisa tax wallahi bu khalis amuton duñ dewe waye khalisa tax ñu dewe auto bu rafet tax ñu dewe auto bu rafet tax ñuy masla auto bu rafet tax ñimetu ñu wax deug ustaas yu bari auto bu rafet dong tax ñimetu ñu wax deug legi xamni am nañ complexe jinn jël taxi dugg ci car rapide moko net les gens dañ ñen ré dama tak fi sama sarétu mbam bi ñi ci dojji dem marché ba waye gona yek mère yi may romb ci mbéd bi ku ma wa señ moustapha may sa bi xol sarétu mbam sarétu mbam et après sarétu mbam bi ci né yaronu sallallahu alayhi wasallam moma gën té daan kott mbamam mbam la daan war kott ko mbam mi yon nit kott nako togguti abi urayra mbamma bolé len wak nitu ñom ñaar ñepp ñu and daan waaw ñaar ñepp ñu and daan yenen te bi ni ko waraat ñu bokk waraat mbamma delu len daane mu ni wara immu ni ko way rusna ma daan yalla yalla bi ñett yoon nak loolu rusna fa waral rek te dem waye borom xam xam yu bari bëgg lik ci taxna dewe ni meppuñ ko wax deug gi mom dedet dañuy ray rayal rek taxé nañ ba siw ba ag ca ñob waxtan la ñepp di leen deglu waye ñu meetu ñu wax deug nak légui te wax deug taxone kat ñu yegg fi ñu yegg wax deug taxone ñu deggi leen fofa
1: waye bañ yeggé lañ gis lu luxi seen beut ba dañuy ray rayal rek ci kaw ray rayal rek
0: yonent waxon nako li kulli ummatin wasnu wa zanmu hasil umma ad-dirham wa dinar
1: الدرهم والدينار الدرهم والدينار
0: ñen ñi fexé nañu jaxassok borom possède yu diisi ñu dewuy leen ñen ñi fexé nañu jaxassok borom kalpé yu diisi ñu dewuy leen ñen ñi
1: ñen ñi
0: waaw lu ko waral tolul amal nibet rek nibet yu gudd rek motax sallallahu alaihi wasallam waxon ni ma atalla abdul amal ila asa al amal ma atalla abdul amal ila asa al amal sallallahu alaihi wasallam mo ko waxon neena ab jam li fi di gudd nibet di dem muna amone jeufam digeen di ñaaw dom adam mu bari mebet sallallahu alaihi wasallam neena foko fekk jeuf jeede yi ñaaw ndax du jeuf dara ci ngor du def dara ci ngor borom nibet yu gudd foko fekk jeuf jeede yi ñaaw ndax du def dara ci ngor du def dara ci ngor yenen sallallahu alaihi wasallam moko waxon neena borom nibet yu gudd muna amone jeuf ji ñaaw rek ñu di ñaw rek gaay yalla yoyu nga xamni ñoom fexé nañ ba gardé xol bi ñu guddualé muy al khalb salim al khalb al mu'min al khalb al mu'min waye yeen ñu ca sun borom neena fo leen fekk dañuy taxawal julli ndax julli da bok ci li tax manam bu doon am xacc da bok ci xacc yi nga xamni dañuy daggi xol ni alquran di dagge xol to yonnabi sallallahu alaihi wasallam wax ko julli non lay dagge xol motax sun borom ni gaay yi ma lay wax allasina yuqimuna as-salata am ngeen yowmal khiyam dafa am juromi poste douagne bala nga jigi sirat manam route bi dem aljana payas bi dem aljana route payas bi dem aljana wala autoroute bi dem aljana dafa am juromi poste yu fa nek juromi poste bu nek ay douani malaka fa ne poste bu nek douani malaka fa ne juromi poste yep xam nga budé douani adina yi leglegi nga dajé douani bi mu japp la ngeen di waxtaan ba yag ngeen gindi konté ne deg muni badjan jobbe njay ay yow da nga xam jobbe njay munillah jobbe njay baye mak sama baye seen baye bok nday ak baye muné ah yow kay kon sa mbok nga ah yow kay nak mom setal lo jox cheikh bi rek te dem man mom yow mom duma la japp setal lo jox cheikh te dem rek waye gis nga yow mal khiyam malaka yow yi nga xam ni ñoy douane yi set li yalla di setlu te bañ ko jall ak mom aljana bo dajek ñom baniko sa bajent aminte xujjak sa baye bok muni man malaka la bokku ma yow dara la bokku tak yow ñom kenn mun leena ger ñom kenn bokku ma yow dara man bañ nako bokku mu ci xéetu nit sax ba nga nan mak sama bajent jobbe yena bokku nu dara mom la señ tubali jindi ci qasida mu la yeen defena wala mu nawir wali sirati sab'atul arkan wali sirati sab'atul arkan rukunu bu jekk bi te moy premier poste douane bi ngay jekk jot bo accès ba douane malaka yi arrêté la xam nga luñ lay laaj bu simple lañ lay laaj
1: so tonto laaj bi ñu ne la odukhilil jinan demal dug aljana yon wa ngo continue bo tontu wut laaj bi xam nga buñ la né demal dug aljana sa sago ngay duggé sa sago moy da ngay temp ndank ba waxu dug waye xolal bu fekké tontu wa laaj bi duñ la wax demal dug sawara de ndax sawara ko demal dug ci day lank xam nuñ lay def dañ lay bëmax ngeen ci kep motax fe odukhil fil jinan lañ lay wax waye xolal fi lum lay def usqita fi nar dañ la nan bëmax ngeen ci kep sawara sawara ko ni waxul dem dug ci day lank motax malaka yu ñu wax demal dug sawara mukk dañ lay bëmax ngeen ci kep laaje bok na ci laaj bu jëk ba moy al iman billah mo ndax ngëm yalla jaralon na la ngëm jaralon na la baña fen mo ndax sa ngëm jaralon na la baña wor mo ndax sa ngëm jaralon na la baña sosal ak julit bu dul deug sa ngëm jaralon na la ko ngani waw min la adkhulil jinan adkhul fil jinan sa ngëm yalla jaralon na la do fen mukk mukk mukk waye sa ngëm yalla jaralon na do yak der mukk mukk mukk te diko tay sa ngëm yalla jaralon na la kenn min la gal adkhulil jinan rek ci top ñaarelu poste douane bi bo ñu xam nga lu ñuy set as-salatu fil waqt waaw sa way ndax sa ngëm mayon na la bu julli jotté nga bayyi li nga jappontu dem julli ji ngani waaw waaw señ touba ne kay ma ñaanal la kon bala ma dem fosta bil iman wa yal na nga taxé way yow yal na nga taxé fosta bil iman yal na nga taxé yow sa ngëm di yobbu na la aljana kat laaj bobu lañ la fay laaj mom julli rek lañ fay laaj fofu poste douane bobu moy ñaarelu poste ñettelu poste xam nga luñu la fay laaj as-sakat man yalla ma la wërsegalon daqo fi liggey gëno fe yow daqo fe business sama dogal la man yalla ma dogal jëme ci yow may la alal ju bari wa alal joju mala mayon xagne nañ ndax seen wallu da nga leen ko ca jox as-sakat wala la malaaka yi di laaj fofu bo tonto adkhul fil jinan bo tontu usqitu fi nar asawmu koor yalla ni man 12 mois la bindon ci adina 12 mois 9 mois yep ki 11 mois yep mayna la ngay lek di nan mu am ci wenn wer wax dama ni la bu ñewé bu lek bu nan beccëg bi guddigi sax mayna la lek ak nan waye beccëg ba wa fo no def ak mom alaaj yalla neena mom day ba nga nekké adina mayna la wursak wo mëna aji ji makka mayna la wuru yaram go mëna aji ji makka ba mukk nak ngay jema naxey di jema jaay ngeumey di jema jaay nan am murid sadiq ngaan di jema jaay nan yow tidiane pure et dire ngaay ba neenga jumaaji doyna la wulisi dem makka yow wul jumaaji doyna la wulisi makka bu boba xam nga luñ tay tega o suxe bi fi nar bañ wax siyaare jumaaji ku ko def am yoolu dem makka ke munut lañ wax ku munut xam nga gaay dañu bëgg lu yom ñom biñ wax ku munut de dañ nan ku ko def rek dedet ku munut lañ wax borom xaside ga mom loolu la ci bind mu ni fang ku munut la wax ku munut dox fu moy ku munut la wax waye ku man bo demut xam malaka ya ngi lay xaar ci poste douane ba malaka ya ngi la fay xaar al hajj wal umra al hajj wal umra mom lañ la fay laaj ndax biñ ko mané defon nga ko ndax biñ ko mané defon nga ko man damay wax ni ñi gëm Seigne Touba ñepp ñu wolu Seigne Touba ñepp yaakar na yi xamaguma ci ku gëna wolu Seigne Touba Cheikh Mamadou Fadal jamu du falal rek nga daan ñew di gis ko soxla lu soxla sa reey mu ne nañ ko wax borom barag bi xana doy lo Seigne Touba fofu la mëna yam waye ba dem makka jotté tan man ko dañi ciowu yoonu makka te kuy doy lo Cheikh Mamadou Bamba Cheikh Mamadou Fadal gënal doy lo Cheikh Mamadou Bamba radiyallahu ta'ala anhuma jamian Cheikh Mamadou Fadal mum dafa doy lo Seigne Touba da ko wulu won mom yalla xamna ko da ko wulu won lu mbir graw day wax nañ ko wax borom barag bi rek
0: warmal nako sax ba danako tuddu di ci jaar borom barak bi lay wax ñepp xam nañ ko mo doon ñepp xam nañ radiyallahu ta'ala waye lim koy fonk fonk fonk lim koy doylo doylo doylo terewut defene ndigalal yalla la def ndigalal yalla la
1: bam ko mané ah definako
0: benen poste bi ci dess luñ la fay laaj benn poste douane bi ci dess moy al-qusl wal wudu al-qusl wal wudu ca ngayal farat ak njab kenn ko ne danañ la fa taxawal douane malaaka yi danañ la taxawal ne la way yow ba nga nekké adina da nga def lu waral ca ngay wa da nga dan sang wala da nga dan patax patxi
1: gaani bari dañuy patax patax waye sanguñ de ca ngayal sunna dedet ca ngayal farata dedet patax patax ñu bari jokku ñu dañuy patax patax ñap ñap da am yoon waye ñu bari japp ñu dañuy patax patax do patax patax day gis ko xani day jël ndox mi tef ko ci tenku loxam foon ko ci bakkan bi rek da ni fip fip jëm ci tew waye ndaw foon do nga la koy def foon ñu gis ko xamni muy japp yaram yum diiw taxna yaram yum diiw taxna baña bombe yaram mi bañ diiw gi dañ taxna day jël ndox mi rek jol ko mu rogalat ci kawam mu daldi pouf mu wacc te dal ko la yonent wax dal ko moy bombe ndap day and ak bombe sama yaram tilimut ken waxu la saw yaram da tilim bombe la wax boy japp bombal bombe la wax bombe way ngi ci wax ni bañ na diiwam bim diiwo wala poudre bi mu def ci xar kanamam bi bañ da koy wiss ci kaw non rek wa liñ wax patiaxandiko wa day patiaxandiko rek dem yonam ni japp na mune amna malaako yu lay xaar de ñing lay laaj ba xam sa japp momu niko yonent jangale ngo ko don defé wala deet al wudu dernier poste douane bi nga xamni nak bo ci reccé rek duggu aljana xam nga lañ la fay laaj durul walidayni wasilatur rahim durul walidayni wasilatur rahim wayo sanday ak sa bay ak politiciens bi ko la ci gënalo sanday ak sa bay ak politiciens bi kan mo la ci gënalo ah yow ya daan wax ni politiciens sangam mo la gënal sanday ak sa bay kay dirul walidayni ah yow politiciens ñoo la gënalon sanday ak sa bay dirul walidayni silatu rahim ah yow politiciens motax nga dogok sanday politiciens yi motax nga dogok sa bay politiciens yi motax nga dogok sa frère bo bokal nday ak bay politiciens yi motax silatu rahim bok yi delo ci den sen xel wallahi ko yakar ni yonent bi day kaf ay ca ba bis ba ben politiciens bu yalla sak jeurul dogok say bok ben la wax nak ben politiciens bu yalla sak jeurul dogok say bok yalla xam nako kuko def dang ko rejj kuko def dang ko rejj bala nga djegi sirat wallahi dang ko rejj durul walidayn alquran wax ci lu leer wa qad rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayn ihsana ay wajila andal ak politiciens bi ci ñek ci tiranga ngeen bokk li ngeen di def waye nak na la sa nday ak sa bay gënal ku dul ñom xam nga jeeg bu goor bayyi fi yoonu señ Touba di señ feneen yow kay ba nga démé bay señ rek mënon nga señ ci biir yoonu señ Touba wax deug yalla ñene ñe bay seuy rek yoonu señ Touba mom ñu la mat jëkëra ngi fi ak yoonu señ Touba ñu la mat jëkëra ngi fi xam nga batu seyna to dootuma fay amul problème lolu wala yag na ko lebu ci lu melni tariixa yi man duma jigen di ndialo man simala ben yon lay toy lolu wala yag na ko wax waye batu jeeg la ci wër wona duggal batu jeeg mo ci bokul jeeg jigen lay doon ab jeeg jigen lay doon
0: ab jeeg mom foko fekk jigen lay doon fi ci sunu traditionnel fi ci sunu culture ñun Sénégal ab jeeg foko fekk rek moy jigen ji sey mo di jeeg sey na tu dutuma tas goor man nako wax te du am ben muskila bu fekente ni intention bi tax muy wax moy man day ci tariikha sangam la nek fofu lay dé fofu lay nangame lolou goor yag nako wax leleg sax ndox ko bu yalla tebbi ko ndax li yalla nam ëlëk yow xamoko li yalla nam ëlëk xamoko li yalla nam ëlëk xamoko ci dara waye bëgg wax ju reey rek ak bëgg gëna xejji rek jëru ko de yalla xam nako bëgg gëna xejji rek jëru ko moy batu alku bi ngeen di deg ñukay wax alku day dara batu alku du dara ñu bari seeni wajur yag nañu ñeen wax yow du xana da nga alku waxin la waxin wolof la yow du xana da nga alku yaronte sallallahu alaihi wasallam wax nako ci hadis ba sallallahu alaihi wasallam batu alku wax nako ci neena nit ñepp dañu alku la wax mom yaronte sallallahu alaihi wasallam neena nit ñepp alku annasu kulluhum halka ila alalimun wal alimun kulluhum halka ila almukhlisun ba hadis ba jeex ila alamilun ba hadis ba jeex kon batu halk bi fi di alaku akay yalla sax wax nako ci alquran yalla neena bala ma alak ab dekk day fekk borom xam xam ye digletuñ teretuñ ma door leena alak xeyna ma wax ko ci kanam bu fekke ni tan bi maynama alku ñu bari seeni wajur yag nañ leen ko wax manam gis la nga def lo wota ñi yow diu xana da nga bëgg alku wala sax nga wedd kilifa ak diina ñu wa yow xana da nga bëgg alku lum doon tay dara batu alku waye nak nit ñi mom luñ bëgg garawal rek garawal ko mo ki wax ni ab jeeg la xusna sey te dootuma tas subhanallah bu ci moone yu ab jeeg dara garawu ci dara sayna te dootuma tas mom yagges nako wax ci tariikha yek yi mel non ak sima la ben yon lay toy ak ila akhirih ñu yag na am ma muskila fihi waye jeeg giñ ci duggal nak mom wax deug mom meñon nako ca baña duggal nak ndax jeeg mom jigeena koy doon jigeenay doon jeeg waaw jeeg mom jigeena koy doon dara jiru ko ci adina dara kon xolbu silmaha xolbu gumba xolbu sagan mu ngok amna benen bo xol bo xamni alquran da ko tuddu momit comme nim tudde ñaari xol yele bula neex nga tudde ko al khalbul mu'min bula neex nga tudde ko al khalbu salim borom neena ci alquran allah nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba' fi sujajatin ka'annaha kawkabun durriyun yukhadu min shajaratin mubarakatin saytunat la sharqiyya wala gharbiyya yakadu saytuha yudihu walaw lam tam sasu narun nurun ala nurin ila akhir fina ma nga suratul nur momit ila akhir yalla dañuy misal xol bu gem yalla ci ana khalbu salim muni allahun nuru samawati wal ard masalu nurihi kamiskatin fiha misba'ul misba' fi sujajatin ka'annaha kawkabun durriyun ni misal ñuko ci leer ci kaw leer lampu ci kaw lampu lumière ci kaw lumière nurun ala nur khalbu al khalbu mu'min nurun ala nur lera ayam ken munu ko khias motax al khalbu mu'min mana tok di lire lawul mahfuz al qalbu mu'min lol tax mana tok di lire lawul mahfuz la fa yalla bind donc alil mahfuz yi bari la amna bu ne ci asmanu jekk asmanu ñaarel asmanu ñettel ba darñel lawul mahfuz alil gi nek ak la ci yalla bind ak dogal yam ci dogal waye al qalbu mu'min man na lire lawul mahfuz al qalbu mu'min mom ngay xalat dara ci sam xel ñew tok ak mom mu tontu la waxo ko ko da nga xalatone dong ku melni cheikh mudou fadal xam da ngay ñew rek tok mu wax la li la taxa jog al qalbu mu'min al qalbu mu'min allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba al qalbu mu'min moy al qalbu salim al qalbu salim al qalbu salim borom xol yoyu nak ñoni la señ tubax ni li feek ñi ngi ci kaw suuf fo leen deg dawal laq ci seen gannaaw bo demé nak ba jamono yaq ba mel ni jamono mel nga xamni xameto leen xamo kan la ci in lam tulahi muslian fal taktafi bima bihi nasa khiyaru salaf señ tuba neena bu jamono yaqko ba borom xol yoyu mënoto leena xamé ndax borom xol yoyu ñoy islaha doom adama yi di islaha seeni xol bo demé ba xamé to leen muni kon bu boba baye bo legi nga yëru ci li borom xam xam yi bind jang ko te jëfé ko te japp sa njambur jang ko te jëfé ko te japp sa njambur ñum borom xol yoyu ndax la jamono yaq ba do leen xamé ñum borom xol yoyu jamono da yaq ba do leen xamé ñoñu li feek ñi ci kaw fuf yalla du alak xéetam yi mukk xéetu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ngeen bal ma gañuñu al muslihuna fil ard li feek ñi ci kaw suuf yalla du alak xéetu yaronte yalla muhammad mukk mo tax suñu borom ni wama kana rabbuka li yuhlika al qurra bi zulmi wa ahluha muslihun wa ahluha muslihun la wax de wa ahluha muslihun man yalla duma alak aw xéet duma alak fami duma alak ab dekk li feek wa ahluha muslihun amna ci seen bir gañu bax ño xamni dañu bax bu nuppi di baxalaté fami bo xamni amna ko xamni da bax bu nuppi di baxalaté fami bobu yalla di len alak mukk dekk bo xamni amna ci ko xamni da melni seigne muntaha bax bu nuppi di baxalaté dekk ba yalla di len alak mukk rew mo xamni amna ci ko melni seigne babakar si amna ci ko melni cheikh mudou fadal amna ci ko melni seydi alhadji malik amna ci ko melni cheikh mudou bamba ñom boba dekk duma len alak mukk li feek ñanga fa nek di islaha doom adama yi buñu deme nak ba doom adama yi nangotuñ leena deglu nangotuñ leena deggal nak ci la yalla di doga indi alkandem nga xamni ñom ñi ngi fi di wax waye nanguñ leena deglu yalla indi alkande parce que dama deg baye sa muni lol dama ko deg muni rew yu bari yu alko rew yu bari yu alko muna muni mas nañu am gañu bax de ci abdou khadir jilani ñom fa lañ tudde de ci abou yassid bustami ñom de ila akhir ila akhir mune way lutax yalla alak len moy dañu dem ba worma dañ joxon ci abdou khadir jilani joxatuñ ko ko yalla alak len mune ñine nak sun mag ñi am fi bis buñu deme ba joxatuñ len worma la dalon ñoña dal ñu lol de masna deg baye sam wax ko rahimahullah lol de masna deg baye sam wax ko ah mbaadu day waji ñew ndar day waji ñew mag ñi ñu am fi ci senegal te kenn wor mala ci leen legi ñepp di leen dagali saga baña ca bokku sax legi nango doon ay yegg di sey ah mbadu mag ñoñu ñu wor ma leen seen karange suñu karange nek ci seen bir karange mag ñoñu lañu saggane legi ba yëmatuñ ci ñak leen warmal waye legi sax nak amna ñu fa bokk sax ño xamne ñom ñeenañ legi ay jégg lañ té dañu fas yéene sey wax mag ñoñ wa ma rabbuka li yuhlika al qurra bi zulmi wa ahluha muslihun gis nga dé bi zulmi neena man yalla ab dëkk dañu ma togn waye seen toñangé joju du tax mukk ma alak leen li feek amna fa ay muslihun yu melni señ muntaha ñom bisul mi la wax de nga xamne toña nge fa togn nañ ma ga waye nak ku melni seigne muntaha nga fa di islaha xoli nit ñi mune du tax ma alak leen man yalla dana leen xole jimu jojja dana leen xole koka tamit lam togn ma ma man leena alak waye amna fa ko xamni ma ngay islaha dana len xole jëm je yalla bax
1: yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla
0: dekk yi nga xamni dañu dem ba amatu ñu islaha kuy islaha xedwa yalla alak len te bo demé ci souf sa fekk fa ci abdou khadir gilani ma nga fa teud ci abou isi bustani teut yonent ba nga fa teud ila akhir ila akhir nañ len wagnou ko bala depp wess len bal nañ wagnou ndaw ni bala depp wess nañ wagnou ndaw ni bala depp wess dama adama waxtu topé xolam té duko défar xolam da koy sank luko waral moy xol moy commandé mbolam xéti ciirim yépp señ touba jundi nako ci qasidak mu nawir wala bok qasidak mu layin dani al khalbu kal maliki fil ahda'i ma ma yamil tamil ma aqtida'i yenen ba muni ma ma yamil tamil bilam tirai neena xol moy commandé ciiri tank loxo nop bakkan bat bat gemign xolaleen di commandé tank loxo nop bakkan bat bat gemign xolaleen di commandé xol neene bour mel ni aw ni bour mel ci aw xetam lu wax ken bu ko tebbi neena xol non la mel ci ay ciir lu wax loxo du ko dingat tank du dingat bet du dingat nop du dingat lamiñ du dingat mom xol kal malik fi ada mune fuñ jëm rek ciir yepp top ko ca bu dawe deugmal banex ciir yi top ko ca mu daw deugmal fen ciir yi top ko ca waye mu daw deugmal yalla ciir yi top ko ca al khalbu kal malik mune kon nak mom señ touba neena bo bëgge sa xol defaru bo bëgge sa xol bokko ci al khalbul mu'min al khalbu salim munamuni bul son ci defar loxo nan loxo bul jëllo momut bul son ci defar beut nan beut bul xollu aram bul son ci defar tank nan tank bul demati fu aram muni noy def muni sonal ci xol kesse rek sonal ci xol rek bu xol baxé rek teri ci def yep bax wa in turid isla al awsali ma fa ihtabil al isla lil khalbi ma yene bu fekke da nga bëgg don nit ku bax te lepp bax mu na muni defaral ben ciir rek ben ciir bi dong bu baxé ci def ñepp bax ñu ne ko boban la muni al khalbu xol defaral sa xol rek wa in turid isla al awsali ma fahtabir isla al lil qalbi ma fahtabir al isla lil qalbi ma lakin ma tariquhu tawilun jiddan ka saaka masyuha saqilu gis nga fofu la problème bi nek fofu la problème bi nek Seigne Touba ne na li graw moy li mala wax ni mo meuna xettil doom adama moy defar xol muni waye yonam wu aka gudd yonu defar xol yonu defar xol yonu defar xol li jaamini da ngay mir ben bis rek nan hu tay kay di kof kofi nan hu lay kay man banali mal wu lay kay ragal muni deet yon wi tariqun tawil ben fan bi ñaari fan de yonu defar xol yone defar xol motax nga dan gis ku dem ca dara ja am fa ñetti at te dara bayiwuko lu defar xol rek ñetti at ci dara ja ñenti at ca dara ja fanweri at ca dara ja tax nit ñi dañoo wuté ci day ñew mom bu amé ñaari at rek xolam defaru señ bi ni ko ay ca ki ñew bok ci borom xol yi nga xamni ni dañoo kamaño bala ko señ bi defar danaka dañ leen def fukkat isla al khalb isla al khalb señ touba nit daana ñew ci mom men xey rek la koy xeylo yewi ko mu delu xol ba defaruna men xey rek ñani bi mu ñew mom daanaka ndabam fesson na fecc li rek la ci señ touba def mu dem fecc li rek waye ndabi legi gone yi bala nga ko fessal ndax da ngay yendo rot ba jant sa ñukay tour ko ñoo bala ngon ni tour ko lepp
1: ñu tur ko lepp
0: légui sax boy défar nit dañuy yaakar ni yow da nga tardé défar nit bokk yi défar machine do nga nim jafé té wallahi défar machine limi jafé jafé défar nit ko gëna jafé waaw yow nga bëgg défar nit ba nuppi nak ñu né la yi ngay défar bu ko sa loxo bi laal bu ko ni sa bëb bi soofa nga ci mom laal bayiko ci bané xam rek lu ko neex na def té waye ndaw lol koy tuddu défar nit yak nit la tuddu kay
1: waaw da ngay gis étudiant yi toj ak taal rek waaw toj ak taal rek parce que défaruñ leen défaruñ leen toj ak taal rek
0: ba dina soso ba tay serigne dara bu geraw ak do ngam wala serigne dara bu taal ak do ngam ba dina soso ba tay mang koy doga deg ñun ci sun senegal gi ci politiciens yu bes yi yalla xam nako ba dina soso ba tay ab serigne dara bu geraw ka toja ka taal mang koy doga deg ci sun senegal gi ci politiciens yu bes yi ab serigne dara ak donga dara luko massa nakari ci kaymil ba lañ koy faje ni len massa nakar rek ci kaymil ba lañ koy faje way bobu nak dañu joxon alquran akam bobu dañu terbi won alquran way ni len massa nakari ci kaymil ba lañ koy faje te der ba lañ koy faje len massa nakari te der ba lañ koy faje te der ba lañ koy faje rax seigne touba ni lakene ma tariquhu tawil jiddan kasa masyuhu saqil neena yoon wi dafa dis yoonu defar xol dana muni saqil dafa metti ndax mbolam luy banex dañuy dox sa digg ak mom lepp luy xatu banex rek dañuy dox sa digg ak mom ba kërëm ngay defaru ba kërëm ngay defaru lepp luy xatu banex dañuy dox sa digg ak mom waye fi nak nit ki dalay jox njabotam ni la defaral mako bo nopi nak ni la bul dox digam ak banexam bul dox digam ak banexam lu bëgga def rek bayiko mu defiko bu bëgge tabaski neko mbala ya bu bëgge magali neko mbala ya bu bëgge korité ji neko mbala ya mom dal banexam rek mu ni kañ lay defaru kañ lay defaru am xar sax bo bëgge musur dang ko ding ko ding ko ding ko yew ben place diko topoto am xar sax bo beugé musur wayé melni wa mbéd mi di délu ci wat tani da nga défaru ku la ko wax dalay nax ku la ko wax dalay nax motax cheikh mom bamba néna la yaqdiru al mikzal wal mubarij wal mubarij seigne touba néna yoon wi ma wax ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoonu défaru Seigne Touba neena ko tayel munu ci bok ko bari titeur munu ci bok la yaqdirul miksal ko tayel munu ci bok ko bari titeur munu ci bok yon wi mun way nak ni ma hasal manhaj de yonu bax la de ni ma hasal manhaj de yonu bax ngogi de yonu defar xol muna mun ni ma hasal manhaj ni ma hasal manhaj yonu bax ngi nonu yonu bax ngi nonu ni ma hasal manhaj nena wa ta'iril qalba min ar-rasa'il jami'aha fa'sus bil fada'il nena ma ngi lay denk man seigne touba ak lum la meuna coûter demal nga defar sa xol dindi ci mbolam xeti tay tay xeti naccho di koy xeti bon bon yi ca nga jema roy gañu baxña nena ma ngi la koy digal man seigne touba de wa ta'ir al-qalb min ar-rasa'il jami'ha fahsu sayil fada'il ngene ko ma mana rasa'il waw yu bon yoyu nga may téré yu bon yoyu nga bëgg ma dindi ko ci sama xol bi yan bon bon la mu am yum la ci limal rek kal udbu wal azad wa riya wa su' wal kibr ma al bughd ila akhiri wal iqd ila akhiri moy fexé ba bayi feug de ne nan mana buñu man du kenn buñu lolou ngay jëk dindi ci yow mana buñu man du kenn al asad añan lu way am do ko koy yene sa bo xey yaangi yene nit ki torax tangé muni dindi ko gistal loy def yalla taxut amna intérêt bu tax loy def yalla taxut nay ba dekk nayobe moy asho nay ba dekk nayobe neena bindu ko sa xol nak nay yalla dako bañ lol bani ko kep ku ko def sax kep ku ko def sax mom yalla beugula nay reuy reuy amna ko xamni lim ñak reuy ko ko xagn wallahi amna ko xamni dajé nak nit man ca am yalla waye reuy ko ko xagn reuy reuy reuy ko ko xagn el observer rek bo demete ci bir talibé ngay observer rek premier ñu dajé ñen fukk yaak juroom ñent yépp dañu reuy balu ko misal la rek amna ko xamni reuy tax bim dajé ak borom xam xam bi xamna ni ki borom xam xam la te d'accord nañ ci téré yépp ni borom xam xam dañ ko wara wor mal waye reuy tax wor malu ko reuy da reuy amna ño xamni dañ xamni sax yow mi sant sangam nga sant de ñom xam nañ la waye dedet kenn kep mo leen jaral fokk seen baxana ak seeni dal moy kañ wax ni moy seenu seri te koka kat fokk gi moy bu koy doga gis bu koy doga gis al kibru ri dañ nga oustaz bi oustaz borom xam xam la war mal ko ngir xam xamum rek am gis nga ko muy jefe dinem jefe xam xam war mal ko ngir xam xam hum lil muallim la yonent wax hum lil muallim bo gisee borom xam xam muna mun hum lil muallim dugal war mal ko dugal war mal ko rek ngir xam xam bi al bughda bañ nit teggo ko fen bañ nit teggo ko fen fen amul ben manam numa ko bëgg tudde wenn lay wo meuna indi wo xamni wares ni ka sukk diko bañ nit amul legi nak bi xaw moy al iqd shohr shohr man shohr gi ma gis ci nit ni ñukoy shohré seen morom mum nit wallahi daf ma yim yalla xamna daf ma yim te yow waji li ngoy sorax shohré bu ko ñakoon yow tax yalla jox lako wa loko ci shohré yene ko ko rek ndax yalla delu la sa yene sax bok al iqd shohr shohr kon de seigne modou waxtanu jeexul waye xena sax bima jël ci waxtu bari na tay mom xamna bo muy tu wa majalis bi dañ may jéggal rek inshallah taala comme ñom mussol nañ dembu na tay dañ may jéggal te xawma ndax amna sax ñu bëgg participer wala deet waye dal li gëna am solo moy nu bayyi xel rek li seigne touba wax fa asli'il qalba bila tadnisi ata tura billahi sa tahnisi seigne touba neena defaral sa xol ba dutu am benn dand dand benn tilim tilim mu ne xol bu defaru nak ni ngi koy xamé moy borom kenn dutu ko wetti ko dul yalla kenn matatu ko wettal ko dul yalla borom xol bu defaru foko fekk yalla do nga ko doy wettal yalla rek ko doy wettal bu ñakoon ñepp te am yalla yi baxna bu amon ñepp te amul yalla dara jëruko atatura billahi sa tahnisi nit sa bu amé yalla rabu amé yalla bokk na ci ñukoy gëna wéttali moy yonnante bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam dakoy wéttali fu mu tollu di wét mukk walli yépp diko wéttali walli yi diko wéttali atatura billahi sa tahmisi kon señ mudi ñama dafa waxtaan yu jeexul inshallah taala ñu ngi leen di ñaanal di sakk yeen ñaan di leen ndokkel di ñaan suñu borom mu defal nu tawfiq xeer ñi ci bopam te nono gi dox digënté sénégalais yi té duñ ay non ay adversaire rek lañ yalla mi nga xamni moko fi mëna jël yalla nako fi jëlé ndax bu ko fi jëlé wut du jur jamm yalla nako fi yalla jëlé nono gi dox digënté sénégalais yi ko mënu ko fi indi wa yalla nako fi yalla jëlé yalla nako fi yalla jëlé nono gi bañanté gi ma gis yalla nako fi yalla jëlé subhanahu wa ta'ala xamunu ko won ak sénégalais mësu né mel ak sénégalais ab jambour sax da ko daan bëgg ngir yalla rawati na nak ko xamni du jambour ak sénégalais len yow ni yow nga xamni toog ak mom ñepp di ko sétane am kula message rek ci plateau bi ñen tok donc message la ni la wajjo ji mako xam bi sangam defo na nangam te fekk boba yow la bëgg duggal nga dal ni relle li supportable rek lolu nga ne ko relle wax ci plateau bi ñuko yow xam na la ya neewon baraf sangam defon nga nangam te fekk aramse ko su ko defé mom xolam di bëgg genn te du mëna mim ba set ca ndax xes nga ko tumal ba nopi

bihormati Cheikh Al Khadim radiyallahu ta'ala anhu di delawat ci sun Senegal gu ñepp de yenente jamm di jëflante ci jamm di waxante jamm el nako yalla def bihormati Cheikh Al Khadim radiyallahu ta'ala anhu kon Seigne Modou ñu yamale fa waxtaan wi inshallahu ta'ala gisuma kenn ci ligne bi kon damay dal di taguto fofu rek bu fekente ni amul ñu bëgg participer ci jotaay bi ndax ñom ñoo doon sakko participer ci jotaay bi leg leg sax bok yi koy dilat diko jëfëndiko manan est ce que bu ngeen man di dag téléphone yi waye tamit loolu mom man awuma ci solution ndax Seigne Modou koy duggal ci internet bi rek ala kulli hal kit ku bëgg dégg waxtaan yi mom sa bo démé ci internet bi da nga ci am lo xamni dañ ko mëna dégg inshallah ta'ala ba yeen ci dess gëna yaang ci jéma kurkuri diko duggal ci site daara ji xuma site la xuma pont daara ji yépp ñom Modou Mbaye mëne sama jarbaat bobu diko faral di def ak benen cheikhuna bi ci dess inshallah ta'ala lay bëgg nit ñi jotté rek ak jariñoko doko defé kon ñu ñu wax yalla rek tax ñu diko wax ci jëm yalla ñu xamna man le nit ñi yëngutu man yëngutu ma te yow ma ja kon defé na duma ci añaané kèn dara ma ma di ci xofalé kèn dara waye dëgg nak mom la fassu yéene diko gis te duma ko wax ko dëgg fété ñi warwaral ka warwaral dédé lolu mom fassu mako yéene manam tecc sama gemmiñ baña waxamako gëna dëgg yalla ndax bëgguma doon shaytané te yaronte sallallahu alayhi wasallam mo ni ku gis dëgg nopi ci shaytané su mu mëna ku gis dëgg nopi ci rek shaytané su mu mëna ginnaw ki wax ci penc mi lay waxe te xéet wi ko xama nga ci ko xamuta ngi amna ko xamni ni boko léralé mo xamni mbir mi ndekete kon ni la mu daldi genn ci li ah kay kon dé sa wara wax dé sa wara wax ndax ñu bari biñu interpeller mbir mi man leen benn baat do nga ci ñang benn baat rek moy limu wax ni ab jégg la lool rek ci ñang waye Seyd Sina te dootuma fay koko wolof min nako lebo wolof min nako lebo ci turokh yi nga xamne ci lañ bok man tariqa sangam Seyna ci dootu ma ja fay lolou waxin la façon de parler rek la waye di tiagne nu ni waye nak jeg mom boko xasse wax ci sunu culture mom limi tekki moy jigen nga rawati na ci jamono bo xamni nit ñanga nan bor jigeno gor subhanallah lolou ak mamu deug la boko mané rectifier bay bo nga rectifier ko ni djubluma ci djeg yi ñu xam waaw waxin rek la ak mamu la kat ak mamu la ak djeg mom jigen lañ ci xam ak djegay sey wala fi dañ ko daan lebu sax naan diw melna xel la ku melni mam cheikh rahim fall ni da nga deg ni koy lebu naan mam cheikh rahim fall de melna xel la ni lan moy borom melna xel moy ko xamni len kep lu bëggatul lenen lolo kep la gisatul lenen moy ni cheikh ibrahim fall mel ci seigne touba mam cheikh rahim fall ni mel ci seigne touba lolo lañu tuddé borom melna xel mo borom melna xel nga xani boko joxon dang ko suuf ni ko ci seigne touba la joggé atal nako cheikh lek mom donte yow waxo deug sax manam dal loko naxé ci seigne touba nanguna lolo lañu tuddé borom melna xel daana digon bu yagg ci diwan kat yi ñukay netti xuma ndax wirnam dit ñu ni cheikh modul fadal dafa am massa am ku ñew ci seigne touba di sakku ci mom dimbal tek borom cheikh modul fadal ah bayna sakku njuromam ba nopi dem nak yegal seigne touba niko joxna la fa addiye sakku njurom bo waje di ñewi di sakku dimbal ci seigne touba niko demal ci cheikh modul fadal mu jox la sakku njurom ma nga xani mom la ma fa joxon koko joge ndiarem ñew ndindi ci cheikh modul fadal wax ko niko seigne touba ne nga jox ma sakku njurom ma nga xani mom nga ko don wax waye comme boba jamono commencé na soppi ko ak yakku di wax lu amut ak yu mel nonu mu dalal ko fi barab nak di nemmi ko ba xam ndax waji lim wax deug la wala digendiyam rek la mu yabal ndaw koka dal di aw yoonu ndiyam ngir leer lu di mbir ma ba xam seigne touba wax bam ñewé ba wax ba yeggal seigne touba niko delul wol ma cheikh modul fadal mu dal di delu ci wo cheikh modul fadal ni cheikh modul fadal ñewé mu niko aw aladi fallu yeen ba tay dal mune sujudena nax ngir man manam sama jëm ji dal kene mune len ci nax dal wante moko fa yabal seigne fallu neena ba fa joge lepp luma way waxati ci seigne touba rek man manangu luma way naxati ci seigne touba rek nanguna lolou lañu tuddé borom men xel boko tak moustapha mbaye sa mi xani mom lu leer nga wax lu mel ni mi di becc mu dor la gem wala mu dor ki waye réagir

jëm nañ ko ci duggal ba sonu nak bind nañ koy leter jëm ko ci duggal ba sonu mu ni waye système bi dal baxul duma ci dugg ñu ne ka système bi ku ci bokul da nga tumuranké dé mu ni tumuranké ma gënal bokku ci tumuranké ma gënal bokku ci motax tumuranké ku ne daj nako waye baña bokku ci système bi rek waye gis nga num def créer système bi nga xamni moy original système bi nga xamni mom la Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalam indi won mu tek ko ci suñu loxo doga dem système bobu la yéssalat tek ko ci suñu loxo doga dem ndax mom ben système rek la mësa gëm moy système yonte yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mom la señ Touba mësa gëm mom waye fi nak Sénégal mom suñu leader yi dañ nan ñun duñu lek mbut waye dañ nan ca ñeex sa trop waye kuma lek mbut waye dañ nan ca ñeex sa moy lan moy leader sénégalais yi nenañ mom système bi mom waxul ci dara waye nak mu ngox duma lek mbut waye damay nan ca ñeex sa yow kay mën nga lek mbut rek fal ben yoon nga lek mbut rek système bi kon nak bu fekkante ni delo ci nañ suñu xel fi politique Sénégal tollu ba dispersé ñu sëriñ ak talibé bu sëriñ joxé ndigal talibé jël sanni ci Allah ba talibé jël sanni ci Allah ba jaral nako nak mu inventer ay xibaar inventer ay dossier lolo xew de évante ay xibar évante ay dossier nga xamni buñ la woyé laaj la ni la waw yow li nga foko tek wallahi do meuna indi ben preuve ben foko jëlé évante rek té pourtant lolu alcorane daf ñuko téré won alcorane néna wala takhfu ma laysa lak bihi ilmun alcorane nako wax wala takhfu ma laysa lak bihi ilmun sun borom néna na ngeen fexé ba bayé évante ay xibar invente ay dossier diw sangam dossier sangam lañ ko jappé diw sangam kay da bayi won famim dem ci fami jamb té li ngay wax dara katch kessé ngeen balma dara du ci deug dara buñ la jappon ni la ana prof yi do am ben prof mo tek ci kaw loxoy légui nga dal di koy jël politiser ko ciowlé ni kour té bu pënd baré deug rir li rek la motax yalla tel nuko téré yalla néna waxuma la jema inventer ay proof jema inventer ay document waye dama ni wala tafu ma laysa lak bihi ilm lu sa yon nekut bu ci sa yon ne yow do six do procureur nga atté waji ba condamné ko man Sénégal subhanallah dossier do procureur sama waxtan wala wessu waxon na ni procureur yi wallahi ko xamone li ci ginnaw bammel di nga ragal yalla lele nga deg ñu nan procureur sangam du jog makka et après et après defal yonu makka muy yonu tol baxam mani jeelal makka def ko muy yonu tol baxam ba nopi nak gis deug tek ci sa tank ba yowmal khiyam gis deug tek ci sa tank defal makka muy yonu tol baxam ba yowmal khiyam abu lahab da ma saxeyte warul kaaba gi abu lahab la mustaxeyte warul kaaba gi abu jahlin mustaxeyte warul kaaba gi way bagn fa baye deug leen fa yalla baye bagn fa baye deug leen fa yonte yalla muhammad baye moy limay faral di wax dama bëgg muhammad ba def yoonu madina fu munawara muy yoonu tol te li muhammad digli defo ci dara amalu la njariñ sayyid alhaji malik ko wax wallahi amalu la njariñ bo togol senegal baña dem madina fuma wala ta nek ci ndigal yonu yalla muhammad mo la eppal njariñ nga def yonu keur muhammad yonu tol te lamuy digle defo ci dara
té bu waxanté dëgg da nañ gis ni yalla may na la pouvoir bu tol ni da ngay nekk ci sa biir biro tal say kilim nga yor signature bo xamni ko ci digilo fi barab mu diju fa te dootu fa sañu juk ko toklo ci barab da na fa tok te dootu fa sañu juk wallahi bala nga ko fa toklo war nga ko sétat de xolal sa biro bobu rek kilim yoy rek buñ la xeyen punir la fi suba ba ngone gine ko kep ni ngay mel ci ci ay kilim nga nek de legi xolal nga jël ben way mba xam nga ni bisa ngi ñew yalla da na signer ben mandat depo bo xamne bammel lay tuddu wallahi wa rabbul kaaba kenn dula fa fekk lu ñu sa jëf mandat depo bi la yalla wara signal muy bammel nga war ta tuddi yagul dara du yag dara nga dem ci wallahi so fa deme da nga xamne yalla njub rek la santane bala nga xagn nit ki liberté am ak ñun liberté amé njariñ te ben signature dong lañ la jox bo xamne ben décret rek tax ñu nga man ko nga sañ ko def bala nga ko def war nga ko sétat bayiko togn sax mo geun manam bayiko def sax mo geun japp ko defu ci liñ jang ci sharia dama ni bayiko def ndax worliku bayiko def sax mo geun japp ko defu liberté te ben signature rek ben signature pour lan pour yaangi bëgg rek satisfaire banexu ben way yow do satisfaire sa banexu bamel bi sa bamel bi mo gëna yeyo nga satisfaire banexam ba bo fa tuddé fa nof lay sa bamel bi moko gëna yeyo sa signature bobu fexel ba li ci satisfaire sa borom bi la bind ci mom la sa signature bi bul ci satisfaire kenn ko yalla bind la ta'ata lil makhluq fi mahsiyatil khaliq yonentou neena sallallahu alayhi wasallam amul ben jam bula jaral signature dabu banexam bayyi fi banexu yalla la ta'ata lil makhluq fi mahsiyatil khaliq dabu banexu kuñu bind waru la jaral nga bayyi fi banexu yalla te banexu yalla moy lan moy deug justice mandu equité banexu yalla moy justice moy mandu moy equité alayhi salaam bi ahkamil hakimin motax yalla ni lu ngeen fi atté ma atté wat ko ndax man dama bëgg justice inna la ay amru bil adli jang na aya bi legi dama bëgg justice dama bëgg justice waaw yow samba def na wuni weng samba da andak makhura ja demb mi lim def li samba defako gëna graw waye demb mom da andak yoro nga ni demba kay bayyi sa mom dem ana justice ana manuté samba andak yoro do nga tax andak yoro bo andu tan ak yoro lim wax amul ben gravité bu jar finir ko fi barab 24 heures wa demb mi and ak bacci nak mom lim wax jarna finir 24 heures wa ñu ni ko yow demal ñu ko yobbe système de constitution système de constitution ben goor no rangi ni représenter président de la république ci ben raison domam waru fas di def ak musabaha domi sam kat ba mbay baykat ba domi baykat ba dal di raw domi gouverneur bi domi baykat ba bañu defé musabaha moy defna course lañ koy wax course moy rawante domi baykat bi dal di raw domi gouverneur domi gouverneur bi ñew ak joyam bayam niko loy joy niko domi baykat bi la doon rawantel mu rawma ñu neen lañ ko andi lañ ko indi ñu andi ko mu tej ko prison kasso lutax ngay raw sama dom yobbu ko kasso gouverneur bi wala bu la neex nga jël president bi comme moy lif procureur bi mu ni tejal ma domi baykat bi kasso
gouverneur bi lolou la def ah fleukeur momit dat banexu gouverneur taxna mu dal di signer mandat dépôt waji tuddi penam ba penam jeex mu solo dalam ñaan audience gis président bu ñu wax Omar ibn Khattab diko gouverneur bu re représenter barap sangam ci région Djourbel damay misal rek damay misal gouverneur bi nga xamni mo la présenter ci région Djourbel ni waw am nga Djourbel mom bari na ay paysan motax ma misalé ko bari na ay baykat gouverneur bobu de ma domam dañ don rawante ma raw domam mu jël ma créer ma ay document sarsema yobuma ci pleukeur mandat depom ñu sisema bayima ma ngi ni nak mune ha mune waaw président niko na saxol sel demal tok daldi bind lettre mu don jamono bi mu daldi jël telephoneam wo gouverneur niko yak sa dom diñ wax diw la ngeen and wuyu sima gouverneur bu président wo kay do fa nan mu daldi gawantou rek and ak dom jo daldi wuti palais bimu ñëwé président bi daldi wo domi baykat bi mu ñëw mu ne ko ko don rawantel du ki la musabaqa bi ki la mu ne ko waaw ki la président bi ni yow gouverneur yeen dal da ngeen di sukkandiku ci seen pouvoir bu len yalla jox jaarale ko ci ay décret ngeen sukkandiku ci tax ngeen di note jami yalla yi légui ngeen di jël seeni dom di tek ci kaw domi jamburi parce que yeena yor pouvoir yeena yor sañ sañ bi ah lolo taxon ñu fal la fa primo yow folli na la muy benen bi ci def moy simi sembu gouverneur dal di wagu simi mbumi président de la république Omar dal di jël yar bi jox waji nafs bi nafs yadd bi yadd ay ca nadal waye xolal ma domi baykat bi manu teji ci mom rek manu teji xam nga num def biko Omar joxe yar biko president bi joxe yar bi dafa corrosé le bras niko man ki dooru mo won de bamay fay ci mom ki dooru mo won domuma dooron Allahu akbar gay mandu amna de wallahi mandu amna ki dooru mo won domam moma dooron dum bal ga montal bi mune ate dom di simiku dom di dal di simiku waji dal di jil yar bi door ko yar yu tolni yar bi nga xamni mom la ko dom di dooron manam lim bobu bim ko doore juroom yar ci misal Omar niko deet continue door da door juroom yar rek dal di bayyi Omar niko deet continue door muniko deet juroom yar la ma dooron fayuna juroom yar la ma dooron fayuna famani ni bu ko suspicion don doxé ni bu ko suspicion don doxé manu te do am ci tawsu jamm do am ci tawsu waye suspicion kumba am nday ak kumba amul nday suspicion kumba am nday mani demal mak téméri milliards yon demal madina fu na wara jooni yon mani bofal ci kanamu seigne touba téméri milliards yon te jubo ba yowmal khiyam seigne touba neena tallahi laysa yanfa'u sakhsakhada indal hulul ramsihi khayrul huda neena man seigne touba limay baña giñ dana giñ ma ngi giñ ci mago sa borom ni ku dugg ci bammel tu yobale fo ngib dang ko reccu ku dugg ci bammel tu yobale fo ngib dang ko reccu nañ wone manu te ci justice bi nañ wone ragal yalla ci justice bi te defar senegal seigne modou waxtan wi jeexut jeex nañu tambali ñu yamale ko fofu toujours bu may doga tambal dama wax naan buma amé ay 30,000 rek damay bayyi waye buma xasse tambali bon yimay dikkal xala bi may waxé do suma mëna danaka contrôler ko defé lolou ngeen bal mako dal ngeen bal mako ñu ko wax nak li émission la
émission mom dafa laaj nga dem ci actualité yi bu doon conférence tombe buñ ma wax ci lay wax Allah loko ci alcorane ak sunna way la leg leg sax ma dem ci conférence buñ ma jox ben tombe dañ ma nan bo ñëw rek lo wax baxna suma ñëw xol bas ba rek xam ndax dama wara wax ak mom ci côté spirituel wala dama wara wax ak ñom ci côté temporel wala lolu ñu diko def te yalla do nga tax ñun niñ ko waxe amuñu parlo liñu tudde tahassub farna nak farna de duma ko neub kan la faral señ touba way wallahi duma parlo de luma xam ci kenen ku bax ko ni dana ko wax ni may waxe li ma xam ci señ touba yalla sédé nak yalla sédé nak farna nak mom waye duma massa parlo inshallah taala muy cheikh mani tidiani cheikh abdou khadir jilani cheikh abou hassan sasali kenn ku ci ne bu may wax ci yow lama xam ci yow dana ko wax te yalla dong tax way seigne touba la faral nak lolou mang koy sédé lo adina bepp ni seigne touba la faral way par lo wuma de tahassub dedet ndem nak ci diine la par lo waxuma adina bu ñak solo bi nga xamni legi mu jeex ndem diine moma jëlalul par lo waxuma adina bu ñak solo bi nga xamni lemu jeex kon seigne modou ngen di wax jissakum la khair jissay di ndokel diaspora bi yeb gor jigen mak ndaw di delu di geureum serigne dara yeb di len ñaanal ci taxaway bi nga xamni taxaw nañ ko ci l'islam yonent day sallallahu alayhi wasallam ci rabbaka abi musa laaje mayaw ki yalla yoni l'islam bi ñu ne lu ci gën wala ku ci gën muni islam kenn kep ci gën ñu ne ko kan la muni man salimal muslimun min lisanihi wa yaddi man salimal muslimun min lisanihi wa yaddi moy ki nga xamni lori lamiñam ak lori loxom fexena ba musul ci julit ñi lori lamiñam lori loxom fexena ba musul ci julit ñi Serigne Daray mang len di ñaan ngeen benno boole seen mbokk ci taxaw alcorane do nga tax yalla xamnaay di buma len manona sepp ci politique ni ñi seppé wéñu dé ci soow dama len di sepp ci politique tek fé yalla xamnako buma yalla mayen kat nga man leena sepp ci politique raxas ko ci seen xol yi bam set wallahi dina ko dindi ci yeen ndax alcorane dama ca seen ay serigne daara nak du yépp waye politique bi mom seen na ci ay serigne daara ñu ne laj ci biir bay falsifier ay yalla yi sax nak boole ci xamna am natula yalla nako yalla jeexal li xew senegal am natula yalla nako yalla jeexal ñogi gëreem bu baax di ndokkel suñu wolere suñu xarit soxna ñoba ciun kenn la ci wolere daara ji ak borom kërëm señ geey non lañu ndokkelé soxna awa njaay fofu ci amerique señ modou bey ñom buma de lim damay joom waye dal en tout cas ñepp rek ñom ñepp rek mang leen di ndokkel di leen ñaanal señ mor mbeng ñom ngi leen di ndokkel ci di ñaanal rakam gi ne fi ñu di ko wax señ ngagn bam tamit ngagn mbeng gamu gi wessu rek ñi gis ab yobanteem mu jëm ci ñun ci daara ji di ko wax jissakum ci gamu gi di ko wax jissakum la khairu jissaihi ñepp rek ngi leen di sant di leen gëreem ni makoy faral di waxe diaspora bi mom tant ji munte wessu rek emission bi nga xamni su amul rek ñu soñé ko té jot gi mayatumako waye tiwul rek ma ngi jema kër kër rek yalla dina tim xamné dina xey su ba ngon duma tok ma ngi baganté digënté daaray goor ñi daaray jigen ñi xariya ndax jur gi makoy waxé lepp ma koy top tol sama bop xana luddul bisub jang dal lék lék do ngay sangal ma leen xeyna waye ñom dañuy jambatu nan wa li ngay def ci jett gi te ñun man nañ ko ndax loñu man yépp yeen bama leen seen baye di jox ratu ay gett ci sami xar indi wu leen fi di leen alcorane leen fi indi ne leen ci rek bis bu ngeen jangul nak bu leen nexe ngeen jappale ma comme magatu bima kay te desena doole ci baye leen makoy defal sa bop rek motax toujours ma tay ne diin wax jere ngeen jëf rek jazakumullahu khairan jazaa'i wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

mala ko doon misal kamis li Seigne Touba kamis li Seigne Touba ñom kenn mënatu ko soppi te ku jaxaso ak mom mu soppi la Seigne Moussa ka ne waliw day walé sang day sangé Seigne Moussa ka rahimahullah moko wax waliw day walé sang day sangé Seigne Touba ni kon nak watlum duawum fo tollu na ngay dem watlum duawum fo tollu na ngay dem di sakku ci ñom ñaan mune kun sa tabaruki bul deñ mukit nak kun sa tabaruki min bul deñ muk nak di barkelu ci ñom bul deñ muk di barkelu ci ñom nit yalla yoy waliyu yalla yoy xarit yalla yoy bul deñ di barkelu ci ñom buñ nané ba dess ngay jaay intellectuel la ba tax nga nan buma nané dess wi mbar xawma ndax señ bi da febar wala nangam nangam kon du jarme nan dess wi ay ca niko ba wutul ayja ngay xam barke de kun sa tabaruk na ngay barkelu ci ñom fo toll buñu nané ba déssal barkelu ci buñu lekke ba déssal barkelu ci way kat banena al barakatu lil mutabarikina kuy barkelu moy massa dajje ak barke barkelu kat bo gis dana massa dajje ak barke al barakatu lil mutabarikina barkelu kat bo gis dana massa dajje ak barke al barakatu lil mutabarrikina waaw yalla xamnako baye sam dafa ñew gané ci ku ñi wax soxna ndey wad ab jigenam la feele ci dakar xam nga ngan yoyu dañuy togg xéti togg yépp sal bi lañ fa tek ci xéti ñam ndawlu ganar gaangi fi ndawlu yapp ganar waangi fi ak ndawalu xar wala mo xam ndawalu nak la geneen ndawal dal gu bokut ak ganar salasi nangam si am bol bo xani ceebu jeena ca nek ceebu jeen li xalé yi wax ceebu jeen penn mbay lu tax ñu santale ko mbay nak bol ba ceebu jeena ca ne ñi ne ci sal bi ñepp ci yeneen bol yi bakane yi liñ sukk ma gis baye sam wacce ci lal bi sukk ci bolu ceeb bi man ma joge fa newon ñew sukk fi mom muni ma det mustafa demal fete ki ye ye mo gëna ki ki maniko man bok ak yow moma gënal adina ak li ci biiram muni munadi muñ ñima lutax maniko imam khasali neena man akala ma al maghfuri ghufira allah ku bok ak ku ñu jéggal yalla jéggal la wa bil qur'an al hasib xam nga num def dank dank ci yeb sukk ci jën ji sott ci sama kan ma bok ak mom bam jog ma redd sama loxo mu weur ndab la ma barkelo al barakatu lil mutabarrikin ci keur soxna nday wad ci keur soxna nday wad li da xewa fa la xewa won radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu ci keur soxna nday wad waaw waaw bal nit ñi wax rek kep ku len deglu jox len sa nop wallahi gisuma la mbaaw rawati na sun jamono bi rawati nak politiciens yi nga xamni gëmunu dara yakal la rek yakal la rek ñu nan serigne ci li serigne ci la yalla du maye di nangu Seigne Touba neena kun sa tabaruki bul dañ mukk di barkelu ci ñom ñu nak waaw barkelu ci nitu yalla yi lan lay jur mune fa tasdadul huda day taxa doli ko ak njub day taxa taxé fa tasdadul huda day taxa njub day taxa taxé barkelu ci waju bax day taxa njub day taxaj ba xam ngeen ni nit yalla yi bala ñoo def dara ci seen gemmi amna tur yalla wu ñuy tuddu kenn bokkuli ko ak sa morom kenn mën nako baña bokkale ak sa morom amna ñom ñoo xani bala ñoo lek ismulail ahsam lañ ñuy tuddu am ñom ñoo xani bala ñoo lek bala ñoo ilahiri ilahiri kon al barakatu lil mutabarrikin sayidina imam shafi radiyallahu ta'ala anhu kera bimu genté gis yonent sallallahu alayhi wasallam yonent sallallahu alayhi wasallam niko ahmad anbal nang mako gissal neko xam nga yonent man na feñu ahmad anbal wax ko waye dedet imam shafi la yonent bi feñu niko waxal ma imam ahmad anbal neko dañ ñu ko nat jamono yi ñu jëm
nat bo xamni bu

0: muñe tay Allah tax ëlëk yowmal xiyam danañ ko ci yëkëti daraja ju réré yowmal xiyamat akbar sayyidina imam shafi dal di yew suba wa talibem niko demal ci imam ahmad ban anbal nga waxal mako niko gentina bi gis yonnabi sallallahu alayhi wasallam neena jamono ji di ñew danañ ko nattu nattu ban bu ko muñe yalla dana ko yëkëti daraja ju ëlëk yowmal xiyam jox ni kenn xamul fum yam imam ahmad anbal biko talib bi waxe lol dafa kontane ci liko imam shafi wax dal di simmi turki bim solon moy mu mag nim solon mom la simmi tek fe dal di simmi tiset bi nga xamne mom la jitlon moy njit layam sarax ko talib bi bobu niko am mako bigele malako bigele yow mi mu wax gentel imam shafi talib bi dal di jël simis ba dal di ñew njit lay la dal di ñew bi ñu ñew imam shafi waxna ko imam ahmad anbal de muniko lum wax mun mom kay gignal lol sax ba simis bi sax momako jox barkelu imam shafi niko ginaaw yow lako may di bëggumako nangu dila lor waye nak demal nga xoj ko ci ndox bam toy nga ñew jox mako ma sol ko bam fend ci sama yaram ma dor lako dello talib bi dal dem xoj ko ci ndox mu ñew sol ko bam fend ci yaramam imam shafi dor ko ci mi jox talib bi ba ta xam ngeen ni shafi imam ahmad anbal nawlem la ñom ñaar ñepp ko ne ko ne borom ngir la waye al barakatu rek la bëggona wax rek al barakatu lil mutabarrikina barkelu mom kuy barkelu dong koy am yaqut ak jamono nak mo ñu yobbe khilifa day naan desal jox la nga ni waawu tour ba nga tek ko fofa ba weññe di ca dem waye do ko naan la ilaha illa ant yaqut ak jamono yow lamiñ wo xamni foko fekk mi ngi nganam nganami turu yalla lamiñ wo xamni foko fekk ma ngay jang alquran lamiñ wo xamni foko fekk ma ngay jang khasida amna kuy jaay ay téré ci dëkk bi maktab la yoré di jaay ay téré sa bu ñëwé place am di jënd ay téré day xéli café jox ni lum ci jublu moy ma déssal bam naan kaas bi lég lég bu mako farté ba naan kaas bi bam jiya day ndox soti wat ci kasse bi lenx ko na mi ngi fi ci dekk bi ci bir dekk bi bu yagguto njaay rek la tambali waye legui danaka xawna meuna jënd ay morom kera bamuy beru ñu ni ma damay beru mané ko bolé na lak baynal kahwa ñun rek yalna yalla doli njeugal ak yermane sunu serigne soso nga xamni ñoñu tek ci yoon ba nga xamé ni duñu dis aajo kudul yalla duñu daw jëm ci kudul yalla tabarak wa taala amel nañ leen ñukkal amel leen ak ñaan sa borom gol leen njeugal lutax orientation yi nga xamni orienté nañ ko julit ñi ngir ñu tégué ci alal kitab wa sunna ab jinni la cheikhul bamba neena fa inna ma ijlalu alimil amil ijlalu rabbil arsi fi ma qad nuqil seigne touba neena bo gisé man la del siyar ji borom xam xam yi jëfé seen xam xam sun borom wax ci alquran inna ma yakhsala min ibadihi ulama sun borom neena worom xam xam yi jëfé seen xam xam ñoy ñi ragal yalla dëgg ragal yalla wu borom xam xam bu jëfé wul xam xamam de waye borom xam xam yi jëfé seen xam xam sun borom neena boy wut ko ragal yalla jappal ñoña seigne touba ni nak ni magal borom xam xam bu jëfé xam xamam mi ngi melni magal yalla wa mani sukar boko sotte ci mu soow bam sey ja man ngi leena taqaleti mëno leena taqaleti انما يحصل من عباده العلماء العلماء والعاملون العلماء والعاملون سن تباني فانما اجلال عالم العمل اجلال رب العرش فيما قد نخل كيب كو خامني ياغي ماغال بروم خام خام بو جيفه خام خامم ياغي مل نكوي ماغال سن بروم ربي استوى جل جلاله خلقنا ومولانا lo tax ngay gis mat mu wex talak bi jaw gis ko xani mat nako dom waye xamna ni borom xam xam la ragal na yalla nitu yalla la mu dam ay tankam ci kanamam ci mi mbaxanam yow mi amul yalla xamo yalla nga añane ko ko nga añane ko ko nga gis borom alal du yalla may alal mu meuna tak 1 milliard ñew indil nitu yalla sukku ci kanamam nga ni nañ ko auditer alal ji lewut yow lu ci sa yoon dina momo lew nak lewut kam ko jox mom xamé na kër ci lendeum serigne bu ma serigne sa boko joxe alal xamé na kër ci lendeum netti won na len fi sama daara ji bima koy tabax te am ay xalé yu daan jang ci xam xam fele ci man ci Dakaru seen kilifa ga nga xamne mom lañu nekkal muy yëngutu ci walu or wani téméri jinni jox xalé ya ni bu ngeen démé joxal len nako señ bi ne ko nako def ci daaram jox na xalé ya ko wax ni ko ma ngay tabax daara Touba bam mako joxe maniko ne ko mang koy sant diko gëreum waye jéggal nako bam démé mom ngorsa ñom dañ leen jang ci xam man ci xam xam ay jarbaatam lañ dañ ne buñ liggéey ba wacc guddi gi ñu ñew fa man di jang xam xam ay masalig ak ay tasawwud subhan ak yoyu lañ doon jang ci ak ay risala ba ko ngorsa dello xaas bi ni ko neena mi ngi lay jéggul mom loolu ubna bopam ku yorut ñaari dërëm nga xam ni cornetu tiaf lay xey xëdde ko wa ma ngi xey di jàngale cornetu tiaf lay xey xëdde ko bu ngoone mu dogo cornetu tiaf nga jox ko téméri jinni mu dello ko dana ub bopp waaye mu ñatamal ma rek laaj ma lutax mu ne ko tey ma bàyyi noonu rek baal noonu munuma déedéet dama bëgg nga dimbale ma wax ma lutax ma ne ko bismillah kon nañ wéet ñu wéet ma ne ko ni ma gis ngay liggéey shariat da cour ci gëreemu ko moy lebal nit 5 millions masalan mu dem ubi place liggéey fay la 5 millions 500 shariat da cour ci deugnu munima ah waw moone man de sama alal ji mala jox nga deloko diw sangam moy sama seri at muné ci la koy jëndelum tabaski mané ko man naam da ko xamewul ni mako xamé waye bu ko xamé won ni mako xamé dana la ko wax xeyna munima jëre jëf munima jëre jëf liggéeyal nitu yalla bu bëtam xonxé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da daan def bu toge sahaba yi ridwanullahi ta'ala alayhim ci ab jotaay leg leg ben borom but bu xonk ñu fa jambar soxlaam xam nga lu yenen sallallahu alayhi wasallam di wax isfahu tuhjaru wa yaqdi allah ala lisani nabihi xolal ma li rek ci misal yenen bi sallallahu alayhi wasallam bu masaan tok ci jotaay ben borom aaju ñu fa di dis aajom ngir beutam dafa xonk yenen day wax ni sallallahu alayhi wasallam kuy wéxal beutam ay ku wéxal bëtam yalla dana fajj sa aajo ci lamiñu sab yonent wala ci lamiñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi maana moy koku nga fajj aajom yonent bi dana la ñaanal yalla te bu la ñaanale yalla yalla dana ko nangu sa aajo fajj hadis bobu abi musa al ashari moko andi abi musa al ashari moko indi radiyallahu ta'ala anhu wa rax sallallahu alayhi wasallam wax ci benen hadis li man kana fi ajati aqihi kana allah fi ajatihi kep ku sonu ci sa itay mbokum julit ba ajaja faju mo xam mu ñaka faju waye yow na la woor ni yalla dana faj sa ajo yow mom sa mbokum julit mo am ajo nga solo dal and ci ak mom ba ajaja faju ba mu ñaka faju neena bi nga solo saw dal jëm ci ajo sa mbokum julit mais neena yalla solo dalam jëm ci sa ajo yow xam nga yalla mom ajo jëm dox dana faju yow nak man nga dox ajo te du faju sax waye yalla aaju dim dox mu faju waaw kon rawati na nitu yalla bi nak kon rawati na nitu yalla bi ñu nan serigne sa yaq rew mek addi jiyel len di jox ak ay jongama lañ ci tak di len napaje la qadarallahu wala sanam la qadarallahu wala sanam do la mi mu ñaawte bon la ci gëna metti moy serigne ci gëna bax ci ñun serigne ci gëna bax ci suñu biir ñoñu lañuy waxal ñom xam nga bu doon sama classe gi sax nga xani jëmuñu fenn xeyna waye serigne ci gëna bax ñom lañuy waxal ñom serigne bo xamni dafa wote ci yalla nit takke fe milliard ñew jox ko au lieu que nga sante yalla ñaanal borom milliard bi yene ko ko mo ne boko defone rek yalla man na la ko jox de ci mbaxam yalla man na la baña jox milliard fi sase waye yene ko joxe milliard la la yalla di bindal tuyabay ko joxe milliard yalla dana la ko bindal ci sa yene gi rafet joju innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa yene ko joxe milliard la yalla di bindal seigne touba radiyallahu ta'ala anhu andil nañ ko addiye junni andil ko addiye deureum muni borom junni bi eppele wul borom deureum bi lu tol ni tiyaba ci deew wex lutax yene ja sel yene ja sel sallallahu alayhi wasallam neena wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni aqihi wallahi yalla du denji dimbele ab jamam li fi ak jambangi keur keur yi di sonu di dimbele mbokum jamam mu am soxla wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni aqihi seigne touba ni kon bul deñ mukk di siyara yi nit yalla yoy nga xamni nya ngay jefe seen xam xam bul deñ mukk di len magal ndax magal len mi ngi melni magal yalla warmal len mi ngi melni warmal yalla warmal len mi ngi melni warmal yalla man koy wax barki demb rek ci ben radio di nakarlu événement yu ndaw ndawa ni am ci biir dekk bi bu ñewé li xew jumaay touba lu melni magali serigne ci fi am ak ay gamo gi mel non jumaa ja day fess del ak tabaruj tabaruj xam ngeen tabaruj de te mom la yalla téré won ci alcorane wala tabarajna tabarajal ja'iliyatul ula alquran waxon yeen jigen ñi bu len njaay allu bu len tabaruj moy wané seenu tar ci mbedd mi légui ci biir jumaay seigne bambaja fa lañ koy defé tabaruj ci biir jumaay touba lañuy tabaruj légui événement yoy bu amé da ngay gis xalé bu jigen xalé bu goor gaddu seenu sijada ñew digënté barabu seigne moudou mustapha mbacké ak barabu seigne saliw ak digënté barabu seigne moudou mustapha mbacké ak barabu seigne fallu digënté barabu seigne moudou mustapha mbacké ak barabu seigne touba ñu lal fa astajada goor ak jigen banku ca la qadarallahu wala saman lol kenn wuro ko setan di sinab nak bolé ci di sinab de bolé ci mané ah billahi nit li tax yalla tuddé ko ndijj bop seigne touba malaka yi dañ ko waggal yonent yep ali mo salam dañ ko waggal sun borom mi ko bind da ko waggal wa yow nit nga ni do waggal seigne touba ba atana dox digem ak tok ci kanamu seigne touba yow meme bo gisul seigne touba war nga gem ni ñi yalla may batin ñep xam nañ ni sa boné tegg sa tank ci rewdatu seigne touba ba te fekk seigne touba nefa wallahi wa rabbul kaaba boné assalamu alaykum da nga deg mun la wa alaykum assalam wa rahmatullah kuma nak bu fa nekul ndax du bis yep la fay nek yow nga nefa di sinap anda xale bu goor bo xani woor na len du sa borom keur meme bu don sa borom keur sax da teggini wul waji meme bu don sa borom keur la wax teggini wul du ay teggin meme ki nga andal budé sa borom keur du ay teggin la wax yeen ñaar ñeen banku ci ben sajaada di sinap nak Seigne Touba ci ndiarim bimu defé kessu goor ñi def kessu jigen ñi gas fe ab ten dañé goor go xamni dem na ci tenu jigen ñi man nga teggi te ñibbi li ngay wut do kam adina do kam al-akhirah jigen ju fi wessu tenu jigen ñi dem ci tenu goor ñi baye bo teggi li ngay wut do kam adina do kam al-akhirah waw kay téré lola kon rawati na bir jumaam ji xana wagar leen Seigne Touba waggar len seigne touba duy tegginde duy tegginde nek ci bir jumaa touba di sinabaka takalo subhanallah tabaruj bu ken xamul lim doon tabaruj bi ngeen di def ci tiktok bi doyna seuk jigen jo xamni ci tiktok balay nek di warange ko koy weju doyna seuk bakar nga dolet ci nak dem ba ca kanum seigne touba di ko fa defé na'usu billahi minha nous billahi minna ngeen balma lolou lu gar la rek roti sama xel dugg ci bir waxtani mani kon liggeel nitu yalla da ci nek ci tuyaaba kenn mën ta xamna mu toll motax seigne touba ni waqdi awahije lasina damu fi khidmati wa ablahum maramu yow sun borom man cheikh ahmadou bamba ma ngi sakku ci yow di la ñaan ci warmay sa yonnati bi sallallahu alaihi wasallam na nga faj aade kep ko xamni mi ngi keur keuri di ma liggeeyal di ma indil adiya te sa jëm ji yow yalla dong tax waqdi awahije lasina damu fi khidmati wa ablahum maramu radiyallahu ta'ala anhum
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: رضي الله تعالى عنه كون داني بسمي لغيل سي احمد بامبا نين بالمان مونتر بي موي نود نون لغيل سي احمد بامبا رضي الله تعالى عنه امنا نجارين وايي لغيل بنن نيت يالا بو مانا دونيت نون لا امي نجارين نون لا امي نجارين bay sam mas nañu netti ni momit neena seigne bay touré moko ko netti seigne bay touré ni ko xamul mom lañ daan wax babakar touré babakar touré neñu talib seigne touba la won bu seigne touba boole won ak cheikh ahmadou kabir mbay niko ki loko bëgg liggey lo nang ko ko wax mu wax ko talib yi neñu mam cheikh bis mu bëgg baylu ay tolam wolu seigne babakar touré momi niko waxal talib yi ñu bayali ma sama tole neñu bañ démé bay tolé ba ñew mom kom borom xam xam la mom seigne babakar touré mo dala alcorane bay sam mom kom borom xam xam la dafa dem ba ñew mu ñew mu dal di yëkëti askay bind ci man qaddama salina irtafa'a ku liggéel nit yalla yi yalla yëkëti sa daraja ak sa maqama ak sa tuyaaba ëlëk yowmal qiyam loolu la bind ci askay jox ko mam cheikh fekk mam cheikh nga tok ci yeen bi ñen ñi ni ci ron guuy gi la togon ko mam cheikh yéré ba nopi da ko ci tagal ni ko waaw waaw ñi ngay junj fi de liggeel leen benn bis mo upp tiyaba jaamu yalla juroom benn fukki at yi ñu nangu ñi ngay junj fi wallahi liggeel leen benn bis mo upp tiyaba jaamu yalla juroom benn fukki at yi ñu nangu legi yow bo degul sharia bo degul tasawuf da nga naan waaw mam cheikh lim wax graw na de jaamu yalla ak nim toll liggeel nitu yalla benn bis dong ëpp tuyaaba waaye dégg nga li wax ëpp tuyaaba la wax ëpp tuyaaba xanaa xamu ñu ne tuyaaba mi ngi aju rek ci tabu yàlla gi tuyaaba mi ngi aju rek ci tabu yàlla gi néewul moo ko gën waxut liggéeyal nitu yàlla moo gën jaamu yàlla juróom-benn fukki at déedéet waxut loolu ndax yàlla gis nga bi may tàmbali ci aaya bi lu mu wax booy da ngay jaamu yàlla ba noppi doog a liggéeyal nitu yàlla bi kon bu ne moo ko ëpp tuyaaba la wax tuyaaba nag ci tabu yàlla gi rek la aju ki nga xam ni dalay bindal sek dalay bindal sek segu 1 million la bëgg a may 1 million ci misaal léegi 1 million bu ma ko doon misaal mu war a nekk 1 ak 5 0 misaal ci misaal léegi yàlla dogal moom mu defal kii segu 1 million yow nga ñëw mu yéene la ko am ci yow ak tab ndax fi nga jaar ak ni nga mel mu def ko 1 milliard ci misaal yéen ñaar yéen a bokk même lu ngeen servir waaji yéen a bokk lu ngeen ko servir waaye kee mu fay ko 1 million rek jox ko 1 million waaye nag yow moom am na ci yow intention ndax jëf jum yëg ni jëfoon nga ko mbaalu baax lum yëg ni defoon nga ko mu am intention mu amuk bëgg ci yow ba tax mu daal day defal 1 milliard waaw ku ci man dara ku ci man dara yàlla noonu lay def yow liggéeyal nga ab jaamam sun borom bi nga liggéeyale ab jaamam mu contane ci liggéey gi nga liggéeyal jaamam bi taxna mu multiplier say tuyaaba motax maam cheikh niko ñi ngay jundi fi de liggéeyal leen benn bis mo ko tuyaaba jaamu yalla juroom benn fukk ak ñu nangu man qaddama salihina irtafa'a lol la seigne babakar touré bind ci kayit ge jox ko radiyallahu ta'ala anhum jami'an lo tax cheikh ahmed bambani touba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyat ñet yi ci lañu amé ngeureumal yalla ci nitu yalla dang koy khidmal ko sa doole mati wul nga diko jox adiya bu ko sa doole mati wul way bëgg ko ngir yalla bok bëgg ko ngir yalla ci ñetti anam yi lañuy liggéey la nitu yalla motax gis nga as-salafu salih yi ma doon wax muy sahabatul kiram señ touba ni te xagneel na ku len di xitmal mba nga di len addiyal mba nga bëgg len te yalla tax nitu yalla ngok nitu yalla ngok motax señ touba yow suñ borom man ma ngi lay ñaan man señ touba nga def ma man nek ko xamni damay liggéeyal julit ñepp ndax ci biir julit ñi wallu yaangi ci wa akhirina ya rabana bil khidma lil muslimina abadan war rahma bok na ci liggéeyal nitu yalla day tax yalla mba yalla la xam ngeen mba yalla de mba yalla moy sun borom bañati la top dara rabbi subhanahu wa ta'ala dara dut la ko top liggéeyal nitu yalla dana ko maye lol nak alquran la sun borom mako wax rabbi subhanahu wa ta'ala borom neena wa ja'a min aqsal madina رجل يسعى خال يا خومي اتبع المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مقتدون دا فامن بن واي بو ملني مام شيخ ابراهيم فال بن واي بو ملني مام شيخ ابراهيم فال جامونتك ينت يالا موسى ينت يالا موسى نيت ني امبلي كو خمو نيو كو ci mom nitu yalla la buy wote ci yoonu yalla di jang ak jangale waye wa adina dañ ko jabulise be ken xamuko kuko jema xamle ñu bolale ci jabulisation bi Moussa dañ ko jabulise be ken xamuko tay nak ku juk am intention pour bëgg ko xamle ñu bolale ci jabulisation bi ni la xana ya ci dess ki nga xamni tekkiwul dara par ci par la mo am ben way bo xam nak da ñew rek takku fitam ni man dana xam le yent yalla Moussa luma ci fekk baxna c'est asim luma ci fekk baxna dana ko xam le for force bañ xam ni ki nitu yalla la bañ xam ni ki ku bax la ki ku jub la mu ñew ni ya xawmi e yeen wa daayira bi ya xawmi e yeen wa daayira bi xam nga bo leme ci daayira yi bu ñi xam le doomi soxna yi sama class bi dañ nan ki moy doomi makhureje gey nak yibre geey ko jur ñu ni ah makhureje gey men ah kon ki jarna teral ñom non lañuy xamlé ci daayira yi ñom waye deglul waji mom ci daayira am ba muy xamlé yonte yalla Moussa neewul Moussa moy doomi diw dafa wax qualité yi ci Moussa ak yoon yi Moussa jaar ci di def lu bax diko wax di orienter nit ñi di len tek ci alal kitab wa sunna non la présenter yonte yalla Moussa waye neeku fa naan Moussa ay doomi diw señ fallu neena doomi diw rakal xariya koy ngor rakal mom legi jigen ñi def ko ñeex mom bo leen joxe jigen ñi ñeex lañ koy def soko joxe xari ñu fanano ko ci seen biir yi kon rakal da naka amul ndariñ wala ndariñ la bari wu donal diw rek wala laal niin ko laal mom niin donal diw motax waji bimu ñewé ñuk fi naan Moussaay doomi diiw ak Moussaay doomi ka xam nga lu wax ya xawmi yeen wa daayira bi ya xawmi yeen wa daayira bi ya xawmi yeen wa association bi ya xawmi yeen wa université ya xawmi yeen wa Sénégal attabi'ul mursalin deglu len waju djubji top len waju djubji top len waji nga xamne fa yalla la djem di wone yalla attabi'u man la yas'alukum ajran mom musulina laaj dara amul kenn ci yeen ko massa bindi letter ma mun la munuma ñak nangam xana ki neexna top ko leul laaj dara ba nopi di la tek ci yoon muy tax nga taxé attabi'u man la yas'alukum ajran waaw du ngeen top ki nga xamne musulen ko wa ak conférence ba ni nangam ngeen may fay amul ben conférence bu ngeen ko massa wo mun len nangam ngeen may fay attabi'u man la yas'alukum ajran lan motax du ngeen top ki te lim len di wax lepp di ay réalité takat wa hum muhtadun ci njub la nek di ci wote ci njub la nek di len ko xamal ci ak njub la nek di ci wote waye ak njub la nek di len ko xamal wa hum muhtadun kon top len ko xam nga nu gaay def wa daayira ba xam nga luñu def par lo tax na ñi ni panget nangu mikoroba yemuñu ci ñu dakk ko ci daayira bi xam nga association bi niñ defa exclir ko niko yow bokkato ci association bi xam nga wa université niñ defa ambar goko xam nga wa Sénégal niñ defa jabu lycée ko niko yow do dara dina yaay jema nek fi di layal waji yow do tous yalla dogal mom mu ne ca lola rek ba faat bim faato ya xawmi yeen wa daayira bi yeen wa Sénégal yeen wa université bi ay way ak neexon lima yalla terale ma man len ko wax tay ak neexon ngeen xam ko xila adkhulil janna dama bëggone tejbit baye na ko ñeen bal ma dengit fani dem wu dem tejbital goni ma tax fani sama lam ñu taq ñeen bal ma de dengit khila adkhulil janna xala ya layta khawmi ya layta khawmi ya'lamuna bima khaffara li rabbi wa ja'alani min al mukarramin way ak neexon way wa daayira ba ak neexon wa association ba nga xamni ñoma doon fitnal dima gundu xatal di nangu mikroba ngir dama bëgg xamle diw ci ak njubam ci mbaxam ci deggom ba tax ñu nangu mikroba ak neexon ñu gis lima nekké tay ak neexon wa Sénégal xam lima nekké tay kañ doon jabu lycée ak diko tuumal ak di wax lu dul deug ak neexon ñu gis man lima ci yalla fayé man mi nga xani mako doon jema xamle ñu ne ko lan la ci yalla fayé mané khafara li rabbi yalla dama ci mba yalla dani ma yow mi doon jema xamle sama walli wa yow mi doon jema xamle sama waja muné ko mba yalla na la topatu mala dara ci la yam ak yow dedet wa ja'alani min al mukarramin bis ni ki tay bolé na la ci gëna tedd ci aljana demal duggu aljana muy ben mba yalla na la top mala dara duma sét sa dara muy ñaar ñettel bi moy bolé na la ci ñi gëna tedd ci aljana li de moy resultat wo xamle nitu yalla nitu yalla bo xamni jamono da ko jabu lycée nan mo yaq rew mi nitu yalla bo xamni jamono da ko jabu lycée nan xaliss bi ngeen kay jox da ci tak ay jeeg di len napaje yaw nga taxaw defender nitu yalla bobu xam nga lolu ci yalla di faye moy khafara li rabbi yalla dalay mba yalla dut la top dara way wa ja'alani min al-mukarramin yawmal khiyam nga bok ñi gëna tedd dina wa joju mam cheikh rahima fall moko ñaare la bi seigne touba ñewé ken xamuko adina diko jabu lycée mam cheikh rahima fall mo taxaw wané ko seigne touba radiyallahu ta'ala niko waji defé won ci jamono yi Moussa alayhi salatu wassalam mam cheikh rahima fall mo xey rek ni koy set waja ngi sallallahu alaihi wasallam neena man dalla ala khairi falahu mislu ajri ma falahu mislu ajri fa'ilihi lolay yonent sallallahu alaihi wasallam wax man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa'ilihi yonent sallallahu alaihi wasallam neena ku gis waju bax tey ci loxal way baniko ki dey ku bax la muna muni gis nga wajoje lepp lum def ci lu bax yalla dana la bindal kiyaba ju ni toll mun yow mi nga xamni da nga gis borom alal yi ñu bari ci ñom ñi gëna jaxassol moy niti wa adina yi ñi bëru ci seenu bokku di liggéeyal yalla ku yonentam ñom amuñu jottu di séti borom alal joju te borom alal joju momit amul jottu dem ci ñom yow nak nga yalla dogal nga jaxasso borom alal joju nga ko bas ko dank ni ko xam nga daari señ diiw ñam na ah daara joju de manes nga fa am yalla de ndax daara jo xamni do ngay fa nek dañ leen di jangal fi sabilillahi ta'ala ken du fay dara borom daara ji ma nga ci jangale ma dimul fenn ma ngay yar goné daara ji dal bo fa duggé demal fa sa bop xol rek wallahi bo fa démé da nga xamni daara joju def fa sa alal bax na dé muni ha muni waw waja solo dalam dank waxu dem yirndu daara ja mu gis ni daara ji day soxla nañ ab forage wala mu gis ni daara ji soxla nañ ben bâtiment mu defar ko fa bam soti jeukati tiabi je ni ko fi sabilillah yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena wajjo ju yeukati alalam tabax ci lu tol noni luko yalla bindal ci tiyaba dana lako bindal yow mi ko joxuñ daara ji luko yalla fay dana la fay lu ni tol yow mi ko joxuñ daara ji yow a gisoo ñi kut ce gaay lañuy waxa kuma kut ce lañ koy waxuma manam musicien yi seen bras droit yi dañuy am ay 10% ci 5% fee nag do am 10% 100% la moom xam nga musicien bi toujours ki koy manañ se moom mooy wuti fu muy tëggee fu muy nangameek manam daal mooy nekk bras droit am di ko doxal yi nga xamni moy tax mu am promotion luñ fay musicien bi day dina ci am walam ah lolou adina firi nako kon adina firi nako courtier bi nga xamni mo la won kër gi nga gis kër gi ba bëgg kër gi ba jënd kër gi walam mom courtier bi yow na ngay kurti ci yalla yow ngay kurti yow mom daari alquran yi rek gis na ben way bu koy def ci tiktok bi defena ñu nan ko xuma basir mi ngi liggey bu am solo bu bari tuyaba di wër rek fu daara juñ wara defal rek mu yob fa daara juñ dem la fa manki mu fexé ba loolu am fa ak bari tuyaba waye ñako ci jappale ak ñu am tuyaba musuma ko gis ci tiktok bi non la ko gis rek xalé yamay faral di yonne ay video waye lu am solo la lu am solo man dalla ala khair yalla sallallahu alaihi wasallam moko wax de man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'ilihi ko gis ko bax bari nit ñi waju bax ngi ni ba tax nit nga jappé ko and ak mom té lamuy yëngutu té lamuy def loon ci am ci tiyaba da nga am lu ñu toll di nga am lu ñu toll mané kon rawatina budé nitu yalla yaronte bi sallallahu alaihi wasallam da waxon ci hadis bani kun ma allahi wa in lam takun fa kun ma man kana ma allahi fa innahu yusiluka ila allahi in kunta ma'ahu hadis bu daw yaram la sallallahu alaihi wasallam dani kun ma allahi fexela don waliw kun ma allahi fexela don waliw ya waliw yembut de waliw yembut ket ya yow yonnate sallallahu alaihi wasallam kun ma allah fexé la doon wali wali waxna ni ñaar la al wilayatu bil iktisab ak wilayatu al wilayatu bi ghayr iktisab yaron sallallahu alayhi wasallam neena fexé la doon wali fexé la am yalla ngani ko ah am yalla yombude yow yaron bi sallallahu alayhi wasallam muni wa in lam takun bu fekke ni kon yow amo yalla kon fokun ma aman kana ma allah kon andal ko am yalla bo mën ta doon wali andal ak wali bo mën ta doon nitu yalla andal ak nitu yalla yaron sallallahu alayhi wasallam moko wax ñun wa bo ande ak mom nitu yalla bobu lan moy resultat ba muni fa innahu yusiluka ila allah bo ande ak mom te taggo ak mom wallahi dana la tek ci loxo yalla in kunta ma hu ndem yaangi and ak mom tout mama tout les mama ngeen balma bore and ak mom fotol muna muni bis dina ñew mu tek la ci loxo yalla rek fa innahu yusiluka ila allah in kunta ma hu bo taxo ak mom muna muni bis dina ñew mun la yalla ngi ni yow yaay dem ba xamal sa bop ni yow am nga yalla yaay dem ba xamal sa bop ni am nga ngeureumal yalla yalla xam nako yalla xam nako bo ande ak nitu yalla bi yaay dem ba xamal ko ndax nitu yalla liko taxa graw moy amut dara lokoy jox dara dara dara loy tek ci loxom bi ludul balako jefandiko dana la ñaanal yalla ben mu ñaanal la ngeegalal yalla wala ngeureumal yalla wala texé wala waye bala jëfëndiko li ko jox faaw mu ñaanal la yalla ndax loolu loolu yowmal xiyam da ngay japp téré batam nit sa bu la joxe addiya te faglu ko ci addiya ji dara du ñaan gu koy jariñ du lenn bala nga dugg aljana di nga ko dello loolu nit yalla yi xam motax ñom bo leen di jox da nga leen di xatal jox gi nga leen di jox ñom ciona biñ ci nara dajat pour ñaanal la yalla moy tax danaka duñ ko bëgg laal waye ki ko jox ba nuppi mu boole di pakkar ci koku mom nurtafay bor bi waye ki ko jox mun la jazakallahu khairan jazaa dal di wete ak boromam nak ala li gor ñak gor lekulul ci tiaxande kuñ koy jox baye bo nga sedde lekulul ci tiaxande ala li as gor ñak gor lekulul ci tiaxande boko diful fonko wara def rek gisuma la mbaw motax sallallahu alaihi wasallam kon nekkal doon fexela doon waliw boko manut andal ak waliw yi fexela am yalla boko manul fexela andak am yalla sallallahu alaihi wasallam neena ash-shayqu fi qawmihi kan-nabi fi ummatihi neena nitu yalla pire et dire neena ci bir aw askanam ci birum rewam ci birum dekkam ci biri talibem mi ngi melni ab yonent bu yalla yoni ci xetam nitu yalla ci birum dekkam nitu yalla ci biri talibin nitu yalla ci birum rewum mi ngi melni ab yonent bu nek ci biru xetam lol la sallallahu alaihi wasallam wax ash-shayqu fi qawmi kan nabi fi ummati sallallahu alaihi wasallam siyahun bam manena waman ta'allaqa biwasilin wasal dafni faman ta'allaqa biwasilin wasal waman ta'allaqa biaksin fasal ko andak waliw yegg ci yalla dana lay yeggale ko andak waliw yegul ci yalla munu la yeggale ko andak nitu yalla bu yegg ci yalla dana lay yeggale ko andak nit ku yegul ci yalla du la meuna yeggale kon li am solo moy li hadith bi wax rek moy andal ak ko am yalla ginaaw yo amo yalla andal ak ko xam yalla ginaaw yo xamo yalla waxuma nak nima waxe ci waxtan yi wessu yalla dafa jaxasse mbiri ba mbiri neexu ta xamé lélé nga yaakar ni waji la te fekku du waji lol nak yalla la yalla ay mel moy def nonu waye yalla kum nara yeureum mom dana la gindi wan la mbiri waye lég légui ndax ñu bari fiñu natte moy nitu yalla moy ku bari mbolo ñom ñu bari fofu la ñu natte nitu yalla ku bari mbolo ku ami talibé ku nangam dedet seigne touba néna isbana jahran annama suyukhu asa saman jullu umfuqo seigne touba néna bari na serigne sofi deg ñu yor mbolo mudul jeex muna mune ay firi tacc lañ firu tacc xam ngeen ko ñun do ngay xam nañ firu tacc ñu dan fir ay jina ne fir gu mag bo xani bo bëgge japp lepp mom ngay yobbu bokut ak fir gi ngay japp jina seigne touba néna bari na ci serigne ci ño xani mbolo mu bari mañ andal muna mune du lenn lul ak fir dong ak fir rek la ak fir la Saytane ko ko mbolo la anatullahi alayhi saytane ko ko mbolo isbana jahral annama suyuq hadha zaman jullu unfuqo lol la seigne ci waxe masarikul jinan jamana yunus sallallahu alaihi wasallam du dengon degon ngene ben way buñ wax musaylamatul kazab bi dahwati nubuwa musaylamatul kazab bi dahwati nubuwa du degon ngene ko moy wajo xamni dafa nek ben phénomène bu xey rek feñ ci jamono yonnate sallallahu alayhi wasallam ni yonnate la man may ku 5 man may ku sel ki di jema dewe yonnate bi sallallahu alayhi wasallam di jema akrasé yonnate bi sallallahu alayhi wasallam ak ay sahabaam mom ak ñim andal moy li xew rek gaay ñew rek bëgg akrasé suñu serigne ci ni duñu dara seluñu seluñu moy li xew suñu jamono rek jamono fi di nako jeerul ma ci sori jamono fi di nako moy li xew suñu jamono bi mini suñu serigne ci du dara dew yeleen ñom dañu tok muy dox lu ngeen leen jox ño leen dakk auto ño leen dakk keur di na faaji seen jeegi ngeen bal ma ci cadeau gi parsi parla subhanallah subhanallah yonanti ali mo salam dañu gën serigne ci te dañu yoral ni soxna comme ñepp dañu gën serigne ci yonanti ali mo salam dañ leen daan jox adiyé comme ñu ñu joxe serigne ci ñu diko dello ci yalla ko yonanta mo ne serigne ci tax ñu naan ay serigne legi yow bu fekke da nga gis serigne bo xamni jugut way bu ko tudde serigne yow ya ko tudde serigne rek waye mom mak musaylamatul kasab ño bokk yam mokki serigne touba dal ak fir la ño bokk yam yalla bindé nonu jamono yalla day jaxassé lu bax ak lu bon manam da len di dendé la bëgg wax ngir ñi nga xamni lu bax leen taxajuk te ñu rañé ñom danañ dajé ak lu bax la japp lu bax la ñi nga xamni nak mom bu ñu démé ci ku bax ki danañ ko galan koor mu bolé li ak seytane faral na koy wax waliw leg legi mu xéxal nit manam mu wakil nit la bëgg wax wakil ndax bu moko tuddé cheikh man na am ñeneen gisé ko nenen waye dama ni waliw leg leg mu wakil nit dara lu ngui koy wakil waliw bi day xamni mbolo mi koy deugmal amna ci ñom ño xamni mënu ñoo jaar fenn ba taxé té mom buñu ajo ci mom dañen ko indil ay jafé jafé galan koori adina mu wakil ko benen way gisé ak waja rek tuflé ko lor rek mbolo momi na la taxé di daw jëm ci waja nga xamni bo liggé yow ma xam ñom ak waja la waye mom yonam neeku ci wakil na leen ko genn na ci lolu waliw da koy def leleg walli mbolo daw deugmal ko mu xamni ñi neeru ñoo taxé ci loxom mu wakil ko keneen genn ci mbolo mom nga xamni dañoo narana taxé di ba top musaylamatul kasab yenente bi wakil ko musaylamatul kasab yenente bi wakil ko kon lolu du lu bes fi ngeen deggon bi yoonu mouride di doga débuter ni ni yoonu mouride tak takal mbob la xoyi kamaj anamu ba legi ni ngi bexbexi de sa bu xey day gëna bexbexi ba legi day gëna bexbexi jabulisation bobu nak ba legi du deñ gaay di ko def luko waral al asad añaan seigne touba firil nañu añaan limi jural borom neena isil asud laysa sa intifa'i bi fadli man asara bi tibahi seigne touba neena waju añan te moy mutakabbir bi ma don wax ko arrogant ki nit ko arrogant foko fek seigne touba neena du jariñu ci kum dajel jamono nit yalla bu dajel jamono munu ta jariñu min ko lutax muné kañaan nga ko koy xagn nit ko arrogant neena du meuna jariñu ci nit wa jamono mukk nit yalla wa jamono du ci meuna jariñu min ko lutax muné añaan nga ko koy xagn day japp ni lum ñak seigne sa ko xagn lum ñak rek serigne sako ko xagn muni motax du meuna taxé ci ñom mukk du meuna jar yi ci ñom mukk isil asud laysa sa intifai bi fadl man asara bitiba waju añan nit ko araga mutakabbir foko fekk du jariñu ci nitu yalla munu ci jariñu añana ko ko xagn ndax day japp ni lum ñak nitu yalla be ko xagn mbolo mi top nitu yalla be tu top ñuko li dikkel nitu yalla bi te dikkelu len lol lañ koy añané ba duñ ko nango top duñ ko nango top bokk na ci ñariñal liggeel nitu yalla nima ko waxe won day tax am ñeegeelal adina ak lol alakhir ku weddi laaj ko sayidina musa sayidina usman radiyallahu ta'ala sayidina usman usman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu ci sahaba yi la won moy 3e personnel ci l'islam wala nga ni moy 4e bo ci bolé yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonent bi ababakar omar usman ci top sayyidna usman ben milliardaire la won mula nexe man la sayyidna usman ci yow mi ne senegal dima deg da nga nan ben serigne sek la won bo xamni touba dafa inonde yermane ki fi nekkal seigne touba tax mu beug fu mbolo ma dajé susurlu fa ndax ndox mi nanguna seeni keur mu am ben espace bu yaatu bo xamni bu ko don jaay man na nek ay millions muni jox nako ki fi nekkal seigne touba adiya fi sabilillah yon sayidina usman non la defon sayidina usman yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dafa wote xare sallallahu alayhi wasallam xare ba nak ken amul lo lek ken amul lo nan jamono bekkor la tangor wu ken munta misal te sallallahu alayhi wasallam kaddom raw nako ba nopi te dara luñ war pour dem ci xare ba amul dara luñ meuna jëfëndiko pour dem ci xare ba amul sayyidina usman ni ñokkat waxu duggu kërëm konté ñetti téméri gëlem ak seenu suuf ak jooni dinar ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fi sabilillah defal mako ci daara ji sallallahu alayhi wasallam yimu ci jëfi usman ji fi jamono tollu ci tank fi jamono tollu ci jafé mu atana yëkëti milliards jox yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ni sallallahu alayhi wasallam ñu sulmal ge rek muni mom bala jëfëndiko alali usman ji day ñaanal yalla usman motax muni nitu yalla soko joxé sa wërseuk bala ko def fenn dina la ñaanal yalla ben yalla yok sa wërseuk ba sa ngëm yalla ba sa ragal yalla ba ëlëk nga taxé waye dula neenal mukk yonent bi sallallahu alayhi wasallam selmal ge rek commencé yalla jéggelal usman yalla bul topati usman dara yalla lu usman defati na la neex yalla ba fajar way allahu akbar ba fajar ñu noddu fajar rek usman ñew ci jakka ji bim ne ba xañ dug rek yonent bi ni beurep juk taxaw ne ko ya usman muné ko labbayka ya rasulullah muné ko ma darra usman ma fa'ala ba'da al-yawm wallahi usman yalla xamal na mani bis ni tay mënu to ko def luko nakari usman yalla neena mënu to ko def luko nakari ci kaw suf yow usman yalla neena mënu to def lulay lor yowmal khiyam ma fa'ala ba'da al-yawm do to ko def mu Allahu akbar man mi nga xamne de man sax nekuluma fi Seigne Touba man mi nga xamne nekuluma fi Seigne Touba ci misal manam dal duma khalifa am la bëgg wax ni man fuma ne Seigne Touba la fa neel la waxon waaje bam mané waw dama bëggoon ma ak yow légui comme yow dañ lay wo ay conférence té da nga nuro diiw légui su ko défé buñ ko dé défalé té tiamt bu mo mënta dem yabal la buñ bo yow ci conférence ngay def boy dem wo ñu and mané ko yow fo jëm sa poste bi la fa yob man fuma jëm Serigne Touba la représenté ak yonenté mënu ñu and waye dama ni man ñi nga xamni rek man nga xamni man ci misal sama yon niwu kéra buma déggé ni espace bo bu nga xamni bu doon sun jamono bi di ñaan way law daq way daw laq ñu fa lañ laq ju won ba ndox ma nango seeni kër espace bo buma déggé ni borom jox nako ëddé Serigne Touba muy Serigne Seck mi wallahi kéro sukuna ñaanal ko yalla té buma ko mësé gis ñaar yoon la kat ñaar yoon la ko mësé gis ñaar yoon waye julina ñaar raka ñaanal ko sama borom moy lama waxon ci keuruk tiwawan nga lama waxon ci keuruk tiwawan dama massa tok wéru gam Cheikh Abdul Aziz Al Amin ma deg muy jambat talibé ni len ay way yeen talibé té ngeena def ni mouride yi man bu gam joté talibé dañ may bëgg raay ak awma bass awma bass awma bass té man gisna magalu Touba ben mouride du laj serignam bass wallahi sayyidallah ma tete fini ma deg lolu fima tok ma fas ci sama xol ni akan neexon ma am alal ju tol ni ji jili mbay am wala ji njuga kebe am wallahi dina dem tawan tabax fa keuru gan wallahi dina dem tawan tabax fa keuru gan fi sabilillah ku gamu seti dal fa kérok li la wax yag na de ay ati at boba ki fi nekkon ci rew mi ñu nan ko Macky Sall boba nekkul president wu rew ndax limay wax dafa yag bu mo joomul jamono Ablaye Wade la ko doon wax yu mel non ñu dem ba mom mu ñew lama yene won ci sama xol bi mu def ko muy dem tabax keuru gan tiwawon ci la waxe won ni ma ngi lay watal ci yalla ni sa tay juni su suba koy dakk xuma fo nekk di ma deg musuma la gis waye yow fo sa tay juni suba koy dakk waxuma ko ngir parlo sama fu ci politique waye wallahi fo nekk xuma fo ne ci kaw suuf bëgguma ko sax xam waye dama ni baye bo nga xam ni sa tay juni sa suba koy dakk la kula gasalum pax mo lay cey jitu nitu yalla du tiaxan ken du ko liggeel di torox waxuma nak cheikh muntaha mi fi nekkal Serigne Touba sédé ko ki fi nekkal Alhaji Malick sédé ko te ñaar ñi ñoy rew mi ñaar ñi ñoy rew mi ñaar ñoñu kenn ku ne ma deg ci sa nobbi kenn netluma muni sama xol sedd na ci yow guuy ndax li nga defal Serigne Touba ki wax ko kenn sama xol sedd na ci yow guuy ndax li nga defal Alhaji Malick lolu mako deg kon nak dana ko sédé te yalla tax dana ko sédé te yalla tax mag ni ku len war mal yalla war mal len ku len liggeel yalla gëreem la dañu fekk fu dara niwul ñu def fa dara ba ñepp bëgg fa bok Cheikhoun Bamba neena wa khila in adra yawm al bari wa durriba sirata fawkha an nari wa kabada al warra al jawwa wal qumma nada munadin ayna ahli al qitma lil muslimina fa ajabu ajma'ina fa yu'muruna lil jinani musri'in Cheikhoun Bamba neena bu bis pench ci tewe ba yalla jël sirat gatch ko ci kaw jahannam ben question la yalla di jëk wax ben question day yabal men malaka niko wëral ma bis pinch laajal ma ñi neewon ci kaw suuf di leggeel julit ñi di leen xitmal ta yalla tax nañ ma leen wol ayna ahlu al qitma lil muslimina ñi nga xamni fu julit ñi jaxlé ñu jog taxaw nañ ma leen wol ñu wolen bañ dajé bi an yu khalaluhum amdul janna bi ghairi mihna wa ghairi fitna néna bañ ba malaka ma woyé ñooñu ni ana ñi daan liggéeyal julit ñi fi sabilillah ci adina ñu ni ñoo ngi ni ñu ni kay lañ wuy yalla ñu def benn groupe yalla neen ay ci aw leen yoonu aljana duma sét seen dara fi mom yeen du ngeen fi am fitna du ngeen fi am ak jaxlay kenn du len fi nattu ayo yonu aljana seigne touba ni kon nak faqdimhum turan li wajhi la gis nga delu ci warna faqdim lahum turan li wajhi la fexela gor gor lu ci liggeel julit ni ngir yalla li wajhi la faqat nak bul ko def ngir kula tag bul ko def ngir dara li wajhi la faqat bila mannin wala tana bul ko def diko netli wat ak netli wat tay fek djublu ci ñax waji rek nan waji bur won ak man do am nangam bur won ak muni bula ci lola fek wala tanay te bul yokkat bul tayal

Entendo. Min ñu bëgg loo gëm loo nii, ñi nga xam ne ñooy wax ni sëriñ si dañoo toog muy dox, xam nga li ñu bëgg a gëm loo, ñu daal di jël hadith yonent bi, surtout nag bu dee ci ñi nga xam ne ñooy asalafiya ak alwahabiya. Xam nga ñoom hadith bu ñuy jëfandikoo pour détourner xeli gaay yi, dañ la naan yaddul xulya xayrun min yaddi sufla, yaddul xulya xayrun min yaddi sufla. Loolu lañ lay hadith boobu lañ lay indil, naan loxo bi jëm do nekk ci kaw tay joxe moo gën bi ci suuf. Waxuñu dëgg, yonent bi jublu wu ci kook, waxuñu dëgg, yonent bi jublu wu ci kook. Yaddul xulya xayrun min yaddi sufla, ba ko yonent di wax, kilifa ak l'islam taxut ñuy wax. Kon dañu bëgg wax ni loxoy sahaba yi ñoo gën loxo yonent bi, loolu lañ bëgg wax. Ah, sahaba yi ñoo daan yëkkati di jox Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu di leen ko defal ci yàlla. Kon dañu bëggoon ni loxoy sahaba, ah, kon dañu bëggoon ni loxoy talibe yi Serigne Touba yi ñoo gën loxob Serigne Touba bi. Waxuñu dëgg, waxuñu dëgg. Ni alquran amee sababu nusul, noonu la hadith amee sababu nusul. Ni alquran amee sababu nusul, noonu la hadith amee sababu nusul. Kon yonent bi nit yàlla yi taxu koy wax, yaddul xulya xayrun min yaddi sufla, ba ko yonent di wax nitu yàlla bi taxu. Ya ayyuhal ladhina amanu idha najaytum rasul faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqa. Yen ñi gëm ni yàlla yàlla la, bu ngeen demee bay ñëw di siyaare si yonent bi, na ko addiye jiitu, na addiye jiitu, joxeel addiye bu nuppi, doog a jàmm santee ka wax sa soxla. Léeg-léeg sax dinaa koy faral di tere ay xale, maanaam nga ñëw siyaare sëriñ bi, toog di waxtaan ak moom bay dem, doog a lamb sa poos, jox ko addiye. Déedéet na addiye ji jiitu, loolu la alxuraan santaane. Da ngay joxe addiye bu nuppi, doog a toog di waxtaan, waaye bul xaar bay dem door koo joxe. Bul xaar bay dem door koo joxe de, bi nga nuyoo rek joxe ko. Mën naa am boo demee bi nga koy bi nga nuyoo joxe ko, am na koo xam ne ma nga coofoor la woon fële di sàkku ndimbal, sëriñ bi toogloo ko di xaar lu ñëw mu jox ko ko. Nettali nañ ma ñaari xisa, ñii ni Cheikh Ahmadou Gueye Fatma la, ñii ni Cheikh Abdou Assi Adabaxii la du Tivaouane. Wala kulli al, nañu Cheikh Ahmadou Gueye Fatma benn waay dafa ñëw jox ko ambulo, am ku ñëw di ko di soxla. Ambulo bi ko waaji jox mu ne gees ni ko jàpp waaji. Waaji nag xam naa daa bokk ci ñi mën a naw addiya lool. Am na ñoo xam ne moom ab dindi dong buñ ko joxee defe ni joxe nañ lu rëy. Mu ne laa sëriñ bi, day sëriñ bi, yow xanaa xamoo ambulo bi li ci ne, ambulo bi li ci ne, nangay mini wala. Sëriñ bi ni ko soxla wut ma di ko xam bi. Yàlla mi tax nga jox ma ko xam na, xam na ko, bu fekkee moo tax nga jox ma ko, yàlla xam na ko. Yow mi ma ko jox xam nga num toll. Ki ma ko joxit bu ko dajje dina xam num toll, man amul solo may xam num toll. Ñoo ñooy sëriñ si, ñoo ñooy sëriñ si. Noonu lañ ma ko nettalee ci Cheikh Ahmadou Gueye Fatma radiyallahu ta'ala anhu. Ñoo ñooy sëriñ sa, ñoo ñooy sëriñ sa. Wallaahi yàlla xam na ko. Yaakaar nañ ni ñun sëriñ si moom duñ jeexal dara, kuy diis soxla ñun nga koy diis, kuy laaj ñun ngay laaj. Effectivement sax lu jaadu la, ndax nit moom ginnaaw yow la jiital ci diineem, wax dëgg yàlla bu amee soxla ci yow la war a ñëw. Waaye fekk mbu mu rafet poos dara, waaw, mbu mu rafet poos dara, lu bari da ngay ñëw rek ñu gis ne baax na, dégg naa ko ba yàlla ñëw kese. Waxoon naa ko fii ci santaane yi dañuy ñëw fii di ma diis ñàkk ndox di ñu amee, te mu metti lool. Yàlla xam na ne am na ñoo xam ne dama daan jënd fii bëri koy ndox yónnee leen ko, bëgguma ñu xam sax maayam ko yónnee. Mu am ci soxna Souraane bale si daara ji, ma fexe ba ndox dem këram, fa la koñ bépp fàq nag, ku soxlaati ndox rek ñëw ci man. Ah, may ma def ni yonent doon def rek, bu ma gisee ku may yéene Touyaaba yéene la jàmm. Am na ku ñuy wax Baye Dieng Diop nekk Dakar, mas naa ko woo benn bis, ni ko am na fuñ mën a amee yàlla fii de, ñoo xam ne dañoo soxla ndox, ndox ma sorin leen, ma bëggoon bu fekkee ni man nga ca, mu ne ma ay ca bismillah. Bu subaa danaa wax Sëñ Mbacke mu yónnee la ko. Sëñ Mbacke dooma, xam nga moom njabootam gu bari, man maa leen doon jàngal, ñu bari ci njabootam jàngal naa leen. Sëñ Mbacke mi mu wax jàngal naa ko.

sama xarit daanaka gàmmu gu ne dana ñëw fii ci man. War a jege xuma 300 000 quelque yooyu, ñu daal leen di xëccal ndox fa saasa ba mu dem ba fa ñoom dugg ci kër yi. Donc kon ñoom addiye ji nga leen di jox foofa rek lañ koy delloowaat. Waaye nag sallallahu alayhi wa sallam nee na kullu si ni ama maxsuudu, ku yàlla defal xéewal dana am ñu la ko añaane. Ku yàlla defal xéewal dana am ñu la ko añaane, munta ñàkk. Noonu la yàlla bindee addina, noonu la yàlla bindee addina. Kon nag ci dëgg-dëgg sëñ Modou waxtaan yi jeexut, te daa mel ni am na ay bokk yu may xaar ma war leen a yeew yi, ndax daa am liggéey buñ doon liggéey fii ci daara ji. Wala kulli xaal ma wax rek ni liggéeyal nitu yàlla tuyaaba ju réyee ngi ci, texee ngi ci. Mën naa leen ci jox misaal rek ci Abu Yusuf al Bustami. Abu Yusuf al Bustami yéen ñu bari ci yéen xam nañ ko, nitu yàlla bu mag la. Abu Yusuf dafa am benn bis mu xëy julli fajar ba noppi di doxantu, doxantoo ba naaj bi tàng, mu wàññiku di ñib bi si yàlla ji ngelaw. Mu yëg sedd bu ko dugg, mu xool gis ni nekk yéeréen bi dafa xottiku. Mu jaar ci marché bi, jaar ci benn tëyër, ni ko waaw gaaral ma sama yéeréen bi. Mu ne aci bismillah, mu sumi dox ko mu gaaral ko ba noppi. Muy làmb poosam ni ko lu ma lay fay, mu ne ko ah def naa ko hadiya. Mu ne ko waay di, mu ne ko def naa ko hadiya. Abu Yusuf daal di continuer dem këram. Loolu ci yor-yor la. Takkusaan sa tëyër ba faatu. Ñuy denc tëyër bi, bi ñuy denc tëyër bi, malaaka yi ñëw war koo mbugal ndeke tëyër bi. Bi mu juddoo ba bi muy faatu deful fi yàlla dara, lu yàlla nangu, lu yàlla gërëm. Bi ko malaaka yi naree mbugal, munkir ak nakkir ñëw ni ko man rabbu ka kuy sa borom. Mu tiit ba ni leen Abu Yusuf al Bustami mooy sama borom. Malaaka yi ni ko tey nga dee de, yow ndeke am nga yàlla judul yàlla, nar koo duma yàlla ni bu ko loxalaal. Suñ borom ci boppam intervenir ni bu ko loxalaal. Dama bëgg ngeen wool ma Abu Yusuf moomi muy wax sama jàmboo bi, ba xam moom mën naa bindi weñ waxuma nit aki noppam. Yàlla daal di dindi kii raay li dox diggante Abu Yusuf ak bàmmeelu waa ji, li ñuy tuddee kasfu. Yàlla daal dindi kii raay li Abu Yusuf teew. Malaaka yi ni Abu Yusuf mun kër ak nakkir, ni ko Abu Yusuf kii dañ koo laaj kuy sa yàlla. Mu ne yow Abu Yusuf moom daal di tiit ba xam, ndax moom xam na yàlla moom. Dafa tiit ba xam bi mu xamili koo gëddi waa ji, ne ko yow fan laa nekk sa yàlla, man mi nga xam ne weñ sax mënuma ko bind nga naan. Waa ji moom it takk fi ma rek ne ko waa Abu Yusuf sa mbumi ku la ko gaaral ci yor yor yow tamit. Abu Yusuf daal di niiraan mbumi, xelam dem ci waa ji. Mu ne ah suñ borom ne ko mbaadu daa wax dëgg. Mu ne ah wax na dëgg na, ci fajar bi ma jullee suba ba noppi di doxantu, bi mu wàññi koo ngelaw ni fay fay, ma yëg sedd ci sama yaram, ma xool sama mbubu xottiku, ma jaar ci marché bi, am na ku ma ko gaaral ba noppi ni ma defal naa la ko hëddiya ndeke waa ji. Suñ borom ni la yow Abu Yusuf nga liggéeyal ma ba ma gërëm la, waa ji liggéeyal la sa mbuma mu defal la ko addiya, dugal naa ko ci biir ngërmaane gi ma la gërëm, jéggal naa waa ji. Malaaka yi daan ni acca bàyyi leen waa ji, yóbbul leen ma ko àjjana. Kon liggéeyal nitu yàlla tuyaabaam fu ne la mën a jóge. Yàlla nañ yàlla xiir ci liggéeyal yàlla ak yonentam ak nit yàlla yi. Lu ama am solo la. Bu leen addina fàbbi, bu leen réseaux sociaux yi fàbbi di bonal sëriñ si, képp ko xam ni lu sain la woon, lépp loo xam ni lu sell la woon, fexe nañ ba wan leen, gëmloo leen ni loola sellatut leneen a sell, leneen a sell. Lépp loo xam ni muqaddas la woon rek, lépp loo xam ni muqaddas la woon te mooy lu sell rek, gaa yi tilimal nañ ko ci noppi ñi nga xam ni xamuñu yàlla, xamuñu yonante. Rawatina génération bi nga xam ni barki démb dong lañ judd, jànguñu histoire, xamuñu dara dara dara dara ko nama yàlla baal. Boo demee ci université yi, sëriñ suñ ñi nga xam ni ñoom lañuy tudde ay sëriñ nama yàlla baal, muy sëriñu intellectuel yi, ñu si bari ñoom it détourné nañ xale yi bala yàlla xam doy na. Kon daal mbir yi jaxasoo na, lëndëm na. Waaye nag tërewul am na ñoo xam ni ñi ngi leeral fu ngeen di teg seen tànk ba bu ëllëgee ngeen mën a mucc. Suñ borom tabaraka wa taala moo bind jaam ñi, yëkkatil ñii, suufeel ñii, darajaal ñii, bàyyi ñee.
wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajat la alquran wax yonanti sax tilka rusulu fadalna ba'dhum ala ba'd yonanti sax yalla dalena gënalé waxu nak niti ordinaire yi kon nak lolu nagn ko nangul sun borom momum jamni moko def te nang ko sobe ci ciobarem ci mbaxam nagn ko nangul baña deg lu ñi nga xamni dañuy philosophe lu rek di total ak ñakal solo ci philosophe dong lañ koy tek waye teguñu ko ci xam xam bu wir philosophe lu rek kon delo ci len seen xel bu baaxa baax lolou dal mo doon waxtaanu tay wi di len jeglu di len ñaanal di sax ci ñaan no ngi ndokkel ñi nga xamni soppey daara ji lañu ñeen balma ni makoy faral di waxe leg leg rek di ñak ñuma ci tuddu waye wax deug seen yene ci daara ji xam nañ ko baax du melni soxna ñoba ciun ñuma leen ko waxe bam ma gisagut la tambali won leg leg mu tok ba yag mu ni am defal ma li ci daara ji yemu ca bayiwut lola ba boole ci borom kërëm yemu ca nona bayiwuko ba bu yagguto njaay gi rek la and ak borom kërëm ak njabotam ñom ñep ñew ba ci daara ji fekk mom ñew na fi ay yoon yoon waye yoon wu mujj wi mu and ak borom kërëm ak njabotam ñep ñew ci daara ji nit nak fu muy dem difa and ak njabotam wax deug yalla fofu bëgg nako sop nako li tax mu bëgg ko sop ko mi alquran yalla nako fa yalla fete te fay ko mom ak njabotam jep bi baraka ci alquranul karim ko bi jaay sheikhul khadim jigen bi baax moy lama waxon rek ci soxna gaynaba ak borom kërëm bobule momit ka salik non dong la demel kon ñu ngi leen ci gërëm bu baax di leen ci ndokkel di leen ñaanal di nuyu señ mohammed diallo momit kenn la ci suñu wëlëri di wëlëri daara ji ñi ngi nuyu walé madame diallo moy ñu ne ba senegal woma telephone bëggo na ñew ci daara ji far xalé yi am ci ñu tawatom motax mu jul aksi waye téréw rek yéene ji yépp xam nañ ko kon jëre ngeen jëf di leen wax jasakumullahu khair jasaihi non lañuy ndokkelé baye jeng jom mi nga xamni tuddina ko sank ci émission bi muy ko xamni man na ma wax ni jangal na njabotam parce que lu jégué juroomi at mom tamit di nit ko xamni lolou mu wax ci serigne sek wala bal na ci mom dañi nak ñom bi len yalla denké wërse bu nopi lélé ñu gestu ci julit ñi ndax lu melni lolou mu wax lélé ma gis barab bo xamni nit ñi dañ fay soxla ku len xettali té man yorumako té man lañ koy dis rawati ni ci koñ bi mané mom yaakar nañ ni mom man duma jéxal dara soxla su way am fi nga makoy andil waye xena bama ko woyé wax ko fa saasa la dal di taxaw ci lolu ak ñeneen ñi mel mom même man amna sama doomu jidde bo xamni and ay kër yu bari fi yo xamni mom mo fa duggal ndox ci lu mel non ah lolu nak lu am solo la moy gis nit fu mëna amé yalla nga ne ko kay fi manes na fi amé yalla dal lolu tiyabo juri mo ci ne mu delu ci wat ci man dal ala khairi joju yaron sallallahu alaihi wasallam waxon waye man budé man sa bop mom mu mu rafet waye pos dara kon jere ngeen jëf jasaakum la khairi jasaayi dama waxon sama dom ba mané waaw lutax bu korite gi ñëwé donga yépp dañ leen di xotil ay yéré seen wajuri deen ko indil yow dama xotil mané ko man luma am joxna ko alquran waye di nga massa doyal yéré waye nama ko ko waxé won korite yi wéso tubaski wéso yépp da ngay gis da léleg mu amando ñaari ñew ké day ñawé fele andil ko ké ñawé fe indil ko ké ña kon nak yalla mel non yalla mom ni yaron sallallahu alaihi wasallam waxon rek kama tudinu tudan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñogi nuyu suñu jigen ba soxna Seynab Kebe mom tamit wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بوكي أوديتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سينا نينن يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة ci seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñeenti waxtu joté ñu ñaanal len sakku ci yeen ñaan delu di len yeggulu ci randi wi nga xamni moy randi wu min hajul abidin ila al janna di randi wu bo xamni waxtu wu jot auditeur yi dañ koy bayyi xel diko sentu diko xaru ñu jéggul leen fan yi nga xamé ni déggul leen ñu dara warul ko lool rek xat xati jamono ñu ngi leen koy jéggulu bu baaxa baax ginaaw bi ñu santé yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam ñu ndokel leen ci wër wu tedd wu mag yi ñu nekk di safarul khair fi dunya wal akhirah di wero khadimu rasulullah sallallahu alaihi wasallam waye di wero sayyidil awwalin wal akhirin waye nak di wero al muridin wal muridat ndokel len ci ndokel ci al alam al islamiyya di ñaan yalla mu may ñu fekk ko miraran ni ñu fekke 2026 yal nañu yalla may ñu fekk ko ay 2000 nangam yu bare bi barakati sayyidina cheikh ahmed al bamba radiyallahu ta'ala anhu di ndokel fi ne ci technique bi di serigne modou mbay cham xam ngeen ni ngeen ko miné ci waxtaan yi ma yagg def li kulli makan maqal bëre bu nekk dafa am ay actualité ay sisi yuñ fa wara waxtaané buñu né magalu Touba buñu né 18 safar xel yépp dana dem ci Cheikh Amadou Bamba xel yépp dana dem ci ndam li nga xamni l'islam am nako xel yépp dana dem ci yëkëti gi nga xamni mom la Cheikh Ahmed Bamba yëkëti drapeau Islam muy foloté té dootu daanu ba yowmal khiyamati akbar lolo tax nak njambar gogu mu def muy al jihadul akbar ba am natijé bi mu am résultat bi mu am and ak lolu sun borom fay ko ci aw yiw wu daj wa adina ak wa al-akhirah mo gis ni yiwu mag wo nga xamni daj na wa adina daj wa al-akhirah ci mbaxuk sun borom ak ak tabam muni kon nak na wo julit ni way gem ni way xam ni yalla ñu santale ko boromam tabarak wa taala lolu moy wote Seigne Touba Cheikh Mohamed Bamba wote wul ngir bëgg mbolo wote wul ngir bëgg ab deureum fa wote ngir njariñal jam ñi lu ko waral yalla ci bopam mo tek ci loxom sa naf'i bila darar bo xamni njariñal kesse lu amul lor soko de wut bo dajek Seigne Touba baye bo nga japp ca radiyallahu ta'ala anhu wote yi dafa bari ndax iblis day wote ay gaayam di wote ni yonent yalla yi di wote wali yi di ko wote salihina yi diko wote ulama yi diko wote non la shaytan di wote momit shaytan day wote motax sun borom bimu gesene wote yi bari na mu xam leni na ngeen wuyu ji wote yi waye nak na ngeen tan wote yi ngeen di wuyu ji yeen way gem yalla yi
borom bi rabbi sutura jalla ni ya ayyuhal ladhina amanu astajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yu'yikum lolu ma nga suratul anfal yeen ñi wax ni gem ngeen yalla bok ci dairatul iman waxtu ngeen deggete ab wote bu len teub rek ni tabax ca wote ba na ngeen gestu wote ba lan la bu len gisee ni wote ba luy dundal seen ruu ci yalla ma nga ca bu ngeen gisee ni wote ba lu len di texel ma nga ca bu ngeen gisee ni wote ba lu len di wamat jeme len ci siratul mustaqim ma nga ca daw len ngeen wuy ji wote ba lima yuhyikum iza da'akum lima yuhyikum kenn amul werante ni ci wote seigne touba bi mom ci la sun ruu di dundé dama adama yaramam day soxla lek soxla nan ni yaram yi soxla lek soxla nan nga xamni day soxla ay vitamine ngir yaram yi meuna dundu ngir yaram yi meuna am wergu yaram ru momit non la soxla lek non la soxla nan ru dafa am lukoy dundal am lukoy mandal moy lan moy yalla moy lan moy lu jëm ci yalla moy lan moy waxtane yalla moy lan ila akhirih sun borom ni bu ngeen deggete wote bo xamni seen ru yi dana ci dundé seen ru yi dana ci xamé yalla seen ru yi dana ci taxé daw len ngeen wuy ji wote bobé mu melni aji wote ji bu cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu bi mu daatan wote def na liñu tuddé tajriba moy experience la ci amna experience ci wuy ji wote yalla la ci nek ci aw yiw la ci nek ci barké la ci nek ci taxé radiyallahu anhu dimu joju moy ki nga xamné mo gaddu bala yépp ngir ñun ñu mucc ci bala mo gaddu tiss yépp ngir ñun ñu mucc ci tiss lu ko waral alquran daf no misal ni sun borom rabbi ta'ala dafa am ay jaamam yo xamni ben oxystif lañu am ben djumlu way lañ am kenn lañ nangum mom len kennay seen borom moy rabbi ta'ala jalla sun borom ni lolu dafa am ci jaamam ni jaam ño xamni nanguwuñ kenn yilif len nanguwuñ kenn conditionné len kudul yalla mi len bindete mom len ñom rek lañ nangu muy seen borom mom rek lañ nangu mu conditionné len borom bobu nak nga xamni rabbi ta'ala jalla nga xamni mom moy orienté ay jaamam ci ciobat rabbuna allah su mustaqamo ben kaddu lañ am duñ wax genn ci luñ wax dana ñu ko def ñun ben bur lañ am yalla la tuddu ci layam dedet ñu ne ci la yalla bëgg su mustaqamo ñu ne ci la yalla bëgg mu ni ñoñu fo leen fek man yalla dama leen di boole ay malaaka yu leen di accompagner nga xamni kenn du leen mëna tital bañu daw kenn du leen mëna xebal bañu daw tanzal alaihimul malaika ala takhafu wala tahsanu malaaka yi diñ leen di wax naan bu leen tit bu leen ragal bu leen jaaxle waaw lenn ci mu fasir woni dañuy wax naan loolu bu nit ki tolo ci sukurat te bok ci way taxani la malaaka yi di ñew di leen wax noon waa mi ñu xamni waaju ñu sukurat jige wuñ fi ñu sukuraté te malaaka yi dañuy ñew di wax ak ñoom di leen bégal ni leen yéene ngi ci alal kitab wa sunna ñun ñoy seeni wettal ñoy seeni xarit ñoy seeni accompagnement fi ci adina ak alakhirah jeñ jëm ëlëk borom bu namé yam yan ab jaamam yan daraja yi ak yan maqamadi bu ko yalla naré yëkëtil ab jaamam faaw da koy jaarale ci épreuve li ñi tuddé épreuve ni nga xamé ni boy jang ba wara def examen faaw nga def épreuve pour ñu mëna xam ban diplôme nga yayo naka noni nit yalla yi bu leen suñu borom tabaraku taala naré yëkëti seeni daraja ak seeni maqama faaw mu indi épreuve ma tax yonentou sallallahu alaihi wasallam waxon ci hadithum bu siiw bani inna asada an-nas bala'an al-anbiya fal awliya thumma al-amsal fal amsal alayhi salatu wasalam sallallahu alaihi wasallam neena
ñi gëna diis ay nattu ci seen digg ak seen borom moy ñi ëpp daraja ak maqama ci seen digënté ak seen borom mu ñoo ñan la mu ñoy anbiyaahu yi anbiyaawu yonante yi alayhi wasallam xam ngeen yonante ñoy ñi gëna jëgë yalla gëna bëgg yalla gëna xam yalla yalla xarito leen taf leen ci bopam mu ñu yonante yoyu ñoo gëna diis nattu mu ne gannaaw yonante yi wallu ya ci sus wallu yi nga xamni seen digg ak yonante yi dara duxu fi wallu yi nga xamni seen digg ak yonante yi dara duxu nga xamni wallu wo ci gis ab yonante lay roy wallu wo ci gis ab yonante la top wallu wo ci gis mi ngi mat ci mbiccum kala ben ci yonante yalla ali musallam gis wallu wo xamni musa moy qudwam musa ali salam moy qudwam moy referenceam mom la donu ci sahir donu ko ci batil gis wali wo xamni yonti yalla isa la donu wali wi ñew donu ibrahima wi ñew donu muhammad ibn abdullah ila akhirih ci andak lolu kat wali wi nga xamni da donu isa ta nek ci diina yonti yalla muhammad daraja jam donu ci isa mi ngi reflete wu ci yonti yalla muhammad manam ci yonti yalla muhammad lako jele waye daraja isa la ndax sun borom dafa jël maqamat yonent yep alihi wasallam rangu ko yonent yalla muhammad ibn abdullah alayhi salatu wasalam motax nga gis ab yonent bo xamni wali wo xamni ci l'islam la ne waye nga deg ñu nan ko ibrahimiyu fulan ibrahimiyu wali sangam day ibrahima la musawiyu isawiyu muhammadiyu lu ko waral te ñom ñep kat ki nane isa wi yo ki nane musa wi yo ki nane ibrahim yo ñom ñepp liñ am ci maqama ak ci daraja bañ di len adresser ci musa wala isa wala ibrahim lool lepp ñing ko donné ci yonte yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam cheikh mudib am bokk ci wallu yi nga xamni muhammad yu lañ ñom dañoo maqamam rasulullah mi nga xamni direct nga xamni maqama la mo xamni musa musuko am isa musuko am ndax waxna ni maqamam musa isa ibrahim ak anbiyaahu yep seeni maqama yalla dako jël rang ko yonte yalla muhammad mu boole ko ak maqama yi bopam seigne touba nak bokk ci nga xamni dafa donu maqamam rasulullah sallallahu alaihi wasallam direct motax ñu diko wax muhammadiyu radiyallahu ta'ala anhu kon bu yonante ne inna asadun nas bala'an al anbiya wal awliya sumal amzal fal amzal ni gëna tiss natu gëna ray natu gëna ray ay bala yu leen di dal moy yonenti ginaaw yonenti moy ñi leen donu ci sustia moy ñi leen donu ci sustia lool nak moy ñan moy kumulul awliya mani sun borom bu la namme yam faw day indi épreuve motax sun borom ni asiban nas an yatruku an yaqulu amana fahum la yaftunun wa ma ngi leen di laaj yeen samay xarit yen samay copain motax xarito yalla di lu garaw yalla mom xarito ak mom denga le seigne Moussa ka wax yalla xarit balay musibal ngir dara jaal ko mbata mi ko ni bal ko deg ñun la xaritu yalla rek xawna de ko deg ñun la xaritu yalla rek xawna de yalla ab xaritam bala nangu ab sabte xarit gi dana ko tek tiis wu nek bala wu nek motax muni asiban nas an yatruku an yaqulu amana wa hum la yaftunun ah dom adama yi sama jamni dañu yaakar ni dañuy ñew rek nima yalla yow do nga liñu gëm yalla yow rek lañu yaakar yalla yow rek lañu jëm ci yow yalla yow do nga yaanu mom man leen ok d'accord dedet du deme non damay indi épreuve ba xam ndax li ngeen wax degg la wala dedet muni wala qad fatana alladheena min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladheena saddaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin mune bu ngeen gisee may indi épreuve yi moy da am ay ño xamni ay warkat lañ ay waxkat yi lu deug lañ dañ nan yalla leen mom yalla ay seen borom te fekk aram ceko mune faawu ma indi épreuve buy wone lolu mune dafa am ci ñom ño xamni dañuy triser ni nga xamé ni ki wut bak plus ni muy ñu njaaje ni nga xamé ni non lay jëme étriser ngir mëna jot bag bi te fekk jangut xamut jaarut te yoon wa wala biñ ko jox épreuve fi fekk boba mom année bi yépp jang ko
legui lim meuna def rek moy njut njaj njut njaj lay man sun borom da am ci gañu ñoo xamni dañ may jema njut njaj man yalla motax faawuma indi épreuve bu wané ni dina xamé gañu wala deet wala qad dafatna alladheena min qablihim muni non la fi jaara won ak ñi leen fi jitu won di yonanti leen fi jitu won fofu la jaara ak ñom de dama indi ay épreuve de ulul asmi min ar-rusul bañ daatan bokk ci ulul asmi min ar-rusul daj nañ lu mburu dajul tutal moy juroomi yonanti gën ci yonanti yalla sak yalla dafa indi ay épreuve motax muni man yalla dama bëgg xamlé nit ñi xamé ni diw mi kat di woté ak wilaya ndegété limi wax dara du ci dëgg dama bëgg xamlé man yalla ni diw mi kat ni kuko top taxé kuko bëgg taxé dëgg la ndax jaaral na ko fo xamni ni kuma fa mësa jaaralé kuko top taxé kuko bëgg taxé kuko liggéeyal taxé fala ya'lamanna Allahu lasina saddaqu dama bëgg xamlé man yalla ni sincère la leen bëgg won ngeen xam leen man yalla dama leena bëgg xamal gaam yu sincère ñi ba melni Seigne Touba ñoñu la bëgg ngeen xamé leen fala ya'lamanna Allahu lasina saddaqu fexé leena xamé ñi sincère ndax wota yi dafa bari am ñu xamni wota bi mbolo mi seen intérêt dong bis bu seen intérêt dako doto deg mukk seen baat doto deg mukk seen wote muni walay alamannal kadhibin non la bëgg ngeen xamé ñi nekk ci ay tiaxan ñi nga xamni dañuy tricher ma bëgg ngeen xamé leen walay alamannal kadhibin ñi tricher la bëgg ngeen xamé leen l'islam am ñu ci nekk ño xamni dañuy tricher rek waye jëralu leen dara ku seen intérêt noppé baax ñu séti leneen ñoñu nak waliyas billah ñoñu la yalla wax ni ñoñu la bëgg distinguer ngir ngeen xam ñi deggu ñi sincère ak ñi nga xamni deggu wuñu dañu mel rek puritum café ci kaw kaas bo ëfé mu dali feulé non lañu mel motax nga dégg Serigne Moussa ka rahimahullah ba muy wax Serigne Touba na todé kerkeranil awliya ku wedd li laj khairul anbiya ngir yalla kat xarit balay musibal ngir dara jaal ko mbata muy kuni bal yalla sa bu la joxe épreuve ñaar rek la ci nam da bëgg nga bok ci borom dara ji kawé yi wa ila jif nga bakkar bo xamni bëgg na la ko bal ci tuboko mu def la mu def mu tek la épreuve ngir bal la bakkar bi motax yalla xarito ak mom garaw xarito ak mom danser yalla di xarito ak mom dafa danser na to di kerkerani awliya ku weddi li la ko xeyul anbiya muni kerkeran ci wolof moy escalier moy ascenseur yi bi ngay jaar pour dem manam R+4 wala R+10 ascenseur yi bobu ngay jaar moy épreuve yi nga xamni ci la wali wi di jaar pour dem ci sen borom radiyallahu anhu motax Seigne Touba liko don lepp dal ko bi nga xamni nak yalla jox nako wala tek nako épreuve yep mu atme sun borom niko jox na la ndigalal wote nima ko joxe won Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa da'in ila lahi bi ismihi wa sirajan munir Seigne Touba neena sun borom ci bopam mo ni ma yow Seigne Touba jox na la ndigalal wote nima ko joxe won yontu yalla Muhammad wa da'in ila lahi yumna waye nak bi ismihi mo jafé wote ji mi ci yalla mum kuni man nako iblis sax day wote waye gis nga wote ci ndigal wote tek ko ci ndigal lolo jafé lolo Seigne Touba am lolo ko yalla defal Seigne Touba yalla ko ni sabaram niko am nga ndigalal wote niko Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalam amé won te kat mom Seigne Touba mo bind wax ni la tasalu shay'an bi khairi ismi fal ismi sartun bi khabuli sahm radiyallahu anhu sallallahu alayhi wasallam sun borom moko wax ci alquran niko wa da'iyan ila lahi bi ismihi wa sirajan munir ñun yalla ñola jox ndigalal wote waye jox nañ la prospecteur bi nga xamni ko wo ding ko tek ci alal kitab wa sunna ko wo ding ko tek ci yoon sirajan munir amna wote kat yo xamni amuñu sirajan munir amuñu ko
te wote kat dafa wara am sirajan munir moy xam xam bu leer bu tege ci alal kitab wa sunna bu andut ak par parlo bo xamni da ngay orienter nit ñi tegg leen ci alal kitab wa sunna koku moy sirajan munir seigne touba ni manit yalla ma jox ndigal nim joxe won ndigal muhammad ibn abdullah alayhi salatu wa salam mom ci ahmad bamba muni amarani rabbi bi an usharriya bi annani malasun wa masaul man si ahmad bamba yalla ci bopam moma jox ndigal nima na wote na nga wax nit ñi ni len man seigne touba buntu taxala muni wax ko nit ñi ni muhammad nima waxon muhammad neel nit ñi yow buntu taxé nga muni yow seigne touba waxal nit ñi ni len yewit seigne touba buntu taxé nga amarani rabbi la bi an usharriya bi annani malasun wa mastaun buntu taxala man seigne touba ko jaar ci man taxé buntu taxala buntu yermande yalla la ci kaw suuf buntu mucci la ëlëk ci kanamu yalla rabbi sutu jalla motax seigne mbay jaxatani ko ñewna ci sa buntu bi te dootuma fi jog may day mbay seigne mbay jaxati waxale nama may day ñewna ci buntum bi te dootuma fi jog buntum bobu moy buntu taxé bi annani malasun wa mastaun radiyallahu anhu muy nak faman ka muné faman arada al khayra fekil tay daray ni falyalus bi kep ko nam tax adina ak al-akhirah adina ak al-akhirah seigne touba li nga xamni moy daj def gi wala li nga xamni moy xewal gi wala li nga xamni moy deug deug mbir mi moy jëm jo xamni boko bëgge boko topé sa adina day jak sa al-akhirah jak faman arada al-khayra fi kiltay daray ni la ku bëgg yiwu adina ak al-akhirah muna muné falyalus bi ñewal jox ma sa bop wal yalus bi ñewal jox ma sa bop wa yaakar ngeen ni seigne touba dana waxe bakkan yaakar ngeen loolu yeen wa ma yantiqu an al hawa in huwa illa wahyun yuha seigne touba du waxe bakkan lu wax yalla ko ko wax lo mune ko beug mucc adina beug mucc al akhirah kay jox ma sa bop man seigne touba fal yalus bi dimu joju diko wa senegal umpule waliyas billah ken munu ko misal akano umpele seigne touba wa senegal akano umpele seigne touba ni nga xamni yahoud ak nasran non lañ umpele won yonnate sallallahu alayhi wasallam ñun neew fi yahoud ak nasran ño comprendre deug deug man huwa muhammad ibn abdullah waye ñun neew ci senegalay ño comprendre deug deug man huwa cheikh ahmadul bamba khadim rasulullah ni neew ko comprendre ni neew ñooñu ko comprendre buñ ci wax ñu bari dañuy yaakar ni dañoo fanatisme waaw ñu bari dañuy yaakar dañoo fanatisme fekk deedet fanatisme muñu dañoo doon ci sax fanatisme mom ko gis def nako amna ño xamni dañoo fanatisme ci football ñi fanatisme ci fecci ñi ci musique ñi ci nane sangara kenn ku ne amna lo fanatisme kon ki fanatisme ci yalla an kay nam fim fanatisme baxna waye dama bëgg wax ni ñooñu di wax ci seigne touba waxe wuñ seen bakkan ndax ko xamni lum la wax indi la dalil wax la baytu alquran wa ma aya alquran ki ba aya alquran ba wala baytu khasida ba ko kay waxu la bakkan seigne touba bindal bopam wax li ku bëgg taxé adina bëgg taxé alakhirah ku bëgg sa mbir jak adina jak alakhirah kay jox ma sa bop fal yelus bi damay wax ni yonent ak waliw ñoyam loko jégé lo bok ak mom dérét té gëmoko mënu la jëriñ tous ben ngok yonent ak waliw ñoyam lum am daraja mom yonent mom waliw lu daraja am mag lu daraja am kawé soko toñut mënalu la tous ñaari tous ya ngok yonent la wax loko jégé lo bok ak mom dérét waliw la wax loko jégé lo bok ak mom dérét té gëmoko mënu la jëriñ tous yonent la ni loko jégé ak loko bañ ak
loko meuna manam lo meuna jëflante ak mom te toñoko meunalu la tous meunalu la tous walli mom dang koy gëm rek mu door la jariñ dang koy gëm rek mu door la jariñ waye li fe gëmoko munu la jariñ tous abu lahab abu jahli lu len alak ñaka gëm muhammad sallallahu alaihi wasallam ak liñ koy jégé jégé soxna yonti yalla no ak yonti yalla lut ana ku gëna jégé borom kër soxnam waye anañu gëmuñuko walli non lañ mel amna ci walli ño xamni seeni soxna gëmuñu len motax mënuñu leena jariñ dara mënuñu leena jariñ dara ci gëm gi nga leen gëm ak wolu gi nga leen wolu ci lañuy dëgg ba defal luñ lay defal ci lañ lay ci lañuy dëgg ba defal luñ la bëgg defal cheikh ahmed bamba bok ci ñi nga xamni dañu ñew di tajjid diine l'islam lalla wa salaam mo wax ci hadith bani témeru bop sékkal bu nek borom dana yabal way mu ñew ngir yeesal xoli doom adamay ci diine ji ci sekkal bobu benn témeru sekkal bu ne dana am ku yalla yabal ngir mu yeesal ci xoli doom adamay diine l'islam ba ila yawmil khiyama ñooñu bo len doon lim ñu di len tudd ay mujjadi doona kenn xamul ni ñu toll la tambale ci imam shafi ci li tarikh bind ba ngay ñew ci Omar ibn Abdul Aziz Imam al-Khasali ñom kenn ku ne ak fi nga jaar ku ci nek dañ na lu mburu dajul ci taal ba ngay aksi ci Seigne Touba Cheikh Bamba nak radhiyallahu anhu parti ci leela ndax daf ca bok mom hadith bo xamni neñu yonanta ko wax donte muhaddiso ne wax nañ ci lu bari neñu yonanta ko wax waye dafa tombek Seigne Touba dafa tombek Seigne Touba moy Touba liman balagha mi'at Touba liman balagha al-mi'at ar-rabi'a ba'd al-alf ila akhir al-hadith dam hadith bo xamni dani taxagnelna kay fekke manam ñentelu temeru sekkal ba gannaaw jinni ñentelu temeru sekkal ba gannaaw jinni taxagnel na ñakoy fekke taxagnel na len ñentelu temeru sekkal bobu Seigne Touba ci feñ ci luñu xam ci nek mu jeddit bo xamni dafa ñew combattre lepp lu yaq l'islam ba ñongal l'islam ba ñepp yak l'islam mu soga dem radiyallahu anhu mom lañ ci xam mom lañ ci xam ndax jamono imam al-khasali ak jamono imam shafi ak ba ci manam ku ci dul Omar ibn Abdul al-Sidal ak khasali mën nañ wax ni sa jamono leg leg ñu ni diw moy mu jeddit bi leer ñu ni diw la leg leg ñu ni diw la waye jamono yi ku ci melni Omar ibn Abdul Aziz mom amul kenn kuñ ko doon tekkalel ci jamonom naka non imam al-khasali kasalika Seigne Touba yi mo len ñettel Seigne Touba jamonom amul kenn kuñ ko fi doon tekkalel amul radiyallahu ta'ala anhu amul radiyallahu ta'ala anhu bi xamé nak témeru ñentel bobu yalla nam na ci mom mu war ko yeesal ci xoli nit ñi te sun borom rabbi sutu jalla bu la naré yan dana la téñ ni ko suñu musa ka waxé ni kérok la bamba téñu fa yanam ba wétti liko yalla ba dem ma yom ba ngir bëgg ram jamono yenen ba Touba liman balagha comme nonu mako waxé Touba liman balagha mo di yan ba Touba liman balagha mo di yan ba moy hadith bobu nga xani mom la yonnata sallallahu alaihi wasallam don jingi te muhaddisone yi waxti lu bare bare mun yan bañ yanan khutbu yi ak abdali te attu nuñ ko moko xawraw gaayi deungagn di wey te tawatul balaaya suratul ahwani lam ci laaya yan bi yanan yonanti moy lan moy lu mburu dajul ci taal yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ambar go nañ ko nangar mi at momak ñim andal ñepp ci su nek naqar bu nek bala bu ne
yamuñu fi ñu dem ba exilé ko mu yonnante sallallahu alayhi wasallam kassale ko cheikh ahmed bamba mo bi ñewé te yanu yan bi ambar go nañ ko fi di ngeen ba tay ñu naan manam jigen mourid dal xuma niñ ko waxe ci banal am nama dal dong la meuna jur nga xane bo mourid yi dañ leena xeb niñ xebe won ñi andu nak yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ñu beddi len niñ bedde won ñi andu nak yonnante sallallahu alayhi wasallam di len ñaawal leg leg ab mourid ñew sa kër bëgg soxna nga reba kekku iko yow de xumuko lay may jabar jugal fi ñen ñi ag lañ ci lak seeni kër duma ju nek ñu tegg leen ko nañ ko daan tege wa kër yonnante sallallahu alayhi wasallam nga xani bo koy jëf lanteel boko ne mourid la mu commencé la daw lolu sax ci jamono cheikh abdoullah rek gis nañ ko ci ab radio national bu ñepp bok mu nek lo xamni wa rew mi ñepp ko bok waye amna ay mourid yu fa nekkon yo xamni dañ leen doon xatal ngir lan ngir mouridisme gi ñu nek ay mourid ku melni alhaji kelador jagn ku melni alhaji jibril fall waxna miraral ni ñi nga xamni ñoo yoré organisation magali waran nañu fexé ba kelador jagn jibril fall samba ngir ñoñu ñu fexé ba honoré len ndax jamono yi nga xamé ni kenn ñimu wuté tudd Seigne Touba fa baat joté ñom ñoo fa nekkon di tuddu Seigne Touba luñu nak dañ nañ ko fa luñu laj nañ ko fa man xamna ci dara luñu daj nañ ko fa ñom kelador ñom jibril fall radiyallahu anhum jami'an Seigne Samba Nguer ñomit Samba Nguer amna bis bo xamni man ak mom bok nañ yendu ci jotaay wenn waxtaanu ma doon def kérok ñofa bok yendu mu may rencontre yu bare Alhaji Samba Nguer mom kon mourid yi duñu amé jamm yegut barki dem bo nday dong la funi fitna liñ fa lutax dañoo and ak Cheikh Amadou Bamba lool nak nekkul lo xamni lu tumuranké la nekkul lu tumuranké luko waral moy Seigne Touba gannaaw mo don yonnante bi sallallahu alayhi wasallam faaw ñiko top don ñi donon yonnante ndax yonnante sallallahu alayhi wasallam momit non la melon ñim andalon dañ leena beddi won di leen fitnal duñ leen yan buñ bëgge yanu naka nonu duñ leen may soxna ambar go leen ila akhirih nga xamni kon dal deureum bi gennul gal gi comme luko wala fa di waxe deureum bi gennul gal gi kon bi nga xamne yanu nat bobu tay moñu jural magal gi nga xamne mom la Seigne Moussa ke di ñinaan kérok la bamba teñu fam yanam ba wetti ko yalla ba dem ma yomba Touba liman bala xamodi yan ba yan bañu yanon qutbu yi ak abdali te attu min ko moko xam raw gaay qutbu yi la xad ak abdali qutbu moy kan moy ki nga xamni moy kilifa ak ñoon wa jamanam koku moy khutbu mu bari ci ñom ño xamne bi len yalla wone yan bi attu ñu ko al abdal moy nit ko xamni sidutu jeewam sa boko yekati te balu lako safara ngay dekke ji koku moy abdal moy ko xamni sidutu jeewam sa boko yekati te balu la safara ngay dekke yowmal khiyam safara ngay dekke yowmal khiyam defena netti won na len fi ben nar bo xamni dafa ñewon ci keur Seigne Touba gi radiyallahu anhu ci njaarem neñu bi muy ñew mi ngi dug ak ay dalam teeli bi ñom worma ji ñu jox Seigne Touba japp nañ ni kenn wërta soli dal ci kessu Seigne Touba radiyallahu anhu neñu am talib bo xamni rek juk daldi dal ci kaw nar bi fitnal ko niko lu tax ngay soli dal ci kessu Seigne Touba gi neñu ba sax nar ba xawna yekati kaddom ba Seigne Touba ni teul yam ci waw li lu mu doon neñu talib yepp ni xaram kenn ñi wuta wax ba yag ñu ko am bakki ay neew de Seigne Touba ni waxu len ma lu mu doon de waye ki de kuma kan la ak ku yekati sidutu jeewam waye safara ngoy xaar safara lay dekke ji neñu talib bi ko dooron jog ne ay la yeen bakki man mi mako door dal yi mu solon ci sa kess gi mune ko demal jeglu ko bam jegal la lul lolu munuma la ram yowmal xiyam safara nga jëm neñu talib bi bu dal di ñew ci nar bi sukk ci kanamam diko balu ak
nar bi ni seigne touba ci arab ki lu mi def ni muniko daf lay balu fitnal gi mu la doon fitnal muniko ah neko bal nako neko man rusna ku bok ci xetu yent yalla muhammad allah yawmal khiyam di dem safara ta sama jëm tax neko lol man rusna ko seigne touba ne gis ngeen ko noni ki mi ngi bok ñun abdal bo yekete sen siritu je te balu ñu lako yawmal khiyam safara ngay dekke wal iyas billah na'us billahi min safara na'us billahi min safara muni nak mom cheikh ahmed bamba bimu yano yan bi non yi mu dajelon ben ambition lañ am moy tumurankel ko fitnal ko muni man yulqini fil bahri rawma ghurbati fasadni min al ilahi ghurbati dama dajje samay non ben ambition lañ am ambition bi moy dañ ma bëggon tumurankel ngir ma delu gannaaw kisal ma naqaral ma ngir ma delu gannaaw muni ndekata ñom seen tumuranke gogu ñuma doon tumurankel man ci lay dolle ko di gëna jégué yalla di gëna bëgg yalla ba am gëreemal sama borom tabaaraku ta'ala ba tay ji muy wote misuf cant ngir gëreem bu ko yalla gëreem ba mu lott ci sant yalla muni kon nañ ko ko santale boromam tabaaraku ta'ala cheikh ahmed bamba bok ci ulul asmi wala bok ahlus sabr ndax bu yonent ne bu alquran ne yonent fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul deug la ulul asmi min ar-rusul jurom lañu waye da ci am ko xamne bimu ñewé dañu bukhur dugg ci bir kenn ki kon gennul jurom ñi kokoy kan moy seigne touba seigne bamba neena la yalla waxon muhammad kéro bi ma dajé samay non lool la ma yalla wax muni kéro bi nga xamanteni muhammad sallallahu alaihi wasallam dajé nak ay nonam sun borom ni ko ci alquran fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul baye bokkat nga tak sa ndig baye bokkat nga muñ niko sa nat nga yonent yi nga xamni yena bokk class defewon te moy ibrahima musa isa kenn ko ni xamna ni ibrahima ak musa ak isa ak yonent yalla no muru dajna wala bok dajnañ lu muru dajul ci taal yonent yep ñoo ci gëna daj fitna ak bala muñ ko nak baye bo nga muñ banel li ñom de baye bo nga def ni ñom seigne touba neena kéro bi nga xamé ni dajé na ma ak noni lool la ma sama borom wax sun borom dañi ma ahmadu fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul lo tax nga gis cheikh ahmadou kabir mbay diko wax ci wayam wa wa sabruka faqa sabra an-nas atasamtu bihi ila ahli al-maqam ayyo ahmadou bamba ya mëna muñ yow seigne touba ya mëna muñ man de sinala ngay muñ di muñ di muñ ba yek ci garabok ñob baxtanal garabok mëna muñ muni sa muñ gi tax na nga kawé doom adamé yépp yow seigne touba mëna muñ mëna muñ waaw muñ da bok ci melokan yi nga xamni ku koy def bu la yalla di fay manam lim lay fayé duko régler duko hisab duko pécé xam nga yowmal khiyam mbolam jëf yépp dañ koy pécé bam dess jëfi muñ bam dess jëfi muñ jëfi muñ mom bu ko sun borom di pécé bi xeyri hisab amul fum yam day jël di soti rek day nat di soti rek motax koor yalla ni koor mu ñay tax nit ki man ko nako yalla bëgge motax yalla ni koor bu mu koy fay duma ko nat koor bu mu koy fay duma ko nat ma koy fayal sama bop direct te bu may fay duma ko nat damay jël di soti rek muñ non la mel ndax koor dafa du la fa dugg ci buntu muñ asabru asabru muñ muñ natou muñ tiss muñ bala muñ jaamu yalla muñ top ndigal yi bayyi tere yi lolou muñe tax nit man ko motax bu la yalla fay maqama muñ sun borom duko nat day jël di soti rek motax cheikh ahmadou kabir mbay niko wa sabruka faqa sabra nas atasamut bihi ila ahli al maqam gisna la ngay muñ di muñ di muñ ba yegg ci njobaxtanal garab ak muñ wallahi ya tim amatu nas bi yep ndax mana muñ rek ila ahli al maqam waaw sayidina yankoba alayhi salatu wassalam wala bu ayoba sayidina ayoba alayhi salatu wassalam kenn ku ne xamna ni iblis nax nako wet gu nek jiem ko tek tis wu nek ak bala bu nek mom ayoba alayhi salatu wassalam fum ko jare jare nako ci njabotam ak alalam ndax pexe mu ne
stratégie bu nek teur nako mom iblis ngir bëgg rek ayoba deltu gannaaw ci mëna muñ ndax ayoba da bokkon ci jaam ñi mëna muñam mëna muñ mëna sant yalla mëna sant yalla ba yalla diko tag na nihmal abdu innahu awabun leg iblis di def bu naaw ci jawu ji fum tourner rek gis beutam yalla bind fa nihmal abdu innahu awabul jere jef sama jambi katcha ngalama sama jambi sant nako gëreem nako mom day muñ kat la sant katu yalla la iblis xam ngeen ni du bayyi wer ci ben fan min gisé lolu mu ñew ni sun borom wa yow ayoba mi ngay tag ci gox yi fuma tourner rek gis nihmal abdu inno wa lu ko waral borom ni ko day jambu meuna muñ muniko ayoba numuy def ba du meuna muñ numuy def ba du sant yalla lim ko jox ci tirang bo demé kërëm nga nga fess del ak 4-4 ak 8-8 lim yor ci ay compte banque milliardaire la fokay nu meuna def sant yalla waxuma dara way lim ko may ci njabot rek njabot dong lim ci am te njabot dafa bok ci ndigum doom adam en borom ni ko ah fimne yaakar nga ni ayoba ali salam meuna muñam nga ak meuna sant yalla am nga tiranga jojo tax mu diko def uniko waaw tiranga ji nak sun borom niko legi mayna la pexé mayna la katan de man nga setiko iblis daldi jël katnu yalla sopliku ngelaw riddi daldi mabbu mbollem el plus kat yi nga xamni ayyuba alayhi salam amon nako mabbu ay otom ray ak njabotam yaq mbollem tolam yi nga xamni ay toli fruwe lañ ba ayoba desetul dara mu daldi sopliku jëmmi doom adama mom iblis waxu dajé ayoba ci ben bouloir ben mbedd daldi ñew nuyu ko ñeko e jaaw yalla bi yow degg na lila dal waye lila dal metti na ayoba niko xana ci yow la metti man day metti wut ci man de ma ngi wax alhamdulillahi rabbil alamin iblis dal di rus torox ni tottoral ba melni musa sank lañ deltu gannaaw dal di ñew ni sun borom ni ko waaw yaa du suufi sama jambo bon bi wa no gese sama jambo nak ayyuba alayhi salam iblis ni ko ku doy waara ngo ku ken xamul lum doon ma ngay continuer di sante ba tay di setul dara waye ma ngay sante ba legi waye nak ba tay nak def na nak warna mana sante sun borom ni ko lutax mu ni wer gi yaram may nga ko afiya ma nga ak afiyam dara jotuko sun borom ni ko ndax japp nga ni afiya bimu am jam jim am rek tax muy sante ba legi mu ni ko waaw mu ni ko mayna la kat nga setu wat ko neñu iblis dal di ñew sopliku ngelaw dal di ñew fek ayyuba alayhi salam julina takusan ba tok def ay lawratam iblis ñew tim ko jël toke di soti ayoba jël toke mikrokorob yi di soti ayoba ba ayoba yaram wi newwi dal di sol dekk fenn fu nek din char chari ba mujji wa dekk bi mu ñu tuñu xajo yent yalla ayoba ali salatu wassalam neñu ba soxnaam si nga xamni sax moy topoto lu mu dundé ñu mujji boole ko borom kërëm bi Berlin neñu iblis daldi sopliku jëm dajé ayoba ñew sét ci ko ayow ayoba li la dal dama mu ni ko waaw man day ma ngi sant sama borom tabaraku taala neñu ayoba alayhi salam sax ag na ci sax yi lek ci dëttam ji bu gisé ben sax wu rot ci suuf da koy forte ci kawam diko lekkal xamul ndax man la yalla def may sa wërseuk wala dit kat maniko sun borom digale ali salatu wassalam mu daldi yabal iblis mu kedd fi barab ndox genn mu sangu daldi wir ba melni dara musuko jot nga jall ci yonent buñ wax yahya domi yonent yalla sakriya la momit xam ngeen ni dañ ko teur dekkat rendi lañ ko def Zakaria mi bayam momit iblis ko nax
ndax dafa am bis ay nonam diko dakk be ko ray mom zakaria muy daw xelu bakanam iblis ni war soppli ko melaw dom adama dogale ko yow loy daw ñuka man samay nonama lay dakk beug jël sama bakkan xam ngeen ni yonnante ali sallallahu alayhi wasallam kenn ku ne xam na ni tawakkul ci yalla ci mom la yam waye sun borom daf no sant ñuy jëfëndiko sabab yi moy julit bi wërta gis sabab bu koy lor mu taxaw diko xaar nan damay wakkiru ci yalla lu dul ni rek xam nga yonnante dañuy jangalé yoon wi nga xamni ci la way amatu nas bu wara jaar ngir mucci tax sun borom dana ci alquran wala tulkhu bi aydikum ila tahluka bu len seen lu len di lor ngeen daw jëm ci ayyub alayhi salam nak ngir mu xotti yoonu moytu ndiko motax mu daw

nga jekali ko di nga am yoolum ku fekke badar da nga am yoolum badar ibnu mas'ud di dugg ci xare bi di xol ba yagg ñu seen ben way bu lox loxi nek abo jahlin la nek abo jahlin la te bu len fasani abo jahlin momi kat sun borom mom mom niñ ko waxe du togn abo jahlin momi kera bi suratu rahman wacce te yantu bi sallallahu alaihi wasallam ni waw ana kan moy dem ci kaaba ga jang fa suratu rahman ci kanam mu yefari ken ñimi wula dem ibnu mas'ud moni man ñime nako jox ma ñu nek ay ci demal mu daldi ñew taxaw ci kaaba gi jang suratu rahman abo jahlin ñew door ko ba xoti nob bi ba dag nob bi abo jahlin mom kera moko door ba dag nob bi muy tiarciari mu ñew ak daratam bi tiarciari yonante bi di retan yonante bi di re ñu ne ko way yow ci yalla yoni ki nga yabal ko ta kaaba ga mu jang suratu rahman ñu door ko ba toj bopam bi ni nga way mu ni waw dama gis sayidina jibril tok ci gannaawam neena bisa ngi ñew ibnu mas'ud mi moy ray abo jahlin bisa ngi ñew moy ban bis bisu badar bimu duggé ci bir di xol ba yag rek mu yam ci abo jahlin muy lox loxi muni la ki ngay xana do abo jahlin ah tan li du murmuraka la dadi waxu ni ñong ko ci kaw dëndu abo jahlin bi ñu mas'ud nit ku tuti la won manam xawma ndax yeen balma amon na fi donga bo xamni mom la ko daan woyé ibnu mas'ud la ko daan woyé ndax lima jang ci tarikh donga bi daan nduro ibnu mas'ud moy tank yu sew yek njolay bi ak bari solo gek nangam nangam nit nek as nit so xamni rek mom motax ma daan ko woyé ibnu mas'ud ibnu mas'ud non la melone nit su tuti la won tanki danaka tanki kelaw tew xam ngeen kelaw tew de picc moy ñox kelaw tew mom buma ko sa buma jang tarixam sama xel dem ci lool bi nga xamé ni ñew na ni ñong ko ci kaw abo jahlin ci dënd bi abo jahlin diko xol ba yag ñu ko ah lay yeg nga ci dënd jambar waye xamna ni mëno ma ray te waxuma la limay ray mu ne ko lolay ray lu mu ne ko lenn kep mu mëna ray moy sama paaka bi ah ibnu mas'ud dañ ni roccet paaka ba dañ ni dajjit bop abo jahlin ba neñu bimu ko dagge niko tass bu ko yanu bop bi dis na dis ay bo xamni atunu ko nekata jibril mo ci tek loxom bes ko alayhi salatu wassalam comme atunu ko mu daldi wut ak boom benn nopp bi nopp abo jahlin bi tak ci boom gi di diri bop bi ba fekk fi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tok muniko bop abo jahlin baangi ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daldi re dal ni ko ndey sam firawna deena ki mo doon sam firawna ci musa firawna nam sonale won musa muni non la ma ci sonale won kon sam firawna deena kon gis nga abo jahlin ben acte do nga la def daldi bok ci dana jey wa ahli badr waye amna lenen moy sayidina usman radhiyallahu anhu mom gett dem badar mom ni ngi togon fi mu tok ci madinatu munawara ci digalal yannabi sallallahu alaihi wasallam soxna mo tawat mu diko topoto gannaawum ba nga xamni sax wa badar biñ daal ñu fekk na soxna ci wacc ab liggey lolu taxon sallallahu alaihi wasallam waxon ko mu dess fi waye and ak lolu xolam ak yeneem mi nga and ak wa badar ba tax sa boy tuddu wa badar mbolé ko ci niko señ touba ci raayya kon nak magaluk señ touba gi kep ko xamni sa yene sel na ti nga xamni ñu koy defé nga jël saw ñak def ci te am yene ni bu señ touba fété won jamonam bu woté xaré dana dem bu woté nangam dana dem te muy deug ci yow ah su boba su borom mën na yëkëti sa daraaje yéegalé ko ci daraaje señ touba ja radiyallahu anhu yal nañ ko sun borom defal rabbi si wa jalla mom cheikh ahmed bamba nak mu bayyi fi lo xamni da fi dess ba faw dootu fi jog moy drapeau l'islam buy foloté te dootu daanu ba ila yawmil khiyam ba ila yawmil khiyam borom neena wa amama yanfa'un nas fayamkus fil ard li am njariñ deug deug deug du effacer li am njariñ deug deug du primer li am njariñ deug deug bo gesso gis ko bo lambe daj ko moy seigne touba moy seigne touba ak yonam bi wa amama yanfa'un nas fayamkus fil ard fayam ko sul ardi ndariñ li nek ci seigne touba day sax duñu fi jog duñu fi jog buñu setlo nit yalla yi bari biñu fi bayiko leen yalla mayon ci maqama daraja biñu fi joge
dara ja yoya gisunu ndab luñ mëna sotiko gisunu jëm duñ mëna dugg non lañuy def dañu ne ci kaw jawu ji rek di floté ndax yalla du maye nangu waye nak du def aw ñamam ci ndab lu setu ci nak mom señ mom suñ borom yalla du maye nangu mukk waye nak ndab lu setu nak yalla du ci def aw ñamam yalla mom bogu ñak fayda amuko moy lu may sa bay nek waliw mba yonent mba lu meuna don ci lu bax sa bay don ko ba joge fi la won ci sa bay sun borom du ko nang mukk ma nga fa waye nak bo de weur do ko gis ci dom yi lutax modi ni sen ndaba setut motax yalla du ci soti ñam bo mukk legi nak bu amé jenen domi ruham ju joge fenen te ndabam set yalla sotil ko koka mu dem su ko defé ñom ñu nefa di ñuul lim ñak rek waye dara neeku fa nak dara niwu fa dara ñuul lim ñak rek waye dara niwu fa señ touba nak ni mom loolu yalla musul nuko ci mom liko yalla jox jamono bu nek amna ci biram ay domi ruham yo xamni ndab lu set lañuy yoré yalla diko ci def nga xamni loolu buñ ko sété bokk na ci liko yobone gannar moy suñ borom niko gannar kat day suuf so xamni manam suufu su leer la al ardul anwar suufu su leer la suufu su barke la mom gannar lama fa def ci leer def ko ci barke waye nak bari na ci ño xamni bañ fa joge dal bayiwuñ fa dom ju ko meuna don demal nga jeli ko te ñew lolu bokk na ci yobbu señ touba gannar mu ni ko nak leer ga ak barke ba ma nga ci jawu di wëndelu rek ñom buñu gisé ndablu ser rek dal na ci tarax buñuy gis ndablu ter rek li ci tarax boge dege arabi nan al waladu sirru abihi moy dom moy don numbotum bayam ñu ni na fekk ndabla sété won ni ndabal bayam sété won way yalla mom ñakul fayda bay def ci ndablu setul aw ñamam ñaaral bi ci def moy waliwi dañu am ay domi ru yo xamni dañuy simé ko ci ñom yak ñep ñam wuñu amon ci ñom nga xamni bo len seené da ngay yaakar ni ñom la bo len déggé dafa ni ñom la fekk dañu simé ko ci ñom lutax seen domi ru la ñu gis ni ndab li sat la ñu dal di simé ko ci mom mu melni yow mo xamni da nga sol ab tani ba yag rek nga simé ko jox keneen ku la seen ngay ñew day dafa ni moma rek wata alquran ni wa amama yanfa'u an-nas fayamkus fil ard man yalla duma maye di nangu man yalla duma maye di nangu duma maye di nangu mukk mu ñew nak dal di taxawal kon drapeau bobu mu nek ben dawla haqq nim ko waxe mom ci bopam mom señ touba bam ne dawlatul batil sa'a waye wa dawlatul haqq ila sa'a lepp lo xamni dañ ko tek ci sincérité dara mënu ko mabbu ba yowmal khiyam lepp lu tege ci sincérité ko mënu lu tege ci ay tapalé ak propagande ak triché néna lepp luñu tek ci ay propagande ak triché mom du dem fenn yag yag mabax rek ya al haqq wa sahaq al batil innal batil kana sawqa rek mo ci mujj de dawlatul batil sa dawlatul batil sa dang koy gis ci ñi nga xamni ñoy l'homme de temprel guide de temprel yi dang koy gis ci ñom liñ lay wan ak la ne ci biir comme penko ak soow motax fu ñi mujj batil ci batil rek lañuy mujj guide temprel yi dang koy gis ci ñom ñuy incarner lo xamni gëmu ñuko nekkul ci ñom ñukay jema incarner nak su ko defé ñi nga xamni nak lañu gaaw gëm ñepp gëm leen ñi gaaw gëm ñepp dañ leen di gëm waye fu ñi mujjé na sax ndax lan netarul ci ñom nekkul lo xamni lu sincère la batil la batil propagande rek la waye dawlatul haqq mom ila sa'a dara mënu ko mab dara ndax al haqq sabit waye al batil mom lumu guddu
lumu yag yag lumu sori sori lumu siiw siiw li wax ñaay di wax yeeg bu borom nara daanu sori kaw baaxu ca lo gëna sori kaw sa jël gëna metti rek lay doon waye yag yag ci suuf nga jëm yag yag ci suuf nga jëm ndax lutax li nga taxawal lepp batil la dara sincerity manam da nga won nit ñi da nga wéx fekk da nga ñuul kook won nit ñi ni da nga wéx fekk da nga ñuul kook motax borom bi ni wa ja'ala kalimatul ladina kafaru sufla ñun yalla yep ko xamni leader nga bo xamni temporel nga di wote wo daraja di wote woni da nga sel di wote woni da nga mag te fekk ya gëna ñuul kërign ko mëna doon sufla ci suuf rek nga jëm da ngay primé sufla ko mëna doon da ngay primé rek ci suuf nga jëm wa ja'ala kalimatul ladina kafaru sufla waye na wa kalimatul lahi hil hulya ni sincère te taxawal lu sincère nga xamni li ci seen biir moy li ci seen biti niko imam khassali misale imam khassali neena li ñi tuddé al adab ñaar la al adabu sahir ak al adabul al adabul batin al adabul batin sa digg ak sa borom la al adabu sahir nak sa digg ak say morom la legi nak nga fexé ba sa digënté ak say morom rafet ni rek ndegata sa digënté ak sa borom dara dara dara dara ndax wallahu azizul hakim yalla neena lool duma ko foyé wa kalimatul lahi hiya al hulya ki sincère nga xamné biram moy bitem bitem moy biram muna muni hulya rek kanam rek la jëm lu boom ga sew sew sew dara munu ko dag muy nax wallahu azizul hakim man yalla may aji xereñ ji ba luma def non la may aji tedd ji ba luma def ken munu ci dara luma def ken munu ci dara dara dara dara dara lo tax sallallahu alayhi wasallam ak ñeul benam ca makka sewru ni nebutu ci ay xunti di laqatu ci ay kër sewru wa makka jema dag dag buum gi mënu ñu ci dara dara dara dara mu fexé ba genn ak buum gi ñu exilé ko mu dem ni stuti buum ga mag digi reuy ba ken atanutuko mu delu ci wat fanku exilé won ñu deggu ko mu nan waxul jahal haqq wa sahaqa al batil in al batil kana sawqa rusul isra gis nga ayat bi sax fam nek moy fam gisse won ak borom diko joxon buum ga rabbi sitwa jal jalaluhu buum gu sew gog mo mu di conquérir makka ba mom ko lolu moy li dalon Seigne Touba ndax yalla neena sama sunna ci kaw suuf moy neptu sama xarit ak jaarale ko ci ay mitit ak ci bala ngir yekati darajam ak maqamam sunnatullahi lati qad khalat min qabl wa lan tajid li sunnatullahi tabdila manga suratul fath ñun yalla ñu programme bi ñu tek amul kenn ko ko mana soppi lu tal ni de wé moy sama sunna ci kaw suuf muni sama sunna ci kaw suuf du dara lu dul man yalla ma naray yëkkati sama jaam nar ko dara jaal nar ko def mu nekk guide spirituel dama ko jox preuve jaarale ko ca mu daj lu mburu dejul ci taal mas nañ na ma netti ni cheikh abdul ahad mbake radiyallahu anhu dafa am ben tubab bu joge France bo xamni dafa jang tarikhu Cheikh Ahmed Bamba ndax mom mamam da bokon ci ñinga xamni ño daan commander Seigne Touba ak li aju ci mom tubab bobu neñu tubab ba ñew Senegal ni day laaj ci fi nekkal Seigne Touba ñi bu ko ci Cheikh Abdul Ahad radiyallahu anhu bi nga xamni ñew na di waxtaan ak Cheikh Abdul Lahad ba yag mu ne interprète bi waxal ma Cheikh Abdul Ahad ne ko pour bi muy deg ni fa lañ dugalon bayam sama mamako tabax la ilaha illa
pour buñ wax naan fa lañ dugaloon bayam ne ko sama maam ko tabax Cheikh Abdoulaye mom dal di tekkaliko ak sagom lay jar nako Cheikh Abdoulaye dal di tekkaliko ak sagom fi sa mom waye tubab bi ni interprète bi waw lajal ma serigne bi lu waral changement bi ya mu ne ko waw tubab bi daf may laaj lu waral sa changement bi mu ne ko xana tiis wi ak bala bi ak nakar wi lu ñu tek Serigne Touba rek neñu bi waxe lolu tubab bi babu jigen la neñu mu dal di rocci jaarab or bu mu takkon ci loxom dal ni interprète bi waxal ma serigne bi ne ko sama jaaro or bi ni mu rafeté ba ko ko gis bëgg ko man ci ay milliard ne ko bim ko daatan mel dañ ko jaarale ci safara lak ko door ko tap tapal ko ba sollu Cheikh Abdoulaye neena mu mela melni dañ ma soti glace rek radiyallahu ta'ala anhu mu ne ko moy degg de or or lim daj biñ ba ko ko gis man ci milliard dañ na lu mburu dajul jiftal Serigne Touba it kasalika li tax ñepp bëgg ko nit yalla yëpp bëgg ko malaaka yi bëgg ko ndax mom ci bopam mo waxal bopam ni yenen sun borom daf ma bëgg bëgg bama gënal ko ñepp yenenti bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ma bëgg bëgg bama gënal ko ñepp malaaka yi bëgg ma bëgg bëgg bama gënal leen ñepp ñun tamit yalla nañ ko bëgg bama gënal ñun ñepp radiyallahu ta'ala anhu ñun it yalla nañ yalla defal tawfiq ñu bëgg ko bama gënal ñun ñepp radiyallahu ta'ala anhu ndax bëgg ko ci la njariñal adina nek ci la njariñal al-akhirah nek radiyallahu anhu waaw borom neena man yalla buma jëlé lor tek la man mi la ko tegon dong mako mëna teggi xey doom adam mu ñu ci dara te man yalla namumako waye suma la joxe ngeenelit ku ko fi bëgg jëlé yi day sonu rek waye mënu fexé fexé bu mu joggé fi ndax man yalla mako fa def yalla neena fuma def ngeenel ay pexé mënu ko fa jëlé fuma def loret ay pexé mënu ko fa jëlé wa in yamsaka Allahu bidurri fala kashifa lahu illa huwa wa in yurid bi khairin fala radda li fadlihi lu leer la motax Serigne Touba ni ad-durru wa naf'u min ar-rahman laysa min al-bidani was-sudan wa ji nga gis ngeneelal yalla ne ci mom nga añane ko ay pexé numal ko yaqum deram ak lutax mukk yalla jëlé fa lam fa def lay tax yalla jëlé ko fa dal moy waji ci bopam rek def ko digam ak borom donc moy tax mu joge fa waye say pexé ak say complot ak say mbolo munu ci dara munu ci dara ki yalla teral ka salik munu ci dara munu ci dara liggeel waliw dafa am njariñ njariñal sahir ak njariñal batin hena waxon nako ci ben président bu fi bayiko bu yagul rek mani man politiquuma politique luuma xawmako xawmako ko xam waye lima xam moy subam gi nek moy dakk tayam ñi ma foko tek mani du ak wilaya de wali wi senegal yi la xam dama xam wali wi senegal ñom la xam fa len yalla tek ñoñu la xam ni yalla tek ni len fo xam ni ku len ñaqal bañu gëreem la adina baxna sa alakhirah dana bax yalla xam nako wali wi senegal la xam man xawma waji wali wi senegal la xam te wali wi senegal yoy ma xam ñi leen fi representer ñom la deg ñu gëreem waji ñom la deg ñu sant waji wali wi senegal yoy ana kan mo ci gëna representer cheikh ahmadou bamba ak sidi alhadji malik ñaar ñi leen representer kenn ku ne deg na nga gëreem waji mani ñi kuñ gëreem te gu ñu ko ci bakkan ño xam ni seen adina danaka nama yalla bal passé nañ fuñ mëna daw ñu waxe bakkan sax waye legi passé nañ ko legi seen borom lañ gëna jégué ka adina ñoñu dañ waxe bakkan seen borom lañ gëna jégué ci adina ñoñu dañ waxe bakkan ñom ku melni cheikh muntaka dañ waxe bakkanam ak fi mu toll ci at ku melni cheikh abdou assis al amin dañ waxe bakkan ak fi mu toll ci at te sa nopp yema may ma dégg leen ñu wax man netilu ñu ma leen dégg ñu wax ñom ak man nima xamé wali wi senegal kuñ gëreem sa affaire baxna yalla nañ ñu gëreem yalla nañ ñu gëreem wallahi kuñ gëreem sa affaire baxna adina ak al-akhirah nak lay bax adina ak al-akhirah kenn mënu la ko xagn kenn ku lako jema xagnit du ko netti du tal bopam day mujj rek ñew ni ay la yewen day mujj rek ñew ni ay la yewen du tal bopam
الدر والنفع من الرحمن ليس من البيدان والسودان لولو سيغ توبا واخ واو سيغ مودو وقتانو جيخوت وقتانو جيخوت واي ني تخاولو فوفو خم نين ني غن ني نيو دي نيو تي ايميسيون بي ني ولين كو واخه ولاف نجاي نينا كو ام غان يوك تيري اك نيه دارا جي موم بوغو bëgguma wax rek nit ñi yaakaar ni damay jambat fekk diidet waaye dañi benn bopp bu yamoo lu bari rek ñi tii day bari ñi ko wër bari ñi nga waral rek la bari ila akhirihi ci benn loxo te la yàlla xam doy na jàngalekat yu bari argent facile moo leen gënal yalla fasil ba taxna rek mu ngox ngeen bal ma dal émission bi nima ko waxe won buma soñon dimanche di nek mag yeen la waye leg leg dal galam koori am ba nga xamni day geja am waye du tay señ moudou di len ko tegalat rek inshallah len di ñaanal bu baax di sakku ci ñaan mu melni señ moudou amon na ben numéro téléphone bu mu len recevoir won pour ngeen man ci woté batay ñu may len ngeen bal ma ni may len ay quelques minutes rek bu ko defé ngeen wota ci mëna joxé sen participation mo djumul numéro ba 00 351 413 34 28 00 39 351 413 34 28 mo djumul dal non la won numéro bi inshallah ci kep ko xamni ya nga deglu jotaay bi te bëgg participer seigne modou ñu may ko ay quelques minutes rek ñu may ma ay quelques minutes inshallah taala ko defé ñu and ko lolu moy seigne émission bi nga xamni ñu leen ko defal ñu leen ko don defal muy minhajul abidin ila al janna te seen mbokk seen xarit mustapha mbay sam di leen ko defal dimanche bu nek inshallah taala dum adamay len sun borom binde wacc len ci kaw fof def leena orienter orientation bi mu jaarale ko ci yonnati alayhi wassalam ak kumulul awliya yi nga xamni ñoo len fi wootu kumulul awliya yoyu jamono fi ñu tollu ñu bari dañu bëgg gëmlo nit ñi ñeppayam rawati na ñi ñi tuddé ay salafiste am ñi am seen fikr manam seen idée daam ñu xamni idée salafiste lañ am moy dañu bëgg gëmlo nit ñi ni doom adam ay rawante wuñ ci daraja rawante wuñ ci maqama bu ñoom ko jang ba lañu riir rek yaak ñeppayam ñu japp ni ak cëriñ wërta am té ñi la koy wax kat ñi la koy wax ñom ci seen bop mbolo ma ñëkkal ak cëriñ ñu leen fa jappé ak tang lañ leen fa jappé muy guddi spirituel bi muy guddi temporel bi même leader bi nga xamni temporel la yor sax ay gaayam dañ ko jappé ku sel ku mag ku tim ñepp ku gëna xam ñepp ku gën ñepp andem lolu mo meuna am ci temporel spirituel nak yow legi nga bëgg gëm lo nit ñi ni li alquran wax ni wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajat lolu dal wërta am yalla neena foku man yalla mako def man la neex ma jël aw gaay tek ci kaw aw gaay man ma jëlu gaay gënal leen ñu gën yeneenu gaay nga ni lolu wërta am ak ndof mën ta wessu ñeppayam ak ndof mënu ko wessu ak ndof mënu ko wess ñepp yamu ñu de ñepp yamu ñu ñepp yamon am ñu gedd seen tir ñepp yamu ñu wala ma waxon ci radio bama daan defé waxtaan kéro bañ mané kilifa gi néna ñu yamalé ñepp mané kon day da na am ñu gedd seen tir mom tax ñepp yamu ñu ñepp yamu ñu de ñu yamalé ñepp mané kon day da na am ñu gedd seen tir ndax ñepp yamu ñu yalla yamalé wut
kon ku bëgg participer rek mën nga jaar ci 039 351 413 34 28 34 28 inshallah. Bu fekke ni Seigne Modou téléphone amna nga def ma signe, bu fekke ni téléphone amul nak ma daldi yewi ko dawat ci liggey bi inshallah taala. Té djéggul len rek nima ko waxé, no ngi ci wéru safar, safarul khair inshallah. Ma ngi don waxtan, ma ngi wax sax ni xamna bu may waxati dama waral na yel ben mawdu bu ñi tuddé Cheikh Ahmed Bambaka mu jeddit, waye danaka li ma wax ni rek sax laal na ci tuti ci tajjid bi nga xamni don nako def té mu jeddi doon yiko fi jitu won ñom ñepp kenn ku nekk jaar ci, waye nak mom stratégie bi mu ko défé wuté na ak ñom nañ ko don défé mom Cheikh Ahmed Bamba, ndax révolution pacifique bi nga xamni andi nako ci rénovateur bi mu don def nga xamni tourul deret te atteindre na oxystifam radiyallahu anhu, lolou nak mo bari wala am de yonent yi bari dañu tour deret doga atteindre, waye Cheikh Ahmed Bamba mom atteindre na oxystifam te tourul deret ko xamna tourul deret, waye weñ sax reuy ko weñ sax reuy ko sun leader adina yi rek bala ñu atteindre sen oxystif bakkan yu bari faatu ñi doga atteindre sen oxystif. Seigne Touba rek lañ xam ci pacifiquement ko atteindre oxystifam te wéñ sax déwul, waaw wéñ sax déwul. Lool nak ku ne war nga ko ci roy ku ne war nga wuté jëm roy moy yegg fa nga jëm te do lor kenn ku ne war nga ci roy radiyallahu ta'ala. Yalla nañ ko yalla fayal. Bokk auditeur yi yene ngi ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna, seen mbokk seen xarit Mustafa Mbay Sam di len ko defal dimanche bi nek bu ñenti waxtu jotay ci Senegal defé may nañ len ngeen mëna participer ci émission bi, ñoo ñi ñaan yalla tabaaraku ta'ala sun xel di dem ci mbolam ñi nga xamni ñoy wa diaspora bi daam ko dugg de wala wa diaspora bi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal di sakku ñum ñaan rawati na ñi nga xamni ñoy kolere daara ji melni Serigne Mohamed Diallo ñom Serigne Kossofal ñom melni Serigne Wali Diouf ak soxnam xamna Jaynaba ñoo xamni xariti daara ji lañ di jappelé daara ji seen kemp lay katam ñu ñaan yalla ci war may safar ak alquranul karim ji ñu fay jang nga xamni depuis ñu sante daara ji 2013 ak légui ta bu wéru safar téro ginnaw takusan ju nek dañ fi wacce ñaari kamil alquran diko def ba muy fukki fan di ñaar fukki kamil su ko defé ñu daldi tambali wat takusan ju ne benn kamil ba muy juroom ñett fan tombe ak bisu magal ba lepp day nek 28 kamil depok araf alquran lolu depuis 2013 ba legi ñing koy def no nga ñaan yalla bolu ni yiwa yeen xariti ihya ulumuddin dar ihya ulumuddin yeen ñi nga xamni lu seenu ñak tuti ngeen ciofte duggal ca yiw alquran wowo yalla nako yalla def ci seen téré jëf yalla nako yalla def muy karange ci yeen di ak muccu adina ak alakhirah di seenu doliku wa yalla nako yalla def muy fekk seen jariñal njabot wa yalla nako yalla def ngeen téela noppulu ci war may teranga seen njabot yalla man nako yalla nako yalla def ci war may alquran mi tax ngeen di and ak daara ji di len wax jazakumullahu khayra jazaihi ñima ci tuddu yobale na ñima tuddu inshallah taala bokk auditeur yep rek bayuma kenn ñom ñep seen taxaway ñom seigne cheikh jonn ñom ak nga xamni daara jigen ñi ginaaw yalla bu tambale tay ni ba jigen ñi tambale jang bokk na ci participation ndax ma ca newon di ñet ñet
kéro bimu fi ñëwé tombé ak gis ni rahama dessé ak ay karo fasasa mu daldi ci jublu kon ñing koy wax jissa kum la waxir jissa mom serigne cheikh momulé ñu diko wax serigne cheikh jonn di nuy jigéenam bi nga xamni mo nek fi ci sénégal nga xamni da naka li yonne ci man ci mom la koy jaarale mom tamit ñu gëreem ko bu baax ndokel ko muy jigéen bi baax momi ndaysan leg legi sax bu ko cheikh yonne dara ci daara ji muni ah may dama bëgg lu baax daldi participer momit kon jazakum allah khair jazahi dal nako yalla nangu def ko seen téré jëf inshallah taala bayiwunu kenn ñiñ tudd ak ñiñ tuddul ñepp rek ñaan gi boole nañ leen ko inshallah jamono bu nekk non lañ koy defé jamono bu nekk non lañ koy sa buñu wote bisub alquran ci juma ji tuddu da wax do nga ñeen ah bu leen fatte ñi nga xamni day gannaaw yalla bu ngeen fi nekké ma di len saytu tum ranki wu len xefu len maru len te yalwani wu len ñoma tax bu defé nga dégg seen kaddu yépp yalla na len yalla téral yalla na len yalla nangam lool nak lu am solo la yalla nako yalla nango rek inshallah taala ngeen di wax jere ngeen jëf isaakum allah khair jisaahi non lañuy nuyo nuyo ku ci melni señ ba jang ko ni bu baax diko ndokel momit ndaysan diko xir ci daara yi di ko le rek daara ji wax jazakumullahu khairu jazaahi ni wa señ modou wa bu fekke amna ko bëgg participer bu fekke nak amul kuy participer ñu jéggel ma inshallah taala ko defé ma mëna dem ci yenen ité inshallah képp ko xamné bëgg na participer rek mën na jaar ci numéro yoyu mo xam direct la mo xam whatsapp la fofu mëna jaar da nga fekk señ modou mu duggal la inshallah taala waaw képp ko waté fofu rek señ modou da nga duggal fekké ni amuñu participer ñu jéggal ñuko ak non ñu ko waxé émission bi ñu bari xeyna diffusion bi la ñi gëna top ko sax ke ni bis bi ci bofum lay lay xeyna mu fekk liñ ci daayira yi ak ci aju ila akhirih ah inshallah képp bu nga participer rek mën na jaar fofu inshallah taala e numéro bobu momo defon signe yalla nga yoni ma message mo mëna mané yéwiko inshallah taala ci ñu sabbi ñu ma wax señ papa jeng ma ngi koy nuyu bu baax mom tamit di ko xamni momit ku bëgg daara yi alquran yi la ñew na ci suñu daara ji ay yoon di indalel gone yi ay yéré ak ay dal ñu wax jazakum allah khair jazaahi même bas bi xalé yi di lal sax mom moko fi indi won mom señ papa jeng momulé ngi wax jere jëf jazakum allah khair jazaa dem rek ndaysan mbokk mu nek fele ci ngann la dekk bi tuddu mais fi ci ginaaw Kaffrine waaw da am ku tabbi de ñi di wax Serigne Abdou Mbay ñoy ndaysan sa bu magal bi def seeni ñi bëgg def ay triangle indi ko ci daara ji ñu wax jere ngeen def jazakumullah dem rek ndaysan mu yonne sukar ak ay mbokk ak yoy yere jeuf jissakum la khair jissahi li wax Serigne Abdou Mbay nek fofu ci ngann gele ci ginnaw Kaffrine ñu jere ngeen jeuf ñun ñep ndaysan non rek di deg jëm ji di deg daara ji bëgg lu baax rek waye ñen ko yalla fay jere ngeen jeuf jissakum la khair jissahi ay del non pat la bo xamni bu amul lu ko upp sax dina len ko wax jissakum la khair jissahi ñi ngi nuyu Serigne Ahmadou Diallo momit di sunu soppé mom yemul ci sop daara ji rek ak japp daara ji waye fum yalla da dogal mu bëgg no bëgg ba foko na tuwessu nak lay ndaysan da day wax ni man participation bi may def ci daara ji na mu ni suma demone ba awma dépass sax mom bu daara ji la gëna faratal ci sama dépass ko way lo lepp ndaysan xir rek ak bëgg lu baax xir rek ak bëgg lu baax tan leen ko yalla fay inshallah taala dir ngeen jëf ñu ko xamna señ modou ñu wax ni alhamdullilah lisi bi ni'mati tatim salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
ndax comme gisuma ko da melni amul ko participer suñ mo defuma signe ma yoni won message ma xam ndax est ce que jarna may xaar wala ñu tagto ñu ko may wax ak yeen ni bana ya nga ca kamil ba na le di wacce te mag ñoom ko daan and kon nak ñu ñox dal suñ borom alhamdulillah lati bi ni'matati musalihat allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ñu ñaan yalla yobbu ñu ci magal ga ci jamm ak salam way magal ci ñepp yalla indi len ci jamm ak salam ñu fekk fi jamm ak salam sa borom tabaaraku ta'ala ar ñu ar len ci war may seigne touba inshallah ta'ala dama ko faral dal waxe rek nak leg leg du ñak ay galankor waye ku sa xel dem ci man yakhru min bayti mu'ajjan ila llahi wa rasulihi ba mu jeex lu dik rek da nga xamni dogal borom bi la rabbi sujalla wa yalla ñepp ñu ci jamm delu ci jamm wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام وفي الفن سيرين مود مبي جام بكوي تي راديو خسيد أونلاين ديلو سيني مينن يون سيت ايميسيون بي ني تودي من حج العابدين إلى الجنة سين موك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديخال ديماس دي نيك ina bi sante yalla julli ci am yonentam alihi salatu wassalam yonent bobu nga xamni mom la yalla yoni ci ñun mu joxnu information yi bayiko ci sun borom yi ñuy jariñ ak yi ñuy lor mu nek ay information yo xamni yu fiable la pire et dire ku gëm mu jariñ la ku weddi mu lor la. Xam ngeen ni dimanche bi la weesu ñoo ngi doon waxtaan ci al infaq fi sabilillahi taala, ñu waxoon ni bu ñu fi yàlla maye ba ñu dellu siwaat deuxième partie bi ba tey dañ koy joyal rek jëme ko ci al infaq fi sabilillahi taala. Bar yàlla dogal dimanche ba ca topp ngant am am ngeen jamono ci buru lañ tollu doomi ñu ci bari ci buru soosu motax taxaw gi ma leen di taxaw ñoo ñu xawma ci walu tuti motax kon sunu dimanche tay ji di émission bi ñu fas yene motali rek waxtaan wañ tambali won te moy al infaq fi sabilillahi ta'ala te lako sabab bayyi ko ci al khalifatul am li ta'ifatil muridiyya sheikh muntaqa wote won al infaq fi sabilillahi jemele ko ci ñi nga xamni yalla dafa dogal seeni keur wala ci jamono taw bi wessu ñu waxon ba aksi ci fasun borom di jajj jaamam ni muy hadith bo xamni hadithul qudsi la yonantu sallallahu alayhi wa sallam sun borom ni ci awlam mi ñam irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama sun borom dani yeen samay jaam dimbali len ñi ngeen tane man yalla mi len tane ma dimbali len ku bëgg man yalla ma dimbali la da ngay dimbali ki nga tane sa bo dimbali ki nga tane man yalla mi la tane ma dimbali la irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama dama dama man na bëgg dimbalé mbokum doom adamam am ci lotangé bam dess yalla yalla mom ku bëgg dimbalé mom moy al wahidul qahar mom lotul ci dara kennatu ko mon ak ñepp fahalul lima yurid luko soob lay def ci waxtu ko soobé ci nam ko nexé kon bune dimbalel ki nga tane man yalla mi la tane ma dimbalé la irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama dimbalé len ñi ngeen tane man yalla mi len tane ma dimbali len amna aw gaay deg nañ wax yalla joju gem ko nanguko diko jefe diko pratiquer mu amu gaay yo xamni bañ degge wax yalla joju dañ ko sanni ci seen gannaaw li gannaaw gemu ñu ci dara nangu wuñ ci dara di dajale alal jëmi bu kenn xamut alal joju fi ngui koy bayyi mu wagnou ko nek sa lorange alquran ak ñi jundi aw gaay ni ay nit lañ yo xamni seen yon nekul ci ko xif aw nit lañ yo xamni seen yon nekul ci ko rafle benn oxystif rek lañ am moy dajale alal
nek milliardaire rek moy seen objectif waye seen yoon ci ko rafle seen yoon ci ko xir seen yoon ci ko lot wala tahuduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turas aklan lamma wa tuhibuna al mal hubban jamma sun borom ni kala kala aw ga ngi ñu xamni duñ tok sax ba jema proposer nit ñi ni len ay gor gor len ci di lel way xif ñi way di len gor gor lu ci di lel way xif ñi muni dedet ñom biñ ko def de ñi ni def muni ñom dajale alal bu lupp alal joju nak ñu diko lekke gauche droite wa ta'kuluna turasa aklan lamma ndey jor ak chamuñ lañuy lekke ndey jor ak chamuñ buñu ne lek lu ci ak ñu koy fubrek def ci seen biir waya xolal ben milliardaire ngay gis bo xamni alalam joodi nga xamni alal la jo xamni ëlëk yalla da koy saxal ay nopp saxal ko ay bëtt def ci mom roo mom alal ja muy waxante ak borom alal ja ëlëk yow mal xiyam ci xala ba yalla bëgg mu waxante ko mom alal joju nga xamni ëlëk da ngay layo ak mom ci kanamu yalla alal joju nga diko batare fo xamni waro ko fa batare kon yaangi lekke ñaari loxo yaangi lekke ñaari loxo fi ngay batare alal ji waro ko fe batare amna feneen fu taxone yalla jox la alal ji pour nga batare ko fa waye yow difo ko fofa wa tuhibuna al mala alal len gënal seen bakkan wa tuhibuna al mala alal mo len gënal seen bakkan hubban jamma di dajale rek compte plus compte égal compte compte is plus compte égal compte banque bu ne nga am fa compte wa tuhibuna al mala hubban jamma borom ni kala baxna gis nga ci kanam kalla baxna bisangi ci kanam isa dukatil ardu dakkan dakkan wa ja'a rabbuka wal malaku safan safan bisangi ci kanam bo xamni man yalla dana ñew mirage asman ak suuf moxuñe ko dama koy moxuñe li ñi def doon ci suuf la koy def ma délégué samay malaka ñu ñew gur gur leen ni ay xar dajale leen ben place bu kéro gi ri bo defut ci alal ji li yalla bëggoon ko ko ci def do jekle mo tax dina fa dox ni tabe baxna waye tabe fa yalla bëgg ko fa tabe mo gën tabe lu bax la bo gisé sun borom bi mi tag ibadur rahman def leena wax ni na ngeen tabe de bok na ci lay tax nga mëna doon ibadur rahman moy nga tabe waye nak israh bu mu ci bok moy yaq moy lan moy duggal alal foko wurtu duggal def ko foko wurtu def lolu moy yaq fa sun borom def alal foko wurtu def sun borom ni kala baxna bisangi ñew motax cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena bu la yalla denké wërseuk ndax wërseuk yalla koy denkané ngay dégg sax ñaan diw yalla ko may wërseuk mayu lako dala ko denk de bisangi ñew lo way denk lu ne dana lako massa laaj nga war rendre compte liñ la denkon yalla mayu la alal ji dala ko denk alal ji yaak jami yalla yeena ko bok yalla denk lako seigne touba ni waxtu wala sun borom denké alal rikway ñi wara laaj na yeyo ko len jox sa buñ la talalé loxo seigne touba ni nak melal ni aw xin bo len di jox motax seigne touba ci masalik neena wa kullu man wafaka li ittida'i fasbuk alayhi mataral atahi in kunta sakhinan
saxina lool la seigne touba wax ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala neena bula yalla dinki am kom mayulako dalako dink bula yalla dinki am kom neena kuko yeyo ñew di lako laaj kuko yeyo ñew di lako laaj seigne touba neena bokay jox melal ni aw xir wo xinu saq xinu saq moy boko joxe rek na aw fitam recc nang ko jox lo xamni aw fitam day dem mustakhalat ni des nako jox lu tol ni ci kaw suuf way yor alal di sedde la ay ambloy 25000 ki ambloy 10000 francs ki bo legge mu ñew di la ko lajat nga delu ko joxati 1000 francs ki 2000 francs ay comme ni gaay yi di genné asak wuliyé ko ñu jox la lu doon lo xani bo fa joggé danaka xawa mëna démal sa bop dédét ay wéccat rek ay wéccat rek amna ko xamni xeyisina la lutax mu xeyisila degg na sa alal xamna nit am nga ko mu ne fi pexé ba aksi ci yow gis la gis yalla ko gëna yomb waye lila gis lay jaxé jaxé mom def nay pexé ba aksi ci yow nga delo ko loxay neen bo muytu 5000 francs nga koy jox ab 5000 francs tuna ko nang fi jaar ëlëk bu fi jaaré do la gis lum fi wut wa me ful la du delu ci ndax bu ñëwé dula gis dula gis seigne touba ni dédé wa joju nga xamni def nay pexé ba gis la nga gis ni mom yayo na ko ko jox seigne touba ni na boko jox melal ni xinu sax fasbub alayhi mataral ata mataral ata melal ni xinu sax bokay jox melal ni xinu sax motax mo tekke ni in kunta saxinan ginaaw yow xam nga ni boromum kom nga yow xam nga ni li nelaw ci banki kenn xam lu tollu li nelaw ci say compte kenn xamul num toll in kunta saxinan xam nga bokut ak ben way bo xamni mom da deg gi mustafa mbay sam rek ku yengu ci l'islam la mu xey gad ordonnance am ñew ni ko sama ordonnance bi te fekk boba mi ngi sol ga ay mbassey ris waye poche dara ñew ci motax seigne touba ni in kunta saxinan ci may waxal xamna bopam in kunta saxinan yow xam nga ni waji lim lay laaj li nelaw ci say compte bank ken xamul lu tollu wallahi man nga ko jox te dula wañi dara te dula wañi dara in kunta saxinan amna ko xamni nit ñi dañ ko koy yaakaare rek waye nikku fa dañ ko koy yaakaare ngir l'islam rek waye nikku léegi ñu solo dalal ñeu fi man sa kër gëré ba tay dama amagu robina na bëggoon nga dimbali ma ci xëccël ma robina ko xam tiwab li muy jar ila akhirih ko xani dépasse daram sax duy ndeysaan waye yaakaar rek yaakaar yaakaar ah su ko defé mané baxna dégg na ko baxna dégg na ko leg leg ben waye ni ma waaw mané dama am addi sangam juma la bëgg na jox mané boma ko joxé ma defal lako sadaqatul jariya di amna ku fi ñew doon ma jambat ab robina ah mu nekk sadaqa jariya ci yow mu nekk sadaqa jariya ci yow bari na fi ci koñ bi ño xamni nonu rek la def ba yobul leen ndox ñom ñepp ci seen kër ye wërna ma ni liñ may jox man soxla na ko waye amna robina sa kër te ke lim may jox yalla tax mi limako jox kon na ko joxal yalla sama gisin la seigne touba ni bu fekke ni waji ñew na di la laaj te yow xam nga ni lim lay laaj yor nga ko bokay jox melal ni xinu saq muni wala tahtakir mala ila qaddin li khawfi darar wala tahtakir malan ila qaddin seigne touba ni bu fi neur alal ji bu fi neur alal ji jeme ëlëk
da nga xam da nga fekk ëllëgam deet kon bu ko fi neur jëme ëllëg wala tahtakir malan ila qaddin li khawfi darar mune ngir ëllëg yaakar ni benen situation man na la gar ngay dencël situation bob li khawfi darar bari na ci gaay loolu lañ wax dañ nan ah li mom mako joxe ëllëg situation sangam man na ma gar wa situation sangam bu la garé yalla ni lako joxon di fay jëk ay li borom tawhid ko xam ku am tawhid ba melni Serigne Touba mo xam lu melni wala tahtakir malan ila qaddin li khawfi darar wala Serigne Touba wax bu neul alal ji ngir xalat ni situation sangam man na ma gar euleuk li khawfi darar bu ko fi neur muni li annahu subhanahu wa ta'ala wa huwa lisi ahtaka sakal mal muni ngir bu fekke ni yaangi xalat euleuk muna muni yalla mi nga xam ni kuy dundule tu faatu mukk mo la joxon alal joju te jogu fi te fam ko don tibbe di la jox jeexul khajut khanjut jeexul khajut li annahu subhanahu wa ta'ala huwa lisi ahtaka zakal mal don la Serigne Touba wax li yalla ay joxe te mo la ko jox te mom mi joxe du jeexal kon bul denci ngir ragal lori euleuk lori ëlëk sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha soxna su yonent bi sallallahu alayhi wasallam mas nañ ko indil alal mu diko seddelé ba mu jeex mbindanam mi ni ko mayo aisha li nga def lu mu doon yow xam nga ni gëj nañu lek yam xam nga ni kër gi mom lu neex dañ neexé tak wa alal diñ la jox nga sédélé ko ni bam jeex mëno ci wona baye sax luñu réré ben sou sax bok di moyes seytuna ay séné ko hé faté won nako wallahi boba ko fatali won nit ma def ko nak waye faté won nako gis nga ko faté won na sallallahu alayhi wasallam bu daan joxé non la daan mel gaay na ko ci dajal bu la joxew ñaari jooni defé na ni jox na la addi nak li ci biiram yalla xam na ko waaw aw ñaari jooni aw ñaari jooni amna ci ñom ñu neew ño xamni nak ñom bu la né xolal sa téléphone rek bako xolé gis lu doon digënté bobu ñaan nga cey top boko xamoon la illa mune su la ko wax Serigne Touba ni kon bul neur muy nax boko fi neure tamit bayiko fi ëlëk sa njabot ñom ñoy nek trace bi ñokay don te xamo ci fuñ ko jëme xamoko de wax deug yalla mom kay bayyi nga leen fi alal ji mom kay demal rek nak waye bul xam fuñ koy def nak lele sax nga dem batali leen sax fiñ ko wara def nga wan leen ginaaw ñu ni way fa bi day font lolu xalaatuñ ko lañ lay wax te ba ngay dundu wallahi am nga nit ño xam ño xamni bo leen joxon alal ji wallahi ñu defal lako fo xamni bo demé yowmal xiyam fekk ko fa waye nan say dom suma faato Serigne Morib la digeen mu yor daara xulul lumbe wa na ngeen mako joxal million bayi bu digeen ma ca juma ja joxal leen mako 500,000 say dom lañ ñi lan ka lañuy def bi nga daatan faatu nga ko wara def ndax bi ngay dund nga mom alal ji bi nga dee momato ko ñom ñoko mom bi ngay dund booba nga mom alal ji waye bi nga dee momato ci dara ñom ñoko mom nu leen neex lañ koy def bu leen neex sax naane jiko sangara ño xam waliyazu billah motax sallallahu alayhi wasallam posé won question sahaba yi benn bis tok ak ñom ba yag mu ni way yeen li lan la mu ni ko lum doon ya rasulullah mu ni man dama gis ngeen di sonn ci alal li jambur bayyi fi seen alal ñu ko deed yow ki yalla yoni ñun suñu alal kay nak moonu gënal alal yi jamm bu ñu deedet yeen yene ngi wut di denc te li ngeen di denc ñi leen wara doon nako mom xam nga lan moy seen alal moy li ngeen jox yalla mu jitu leen loolu ngeen mom kat waye li ngeen fi bayyi momu leen ko de ñi ngeen fi bayyi ko mom li ngeen fi bayyi momu leen ko ñi ngeen fi bayyi ko mom motax sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith ba neena
الويل كل الويل لمن ترك إياله بخير وقدم على ربه بشر صلى الله عليه وسلم مصطفى عليه السلام نينا قرو سوارا قرو مبغل نيال نوا جو خامني بموي ген ادينا دا فا بايي نجابوتام اي ار بلس 4 اي كونت بانك يو فيس اي ويد ويد بموي ген ادينا لول لا بايي نجابوتام مني خرو سوارا انكوي خار مني كول تخ مني بام ديمي فا يالا فيكو فا دارا لو مسا دينتال بوبام وقدم على ربه بشر بام ديمي سي يالا مصيبه رك لا فا فك وقدم على ربه بشر musiba rek la fa fek bayi na njabotam ak tiranga de ñu nan gor gui day bayina fi 10 milliards 20 milliards 1 milliard 2 milliards bayina fi juroomi keur keur gu nek r plus 5 la r plus 4 la mu way nak waqadima ala rabbi bi sharri ba nga deme sa fasa borom fekko fulul aw ay fekko fulul aw ay ndax muso defal yalla dara li nga don jotta defal ko neew sax yalla taxutul ngistal la won yalla nci yalla musal al waylu kullul wayl liman taraka iyaluhu bi khairi way wa qaddima ala rabbihi bi sharri bi mi dem bayena ak njabotam tiranga bi khair tiranga judul jeex alal judul jeex waye dem fa yalla fi ku fa dara na'us billahi minha fi ku fa yalla dara waw boko de wax ci sunu jamono ñi jëfëndiko xel dañ ni ki dal waxe dof lay wax wala ki mom lim bëgg lan la ken waxula nga sar xeli nga yor tok dedet way amna fo xani mom bo fa say alal yegge lebal yalla jotna de naka jek sax lebal yalla da jotone bu yag way da ci rawati nak way da ci rawati nak ya worna li li nga yor ci ay keur diko luyé li nga yor ci ay four li nga yor ci ay bari bu liggéeyu kay ñuy jur alal kenn xamul nuñ toll to sa bo diggé wota yalla la nga tay def du passer 25000 francs away señ bi li kenn xamuko ma ngi diggé ben way bu joxe 40 millions ci wote bi 40 millions kenn nit simple rek moko joxe waxuma ñu dajale kenn nit rek moy yëkëti 40 millions joxe yalla na yalla tax ay bu yalla taxé woow yu yowmal khiyam ko mo nak bu fekke da ko joxe ngir bëgg bu ko état rekké mu daw wote walu waye tey bu yalla taxé wéddi laj ko Ousmane wéddi laj ko Seydina Ousmane rek mom mi joxe wante yalla tax nga xani mom état bu laj lempo taxuko wona joxe état rek ko muy daw di walu taxuko wona joxe yalla rek ka taxam mu don joxe subhanahu wa ta'ala mom sayyidina usman yaron sallallahu alaihi wasallam mo wote ci yalla comme ni seigne mun taxaw wote ci yalla ni man nak sa borom digal nama ma xexi khaswatu uhud ay nganay amu fi ay war way amu fi Ousmane niko defal ma bit sama deg mu niko nangam makoy final Ousmane dem yenu lepp ñew jox sallallahu alaihi wasallam xam nga lum ci gobe li gaay naan mbir mi mom luma ci gobe gar ko Ousmane mom lam ci garay ak am njariñ lam ci gobe moy ku tolli Mustafa alayhi salam julli ge selmal di diso ak yalla ci Ousmane di diso ak yalla ci Ousmane ge ba fajar Mustafa alayhi salam mo julli ge selmal di diso ak yalla ci Ousmane yalla Ousmane beugatuma nga top ko dara yalla dossier Ousmane yep na nek blanc essentiel yalla ba fajar xar
yalla niko yemuma ci sax bal ousmane daiman ma yalla ko yematuma ci lolou waye yowmal khiyam aw nit danañ ma togn djuroom ñaar fukki jinn yo xamni atena leen ba dar yeewi ci ñom lu dem safara ousmane momé amna pouvoir waxu dem xet li leen nima yalla ñi adina leen yalla la leen di yobbu te duma ci man dara djuroom ñaar fukki jinn xam ngeen li bu fekkone julli man nako maye man bu suba ma tambali bu ko julli manona maye suba ma tambali suba bu ko wor manona maye suba ma tambali bu ko jang alquran manona maye suba ma tambali motax alal tawfiq la nihmala xewal la bu fekke ne xam nga li tax yalla jox lako mom alal nihmala paka ñaari bor la mom alal paka ñaari bor la man nga ci jagal sa adina jagal ci sa alakhira mom alal alal ju lew baka ñaari bor la sa adina day jak sa alakhira jak alal ju lew waye ndax ousmane bamuy def li amna ampoule ben ampoule waye bamu fayut deedet ampoule waye yepp fayna len yereelu len 15

ni bo len xamé noy jëflanté ak ñom ëlëk muni sanu'adhibuhum marataini dana len mbugal plus manam deux fois 1 = 1 plus 2 dana len mbugal deux fois la yalla wax sanu'adhibuhum marataini ñaar yoon la len di duma bo len duma ba nopp nak muni suma yarduna ila 'adhabin 'azim ma yobul len sawara wa gëna tang ci safara yi ginaaw buma len mbugale ñaari mbugal dana len mbugal adina muy mbugalum bammel ma mbugal len al-akhirah door len yobul safara door len yobul safara wallahi jarnako dekk ko tol ni yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ba nopp nek am ndawruur dekk muhammad sallallahu alaihi wasallam de ba nopp nek am ndawruur nek nafiq nek ci biram diko jabulise nek ci biram diko jabulise kula mbugal yayo nga ko kula mbugalul yayo nga ko nek ci bir seigne touba diko jabulise kula mbugal yayo nga ko kula mbugalul yayo nga ko nek ci bir seigne touba ci pakku seigne touba di jabulise seigne touba nga nan touba ak fepp yam xam nga ni waxo deug touba yamut ak fepp touba ay tir biko yalla tiral ci ciobare sun borom la ak sañ sañam ak katnam ndax yalla mom kaw suuf yalla la sopp mu tan touba tirel ko bok na ci ay spécialisé mom touba ay khususiyatam da ca bok kenn musuko mom kudul seigne touba bomu ben la ci particularité touba manam touba ci bopam ken musuko mom ko dou seigne touba ko jikko mom radiyallahu ta'ala anhu particularité bi touba am bok na ci seigne touba ko jikko mom radiyallahu ta'ala anhu yonnante bi sallallahu alayhi wasallam sun borom daf ko ni yow muhammad sallallahu alayhi wasallam fala wa rabbika la yu'minuna ata yuhakimuka fi ma sajara bainahum yow muhammad ndewrur yi nek makka ak ndewrur yi nek madinatul munawwara munafiquna yoyu say yoyu nan la gem nañ waxu ñu deug buñu massa gem mu mune xam nga kañ lañuy reconnaître sin ngëm kañ lay reconnaître sin ngëm man yalla moy bis buñu nango top sa ndigal bala ma nangu sin ngëm rek dañu nango top sa ndigal rek fala wa rabbika la yu'minuna atta yuhakimuka fi ma sajara bainhum atta yuhakimuka fi ma sajara bainhum fala wa rabbika yalla da ko giñde dañ ko mangi giñ ci sa borom yow muhammad ndewrur yi marirendo yi nafiq yi duñ massa gem muna xana len rek de bala ma d'accord ni man yalla gem nañ moy ñu nangu nga doon seen kilifa bo len digale ñi def bo len téré ñu bayyi fi ma sajara baynum ci lay xew seen digënté yow rek lañ ci deglu yow rek lañ ci deglu gis nga jamono bi Touba amé li Touba jamm do nga fi doon xew jamono bi nga xamé ni Touba nangu nañu top ndigal bayyi téré boba Touba jamm fi xew moy boba Seigne Modou Mbaye Thiam bu joté ak Modou Ndaye Baye Fall señu ko yobbu police ñimi wuko day dem ci serignam ne ko man day kuñ wax Modou Ndaye Baye Fall damay togn rek mu ne Modou Ndaye Baye Fall kuy kilifaam mu ne ko la yibra xujja serignam bobé wolu Seigne Ibra xujja bam ñew mu ne ko yow ka da nga am talib bu ñu wax diw day togn sama talib bi diw mu bëggoon ñu waxtane ko ndax digënté bi lu ñaaw ko jëfi mu nit gogu togn dak na tay ñu wolen ñom ñaar ñu bokk tok ñu wolen ñom ñaar ñu bokk tok ñu ni acca balontu len ak kenn ku ni jog joy leung sa morom jamm delu ci wat fi ma sa jara baynahum boko lolo xewon bu fekke ni amulo kilifa go meuna dem wax ko ko kuy sa kilifa boba chef de quartier bi te chef de quartier ba ngay dem chef de quartier ba dal di wo Modou Mbaye Baye Fall wo Modou Mbaye Modou Ndaye Baye Fall ñom ñaar ñu bokk dajé mu dig leen ni yeen ñaar yi gën ma leen bokk jur bokk leen yilif ci quartier bi aja balonti leen ak li bu amati seytane dong la na fi yam
ñu ni jeexna bis ñu tay daldi jog.

da tax gumba lu lafagn koku man luma koy doye nak kon ñu xaar yowmal xiyam demal papa amo anifa dal ni wax deug yalla metti na de tak jigen ji tax gumba lu lafagn metti na waye limuy metti metti nak mo gëna sedd mu top ma pomam bi yowmal xiyam na nangu dal di nangu ni ko lañ mako may bañu julé takusan ñu may ko ndawti buñ selmalé timis ñu ni ko neeg de la sa soxna né mu waxu taxaw ci buntu neeg bi ni assalamu alayk mu dégg jigen du ko ni wa alaykum assalam wa rahmatullah mu ni samih li balma balma dama jaawale mu ni ko jaawale wo kay ñewal jaawale wo mu ni ko deet man dañ ñima soxna señ may ci neeg bi la né te soxna señ may da tax gumba lu lafañ te yow yaangi ni dima gis yaangi ni taxaw mu ni ko kay rek man mi la man la sama papa di wax mu dal di duggu mu ne ko gisee bo gisee sama bay ni la dama tax moy ba juddou ba fi may wax ak yow sa nob bi musuma ci deglu arab bo gisee mun la dama gumba sa beut bi musta xollu arab bo gisee mun la dama lafagn sa tank bi musta doxilu arab allahu akbar papa abu anifa dal di fay fanan soxna sa jeele ci eumbu eumbu bobé moy abu anifa mi ngeen xam tay di kenn ci borom ñenti ngir yi ci l'islam waaw man li rek la doon misal ci jigen ni pour bëgg jigen ni gëna gor gorlu ngir gëral ñu ay walli waki borom ñu xam xam ngay foñ foñé ka téll téll naan da ngay xass mbacké mbacké da ngay nangam naan man fuma xassé mbacké mbacké mbacké mbacké man na ma bok ak ñom jenn dérëd di leen xass nopi leen te bayyi jaxassé xana yow buma dalé wax batay lool rek nga nango dégg way lima wax ci lu baax bari na sétil loola te bayyi fi li même bu féké li dafa négatif bako fi bu ko dégglu bu ko dégglu doom adama sax day wax lu négatif xol da ko jar xol da ko jar way juru cheikh abdullah mbacke way juram mom cheikh abdullah way juram wu jigen kako jur manam bayam dafa ragalon yalla manu ba du lek lu lewut ba buy tukki sax buy tukki mom seigne bobé nga xani mo juru way juru cheikh abdullah buy tukki day daldi jël ci sangalu keureum ak woru keureum yobale fum dal su démé sangal sox lay joxé nañ ko ci togalu blax ben bis mu dem ci genn keur joxe fa sangalam ne lañ ko ci togalu blax ñu togal lax ba jigen jëm ko jox di jigen jo xamne xeyna peut-être mënta misiré am ñuluk ñuluk ba dal di lor mu fédlé ko sangalu bopam bako way juru ki jur cheikh abdullah muy way juru mu jigen soxna maryama jaxate bayam ba nga xamanteni yalla dogal na mu tib ci lax bi ñaari tib rek suñu borom xamal ko niko ligay lek da nga ragal yalla mandu sammu ba do lek lo beuy ci sa ñokk bop te li ngay lek lu ñu sa ñokk bop ngi ci mu jël loxom duggal ko ci gemin nga di wattu di wattu di wattu bo wattu deret dal di wolu borom keur ga wol ma sa soxna ci man sama sangal ci xana da am lu mu ci def bañu woyé soxna sa ni ko wayo sangal ci le señ bi joxon xana du mom nga togg lax mu ne ah kay na mom la togg lax sax waye ñu lu ba dama rëcc ma tib sama sangal bop fédlé ko muné ko waw kay gañango tay di koké moy mamie cheikh abdullah xam nga ni koko man naam seub bu melni cheikh abdullah de ñoñu lay waxal man ñoñu lay waxal ku gis wax di ko ci gis sa bop nak sa affaire la ngeen balma señ modou kon wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihat

online delu ci benen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna te seen mbokk seen xarit Mustafa Mbay Sam di leen ko defal dimanche ju nek bu ñeenti waxtu joté ñu ñaanal leen sakku ci yeen ñaan delu di leen jéggulu ci randi wi nga xamni moy randi wu Minhajul Abidin ila al-Janna di randi wu bo xamni waxtu wu jot auditeur yi dañ koy bayyi xel diko sentu diko xaru ñu jéggulu leen fan yi nga xamé ni déggu leen ñu dara warul ko lool rek xat xati jamono ñu ngi leen koy jéggulu bu baaxa baax ginaaw bi ñu santé yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam ñu ndokkel leen ci wër wu tedd wu mag yi ñu nekk di safarul khair fi dunya wal akhirah di wëru khadimu rasulullah sallallahu alayhi wasallam waye di wëru sayyidil awwalin wal akhirin waye nak di wëru al muridin wal muridat ndokel len ci ndokel ci al alam al islamiyya di ñaan yalla mu may ñu fekk ko miraran miraran miraran miraran ni ñu fekke 2026 yal nañu yalla may ñu fekk ko ay 2000 nangam yu bare bare bi barakati sayyidina cheikh ahmed al bamba radiyallahu ta'ala anhu di ndokel ci ne ci technique bi di serigne modou mbay cham xam ngeen ni ngeen ko miné ci waxtaan yi ma yagg def li kulli makan maqal bëre bu nek dafa am ay actualité ay sisi yuñ fa wara waxtaané buñu né magalu Touba buñu né 18 safar xel yépp dana dem ci Cheikh Amadou Bamba xel yépp dana dem ci ndam li nga xamné l'islam am nako xel yépp dana dem ci yëkëti gi nga xamné mom la Cheikh Amadou Bamba yëkëti drapeau islam muy foloté té dootu daanu ba yowmal qiyamati akbar lolo tax nak njambar gogu mu def muy al jihadul akbar ba am natije bi mu am resultat bi mu am and ak lolu sun borom fay ko ci aw yiw wu daj wa adina ak wa alakhirah mo gis ni yiw wu mag wo nga xamni daj na wa adina daj wa alakhirah ci mbaxuk sun borom ak ak tabam muni kon nak na wo julit ni way gëm ni way xam ni yalla ñu santale ko boromam tabarak wa taala lolu moy wote Serigne Touba Cheikh Amadou Bamba wote wul ngir bëgg mbolo wote wul ngir bëgg ab dërëm fa wote ngir ñariñal jaam ñi lu ko waral yalla ci bopam mo tek ci loxom sa naf'i bila darar bo xamni ñariñal kesse lu amul lor soko de wut bo dajek Serigne Touba bay bo nga japp ci radiyallahu ta'ala anhu wote yi dafa bari ndax iblis day wote ay gaayam di wote ni yonent yalla yi di wote wali yi di ko wote salihina yi di ko wote ulama yi di ko wote non la shaytan di wote momit shaytan day wote motax sun borom bimu gesseene wote yi barina mu xamle ni na ngeen wuyu ji wote yi waye nak na ngeen tan wote yi ngeen di wuyu ji yeen way gem yalla yi borom bi rabbi sto jallani ya ayyuhal ladhina amanu astajibu lillahi wa lirrasuli isa da'akum lima yu'ikum lolu na nga suratul anfal yeen ñi wax ni gem ngeen yalla bok ci dairatul iman waxtu ngeen deggete ab wote bu len teub rek ni tabax ca wote ba na ngeen gestu wote ba lan la bu len gisee ni wote ba luy dundal seen ruu ci yalla ma nga ca
bu ngeen giseeni wote ba lu leen di taxel ma nga ca bu ngeen giseeni wote ba lu leen di wamat demeleen ci siratul mustaqim nga ca daw leen ngeen wuy ji wote ba lima yuhyikum iza daakum lima yuhyikum kenn amul werante ni ci wote seigne touba bi mom ci la sun ruuy di dundé dama adama yaramam day soxla lek soxla nan ni yaram yi soxla lek soxla nan nga xamni day soxla ay vitamine ngir yaram yi meuna dundu ngir yaram yi meuna am wergu yaram ru momit non la soxla lek non la soxla nan ru dafa am lukoy dundal am lukoy mandal moy lan moy yalla moy lan moy li jëm ci yalla moy lan moy waxtane yalla moy lan ila akhirih sun borom ni bu ngeen degete wote bo xamni seen ru yi dana ci dundé seen ru yi dana ci xamé yalla seen ru yi dana ci taxé daw leen ngeen wuy ji wote bobé mu melni aji wote ji mu cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu bi mu daatan wote def na li ñi tuddé tajriba moy experience la ci amna experience ci wuy ji wote bi yalla la ci nekk ci aw yiw la ci nekk ci barké la ci nekk ci taxé radiyallahu anhu di mu joju moy ci nga xamné mo gaddu bala yépp ngir ñun ñu mucc ci bala mo gaddu tiss yépp ngir ñun ñu mucc ci tiss lu ko waral alquran daf no misal ni sun borom rabbi ta'ala dafa am ay jaamam yo xamni ben oxystif lañu am ben djublu way lañu am kenn lañu nangum mom len kennay seen borom moy rabbi ta'ala jalla sun borom ni lolu dafa am ci jaamam ni jaam ño xamni nanguwuñ kenn yilif len nanguwuñ kenn conditionné len kudul yalla mi len bindete mom len ñom rek lañ nangu muy seen borom mom rek lañ nangu mu conditionné len borom bobu nak nga xamni rabbi sto jalla nga xamni mom moy orienté ay jaamam ci cioba rabbuna allah su mustaqamu genn kaddu lañ am duñ wax genn ci luñ wax dana ñuko def ñun benn bur lañ am yalla la tuddu ci la yam dedet ñu ne ci la yalla bëgg su mustaqamu ñu ne ci la yalla bëgg mu ñu ñu fo leen fekk man yalla dama leen di boole ay malaaka yu leen di accompagner nga xamni kenn du leen mëna tital bañu daw kenn du leen mëna xëbal bañu daw tanzal alihimul malaikat ala takhafu wala tahsanu malaaka yi diñ leen di wax naan bu leen tit bu leen ragal bu leen jaaxle waaw lenn ci mu fasir woni dañuy wax naan loolu bu nit ki tolo ci sukurat te bok ci way taxani la malaaka yi di ñew di leen wax noon waaw mi ñu xamni waaju ñu sukurat jige wuñu fi ñu sukuraté te malaaka yi dañuy ñew di wax ak ñoom di leen bégal ni leen yene ngi ci alal kitab wa sunna ñun ñoy seeni wettal ñoy seeni xarit ñoy seeni accompagnement fi ci adina ak alakhirah jeñ jëm ëlëk borom bu namé yam yan ab jaamam yan daraja yi ak yan maqamadi bu ko yalla naré yëkëtil ab jaamam faaw da koy jaarale ci épreuve li ñi tuddé épreuve ni nga xamé ni boy jang ba wara def examen faaw nga def épreuve pour ñu mëna xam ban diplôme nga yayo naka noni nit yalla yi bu len suñu borom tabaraku taala naré yëkëti seeni daraja ak seeni maqama faaw mu indi épreuve ma tax yaronte sallallahu alayhi wasallam waxon ci hadithum bu siiw bani inna asadan nas bala'an al anbiya fal awliya sumal amsal fal amsal alayhi salatu wasalam sallallahu alayhi wasallam neena ñi gëna diis ay nattu ci seen digg ak seen borom moy ñi ëpp daraja ak maqama ci seen digënté ak seen borom mu ñoo ñan la mu ñoy anbiyaahu yi anbiyaawi yonante yi alayhi wasallam xam ngeen yonante ñoy ñi gëna jëgë yalla gëna bëgg yalla gëna xam yalla yalla xaritoo leen taf leen ci bopam
mune yonent yoyu ño gëna dis natou mune gënaaw yonent yi wallu ya ci sus wallu yi nga xamni seen dig ak yonent yi dara duxu fi wallu yi nga xamni seen dig ak yonent yi dara duxli nga xamni wallu wo ci gis ab yonent lay roy wallu wo ci gis ab yonent la top wallu wo ci gis mi ngi mat ci mbiccum kala ben ci yonent yalla ali musallam gis wallu wo xamni Musa moy qudwam Musa alayhi salam moy qudwam moy reference am mom la donu ci sahir donu ko ci batil gis wali wo xamni yonti yalla isa la donu wali wi ñew donu ibrahima wi ñew donu muhammad ibn abdullah ila akhirih ci andak lolu kat wali wi nga xamni da donu isa ta nek ci diina yonti yalla muhammad daraja jam don ci isa mi ngi reflete wu ci yonti yalla muhammad manam ci yonti yalla muhammad lako jele waye daraja isa la ndax sun borom dafa jël maqamat yonenti yep alihi wasallam rangu ko yonti yalla muhammad ibn abdullah alayhi salam motax nga gis am yonent bo xamni wali wo xamni ci l'islam la ne waye nga deg ñu nan ko ibrahimiyu fulan ibrahimiyu wali sangam day ibrahima la musawiyu isawiyu muhammadiyu luko waral te ñom ñepp kat ki ñaan isa wi yo ki ñaan musa wi yo ki ñaan ibrahim yo ñom ñepp liñ am ci maqama ak ci daraja bañ di len adresser ci musa wala isa wala ibrahim lool lepp ñing ko donné ci yonntu yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam cheikh mudib am bokk ci walu yi nga xamni muhammadiyu la ñom dañu maqamam rasulullah mi nga xamni direct nga xamni maqama la mo xamni musa musuko am isa musuko am ndax waxna ni maqam musa isa ibrahim ak anbiya yepp seni maqama yalla da ko jël rang ko yonte yalla muhammad mu bolé ko ak maqam yi bopam señ touba nak bokk ci nga xamni dafa donu maqam rasulullah sallallahu alaihi wasallam direct motax ñu diko wax muhammadiyu radiyallahu ta'ala anhu kon bu yonte ne inna asadun nas bala'an al anbiya wal awliya sumal amzal fal amzal ni gëna tiss nattu gëna reey ay bala yu leen di dal moy yonenti ginaaw yonenti moy ñi leen donu ci sustie moy ñi leen donu ci sustie lool nak moy ñan moy kumulul awliya mani sun borom bu la namme yam faw day indi épreuve motax sun borom ni asiban nas an yatruku an yaqulu amana fahum la yaftunun wa ma ngi leen di laaj yeen samay xarit yeen samay copain motax xarito yalla di lu garaw waw yalla mom xarito ak mom yengale seigne Moussa ka wax yalla xarit balay musibal ngir dara jaal ko mbatami ko ni bal ko deg ñun la xaritu yalla rek xawna de ko deg ñun la xaritu yalla rek xawna de yalla ab xaritam bala nangu ab sabte xarit gi dana ko tek tiis wu nek bala wu nek motax muni asiban nas an yatruku an yaqulu amana wa hum la yaftunun ah dom adamay sama jamni dañu yaakar ni dañuy ñew rek nima yalla yow do nga liñu gem yalla yow rek lañu yaakar yalla yow rek lañu jëm ci yow yalla yow do nga yaanu mom man leen okay d'accord dedet du deme non damay indi épreuve ba xam ndax li ngeen wax degg la wala dedet muni wala qad fatana alladheena min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladheena saddaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin muni bu ngeen gisee may indi épreuve yi moy da am ay ño xamni ay warkat lañ ay waxkati lu deug lañ dañ nan yalla leen mom yalla ay seen borom te fekk aram seko muni faaw ma indi épreuve buy wone lolu muni dafa am ci ñom ño xamni dañuy triser ni nga xamé ni ki wut bak plus ni muy ñu njaaje ni nga xamé ni non lay jéme étriser ngir mëna jot bag bi te fekk jangut xamut jaru te yoon wa wala biñ ko jox épreuve fekk boba mom ané bi yépp jang ko légui lim mëna def rek moy ñu njaaj lay man sun borom da am ci gaañu ño xamni dañ may jéma ñu njaaj man yalla motax faawuma indi épreuve buy wané ni dina xamé gaañu wala dit wala qad fatana alladheena min qablihim muni non la fi jaara won ak ñi leen fi jitu won di yonenti leen fi jitu won fofu la jaara ak ñom de dama indi ay épreuve de
ulul asmi min ar-rusul bañ daatan bok ci ulul asmi min ar-rusul daj nañ lu mburu dajul tutal moy juroomi yonanti gën ci yonanti yalla sak yalla dafa indi ay prof motax muni man yalla dama bëgg xamlé nit ñi xamé ni diiw mi kat di woté ak wilaya ndegété limi wax dara du ci dëgg dama bëgg xamlé man yalla ni diiw mi kat ni kuko top taxé kuko bëgg taxé dëgg la ndax jaaral na ko fo xamni ni kuma fa mësa jaarale kuko top taxé kuko bëgg taxé kuko liggéeyal taxé fala ya'lamanna Allahu lasina sadduqu dama bëgg xamlé man yalla ñi sincère la leen bëgg won ngeen xam leen man yalla dama leena bëgg xamal gaam yu sincère ñi ba melni Seigne Touba ñoñu la bëgg ngeen xamé leen fala ya'lamanna Allahu lasina sadduqu taxé leena xamé ñi sincère ndax wota yi dafa bari am na ñu xamni wota bi mbolo mi seen intérêt dong bis bu seen intérêt dako doto deg mukk seen baat doto deg mukk seen wote muni walay alamannal kadibin nun la bëgg ngeen xamé ñi nekk ci ay tiaxaan ñi nga xamni dañuy tricher ma bëgg ngeen xamé leen walay alamannal kasibin ñi tricher la bëgg ngeen xamé leen l'islam am ñu ci nekk ño xamni dañuy tricher rek waye jëralu leen dara ku seen intérêt noppé baax ñu séti leneen ñoñu nak waliyas billah ñoñu la yalla wax ni ñoñu la bëgg distinguer ngir ngeen xam ñi deggu ñi sincère ak ñi nga xamni deggu wuñu dañu mel rek puritum kafé ci kaw kaas bo ëfé mu dali feulé non lañu mel motax nga dégg Serigne Moussa ka rahimahullah ba muy wax Serigne Touba na todé kerkeranil awliya ku wéddi li laj khairul anbiya ngir yalla kat xarit balay musibal ngir dara jaal ko mbata muy kuni bal yalla sa bu la joxé épreuve ñaar rek la ci nam da bëgg nga bok ci borom dara ñuy kawé yi wa ila jif nga bakar bo xamni bëgg na la ko bal ci tuubo ko mu tek la épreuve ngir bal la bakar bi motax yalla xarito ak mom garaw xarito ak mom danser yalla di xarito ak mom dafa danser na to di kerkerani awliya ku weddi li la ci waxul anbiya muni kerkeran ci wolof moy escalier moy ascenseur bi ngay jaar pour dem manam R+4 wala R+10 ascenseur bobu ngay jaar moy épreuve yi nga xamni ci la wali wi di jaar pour dem ci sen borom radiyallahu anhu motax Seigne Touba liko do lepp dal ko bi nga xamni nak yalla jox nako wala tek nako épreuve yep mu atme sun borom niko jox na la ndigalal wote nima ko joxe won Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa da'in ila lahi bi ismihi wa sirajan munir Seigne Touba neena sun borom ci bopam mo ni ma yow Seigne Touba jox na la ndigalal wote nima ko joxe won yonte yalla Muhammad wa da'in ila lahi yumna waye nak bi ismihi mo jafé wote ji mi ci yalla mum kuni man nako iblis sax day wote waye gis nga wote ci ndigal wote tek ko ci ndigal lolo jafé lolo Seigne Touba am lolu ko yalla defal Seigne Touba yalla ko ni sabaram ni ko am nga ndigalal wote ni ko Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam amé won te kat mom Seigne Touba mo bind wax ni la tasalu shay'an bi khayri ismi fal ismi sartun bi khabuli sahm radiyallahu anhu sallallahu alayhi wasallam sun borom moko wax ci alquran ni ko wa da'iyan ila lahi bi ismihi wa sirajan munir ñun yalla ñola jox ndigalal wote waye jox nañ la prospecteur bi nga xamni ko wo ding ko tek ci alal kitab wa sunna ko wo ding ko tek ci yoon sirajin munir amna wote kat yo xamni amuñu sirajin munir amuñu ko te wote kat dafa wara am sirajin munir moy xam xam bu leer bu tege ci alal kitab wa sunna bu andut ak parparlo bo xamni da ngay orienter nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna koku moy sirajin munir Seigne Touba ni manit yalla ma jox ndigal nim joxe won ndigal Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam mom Cheikh Ahmed Bamba muni
amarani rabbi bi an usharriya bi annani malasun wa masaul man si ahmed bamba yalla ci bopam moma jox ndigal nima na wote na nga wax nit ñi ni len man seigne touba buntu taxala muni wax ko nit ñi ni muhammad nima waxon muhammad neel nit ñi yow buntu taxé nga muni yow seigne touba waxal nit ñi ni len yewit seigne touba buntu taxé nga amarani rabbi la bi an usharriya bi annani malasun wa mafsaun buntu taxala man seigne touba ko jaar ci man taxé buntu taxala buntu yermande yalla la ci kaw suuf buntu mucci la ëlëk ci kanamu yalla rabbi sutu jalla motax seigne mbay jaxata ni ko ñew na ci sa buntu bi te dootuma fi jog may day mbay seigne mbay jaxata waxale na ma may day ñew na ci buntum bi te dootuma fi jog buntum bobu moy buntu taxé bi annani malasun wa mafsaun radiyallahu anhu muy nak faman ka muné faman arada al khayra fekil tay daray ni falyalus bi kep ko nam tax adina ak al-akhirah adina ak al-akhirah seigne touba li nga xamni moy daj depp gi wala li nga xamni moy xewal gi wala li nga xamni moy deug deug mbir mi moy jëm jo xamni boko bëgge boko topé sa adina day jak sa al-akhirah jak faman arada al-khayra fi kintay daray ni la ku bëgg yiwu adina ak al-akhirah muna mune falyalus bi ñewal jox ma sa bop falyalus bi ñewal jox ma sa bop wa yaakar ngeen ni seigne touba dana waxe bakkal yaakar ngeen loolu yeen wa ma yantiqu an al hawa in huwa illa wahyun yuha seigne touba du waxe bakkal lu wax yalla ko ko wax lo mune ko beug mucc adina beug mucc al akhirah kay jox ma sa bop man seigne touba falyalus bi jëm joju niko wa senegal umpule waliyas billah ken munu ko misal akano umpele seigne touba wa senegal akano umpele seigne touba ni nga xamni yahoud ak nasran non lañ umpele won yonnante sallallahu alayhi wasallam ñun neew fi yahoud ak nasran ño comprendre deug deug man huwa muhammad ibn abdullah waye ñun neew ci senegalay ño comprendre deug deug man huwa cheikh ahmadul bamba khadim rasulullah ñu neew ko comprendre ñu neew ñu neew ñoo ñu ko comprendre buñ ci wax ñu bari dañuy yaakar ni dañoo fanatisme waaw ñu bari dañuy yaakar dañoo fanatisme fekk dedet fanatisme muñu dañoo donte sax fanatisme mom ko gis def nako amna ño xamne dañoo fanatisme ci football ñi fanatisme ci fecci ñi ci musique ñi ci nane sangara kenn ku ne amna lo fanatisme kon ki fanatisme ci yalla an kay naam fim fanatisme baxna waye dama bëgg wax ni ñoñu di wax ci seigne touba waxewuñ seen bakkan ndax ko xamni lum la wax indi la dalil wax la baytu alquran wa ma aya alquran ki ba aya alquran ba wala baytu khasida ba ko kay waxu la bakkan seigne touba bindal bopam wax li ku bëgg taxé adina bëgg taxé alakhirah ku bëgg sa mbir jak adina jak alakhirah kay jox ma sa bop falyelus bi kay jox ma sa bop falyelus bi damay wax ni yonent ak waliw ñoyam yonent ak waliw ñoyam loko jégé lo bok ak mom deret te gëmoko munu la jëriñ tous ben ngok yonent ak waliw ñoyam yonent ak waliw ñoyam lum am daraja mom yonent mom waliw lu daraja am mag lu daraja am kawé soko toñut mënalu la tous ñaari tous ya ngok yonent la wax loko jégé lo bok ak mom deret waliw la wax loko jégé lo bok ak mom deret te gëmoko munu la jariñ tous yonent la ni loko jégé ak loko bañ ak loko mëna manam lo mëna jëflanté ak mom te toñoko mënalu la tous manalu la tous wali mom dang koy gëm rek mu door la jariñ waye li fe gëmoko munu la jariñ tous abou lahab abou jahli lu len alak
ñaka gëm muhammad sallallahu alaihi wasallam ak liñ koy jégé jégé soxna yonti yalla no ak yonti yalla lut ana ku gëna jégé borom kër soxnam way anañu gëmuñu ko wali non lañ mel amna ci wali ño xamni seeni soxna gëmuñu len motax mënuñu len jariñ dara mënuñu len jariñ dara ci gëm gi nga len gëm ak wolu gi nga len wolu ci lañuy dëgg ba defal luñ lay defal ci lañuy dëgg ba defal luñ la bëgg defal Cheikh Mohamed Bamba bok ci ñi nga xamni dañu ñew di tajjid diine l'islam Allahu sallam mo wax ci hadith bani témeru bop sékal bu nek borom dana yabal way mu ñew ngir yéssal xoli doom adamay ci diine ji ci sékal bop benn témeru sékal bu nek dana am ku yalla yabal ngir mu yéssal ci xoli doom adamay diine l'islam ba ila yawm al-qiyamah ñooñu bo len doon lim ñu di len tudde ay mujjadi doona kenn xamul ni ñu toll la tambale ci imam shafi ci li tarikh bind ba ngay ñew ci omar ibn abd al-asis imam al-khasali ñom kenn ku ne ak fi nga jaar ku ci nek dañ na lu mburu dajul ci tal ba ngay accé ci seigne touba cheikh mou bamba nak radhiyallahu anhu parti ci lila ndax daf ca bok mom hadith bo xamni neñu yonanta ko wax donte mu hadith woni wax nañ ci lu bari neñu yonanta ko wax waya dafa tombek seigne touba dafa tombek seigne touba moy touba liman balagha mi'at touba liman balagha al-mi'at ar-rabi'a ba'd al-alf ila akhir al-hadith dam hadith bo xamni dani taxagnelna kay fekke manam ñentelu téméru sékal ba gënaaw jinni ñentelu téméru sékal ba gënaaw jinni taxagnel na ñakoy fekke taxagnel na leen ñentelu téméru sékal bobu Seigne Touba ci feñ ci luñu xam ci nek mu jëddit bo xamni dafa ñew combattre lepp lu yaq l'islam ba ñongal l'islam ba ñepp yak l'islam mu soga dem radiyallahu anhu mom lañ ci xam ndax jamono imam al-khasali ak jamono imam shafi ak ba ci manam ku ci dul omar ibn abdul al-sidal ak khasali mën nañ wax ni sa jamono leg leg ñu ni diw moy mu jeddit bi leg leg ñu ni diw la waye jamono yi ku ci melni omar ibn abdul asim mom amul kenn kuñ ko doon tekkalel ci jamonom naka non imamul khasali ka salika seigne touba mo len ñettel seigne touba jamonom amul kenn kuñ ko fi doon tekkalel amul radiyallahu ta'ala anhu amul radiyallahu ta'ala anhu bi xamé nak téméru ñettel bobu yalla nam na ci mom mu war ko yéssal ci xoli nit ñi té sun borom rabbi sutu jalla bu la naré yan dana la téñ ni ko seigne moussa ka waxé ni kérok la bamba téñu fa yanam ba wétliko yalla ba dem ma yomba ngir bëggaram jamono yenen ba touba liman balakha comme nonu mako waxé touba liman balakha modi yan ba touba liman balakha modi yan ba moy hadith bobu nga xani mom la yonnata sallallahu alaihi wasallam don djungi té muhaddisone yi wax ci lu bare bare mun yan bañ yanan khutbu yi ak abdali té attu ñu ko moko xawraw gaay deung ngeñ di wey té tawatul balaaya suratul ahwani lam ci laaya yan bi ñeñu yonenti moy lan moy lu mburu dajul ci tal ent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ambar go nañ ko nangar mi at mom ak ñim andal ñepp ci su nek naqar wu nek bala bu ne yamu ñi fi ñu dem ba exilé ko mom yonent sallallahu alaihi wasallam kassale ko cheikh ahmed bamba mom bi ñewé te yalla yan bi ambar go nañ ko fi di ngeen ba tay ñu naan manam jigen mourid dal xuma niñ ko waxe ci banan am nama dal dong la meuna jur nga xane bo mourid yi
dañ leena xeb niñ xebé won ñi andu nak yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ñu beddi leen niñ beddé won ñi andu nak yonnante sallallahu alayhi wasallam di leen ñaawal leg legi ab mourid ñew sa kër bëgg soxna nga réba kekku ci ko yow di xumuko lay may jabar jugal fi ñen ñi ag lañ ci lak seeni kër duma ju nek ñu tag leen ko nañ ko daan tege wa kër yonnante sallallahu alayhi wasallam nga ni bobo koy jeflantel boko ne mourid la mu commencé la daw lolou sax ci jamono cheikh abdoullah rek gis nañ ko ci ab radio national bu ñepp bok mu nek lo xamni wa rew mi ñepp ko bok waye amna ay mourid yu fa nekkon yo xamni dañ leen doon xatal ngir lan ngir mouridisme gi ñu nek ay mourid ku melni alhaji kaladour jagn ku melni alhaji jibril fall waxna miraral ni ñi nga xamni ñoo yoré organisation magali waral nañu fexé ba kaladour jagn jibril fall samba nger ñoñu ñu fexé ba honoré len ndax jamono yi nga xamé ni kenn ñi mu wuté tudd seigne touba fa baat joté ñom ñoo fa nekkon di tudd seigne touba luni nak dañ nañ ko fa luni laj nañ ko fa man xamna ci dara luni daj nañ ko fa ñom kaladour ñom jibril fall radiyallahu anhum jami'an seigne samba nger ñomit samba nger amna bis bo xamni man ak mom bok nañ yendu ci jotaay ben waxtaanu ma doon def kérok ñofa bok yendu mu may rencontre yu bare alaaji samba nger mom kon mourid yi duñu amé jamm yegut barki dem bo nday dong la funi fitna liñ fa lutax dañoo and ak cheikh abdou bamba lool nak nekkul lo xamni lu tumuranké la nekkul lu tumuranké luko waral moy seigne touba gannaaw mo doon yonnante bi sallallahu alayhi wasallam faaw ñiko top doon ñi doonon yonnante ndax yonnante sallallahu alayhi wasallam momit non la melon ñim andalon dañ leena beddi won di leen fitnal duñ leen yan buñ bëgge yanu naka nonu duñ leen may soxna ambar goleen ila akhirih nga xamni kon dal deureum bi gennul gal gi comme luko wala fa di waxe deureum bi gennul gal gi kon bi nga xamné yanu nat bobu tay moñu jural magal gi nga xamné mom la seigne Moussa ke di ñinan kérok la bamba téñu fam yanam ba wétali ko yalla ba dem ma yomba Touba liman bala xamodi yanba yan bañu yanam qutbu ak abdali te att nuñ ko moko xam raw gaay qutbu la xam ak abdali qutbu moy kan moy ki nga xamné moy kilifa ak ñun wa jamanam koku moy qutbu mu bari ci ñom ño xamné bi len yalla wone yan bi att nuñ ko al abdal moy nit ko xamni sidutu jeewam sa boko yekati te balu lako safara ngay dekke ji koku moy abdal moy ko xamni sidutu jeewam sa boko yekati te balu la safara ngay dekke yow mal khiyam defena netri won na len fi ben nar bo xamni dafa ñewon ci keur seigne touba gi radiyallahu anhu ci njaarem neñu bi muy ñew mi ngi dugg ak ay dalam talibé ñom worma ji ñu jox seigne touba japp nañ ni kenn wërta soli dal ci kessu seigne touba radiyallahu anhu neñu am talibé bo xamni rek jox daldi dal ci kaw nar bi fitnal ko niko lu tax ngay soli dal ci kessu seigne touba gi neñu ba sax nar ba xawna yëkëti kaddoom ba Seigne Touba ni teul yam ci waaw li lu mu doon neñu talibé yépp ni xaram kenn ñi mëwuta wax ba yagg ñu ko am bakki ay lay yëwëndé Seigne Touba ni waxu leen ma lu mu doon dé waye ki dé kuma kan la ak ku yëkëti sidutu jëwëm waye safara ngoy xaar safara lay déké ji neñu talibé ko dooron jog né ay lay yëwën bakki man mi mako door dal yi mu soloon ci sa kess gi mune ko demal jeglu ko bam jegal la lul lolou munuma la ram yowmal xiyam safara nga jëm neñu talibé bobu dal di ñew ci nar bi sukk ci kanamam diko balu ak nar bi ni Seigne Touba ci arab ki lu muy def ni mune ko daf lay balu fitnal gi mu la doon fitnal mune ko ah neko bal nako neko man rusna ku bok ci xéetu yent yalla muhammad allah yowmal xiyam di dem safara ta sama jëm tax neko lolou man rusna ko Seigne Touba ne gis ngeen ko noni ki mi ngi bok ñun abdal bo yëkëté seen sidutu je té balu ñu lako yowmal xiyam safara ngay dékké wal yasubillah nawsubillahi minas safara
muni nak mom cheikh ahmed bamba bimu yano yan bi non yi mu dajelon ben ambition lañ am moy tumurankel ko fitnal ko muni man yulqini fil bahri rawma ghurbati fasadni min al ilahi ghurbati dama dajje samay non ben ambition lañ am ambition bi moy dañ ma bëggoon tumurankel ngir ma delu gannaaw kisal ma naqaral ma ngir ma delu gannaaw muni ndekata ñom seen tumuranke gogu ñuma doon tumurankel man ci lay dolle ko di gëna jégué yalla di gëna bëgg yalla ba am gëreemal sama borom tabaaraku ta'ala ba tay ji muy wote misuf cant ngir gëreem bu ko yalla gëreem ba mu lott ci sant yalla muni kon nañ ko ko santale boromam tabaaraku ta'ala cheikh ahmed bamba bok ci ulul asmi wala bok ahlus sabr ndax bu yonent ne bu alquran ne yonent fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul deug la ulul asmi min ar-rusul jurom lañu waye da ci am ko xamne bimu ñewé dañi bukhur dugg ci bir kenn ki kon gennul jurom ni kokoy kan moy señ Touba señ Bamba neena la yalla waxon Muhammad kéro bi ma dajé samay non lool la ma yalla wax muni kéro bi nga xamanteni Muhammad sallallahu alayhi wasallam dajé nak ay nonam sun borom ni ko ci alquran fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul baye bokkat nga tak sa ndig baye bokkat nga muñ niko sa nat nga yonent yi nga xamni yena bokk class defewon te moy ibrahima musa isa kenn ko ni xamna ni ibrahima ak musa ak isa ak yonent yalla no muru dajna wala bok dajnañ lu muru dajul ci taal yonent yep ñoo ci gëna daj fitna ak bala muni ko nak baye bo nga muñ ba mel ni ñom de baye bo nga def ni ñom señ Touba neena kéro bi nga xamé ni dajé na ak noni loolu la ma sama borom wax sun borom dañi ma ahmadu fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul lo tax nga gis cheikh ahmadou kabir mbay diko wax ci wayam wa sabruka faqa sabra an-nas atta samutu bihi ila ahli al-maqam ayyo ahmadou bamba ya mëna muñ yow señ Touba ya mëna muñ man de sinala ngay muñ di muñ di muñ ba yek ci garabok ñob baxtanal garabok meuna muñ muni sa muñ gi tax na nga kawé doom adamé yépp yow señ Touba meuna muñ waaw muñ da bok ci melokan yi nga xamni ku koy def bu la yalla di fay manam lim lay fayé duko régler duko hisab duko pécé xam nga yowul xiyam mbolam jëf yépp dañ koy pécé bam dess jëfi muñ jëfi muñ mom bu ko sun borom di pécé bi xeyri isab amul fum yam day jël di soti rek day nat di soti rek motax koor yalla ni koor mu ñay tax nit ki man ko nako yalla bëgge motax yalla ni koor bu mu koy fay duma ko nat koor bu mu koy fay duma ko nat ma koy fayal sama bop direct te bu may fay duma ko nat damay jël di soti rek muñ non la mel ndax koor dafa du la fa dugg ci buntu muñ asabru muñ muñ natou muñ tiss muñ bala muñ jaamu yalla muñ top ndigal yi bayyi tere yi lolou muñe tax nit man ko motax bu la yalla fay maqama muñ sun borom duko nat day jël di soti rek motax cheikh ahmadou kabir mbay niko wa sabruka faqa sabra nas atta samut bihi ila ahli al maqam gisna la ngay muñ ba yegg ci njobaxtanal garab ak muñ wallahi ya tim amatu nas bi yep ndax meuna muñ rek الى اهل المقام واو سيدنا يعقوب عليه الصلاه والسلام ولا ابو ايوب سيدنا ايوب عليه الصلاه والسلام كن كوني خمناني ابليس نخ نكو بيت بو نيك جيم كو تك تيس بو نيك اك بلا بو نيك موم ايوب عليه الصلاه والسلام فوم كو جاره yaare nako ci njabotam ak alalam ndax pexe mu ne stratégie bu nek teur nako mom iblis ngir bëgg rek ayoba deltu gannaaw ci mëna muñ ndax ayoba da bokkon ci jaam ñi mëna muñ mëna sant yalla ba yalla diko tag na ni'mal abdu innahu awabun leg iblis di def bu naaw ci jawu ji fum tourner rek gis bëtam yalla bind fa ni'mal abdu innahu awabul jere jëf sama jaam bi katch nga la sama jaam bi sant nako gëreem nako mom de muñ kat la sant katu yalla la
iblis xam ngeen ni du bayyi wer ci ben fan bimu gisee lolu mu ñew ni sun borom wa yow ayyub mi ngay tag ci gox yi fuma tourner rek gis nihmal abdu inno wa lu ko waral borom ni ko day jambu meuna muñ muniko ayyub nu mi def ba du meuna muñ nu mi def ba du sant yalla lim ko jox ci tirang bo demé kërëm nga nga fess del ak 4-4 ak 8-8 lim yor ci ay compte banque milliardaire la fokay nu meuna def sant yalla waxuma la dara way lim ko may ci njabot rek njabot dong lim ci am te njabot dafa bokku ci ndegum doom adama sun borom ni ko ah fimne yaakar nga ni ayyubali salam meuna muñam nga ak meuna sant yalla am nga tiranga jojo tax mu diko def uniko waaw tiranga ji nak sun borom ni ko legi mayna la fexé mayna la katan de man nga setiko iblis daldi jël katnu yalla soppaliku ngelaw riddi daldi mabbu mbollem er plus kat yi nga xamni ayyubali salam amon nako mabbu ay otom ray ak njabotam yaq mbollem tolam yi nga xamni ay toli furu lañ ba ayyuba desetul dara mu daldi soppaliku jëmmi doom adama mom iblis waxu dajé ayyuba ci ben bouloir ben mbedd dal di ñew nuyu ko ne ko jaaw yalla yow deg na lila dal waye lila dal metti na ayyuba ni ko xana ci yow la metti man day metti wut ci man de ma ngi wax alhamdulillahi rabbil alamin iblis dal di rus torox ni tottu tottoral ba melni musa sank lañ deltu gannaaw dal di ñew ni sun borom ni ko waaw yaa du soufi sama jambo bon bi wa no gese sama jambo nak ayyuba alayhi salam iblis ni ko ku doy waara ngo ku ken xamut lum doon ma ngay continuer di sante ba tay di setul dara waye ma ngay sante ba legi waye nak ba tay nak def na nak warna meuna sante sun borom ni ko lutax mu ni wer gi yaram may nga ko afiya ma nga ak afiyam dara jotuko sun borom ne ko ndax japp nga ni afiya bimu am jamm jim am rek tax muy sante ba legi muniko waaw muniko mayna la katan nga setu wat ko neñu iblis dal di ñew soppaliku ngelaw dal di ñew fekk ayyuba alayhi salam gilina takusan ba tok def ay lawratam iblis ñew tim ko jël toke di soti ayyuba jël toke mikro korob yi di soti ayyuba ba ayyuba yaram wi newwi dal di sol dekk fenn fu nek din char chari ba mujj wa dekk bi muñu tuñu xajo yent yalla ayyuba alayhi salatu wassalam neñu ba soxnaam si nga xamni sax moy topoto lu mu dundé dañu mujj boole ko borom kërëm bi Berlin neñu iblis daldi soppaliku jëm dajé ayyuba ñew sét ci ko ayyow ayyuba lila dal da mu ni ko waaw man day ma ngi sant sama borom tabaraku taala neñu ayyuba alayhi salam sax ag na ci sax yi lek ci dëkkam ji bu gisee ben sax wu rot ci suuf da koy forte ci kawam diko lekkal xamu ndax man la yalla def may sa wërseuk wala dit kat maniko sun borom digale alayhi salatu wassalam mu daldi yabal iblis mu kedd fi barab ndox genn mu sangu daldi wir ba melni dara musuko jot nga jall ci yonent buñ wax yahya domi yonent yalla sakri yalla momit xam ngeen ni dañ ko teur dekkat rendi lañ ko def sakriya mi bayam momit iblis ko nax ndax dafa am bis ay nonam diko dakk bu ko ray mom zakriya muy daw xelu bakanam iblis ni war soppli ko melaw doom adama dogale ko yow loy daw ñuka man samay nonamay dakk bëgg jël sama bakkan xam ngeen ni yonnante ali sallallahu alayhi wasallam kenn ku ni xam na ni tawakkul ci yalla ci mom la yam waye sun borom daf no sant ñuy jëfëndiko sabab yi moy julit bi wërte gis sabab bu koy lor mu taxaw diko xaar nan damay wakkiru ci yalla
ludul ni rek xam nga yonent yi dañuy jangalé yoon wi nga xamni ci la way amatu nas bi wara jaar ngir mucci tax sun borom dañ ci alquran wala tulkhu bi aydikum ila tahluka bu len seen lu len di lor ngeen daw jëm ci ayyuba alayhi salam nak ngir mu xoti yoonu moytindiko motax mu daw nga xamni daw na li dajje ak mom loy daw bu diko samay non ñomay dakk ngir bëgg ma ray niko yow dal ya doy war yenen ti yalla bu tol ni yow nga xamni yow yalla mayna ndigal ci lepp lo sant mu def ling ko sant kana munu ni garab gi xar nga dugg ci noppulu far bu ko day duñ la gis mu ne ko wax nga deug di yow dal ni garab gi xaral garab gi dal di xar ba nga xamé ni yenen ti yalla zakaria mi ngi dugg rek bi muy tambali dugg iblis dal di ñeukleunte dal di téyé lafu mbubam mi bi mu téyé lafu mbubam mi garab ga dal di delu bu melna melon ni nga ciatal la fu mbuba ngi feñ ñi doon dakk yent yalla zakaria bi mu ñewé ñu ni doon ku ngeen ni dopp ñu ni ah xana zakaria bu ni ngi ni fi la dugg ñu ni ah dal di dem jeli am xiss moy lolu nga xani mom la mini sey di yor dal di ñew yett garab gi diko xisse ba ak ci jëmam ja continue di xiss ba nga xamanteni mi ngi ak ci xol bi neñu diiru li nga xamni ñi ngi xar yaram wi zakaria mi ngi koy muñ waye biñu ak ci xol bi nak mu bëgg wonku yalla niko ouf dong boko waxe ma far sa tour ci diwanu yonenti nga xamni non la muñe bañu xar jëm ja ñaari gal naka non nit domam yahya dañ ko rendi lolu yonenti dal ci tiss ak naqar ak bala kenn xamul nu mu tollu waye and ak lolu lepp ñu muñ ko ngir jëmmi suñu borom tabaaraku ta'ala na di ngeen ma bal montor bi nodd deete awma ci pexé ci sal bi nga xamni kon dal yonnati ali mo salam liñu dacc ci tiss ak naqar ak bala ka zalika cheikh mun bamba buñu sété nitu yalla yi ci fi jaar ñepp ñu lañ mel ci tiss ak naqar ak bala buñu jaar ñom imam ahmadu anbal gis nga limu dacc nima ko waxe won sank rek niko suñu musa ka waxe témir yalla lan aña ko réré ci kat ñom défendre l'islam ak défendre alquran rek la seigne touba yi nak bimu ñëwé ngir défendre alquran défendre l'islam ba tax mu ni lil mustafa nawaytu mayu jaddidu sunnatul kharawi inni ahmadu ci lañ xamé ni mbolam li dalon gaña danañu ko dal li dalon gaña ci tiss ci naqar ci bala lepp mu sentu ko xamni lolu danako dal mu xam la ni mom seigne touba ben objectif dong la am moy l'islam dinun siwa islamih la yuhamadu indal ilahi wa bihi mujaddidu man ludul l'islam awmati defar awmati yaq domam gi tedd ji magga cheikh saliou mbake waxon nako ludul l'islam awmati defar awmati yaq mung ko jele ci way juromu tedd wa cheikh ahmadou bamba dinun muni dinun siwa islamih la yuhamadu indal ilahi wa bihi mujaddidu man seigne touba ludul l'islam awmati soxla l'islam lay protéger l'islam moma jaral xey l'islam moma jaral gont ci l'islam la nek l'islam momi moy épreuve bi nga xamni mom la yalla wax ni yowmal khiyam ku ñew présenter ma ben diplôme ludul diplôme l'islam man yalla awma ci soxla duma la faalé duma la xol man yabtaqi khayral islami dinan fal yaqbal minhu la yalla wax yowmal khiyam kuma présenter jenn diiné jurul diiné l'islam awma ci soxla diina joju nga xamna mom la yalla soxla ko ko présenter ëlëk yowmal khiyam te seigne touba radiyallahu anhu ñew diko tejjit ba tax mu dacc nattu ak tiss ak bala bo xamni moko jural tay magal gi nga xamni mom la wote ngir ñu sant la ko ci boromam rabbi subhanahu wa ta'ala kep ko xamni sant la nga ko ci yalla yalla dana yëkëti say daraja ak say maqama tabal ko ci ay darajaam ak maqamam bu fekke ni defé nga ko niñ ko bëgge ndax lu ko waral modi innama ahmalu binniyati yow mëno résister na seigne touba doon résister mënoko amo katan gi amo ngëm gu ko mat amo doola ji waye nak yene ji nga yene bok ak seigne touba tiss wi bok ak mom nakar wi and ak mom bokkat ak mom mbeg mi muy tiant gi te la sun borom di deug ba yegal sa daraja ak sa maqama ci daraja seigne touba ak maqamam seigne touba bu fekke ni xam nga ning koy defé te defé ko ni ci and ak yene ni bu mu fekke won jamono seigne touba mag mom la beugé ji su boba dañu la bindal tiyaba ju tol nonu ndax innama ahmalu binniyati lu ko waral modi dañu gis ni yowmal sayyidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam ci khaswatu badrin
amna ben sahabi bo xamni bi muy ñew da fekk xare bi jeex ñen ñi neen moy abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu fekk na xare bi jeex ak tuyaba ji nekk ci khaswatu badrin nga xamni ñom la yalla xol ba seppi leen ni leen bal na leen topatuma leen dara dara dara lu leen neex def leen aljana do ngeen dem ëlëk bi nga xamni ibn mas'ud ñew na ñi wax ni mom la bi mu ñewé yalon sallallahu alaihi wasallam lu ko wax dañ ko duggal ci xare bi rek nga xol ko fa gis muy lap lap te deewu gut ba sedd nga jekali ko di nga am yoolu ku fekke badar da nga am yoolu badar ibn mas'ud di dugg ci xare bi di xol ba yagg ñu seen ben way bu lox loxi nek abo jahlin la nek abo jahlin la te bu len fasani abo jahlin momi kat sun borom mom mom niñ ko waxe du togn abo jahlin momi karak bi suratul rahman wacce te yantu bi sallallahu alaihi wasallam ni waw ana kan moy dem ci kaaba ga jang fa suratul rahman ci kanam mu yefal yi ken ñimewu la dem ibn mas'ud moni man ñemenako jox ma ñu nek ay ci demal mu daldi ñew taxaw ci kaaba gi jang suratul rahman abo jahlin ñew door ko ba xoti nobbi ba dag nobbi abo jahlin mom karak moko door ba dag nobbi muy tiarciari mu ñew ak daratam bi tiarciari yonante bi di retan yonante bi di re ñu ne ko wa yow ci yalla yoni ki nga yabal ko ta kaaba ga mu jang suratul rahman ñu door ko ba toj bopam bi ni noy mu ni waw dama gis sayidina jibril tok ci gannaawam neena bisa ngi ñew ibn mas'ud mi moy ray abo jahlin bisa ngi ñew moy ban bis bisu badar bimu duggé ci bir di xol ba yag rek mu yam ci abo jahlin moy lox loxi muni la ki ngay xana do abo jahlin ah tan li du murmurake la dali waxu ni ñong ko ci kaw dëndu abo jahlin bi ibn mas'ud nit ku tuti la won manam xawma ndax yeen balma amon na fi donga bo xamni mom la ko daan woyé ibn mas'ud la ko daan woyé ndax lima jang ci tarikh donga bi daan duro ibn mas'ud moy tank yu sew yek njolay bi ak bari solo yek nangam nit nek as nit so xamni rek mom motax ma daan ko woyé ibn mas'ud non la melon nit su tuti la won tanki danaka tanki kelaw tew xam ngeen kelaw tew de picci moy ñox kelaw tew mom buma ko sa bumay jang tarixam sama xel dem ci loolu bi nga xamé ni ñew na ni ñong ko ci kaw abo jahlin ci dënd bi abo jahlin diko xol ba yag ñu ko lay yeg nga ci dënd jambar waye xamna ni mëno ma ray te waxuma la limay ray ñu ko lolay ray lu mu ñu ko lenn kep mu mëna ray moy sama paaka bi ah ibn mas'ud dal ni roccet paaka ba dan ni da jit bop abo jahlin ba neñu bimu ko dagge niko tass bu ko yanu bop bi dis na disay bo xamni atunuko nekata jibril mo ci tek loxom bes ko alayhi salatu wasalam comme atunuko mu daldi wut ak boom benn nopp bi nopp abo jahlin bi tak ci boom gi di diri bop bi ba fekk fi yaronte bi sallallahu alayhi wasalam tok mu niko bop abo jahlin baangi ni yaronte bi sallallahu alayhi wasalam daldi re dan ni ko ndey samfir awna deena ki mo doon samfir awna ci musa Firawna nam sonale won Musa muni non lama ki sonale won kon samun Firawna deena kon gis nga Abu Jahlin ben acte do nga la def daldi bok ci dana jey wa Ahlul Badr waye amna lenen moy Sayyidina Usman radhiyallahu anhu mom jott dem Badr mom ni ngi togon fi mu tok ci Madinatul Munawwara ci digalul Yannabi sallallahu alaihi wasallam soxna mo tawat mu diko topoto gannaawum ba nga xamni sax wa Badr biñ daal ñu fekk na soxna ci wacc ab liggey yalla taxon sallallahu alaihi wasallam waxon ko mu dess fi waye and ak lolu xolam ak yenem mi nga and ak wa badar ba tax sa boy tuddu wa badar mbole ko ci niko seigne touba ci raiya kon nak magalu seigne touba gi kep ko xamni sa yene sel na ti nga xam ni ñu koy defé nga jël saw ñak def ci te am yene ni bu seigne touba fete won jamonam bu wote xare dana dem bu wote nangam dana dem te muy deug ci yow ah su boba sun borom man na yëkëti sa daraaje yegale ko ci dara jey seigne touba ja radiyallahu anhu yal nañ ko sun borom defal rabbi si wa jalla mom cheikh ahmed bam nak mu bayyi fi lo xamni da fi dess ba faw dootu fi jog moy drapeau l'islam buy folote te dootu daanu ba ila yawmil khiyam borom neena wa amama yanfa'un nas fayamkus fil ard
li am njariñ deug du effacer li am njariñ deug du primer li am njariñ deug bo gesso gis ko bo lambe daj ko moy Seigne Touba ak yonam bi wa amama yanfa'u nas fayamkus fil ard fayamkus fil ard njariñ li nek ci Seigne Touba day sax du nu fi jog du nu fi jog bu nu setlo nit yalla yi bari bi nu fi bayiko lelen yalla mayon ci maqama daraja.

sori kaw baxu ci lo gëna sori kaw sa jël gëna metti rek lay doon waye yag yag ci suuf nga jëm yag yag ci suuf nga jëm ndax lutax li nga taxawal lepp batil la dara sincerity manam da nga won nit ñi da nga wéx fekk da nga ñuul kook won nit ñi ni da nga wéx fekk da nga ñuul kook motax borom bi ni waja'ala kalimatul lasina kafaru sufla ñun yalla yep ko xamni leader nga bo xamni temporel nga di wote wo daraja di wote woni da nga sel di wote woni da nga mag fekk ya gëna ñuul kërign ko mëna doon soufla ci souf rek nga jëm da ngay primé soufla ko mëna doon da ngay primé rek ci souf nga jëm wa ja'ala kalimatul lasina kafaru soufla waye na wa kalimatul lahi hil hulya ni sincère te taxawal lu sincère nga xamni li ci seen bir moy li ci seen biti niko imam khassali misale imam khassali neena liñi tuddé al adab ñaar la al adabu sahir ak al adabu al batin al adabu al batin sa digg ak sa borom la al adabu sahir nak sa digg ak say morom la legi nak nga fexé ba sa digënté ak say morom rafet ni rek ndegata sa digënté ak sa borom dara dara dara dara ndax wallahu azizul hakim yalla neena lolou duma ko foyé wa kalimatul lahi hiya al hulya ki sincère nga xamni biram moy bitem bitem moy biram muna muni hulya rek kanam rek la jëm lu boom nga sew dara munu ko dag muy nax wallahu azizul hakim man yalla may aji xereñji ba luma def non la may aji teddji ba luma def ken munu ci dara luma def ken munu ci dara lo tax sallallahu alayhi wasallam ak ñeul binam ca makka sew ruuj ni nebutu ci ay xunti di laqatu ci ay kër sew ruuj wa makka jema dag buum gi mënu ñu ci dara mu fexé ba genn ak buum gi ñu exilé ko mu dem ni stuti buum ga mag digi reuy ba kenn atanutuko mu delu ci wat fañ ko exilé won ñu dégg ko mu naan waxul jahal haqq wa sahaqa al batil in al batil kana sawqa rusul isra gis nga ayat bi sax fam nek moy fam gisé won ak borom biko joxon bum nga rabbi sitwa jalla jalaluhu bum gu sew gog mo mu di conquérir makka ba mom ko lolou moy li dalon seigne touba ndax yalla neena sama sunna ci kaw souf moy nattu sama xarit ak jaarale ko ci ay mitit ak ci bala ngir yekati dara jam ak maqamam sunnatullahi lati qad khalat min qabl wa lan tajid li sunnatullahi tabdila manga suratul fath ñun yalla ñu programme bi ñu tek amul kenn ko ko mana soppi lu sol nit deew we moy sama sunna ci kaw suuf muni sama sunna ci kaw suuf du dara lu dul man yalla ma naray yekki sama jam nar ko dara jaal nar ko def mu nek guide spirituel dama ko jox preuve jaarale ko ca mu daj lu mburu dejul ci taal mas nañ na ma net li ni cheikh abdul ahad mbake radiyallahu anhu dafa am ben tubab bu joge France bo xamni dafa jang tarikhu Cheikh Ahmadou Bamba ndax mom mamam da bokon ci ñinga xamni ño daan commander Seigne Touba ak li aju ci mom tubab bobu neñu tubab ba ñew Senegal ni day laaj ki fi nekkal Seigne Touba ñi bu ko ci Cheikh Abdul Ahad radiyallahu anhu bi nga xamni ñew na di waxtaan ak Cheikh Abdul Lahad ba yag mu ne interprète bi waxal ma Cheikh Abdul Ahad ne ko pour bi muy deg ni fa lañ dugalon bayam sama mama ko tabax la ilaha illa pour bi ñu wax naan fa lañ dugalon bayam ne ko sama mama ko tabax Cheikh Abdul Lahad mom dal di tekkaliko ak sa bob lay jar nako Cheikh Abdul Lahad
dal di tekkaliko ak sagom fi sasa mom waye tubab bi ni interprète bi waw lajal ma serigne bi lu waral changement bi ya muniko waw tubab bi daf may laaj lu waral sa changement bi muniko xana tiis wi ak bala bi ak nakar wi ñu tek serigne touba rek neñu bi waxe lolu tubab bi babu jigen la neñu mu dal di rocci jaarop or bu mu takkon ci loxom dal ni interprète bi waxal ma serigne bi neko sama jaaro or bi ni mu rafeté ba ko ko gis bëgg ko man ci ay milliard neko bim ko daatan mel dañ ko jaarale ci safara lak ko door ko tap tapal ko ba sollu cheikh abdoulad neena mu mel mel ni dañ ma soti glace rek radiyallahu ta'ala anhu mané ko moy deggi dé or war lim daj biñ ba ko ko gis man ci milliard daj na lu mburu dajul jiftal seigne touba yit kasalika li tax ñepp bëgg ko nit yalla yëpp bëgg ko malaaka yi bëgg ko ndax mom ci bopam mo waxal bopam ni yenen sun borom daf ma bëgg bëgg bama gënal ko ñepp yenenti bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ma bëgg bëgg bama gënal ko ñepp malaaka yi bëgg ma bëgg bëgg bama gënal leen ñepp ñun tamit yalla nañ ko bëgg bama gënal ñun ñepp radiyallahu ta'ala anhu ñun yalla nañ yalla defal tawfiq ñu bëgg ko bu mu gënal ñi ñëpp radiyallahu ta'ala anhu ndax bëgg ko ci la ñariñal adina nekk ci la ñariñal al-akhira nekk radiyallahu anhu waaw waaw borom neena man yalla bu ma jëlé lor tek la man mi la ko tégon dong ma ko mëna téggi xey doom adam mu ñu ci dara te man yalla namumako waye suma la joxe ngeenelit kuko fi bëgg jëlé yi day son rek waye mënu fexé fexé bu mu joggé fi ndax man yalla mako fa def yalla néna fuma def ngeenel ay fexé mënu ko fa jëlé fuma def loret ay fexé mënu ko fa jëlé wayn yamsakallahu bidurri fala kashfa la ilaha huwa wayn yurid bi khairi fala radd li fadlihi lu leer la motax señ tuba ni abdur wa nafqa min arrahman laysa min albidani wassudan waaji nga gis ngeenelal yalla ne ci mom nga añané ko ay fexé numal ko yakub deram ak lutax mukk yalla jele fa lam fa def lay tax yalla jele ko fa dal moy waji ci bopam rek def ko digam ak boromam donc moy tax mu joge fa waye say pexé ak say complot ak say mbolo munu ci dara munu ci dara ki yalla teral ka salik munu ci dara munu ci dara liggeel waliw dafa am njariñ njariñal sahir ak njariñal batin hena waxon nako ci ben président bu fi bayiko bu yegul rek mani man politiquuma politique luuma xawmako xawmako ko xam waye lima xam moy subam gi nek moy dakk tayam ñi ma foko tek mani du ak wilaya de waliw senegal yi la xam dama xam waliw senegal ñom la xam fa len yalla tek ñoñu la xam ni yalla tek ni len fo xam ni kulen ñakal bañu gëreem la adina baxna sa alakhirah dana bax yalla xamnako waliw senegal la xam man xawma waji waliw senegal la xam te waliw senegal yoy ma xam ñi leen fi representer ñom la deg ñu gëreem waji ñom la deg ñu sant waji waliw senegal yoy ana kan mo ci gëna representer cheikh ahmadou bamba ak sidi alhadji malik ñaar ñi leen representer kenn ku ne deg na nga gëreem waji mani ñi kuñ gëreum teggu ñuko ci bakkan ño xamni seen adina danaka nama yalla bal passé nañ fuñ mëna daw ñu waxe bakkan sax waye légui passé nañ ko légui seen borom lañu gëna jégué ka adina ñoñu dañ waxe bakkan seen borom lañu gëna jégué ci adina ñoñu dañ waxe bakkan ñom ku melni cheikh muntaka dañ waxe bakkanam ak fi mu toll ci at ku melni cheikh abdul assis al amin dañ waxe bakkan ak fi mu toll ci at té sa nopp yéma may ma dégg leen ñu wax man ñettilu ñoo ma leen dégg ñu wax ñoom ak man ni ma xamé waliyu sénégal kuñ gëreem sa affaire baxna yalla nañ ñu gëreem yalla nañ ñu gëreem wallahi kuñ gëreem sa affaire baxna adina ak al-akhirah nak lay bax adina ak al-akhirah kenn mënu la ko xagn kenn ku lako jéma xagnit du ko netti du tal bopam day mujj rek ñew ni ay la yewen day mujj rek ñew ni ay la yewen du tal bopam الدر والنفع من الرحمن ليس من البيدان والسودان لول سيغ توبا واخ واو سيغ مودو وقتان وي جيخوت
waye ñu taxawlu fofu xam ngeen ni dañ na ñew ci émission bi ni ma leen ko waxe wala ndjay neena ku am gan yok ciere ak ñeex dara ji mom bu ngok bëgguma wax rek nit ñi yaakar ni damay jambat fekk didet ay dali ben bop bu yamo lu bari rek nit yi day bari ñi ko wër bari ñi nga waral rek la bari ila akhirihi ci ben loxo te li yalla xam doyna jangale kat yu bari arsan fasil mo len gënal yalla fasil ba taxna rek mu ngo ngeen bal ma dal émission bi nima ko waxawon buma soñon dimanche bi nek mag yeen la waye leg leg dal galam koori am ba nga xamni day gëja am waye du tay señ moudi di len ko tégalat rek inshallah len di ñaanal bu baax di sakku ci ñaan mu melni señ moudu amon na ben numéro téléphone bu mu len recevéron pour ngeen man ci woté batay ñu may len ngeen balma ñu may len ay quelques minutes rek bu ko defé ngeen woté ci mëna joxé seen participation mo djumul numéro ba 00 39 351 413 34 28 00 39 351 413 34 28 mo djumul dal non la won numéro bi inshallah ci kep ko xamni yaangi deglu jotaay bi té bëgg participer señ Modou ñu may ko ay quelques minutes rek ñu may ma ay quelques minutes inshallah taala ko défé ñu and ko lolu moy seen émission bi nga xamni ñu leen ko défal ñu leen ko doon défal muy minhajul abidin ilal janna té seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko défal dimanche bu nek inshallah taala do adamay mi len sun borom binde wacc len ci kaw suuf def leena orientation bi mu jaarale ko ci yonnati alayhi wassalam ak kumulul awliya yi nga xamni ñoo len fi wootu kumulul awliya yoyu jamono fi ñu tollu ñu bari dañoo bëgg gëmlo nit ñi ñeppayam rawati na ñi ñi tuddé ay salafiste am ñi am seen fikr manam seen idée daam ñu xamni idée salafiste lañ am moy dañu bëgg gëm lo nit ñi ni doom adama yi rawante wuñ ci daraja rawante wuñ ci maqama bu ñoom ku jang ba lañu riir rek yaak ñeppayam ñu japp ni ak ceriñ wërta am té ñi la koy wax kat ñi la koy wax ñom ci seen bop mbolo ma ñékkal ak ceriñ ñu leen fa jappé ak cang lañ leen fa jappé muy guddi spirituel bi muy guddi temporel bi même leader bi nga xamni temporel la yor sax ay gaayam dañ ko jappé ku sel ku mag ku tim ñepp ku gëna xam ñepp ku gën ñepp andem loolu mo mëna am ci temporel spirituel nak yow legui nga bëgg gëm lo nit ñi ni li alquran wax ni wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajat lool dal wërta am yalla neena foku man yalla mako def man la neex ma jël aw gaay tek ci kaw aw gaay man ma jël u gaay gënal leen ñu gën yeneenu gaay nga ni lool wërta am ak ndof mën ta wessu ñeppayam ak ndof mënu ko wessu ñepp yamu ñu de wa ñepp yamu ñu ñepp yamone am ñu gëdd seen tir ñepp yamul wala ma waxon ci radio bama daan defé waxtaan kéro bañ mané kilifa gi néna ñu yamalé ñepp mané kon day da na am ñu gëdd seen tir mom tax ñepp yamul wa ñepp yamunu de ñu yamalé ñepp mané kon day da na am ñu gëdd seen tir ndax ñepp yamul yalla yamalé wut kon ku bëgg participer rek mën nga jaar ci 0039 351 413 34 28
34 28 inshallah bu fekke ni seigne modou téléphone amna nga def ma signe bu fekke ni téléphone amul nak ma daldi yewi ko dawat ci liggey bi inshallah taala té djéggul len rek nima ko waxé no ngi ci wéru safar safarul khair inshallah ma ngi den waxtan ma ngi wax sax ni xamna bu may waxati dama warana yel ben mawdu bu ñi tuddé cheikh ahmed bambaka mu jeddit way danaka li mo wax ni rek sax lal na ci tuti ci tejjit bi nga xamni doon nako def te mu jeddi doon yiko fi jitu won ñom ñepp kenn ku nekk jaar ci waye nak mom stratégie bi mu ko defé wuté na ak ñom nañ ko doon defé mom cheikh ahmed bamba ndax révolution pacifique bi nga xamni andi nako ci rénovateur bi mu doon def nga xamni tourul deret té atteindre na oxystifam radiyallahu anhu lolou nak mo bari wala am bi de yonent yi bari dañu tour deret doga atteindre waye cheikh ahmed bamba mom atteindre na oxystifam té tourul deret waxuma la tourul deret waye wéñ sax reuy ko wéñ sax reuy ko sun leader adina yi rek bala ñu atteindre sen oxystif bakkan yi bari faatu ñi doga atteindre sen oxystif Seigne Touba rek lañ xam ci pacifiquement ko atteindre oxystifam te wéñ sax déewul waaw wéñ sax déewul lool nak ku ne war nga ko ci roy moy yegg fa nga jëm te do lor kenn ku ne war nga ko ci roy radiyallahu ta'ala yalla nañ ko yalla fayal bokk auditeur yi yeena ngi ci seen émission bi ñu tudde minhajul abidin ila aljanna seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche bi nek bu ñenti waxtu jotey ci Senegal defé may nañ len ngeen mëna participer ci émission bi ñoo ñi ñaan yalla tabaaraku ta'ala sun xel di dem ci mbolam ñi nga xamni ñoy wa diaspora bi dam ko dugg de wala wa diaspora bi ñu ngi di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal di sakku ñum ñaan rawati na ñi nga xamni ñoy kolere daara ji melni serigne mohammed diallo ñom serigne kossofal ñom melni serigne wali diouf ak soxnaam xamna jaynaba di ño xamni xarit daara ji lañ di jappelé daara ji seen kemp tay katam ñu ñaan yalla ci war may safar ak alquranul karim ji ñu fay jang nga xamni depuis ñu sancé daara ji 2013 ak légui ta bu wéru safar téro ginnaw takusam ju nekk dañ fi wacce ñaari kamil alquran diko def ba muy fukki fan di ñaar fukki kamil su ko defé ñu dal di tambali wat takusan ju ne ben kamil ba muy girom ñett fan tombe ak bisu magal ba lepp day nek 28 kamil de pok araf alquran lolou depuis 2013 ba legi ñing koy def no nga ñaan yalla bolu ni yiwa yeen xariti ihya ulumuddin dar ihya ulumuddin yeen ñi nga xamni lu seenu ñak tuti ngeen ciof ci duggal ci yiwu alquran wowo yal nako yalla def ci seen téré jëf yal nako yalla def muy karangé ci yeen di ak muccu adina ak al-akhirah di seenu doliku wayal nako yalla def muy fekk seen njariñal njabot wayal nako yalla def ngien teela noppulu ci war may tirangay seen njabot yalla man nako yalla nako yalla def ci war may al-qur'an mi tax ngien di and ak daara ji di len wax jazakumullahu khayra jazaihi ñima ci tuddu yobale na ñima tuddu inshallah wa ta'ala bokk auditeur yep rek bayuma kenn ñom ñep seen taxaway ñom seigne cheikh jonne ñom ak nga xamni daara jigen ñi ginaaw yalla bu tambale tay ni ba jigen ñi tambale jang bokk na ci participation ndax ma ca newon di ñet ñoti kéro bu fi ñewé tombek gis ni rahama desé ak ay karo fasasa mu daldi ci djiblu kon ñing koy wax jissa kum la waxe jissa mom serigne cheikh momule ñu diko wax
serigne cheikh jonne di nuyu jigenam bi nga xamni mo nek fi senegal nga xamni da naka li yonne ci man ci mom la koy jaarale mom tamit ñu gëreem ko bu baax ndokel ko muy jigen bu baax bo mi ndeysaan leg legi sax bu ko cheikh yonne dara ci daara ji muni ah may dama bëgg lu baax dal di participer momit kon jazakumullahu khair jazahi dal nako yalla nangu def ko seen téré jëf inshallah ta'ala bayiwunu kenn ñiñ tudde ñiñ tudul ñepp rek ñaan gi boole nañ leen ko inshallah jamono bu nekk non lañ koy defé jamono bu nekk non lañ koy sa buñu wote bisub alquran ci juma ji tuddu da wax dong ngay ñeen ah bu leen fatte ñi nga xamni day gannaaw yalla bu ngeen fi nekké ma di leen saytu tum ranki wu leen xefu leen maru leen te yalwani wu leen ñoma tax bu defé nga dégg seen kaddu yépp yalla na leen yalla téral yalla na leen yalla nangam lool nak lu am solo la yalla nako yalla nangoo rek inshallah ta'ala leen di wax jere ngeen jëf jazakumullahu khair jazai non lañuy nuyo nuyo ku ci melni señ ba jang ko ni bu baax diko ndokkel momit ndeysaan diko xir ci daara yi di ko le rek daara ji wax jazakumullahu khair jazaihi ni wa señ moudou wa bu fekke amna ko bëgg participer bu fekke nak amul kuy participer ñu jéggel ma inshallah ta'ala ko defé ma mëna dem ci yeneen ité inshallah képp ko xamni bëgg na participer rek mëna jaar ci numéro yoyu mo xam direct la mo xam whatsapp la fofu mëna jaar da nga fekk señ moudou mu duggal la inshallah ta'ala waaw képp ko wote fofu rek señ moudou dañu duggal fekké ni amuñu participer rek ñu jéggal ñuko ak non ñu ko waxe émission bi ñu bari xeyna diffusion bi lañuy gëna top ko sax ke ni bis bi ci bopam lay lay xeyna mu fekk liñ ci daayira yi ci aju ila akhirih ah inshallah képp ko participer rek mëna jaar fofu inshallah ta'ala e numéro bobu mama defon signe wala nga yoni ma message ma mëna mané yéwiko inshallah ta'ala ci émission bi ñu ma wax señ papa jeng ma ng koy nuyu bu baax mom tamit diko xamni momit ku bëgg daara yi alquran yi la ñew ni ci suñu daara ji ay yoon di indalel gone ay yéré ak ay dal ñu wax jazakumullahu khair jazai même bass bi xalé yi di lal sax mom moko fi indi won mom señ papa jeng momulé ngi wax jere jeuf jazakumullah khair jasa demb rek ndeysaan mbokk mu nek fele ci ngann la tuddu ngann la dekk bi tuddu muy fi ci ginaaw kafrine waaw da am ku tabile ñi di wax señ abdou mbay ñoy ndeysaan sa bu magal bi def seeni ñi bëgg def ay tranga indi ko ci daara ji ñu wax jere ngeen jeuf jazakumullah dem rek ndeysaan mu yonne sugar ak ay mbokk ak yoy ñere jeuf jazakumullahu khair jazai ñu wax ci abdou mbay nek fofu ci nganna gele ci ginnaw kafrine ñu jere ngeen jeuf ñu ñep ndeysaan non rek di deg jëm ji di deg daara ji bëgg lu baax rek waye leen ko yalla fay jere ngeen jeuf jazakumullahu khair jazai ay del non pat la bo xamni bu ma amul lu ko sax dina leen ko wax jazakumullahu khair jazai ñi ngi nuyu señ ahmadou gallo momit di suñu soppé mom yemul ci sopp daara ji rek ak japp daara ji waye fum yalla da dogal mu bëgg no bëgg ba foko nat wessu nak lay ndeysaan da day wax ni man participation bi may def ci daara ji na mune suma demone ba awma départ sax mom bu daara ji la gëna faratal ci sama départ ci waye lo lepp ndeysaan xir rek ak bëgg lu baax xir rek ak bëgg lu baax tan leen ko yalla fay inshallah ta'ala yeen ngeen jëf dirangi ko xamna señ modou ñi wax ni alhamdullilah lisi bi ni'mati tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ndax comme gisuma ko da melni amul ko participer señ modou def ma signe wa yoni won message ma xam ndax est ce que jox na may xaar wala ñu tagto
ñok may wax ak yeen ni gëna yaanga ca kamil ba na le di wacce te nak ñoom ko daan and kon nak ñu ñox dal sun borom alhamdulillahi lati bi ni'matati musalihat allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ñu ñaan yalla yobbu ñu ci magal ga ci jamm ak salam way magal ci ñepp yalla indi leen ci jamm ak salam ñu fekk fi jamm ak salam sa borom tabaaraku ta'ala ar ñu ar leen ci war may seigne touba inshallah ta'ala dama ko faral dal waxe rek nak leg leg du ñak ay galankor waye ku sa xel dem ci man yahru min bayti mu ajam ila lahi wa rasulihi ba mu jeex lu dik rek da nga xamni dogal borom bi la rabbi sujalla wa yalla ñepp ñu ci jamm delu ci jamm wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: sharia ak lepp lu ci aju niko nang ko xamal amatunas bi yep ñoo ci bokk haq nako ñepp xam ak benen xam xam bu ñu tuddé il muhaqqiqa xam xamu batin muniko li nak mom ya yor so ci gel guuy ko gis tam yayo ko te nga yene ko ko man nga ko ca xamal lu la so mom il muhaqqiqa ñettelu xam xam bi muniko xam xam bi nak mom haram na nga xamal ko kenn mak yow dong na yam sun digeunte yow muhammad man yalla ali salatu wassalam yow muhammad man yalla ñett xeyte xam xam yoyu la yonenti bi jele ci boromam kero guddi al mihraj al isra wal mihraj ñett xeyte xam xam yoyu sun borom nak allah nasra lak sidrak waaw kan mo la ubbir sa deñu duyel lako ba mu fess ak xam xam wa wadahna anka wisrak lila disol lila metti won ko lako teggil kan mo lako teggil wadahna anka wisrak al wisra borom xam xam ni dañ koy firé bakkar xam ngeen ni amna fuko yalla wax nan inna fatahna laka fatan mubinan yal yaghfir laka allah ma taqaddama min sanbika waye ban bakkar la muhammad am bu ko yalla di wax ni jigal na lako lolou benen wax la lolou benen wax la huwa tahna anka wisrak allazi an qaddasa rak lima la tegil ni bama lako tegiligul mi ngi dis gan ci yow reuy lol ci yow jaxal la lol ub sa bop waye kan mo ubbi sa bop waye yum mu ca wara fana lak sikraka yonent yoy ngay tuddu muy ibrahima muy musa muy isa wallahi lima la defal defalu malen ko ndax yow wara fana lak sikraka dama jël sa tur wi di muhammad lekkale ko sama tur wi di allah kula tuddu te tuduma man yalla awma ca soxla kuma tuddu te tudula man yalla mo ca soxla mag yow sukar ko soow lañ soow ak sukar lañ so mu sey ci bir sukar boole nan ba boole tour yow muhammad sallallahu alaihi wasallam sama digeunte yow muna moy digeunte so mu sey ci sukar wala sukar so sey ci so ngeen bal mi xawa sa tuti sukar so sey ci so muniko mak sama digeunte yow muhammad non la mel boole nan ba boole tour o rafana lak sikraka man ma jël sama tour boole ak sama tour jaxase ko bam sey ni sukar de sey ci so boole nan ba boole tour lolou defaluma ko ben yonent yow rek la ko defal mo defal na lak sikrak fa inna ma al husri yusra sa bo gise touti inconvenient touti jafé jafé muna muni xamal ne lama cey tek moy lu yomb fu jafé jafé ñewé muna muni lu yomb la cey tek fu problème amé muna mun legi ma resoudre ko fa inna ma al husri yusra sa fa problème amé rek man yalla dana indi luko resoudre fa inna ma al husri yusra inna ma al husri yusra ndax man yalla man kep ma meuna indi solution ci problème bu meuna don man yalla rek ma meuna indi solution ci problème bu meuna don kon problème bu am bu ne man yalla dana indi solution fa inna ma al husri yusra waye nak len kep la lay digal bo beugé problème bo duggu génni ci problème bo duggu ma indi la solution khaysa farahta fanzab khaysa farahta fanzab bul julli ba selmal rek dal ni bexar ñet dem sa yoon dedet khaysa farahta fanzab bo julle ba selmal no am ni ko fanzab bakkal yalla tudal yalla khaysa farahta fanzab bo julle ba selmal bul ni bexar ñet dem defal baxetu saliyat na nga def baxetu saliyat baxetu saliyat nang ko def waye julli ba seul ma rek faxasu jog ni ñokke dem sa yoon bako yalla geureum mo yalla yalla mi la may nga am wiru meuna dam musay ciir di sukku ak siggi ba sujjotal ko ñeenti raka sa ndig demul ab yah faqul wallahi war nga ko bak bo seul male wa ila rabbika farqab deugmalal sa borom te sop ko te beug ko bo noppé ci jaamu yalla gi demal ci liggey ba
1: wa ila rabbika farqab isa farahta fansab wa ila rabbika farqab
0: sa bo noppé ci jaamu yalla gi man amuni ay ci liggey ba bo noppé ci liggey bi way la rabbika farxab nala yalla gënal lo nek seigne touba firi nako al ilm wal amal jawharani xam xam ak nango liggey namuni ñaari taxé la ñaari taxé fi daara yi adina ak alakhir ak julit day nango liggey jaamu yalla ak liggey jaamu yalla ak liggey sun borom lako fay sa farxta fan sab way la rabbika farxab jaamu yalla ak liggey kon bokku ci al muhdisatu rasul ibn abdullah ali salatu wassalam moy al isra wal mihraj bimu joge al isra wal mihraj ba delu suwat makka am fa ab dir sun borom digal ko mu wara gadaye makka ñew mel suma nawara digeunte makka ak madina batay muhjisa yu bari feñ na fa muhjisa yu bari bimu departé makka jëm madina suma nawara muhjisa yu bari feñ na fa waye ñu tuddi ci ay quelque rek ba ci jëk moy surahata surahata ibn nawfal surahata suraha rabbi wa makka digeni sallallahu alaihi wasallam genn na makka jëm madina wa makka dañ ni kep ku ñu andil bop muhammad sallallahu alaihi wasallam téméri gele ma ngi ni yu tew téméri gele même bo ñu andilu jëm ji andil ñu bobbe rek ñu jox la téméri gele makka gep dal di fex yendo wër ba ngon jot ken gisut ali salatu wassalam neki boba mi ngi ci xunti mu ñu wax kharu sur kharu sur suraha mom ñen ñi neen nañ mbarum lamb la won amul won dara waye bam dege temeri gele mi alal joji dal ubna bopam ba tax rek mu dal di rocc ku ndank duggu kërëm tak war wayam yel xejam gaddu jeesib ni man amna alal man tekina ba nopi ginaaw ko andi muhammad da nga am temeri gelem man tekina maniko tekke go de xana xamo ji ki nga jëm lay tekke go niko xale yi waxe man tekina niko tekke go de mu dal di départ ni day dab yonte yalla muhammad mom suraha suraha bi xame dawal na dawal ba di len seen yonentibi sallallahu alayhi wasallam mi ngi and ak abou bakkar fina abou bakkar ñu gis ko muy daw di wër yonentibi ni yonentiba nga dox le abou bakkar diko wër rek yonentibi di abou bakkar li ngay def lan la mënu ko dara yow ki yalla yoni xana dama bëgg rek luy rayé bu ñëwé ray ma yow nga mucc ndax yow buñ la rayé mission bi yalla bi fi lay yem te man buñ ma rayé mission bi day continuer lool rek la gis ngeen talib bu mat talib bu ande ak serigne bu mat serigne talib bu mat talib bu ande ak serigne bu mat serigne net li nañu man nenañu ma cheikh anta mbake rahimahullah masna andak serigne touba ñuy dox ba yegg fo xamni ñax mi dafa lay neñu cheikh anta di bërewu ci kaw lay bi ngir bañ mu toyal serigne touba mané serigne bu mat serigne ak talib bu mat talib ñoo and kéro Abou Bakar kérok bi nga xamé ni sen suraqata muy wër yonent bi pour défendre ko sallallahu alayhi wasallam ni ko loy def mu ne ko dama bëgg luy rayé bu ñëwé ray ma téw nga mucc mané sëriñ bu mat sëriñ ak talib bu matu talib bi ñu and kérok motax alquran daal ni leen yow muhammad sallallahu alayhi wasallam yaak Abou Bakar la tahsan inna la ma'ana lolu bi Abou Bakar waxé li lako yonent bi tontu li yalla wax nako ci alquran la tahsan inna la ma'ana bul ragal yalla nga and ak ñun yalla mom kum nek sa karange xam ngeen yonent sallallahu alaihi wasallam bi muy dogo def dakhwa bi di risala bi muy salu yonent yi dawuton ay gardien yu koy garder waye kérok bi yalla wacce wala yakhsimuka minan nas la dal ni gardien yepp man ngeena dem buma kenn garder yalla niko may sab gardien yalla niko may sab gardien yow kenn dula coup d'etat yow kenn dula coup d'etat ndax may sab gardien gisno soldar si wala garde corps yi man nga am ci mom confiance mu trahir le man nga am ci mom confiance ni mom li feek mi ngi fi ken dula assassiner waye mu trahir le waye gis nga yalla mom dula trahir mu wala yahsimuka min an-nas wala yahsimuka min an-nas motax mu ne Abu Bakar ci al-Qur'an la tahsan inna la ma'ana bul tit bu ragal yalla nga and ak ñun même biñu nekké fi xaar sour loolu ko waxon ci xaar sour ndax boba yéferi dañu ñëw ba tim leen ni Abu Bakar neena buñ xolon seen wéyi tank rek gis ñu mag yonent légui nak suraxa momu bi mu dawalé façon bi ba jup yonent bi ak Abu Bakar yonent sallallahu alayhi wasallam mo jissa biko yalla jiko defal dani sun borom digalel suuf mu wonna faso suraxa bi suuf dal di wonna faso suraxa wi ba den bi di tege ci suuf suraxa ni cepp wacc faso ndox jëm ci yonent bi tej jasi ji ni ko xamna ni sa yalla jey def ni waye ñaan ko mu genn sa fasé man dootu mala top paré na ci na ya ko wax de muni mako wax yonent bi ni sun borom bu fekke suraxata wax na deug gennel fas wi fas wi dal ni beug dal di gennat suraxa dal di war fas wi wagniko wat jiman makka waye bu deme ba yag rek xelam dem ci temeri gelem yi mun ah waye man tekina xara rek mo wagniko wat dal di wagniko rek songat yonent bi sallallahu alaihi wasallam bu dawalate bu djublen rek yonent sallallahu alaihi wasallam ni suuf wonnal fas suraxa wi suuf sal dikoy wonnat bu deñ bi di lal suuf def nako ñetti yoon suraxa xamni nak deug deug teug desatul ci guuy nak mom baye bom wagnou ko rek li mom du nen ni du nen yono muju yaron sallallahu alaihi wasallam ne ko est ce li nga wax deug la muniko way man waxuma na dootuma na top waye kuma dajel ci yoni dina fexé ba wagniko kuma dajel ci yoni tayit nak ma nga lay watal ni dina tup sax nak dina ji mom dina ci dug sallallahu alaihi wasallam sun borom bi suraxa waxe deug gennel fasu fasu dal di gennat suraxa dal di waru fasam doga wagnuko mom la seigne touba di wax ci ra'ya neena saqo suraxata sirran kayaji bihi wa an yakuna lahu ajrun wa miqdaru muni suraxa bo gise mu dabi won yonent bi sallallahu alaihi wasallam wonu pilek def ko ci ak neub beug indi yonent bi neena du dara lul lu dara lul pay gu reuy buñ ko digol pay gu reuy tayit man na ca amé dara ju reuy ndax buñ né ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam gadaye suraxa ko dabi lolou dara jala martaba la waye tamit wa ajrun azim ma nga tay seen tu yol bu mag ba mag te moy téméri gelem yi téméri gelem bi wa an yakuna lahu ajrun wa miqdaru ajrun wa miqdaru ajrun wa miqdaru naka nonu yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam bok na ci ay muhjisam ci yoon wowo bu muy rañan joge makka ji madina bi muy gaday jiriya moy mbirum jigen du ñi wax ummu mahbat ak borom keureum mahbat ummu mahbat mi ngi nekkon digeunte makka ak madinatul munawwar sallallahu alaihi wasallam and nak Abu Bakar ñu dox ba son mar xif bi xamé ni ag nañ ci mangan gogu ñu wax ummu mahbat bu dé sénégal mangan lañuy gëna xam wala nga ni gëti moy ñu dëkk ci badi bi dal sallallahu alaihi wasallam dal di fay jaar mom ak Abu Bakar ñu ñëw dal di nuyo dal ni ummu mahbat waw yu roofi loonu jox ñu mëna jëfëndiko ndey dañu xif mar umma ban leen ah jur gi day dem nañ Allah ba wetti nañ so amu fi dara amu fi jur gi dem nañ Allah ba so amu fi dara amu fi mune ah xana luddul dal gatt be mo fi gis ngeen gatt be te xam ngeen lu ko fi baye tank bi da dam te mom sax amul dom nak ben gatt bi dong mo dess ci kër gi tank bi da dam benen bi jeuf moy sax amul dom fof waxuma di am soow yanabi sallallahu alaihi wasallam ni Abu Bakar wax ko ne ko ndax joxnuma ndigal maratu ko Abu Bakar ni Umu Mahbat Musa alayhi salam ni ndax jox nga ko ndigal mu rat gatt bobu ngay wax ndax do ko jox gatt mu ni muyel gatt bi amul dom sax la wax te da dam tek ci ñu ané ko dama jox rek ah Umu Mahbat ni ay ci gatt bango nga xamé ni indil nañ yaronte bi ali sallallahu alayhi wasallam gatt bi sallallahu alayhi wasallam daldi wax Abu Bakar rahasal battu gatt bi moy wéni mu daldi rahas wéni bam set sallallahu alayhi wasallam jël keul bi daldi rat gatt bi sow ma nga bare bare bare keul bi fess del mu nan ba mandi jox Abu Bakar mu nan ba mandi jox Umu Mahbat mu nan ba mandi mu dal del rotat keli bam fess bayil ko fa Umu Mahbat
1: bayil ko fa Umu Mahbat
0: wala ma bobu mo gisa gatt bu amul dom nga rat ko mew may genn lolo kay deug deug miracle fa la meuna yem miracle fa la meuna yem bi nga xamé ni Umu Mahbat Abu Mahbat ñewna borom kërëm gis soow mi niko wa saway soow mu fuñu joggé ni ko li dal aw gan yu fi jaaroon lañu ñaar ñu fi jaar lañu kenn ki laaj ma gatt bi bima ko ko joxe moko raxtu mu genné soow mu bari mi ñi dal xamnañ dal man jaaxal nañ rek jëkkeer ji dal di sampu xilu bakaram niko koko yonent yalla ba dama koy dabi damay dugg ci diiné ji alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam Abu Mahbat ana laki hasa fo jele mew bi muniko gatt be nga fi baye won te tank bi dam te musta am dom ñaari gaay fi jaar ratuko mo amum sow waaw ratuko mo amum sow sallallahu alayhi wa sallam kokoy mustafa ali salatu wa salam kokoy mustafa ali salatu wa salam yaronte bobu sallallahu alayhi wa sallam la señ tubani xawmako ko gëna reey ay xarba له من الخوارق ما لم يجيه لسابق ولا يفيه للعيق فضلا من المقدم موجوم دفنا ماغا تي جسم الخلو له من الخوارق ما لم يجي لسابق نينا محمد صلى الله عليه وسلم منا موني بو بغي خام دغ دغ دغ لان موي ميراكل منا موي لي تخ ني وخ ميراكل دغ دغ دغ يونت يالله محمد كو ام موني yonent yi ko fi jitu won alayhi wasallam musuñu indi miracle bu melni bi muhammad sallallahu alayhi wasallam andi yonent yi ko fi jitu won alayhi wasallam musuñu indi miracle bu melni muhammad ibn abdullah alayhi wasallam andi won muni tayit nak ken dootu ko dab ci miracle lu ñeuk ak lu mujji koku moy borom ngeene li yalla tek ci kanam non la ko waxe koku moy borom ngeene li yalla tek ci kanam moy imamu imami moy sayyidul awwalin wal akhirin alayhi salatu wa salam alayhi salatu wa salam ñant yalla bobu niñ ko yalla fayal ñaan sa borom mu julli ci mom te selmal alayhi salatu wa salam bokku na ci ay miraklam insakhul qamar insakhul qamar moy xarweer wi xar weer bi da bokku ci miracle yunus sallallahu alaihi wasallam xar weer bi wa makka ñu déggé ni muhammad sallallahu alaihi wasallam mi ngi woté ni yalla ma yoni moy li ñi jang ci téré fiqi li ñi tuddé tahadi tahadi ñen balma tahadi dañu ñu ni sallallahu alayhi wasallam ah yow nga ni yalla la yoni waaw da nga bëgg ñu gëm la mënu waaw ñu ko xaral wër yi ñu gis bo xaré wër rek ñu gëm la sallallahu alayhi wasallam ni baxna ba ngol bi xamé ni dem tu sona makk gep ne kër kër ni kep ci penku makka mi ngir ba ko tiñal rek ngir ba ko tiñal rek Abu Talib mi ngi ci penchu Makka ñu tok tok gisunu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Talib dal di rotti ko ndank dem ci kër ga tan ya Muhammad bul ma gatchal bo mën ta xar wër yu bul genn ma demé layal la mune ko a bay bañ yegg ci ma sa xol sedd bañ yegg ci bi nga xamné sallallahu alayhi wasallam genn na rek ñew ci penc mi genn na ñew ci penc mi dum jele loxom daldi juñu ni ayyuhal khamar ni rek wer yu ni xareet genn wal gi jaar ni genn wal gi jaar ni jele nañ ci abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala muni in saqul khamar ala ahdi rasulullahi sallallahu alayhi wasallam farqatayn farqatun fawqa aljabal wa farqatun duna farqatun fawqa aljabal wa farqatun dunahu muni mom Abdullah ibn Mas'ud jamana yonent sallallahu alaihi wasallam muna mun sallallahu alaihi wasallam kharna weru ñuy gis muné gis nga bim ko xaré ñaari xarit yi wenn xarit bi ma nga dal ca montagne ma wenen xar wi ci dess wenen xarit bi ci dess dal ca Kaaba ga wenn xarit bi ma nga dal ca montagne ma wenen xarit bi ci dess dal ca Kaaba ga yonent sallallahu alaihi wasallam taxaw na len ashadu ah gis ngeen ko ashadu du legui leer na len ashadu du legui leer na len gis ngeen ko waay ñu ni ah saay li est ce du ay njibar li du njibar ndax li du njibar ba da ñu wa baxal nañ xaar ba ñu demon sam ñew baxam ñu laaj len ba gaaya jigi won sam ñewé ñu laaj len waay yeen bi sangam ci waxtu sangam lu ngeen gis ñu ni hi kay ñun kay bi sangam ci waxtu sangam dañu tok sam ba yag rek ñu sét sét rek seen wéro yi dal di xar ñaari xarit wi jaar ni ñu ni sadaxta kon muhammad waxna deug sallallahu alaihi wasallam kon muhammad waxna deug kon bokku na ci mu'jisatu rasul ali sallallahu alaihi wasallam moy insiqaqul qamar cheikh bamba juñu ne ko ci raaya neena minha salamul ajab عليه مسي سجر له انشقاق الخمر بس البقاء والقدم نينا بوكنا سي معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله موي موم يونت بي صلى الله عليه وسلم بو مسان رمب دوجي اك مونتاني دنج كنان السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله sallallahu alayhi wa sallam seigne touba ko wax neena yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu masana romb montagne ak dojji ak garab yi ak montagne dañuy andando nan ko jam tiranga barke ju bayiko ci sun borom yalla bu mu leñ di soti ko ci sa kaw assalamu alayka ya rasulullah muni bok na ci mu'jisatu rasul insikhaqul qamar khar wer wi lolou la seigne touba ci raaya bok na ci mu'jisatu rasul sallallahu alaihi wasallam dox lo garab xeyna ñu wax ko place am dox lo garab jere nañ ci sayyidina ali karramallahu wajha ibn abi talib muni kunt ma'a nabi alayhi salatu wasalam fa kharajna fi ba'd nawaya muni mom sayyidina aljun karamallahu wajha amna ben bis ma genn and ak yonentou bi sallallahu alaihi wasallam ñuy dox ci lenn ci makka muni waye mak sallallahu alaihi wasallam biñ ande di dox ci makka amul wenn doj mba genn garab go xamni deggmal nañ ko mak yonentou bi loolu da nga degg garab ji mba montagne mi mba doj wi nan assalamu alayka ya rasulullah Mm-hmm.

bal ma def fekke montant bi moy noddi non ko ndax ni dal ci kiyam bi ko ko mbolo fay way mel na ni kon dañu gis ni sallallahu alayhi wasallam bok na ci ay mu'ju satam moy montagne yi ak doj yi ak garab yi diko nuyu fina li moko wax param la wacce muni amul ben doj wax ni deug mel nañu wala montagne ma garab lul ni garab goge ma nga nan assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya rasulullah alayhi salatu wassalam bokk na ci mu'jisatu rasul sallallahu alayhi wasallam ci xissa bo xamni wala hadith bo xamni tabarani moko solo ñu jëlé ko ci abasar al-khafari abasar al-khafari neena man day ma sédé ben bis bo xamni dañu tok ci jotaay yonent bi alayhi salatu wassalam abasar xam ngeen ko al-khafari mu ñu biñu togé ci jotaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi yoré ay gembray ay gembray gembray moy ay xéer yu sew ay xéer yu sew la yonent bi yor ci loxom neena ñi ngi dégg xéer yi di sabbal seen borom ci loxom yonent bi sallallahu alayhi wasallam subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allah akbar muni degg nako abou bakkar degg nako omar degg nako ousmane degg nako ali ñun degg nako neena ñun ñi ñepp fa nekkon degg nañ ko ñun ñepp ko degg ñepp ko degg ñepp ko degg kon bokk na ci mu'jisatu rasul sallallahu alayhi wasallam moy ngi mu def sallallahu alayhi wasallam daana tib aw ñam ñam wi di sabbal yalla ñim bokkal ndab li diko degg mom yaron tou bi sallallahu alayhi wasallam seigne touba ju ñu ne ko sax ci ra'iya cheikhoun bamba neena sumi at-tasbi'u taham fi kaffi afdalil anam sumi at-tasbi'u taham fi kaffi afdalil anam daana ñu degg mom la seigne touba daana ñu degg yaron tou sallallahu alayhi wasallam yor aw ñam ci loxom ñu degg ñam wi di sabbal yalla ci tenk loxom bi sumi at tasbihu taham fi kaffi afdalil anam sallallahu alayhi wasallam yar aw ñam ñam bi di sabbal yalla ni ñu diko deg mi tib ñam bi di sax waaw alquran neena wa in min sayhin ila yusabbibu amdihi walakin la tafquna tasbihuhum tolla alquran wax borom neena amul dara loy gis ci kaw suuf lolu mi ngi sabbal yalla yeen la yalla def kiray seen digeunte ak yoy ba du ngeen ko deg rek waye ba ci micro bi may waxal micro bi ma tim di wax mir bi may jakar lol garab gi ñom ñep ñi ngi sabbal yalla waye kiray li mo dox suñu digeunte ba duñ ko deg duñ ko deg kon bokku na ci ay mo ju satam mom yaronte sallallahu alayhi wasallam moy tib aw ñam ñam wi di sabbal suñu borom di ko deg bokku na ci mu'jisatu rasul sallallahu alayhi wasallam moy asabi kissatu sabbi li jangeen ko de kissat kiwal ga ak kiwal sallallahu alayhi wasallam kiwal gi dafa xey baye ay domam di for ngir am mew mum len nampal bim foré ba takusan di wal jot mu wara ñibbi ab rebb bu doon rebb ci all bi japp ti liggi ci liggi mi ngi bayyi yaakar ci kër ga ay domam mu wara delu ci nampal leen ñu tok diko xaar bi nga xamé ni sam bobu wala rebb kat bobu japp na ci liggi ba yew ko yaronte sallallahu alayhi wasallam dal di dem yaronte sallallahu alayhi wasallam dal di fay jaar ci ligui dal di khatabante ak mom ni ko yow ki yalla yoni ya rasulullah man day mangi ni ben rebb moma japp yew ma fi te kat man
ma nga bayyi sama dom yu sew war leena nampali ma bëgg nga ñew may ma amana moy nga garantie ma ma dem nampali sama dom yoy te delu ci suma ray mu dog ma ray comme yonnate sallallahu alayhi wasallam yalla ko yoni te ko manula xamna ni reub bi amna haq ci bu gisee lu mu bëgg ci all bi ci xéeti ñanaaw yi te duy ak yaq taxul sañ nako japp jëfëndiko ko du ci am bakkar waye xamna itamit ni ci ligi mom tamit ki kiwel gi mom tamit ku ma tax xettali la ndax ma nga baye njabot gu yaakar ci mom ëlëk ñu di wara namp ci mom neñu bi lolu amé sallallahu alayhi wasallam dal ni ci ligi ndax bu mala yewé bo démé da nga delu ci ki kiwel gi mu ne ko waaw sumay dem buma nampalé bu dal delu ci sallallahu alayhi wasallam dal di yewi kiwel ga mom tok fa di xaar borom kiwel gi tok fa di xaar borom kiwel gi nga xamé ni rebu ba ñew na fekk yaronte bi taxaw mu ne waana sama kiwel gi ma yewon fi mu ne kiwel gi day yewi na ko neena day nampalé ay doom tu delu ci mu ne ko la ilaha kiwel gi yow ku ma sa deg lolu fiñ taxaw di waxante ñom ñaar rek ni tuti ñu seen kiwel ga samp xelu bakkanam di ñew nampal na doom yi bay ñew sallallahu alayhi wasallam lalo salam xamal ko ni ko kiwel gi dafa bayyi won njabot war leena nampali nga japp ko mu ñew jël ci man garantie motax ma garantie ko fi pour mu dem bi sam ba num def ashhadu an la ilaha illallah annaka rasulullah bayyi ti liga mu dem kiwel ga mu dem bayyi kiwel ga mu dem mom la seigne touba di juñu ci raaye nan khitab mun khitab sabbi bi kalam mu'jisatul muhtarami khitab sabbi bi kalam mun amul mu'jisatul muhtarami mun bok na ci waqante kewal ga ak yonnte bi sallallahu alaihi wasallam mun bok na ci mu'jisatu yonnte bi yalla warmal khitab sabbi bi kalam mu'jisatul muhtarami mu'jisatul muhtarami radiyallahu ta'ala anhu mom yonnte bi sallallahu alaihi wasallam waaw bokk na ci ay moojisa mom yaronte sallallahu alaihi wasallam dafa won benn sam legi tilli gi doxé ko gannaaw fadde ci gattam yi benn gatt daw ak mom tambali diko lek sam bi ñew dal dikoy dakk door ko mom tilli gi mu daw taxaw fele dan niko waaw upp nga ma doole xagnma sama wërseuk sa gatt bi mo doon sama wërseuk ci lima yalla wërseugal tay nga yaangi ni nangu ko ci samay loxo sam bi dal di yoxu la illa ay way kiwal tilu guy wax way tilu guy wax nak tilu gi ne ko amna lu gëna graw lol tilu guy wax dong amna lu ko gëna yéme mu ne ko liko gëna yéme lan la mu ne ko makka gi nga bayiko yalla yoni na ab yonent mu di len wo ngeen lank bañ ko wuyu makka gi nga bayiko yalla yoni na ab yonent mu di len wo ngeen lank bañ ko wuyu xolal xol hayawani yeg nañ ni yalla yoni na rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayawani la xade bayi may yeg nañ ni yalla yoni na rasulullah sallallahu alaihi wasallam nit mom diko diji bop rek bokku na ci mu'jisatu rasul sallallahu alaihi wasallam moy kalamu dabbi waxi mbettuma yonent bi sallallahu alaihi wasallam dafa tok waxtu takusan di doxan dajé ak sam bu sammi bay ñew gaddu mbëtt mo xani mang ko rayon ci digi beccëk tak buum ci baat bi lonk ko ci aw yatam gaddu takusan jot muy joxal ci dajé ak sallallahu alaihi wasallam ci ginaaw dëkk bi sallallahu alaihi wasallam ni ko wayo diiw ndax jotul nak nga ñew ci diine ji ma yalla yonni al islam mu ni ko ah dañ may wan ki man gu tax wan ma mu'jisa wan ma ben mu'jisa miracle bu wané ni man xamna ni yalla la yoni bo mako wané rek sallallahu alayhi wasallam ni ko waw ban miracle nga bëgg sam bi ni ko talal ko mbëtt bi mu gaddu ni ko xana sama mbëtt mi dal bo fexé bam wax dana la gëm am koku xalam jappul won ni mbëtt mu ngi rendi bëcëk ba neug ni warna mëna wax kon moy luma la gëm rek waye yonent sallallahu alaihi wasallam ak miracle ba muniko bu mbeuti mi waxe nga gem
muniko waaw bu mbuti mi wax ma lay gem yaron sallallahu alaihi wasallam ni ya dab man ana wa mbuti mi man may kan mbuti mi ni jebet ci lamagnam niko anta rasulullah allahu akbar ya dab man ana muniko anta rasulullah yow ya yonentou yalla bi motax seigne touba ni kalamu dabbin qad ata fiha bi nas sabata aninu jaisin qad ata bi mu'jisatil mukarrami radiyallahu ta'ala anhu mom seigne touba neena waxi mbeutima dikna feñna lerna nañni mi nga ci xissa yi nga xamni ñi ci netti xissay mu'jisatu muhammad sallallahu alaihi wasallam waye des na benen mu'jisa bok na ci mu'jisatu rasul sallallahu alaihi wasallam moy sallallahu alaihi wasallam ñi dem madina fum nawara min baramba fam jikona nek dafa am genn ëkk gu fa nekkon sallallahu alaihi wasallam di def bu khutba day tek loxom ci ëkk gi day sukkandiko ci ëkk gi bi yalla dogalé jakka ji gëna xat ñu yak li jakka ji wara tuxal minbar bi buñ tuxalé minbar bi mu sallallahu alayhi wasallam di khutba dootu taxaw ci wetu ëkk gi loxam bi mu daan tek ci ëkk gi bimu yégué ci minbar bi bëgg khutba rek wa jakka jëpp dégg ëkk ga di yëkkat di joy comme doom adama comme nit ëkk gi ok jamaadat la xade jamaadat bu dé ba wo ko moy joyal rasulullah sallallahu alayhi wasallam muko daan laal ba yag leeratu ko allahu akbar la hawla la ilaha illa anta subhanaka allahu akbar jamaadat bu wo kong ba dé yonentou moy def bo masan di khutba rek jël loxom tek ca sallallahu alayhi wasallam déplacer minbar bi di khutba ak gi yegni yalla sallallahu alayhi wasallam laalatu ko tegatul loxom ci kawam munu yekke di joy ba wa jakka ji diko deg sallallahu alayhi wasallam wacc ci minbar bi ak yermadem juray je dal di waxu ñu tek ko loxo niko ansit nopil wa ndax sa xol du sedd kon ma soppi la garab gu toy xefu bok ci ma la def garab gu toy ma ñaan yalla mu def la garab gu toy gu am meññant xam nga luko ak gi wax lool lepp baxna waye man ngay wax dima laal rek moma gënal moma naan man luma na xew del tek sa loxo ci sama kaw rek moma gënal nga soppali wat ma garab gu toy gu am meññant mom la señ bi señ touba di juñu naan aninu jisin yekkat na joy na lan ëkk ga joy na lu ko taxa joy moy yonent bi dal tek loxom ci kawam te tegatu ko ci motax buma gisee ay borom mi xam xam ñuy wax naan waaw barkelu ci nit ki ray fi li nangam lolu bidala lolu yisu dof la lolu fanatisme la yena ñak xam ngeen balma barkelu waxna ko ci aw waxtan barki dem bima dajé xalé yi fi man len bo gisé goné yi légui mënatu ñu am barké gëmatuñ barkelu te arab yi nénañu al barakatu lil mutabarrikin kulul barkelu do am barké da ngay toox ak sa kilifa mu nan dessal jox la ngay ko waawu tour ba nga taaj ko fa ba weññe di ci dem ya ñak xam nitu yalla nga toox ak mom ne ngay da ngay jema silvisey ne ngay man nan bo mu sun walla febar roy la hawla wala quwwata al barakatu lil mutabarrikin motax seigne touba kérok ba al khadil ak mom ta kal ko kalam gu reey ga te seigne touba tontu ko tontum lu reey la al khadi dafa korosé ak seigne touba ñu dajé al khadi ma jaxati ni ko inma ahmalu bin niyati seigne touba ni ko niyati tabaraku bi sadati yonent bi neena jëf yépp yalla nga ko tek ci acte yi intention yi jëf yépp manam acte yépp yalla nga ko tek ci intention seigne touba ni ko man sama intention moy barkelu ci sahaba ya al khadima jaxate kala mo waxon seigne touba lolou niko yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena mbolem acte yep yalla ng ko tek ci intention muniko man sama intention moy barkelu ci sahabatul kiram
barkelo netina len ni len imam safi xam ngeen ken la ci borom ñent ngir imam safi dafa dajante dafa tok ben guddi gënt gis yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam muniko yow safi nang ma waxal imam ahmad anbal ken la ci borom ñent ngir neeko wallahi bis nga ñew danañu ko nat nat bo xamni bu fekkenteni daylona yalla wëru ci yalla te gëm yalla ba lañ koy wax lo waxuko dina ko yëkkatil daraaje ju reere drapeau bu reere kërok yow ma xiyamat akbar imam safi xeye suba wo ak talibem niko demal ci ahmad neeko bi gënt na gis muhammad sallallahu alaihi wasallam neena dañu ko nat nat bo xamni ni bu ko muñe dañu ko yëkkati daraaje magga mag ëlëk yow ma xiyam imam ahmad anbal dal di contane ci gënt gog nga xani mom la safi yonne ci mom dal di simmi mbu mag nim solon njit laay mu dindiko dal di ko jox talib bi mu yonne ci mom niko am barké lako ba talib bi ñewé net liko imam safi niko man day waxna ko ahmad waye da contane contane ba simmi njit laay mu jox ma nima barké lako imam safi niko waaw bëgguma ko nangu dila lor de waye kon demal nga toyal ko ndox bam toy nga andil mako ma sol ko bam waw sama yaram may ma barké lo ci kon al barakatu lil mutabarrikina nga gis talibi buy ñëw di barkeelu ci sëriñam nga ne ko li ngay def bi daala xam nga ni ëkkugu yonent bi teg loxo mënta yam ak ëkkugu yonent tegut loxo mënu ñoo yam rawe na ko liko yonent bi teg loxo mënu ñoo yam wallahi wa rabbul ka'ba genn wëñ ci sarbet yi yonent bi doon sango genn wëñum gogou rek genn wëñ gi mu daan sango ci sarbetam yi genn wëñ gi man na ram adina ak wa adina ak li ci biram la genn wëñu sarbetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam genn wëñu yonent sallallahu alaihi wasallam ci sarbetam ya xuma sax mbum mu daan sol di julli de waye sarbet bi mu daan sango rek nga am te genn wëñ man na ram adina ak li ci biram

Con. Tayli bi bi nga seen mu nekk ci biir këru njaar yëpp di wër ruq ruqaat yi Seigne Touba nekkoon di def tabaruk nga naan ko li ngay def bidaa la yaa dof du bidaa de tabarukol ba ren di déwén barke rek nga ciy jële insha allahu taala tabaruk ba ren di déwén barke rek ndax lan boo demee fii ci makkatal mukarama madinatul munawwara boo ñëwee ci rawdatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di def tabaruk sax ñu la haram haram dàq la loolu lañ ñu bëgg a andil ñun ñun fii kenn néewuñu haram ñun kon nañ barkeelu ndax am fee ginnaaw ñoom ñu yore seen dictature di dictature nit ñi waaye fii comme dictature amu fi ñun nañuy barkeelu ñun te bàyyi leen nag ñoom ñi nga xam ne ay dictature lañu ba ñuy tere ñuy barkeelu ci rawdatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ban dajeeg suñ borom ëllëg yowmal xiyaamati akbar barkeelu barkeelu ni mu amee njariñ al barakatu lil mutabarikina barkeelu kon kay maawu sam sam kay jëratul kon ñu ko fi indi ndax momit tabaruk la rek tabaruk la maawul ay ni bii ñuy wax lu mu doon tabaruk

0: ab sahabi yo ngi ni kérok bi muy génn àddina da woor dama mu ñëw mu ni ko maa ngi nii di sukuraat xam naa damay faatu naa ne ko xoole yëkkati pot su ndaw see mu yëkkatiku mu ne gis nga pot si leewiti wewu yonent bi moo ci nekk kérok ba mu leewi ko pare laa ko jël denc suma faatoo bañ sàngama ba sàngama ba noppi na nga jël leewiti wewu yonent bi roof ko sama diggante yaram ak sama càngaay li mooy suñ jawartu bi ñuy def bi suñ jawartu bi jawartu bi ñuy jël di ko booleek ab néew def ko doxale ko diggéey ma yaram ak càngaayam di ko suut ñu ni ñu loolu biddaala mu ne ko bu fekkee am na dara luy jariñ nit ci barkeb rasulullahi damitu weem yi dana ma jariñ bi yàlla dogalee doomam gis ko ci gént mu ni ko bi ma gisee munkir ak nakir dañoo ñëw taxaw dima xool ma di leen xool ba yàgg ñu ni wañ ñet dem daal kenn ki ni morom ji nañ dem kii dafa am lenn ci jeexitu yonent bi lu nekk ci moom sallallahu alayhi wa sallam bokk yi yonent bi fi ko yàlla teg waay sallallahu alayhi wa sallam fi ko yàlla teg wallahi wenn wuñu sarbetu sangu kaayam mën naa ramb addinaak li ci biiram sallallahu alayhi wa sallam addinaak li ci biiram jëre nañ ci Abdoulaye ibn Abbas radiallahu taala anhu mu ni bokk na ci mujisaatu rasul alayhi salatu wassalaam benn arab yi dafa ñëw ci yonent sallallahu alayhi wa sallam ni ma yow ci yàlla yónni
1: bu ko jàngatee ba nopp
0: waaw man ban gise nga may wan buy wane ni ban dalil buy wane ni yàlla la yónni ban ma mujisa buy wane ni yàlla la yónni nee ñu sallallahu alayhi wa sallam ni ko ban mujisa nga bëgg mu ne ko xanaa nga woo garab gee ba mu fekk lu fii nu taxaw ñun ñaar mu ne ko ndax boo garab gi ñëwee fekk lu fii nu taxaw da nga gëm mu ne ko waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam woo garab ga ni sempet ak reenam di dox ak reenam ni nit kuy dox ba fekk leen fi ñu taxaw moom yonent bi ak arabiyu bi ba loola amee rek fa aslama al arabiyu arab bi daal di tuub dugg ci lislaam ndax moo ko waxoon mu daal tuub dugg ci lislaam sallallahu alayhi wa sallam garab gee ni sempet ak reenam ba ñëw fekk leen fi ñu taxaw bokk na ci mujisaatu rasul alayhi salatu wassalaam kero xaswatu badrin bi nga xamante ni julit ñi ñi ngi xeex ak yéefar yi am na benn waay bu ñuy wax Ukaasatu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko man day sama jaasi dafa dam amatuma jaasi ju ma xeexe sallallahu alayhi wa sallam dal ni yuut benn car ci tàndarma yi sànni ko ni ko jëlal loolu nga dem xeexe Ukaasa nee na bi ma téye yar bi rek yar bi daa soppiliku jël si la yar bi soppiliku jël si bantu tàndarma bi ma ko yonent bi sànnee ni ma jëlal nga dem xeexe ji ko nee na ni ma ni cas yar bant bi rek mu soppiliku jël si mujisaatu rasul alayhi salaatu wassalaam kon yonent bi alayhi salatu wassalaam ay mujisaam te mooy ay miraakalam yenn yi jëkk yàlla di ko yónni la yi jës bi ko yàlla yónnee ba noppi la yële moom lañuy tudde irxaas yii lañuy tudde al mujisa yonent boobu alayhi salatu wassalaam diko yalla yonne mu ñew nga raw wara xettli xet wi wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin xettli yonenti xettli xet wi rek moko taxa dik mu nek ku modeste ba bimu ñewé dafa wacc ba tollo xet wi ngir bëgg leena jariñ bokk na ci ay mu'jisatam dem nañu xaré ndox mi ñu amon jeexna nit ñangi mar amuñu luñu naan sallallahu alayhi wasallam laaj ni ndax amna kenn ku fi amé ndox ni ni dedet ndox yi jeexna lul xana ben way bu yoron lum doon jappé touti as ndox desta yonent bi sallallahu alayhi wasallam nañ mako andil ñu andil ko ko sallallahu alayhi wasallam dal di jël loxam duggal ca loxay di soti ndox ni ab robinet di soti ndox ali sallallahu alayhi wasallam nit ñi naan ba mandi dal di tank luñu jappé sallallahu alayhi wasallam ñu gis loxay ni muy soti ndox ni ci ndabli sallallahu alayhi wasallam legi nak jamono mom tollu na fo xamni nit ñi danaka bayetu ñu xel miracle bayetu ñu xel karama xam nga miracle yonent koy def waye wali di def ay karama yalla di ñu won ay mbir waye batay taxul rek nit ñi la yalla xam doyna ñeñu ci Abdul Wahab Sahrani wala Ibrahim ibn Adham dedet ci Abdul Wahab Sahrani no masallaj ci Ali Khawas serignum ba iko waw ndax limbi yalla sak ci ay waliw jamono dana dem ba ñu wañi ko jeex ba deesu len gisati muni ko ndax dañu ni limbi yalla sak ci ay yonent te moy emeri jinni yonent ak ñaar fukki jinni yonent ak ñent yonent ñu ni yalla sak na ab limit ci walli bi comme nim sakki ab limit ci yonent ndax walli yoy dañu dem ba lim bobu dootu am dootu fi nek fi manki muniko det lolou du man am ndax boba kon wa kaw suuf dañ dem dootu ñu am luñu dundé ndax ci barké wolli wi la yalla di soté natangem ak xéewalam ci kaw suuf muniko ay jamono dana yaq te yaq go xamni nak nit ñi dootu ñu leen mëna xamé ni nga xamé ni yonent boko gëmut mënu la jariñ dara walli non la mel walli li fi gëmoko mënu la jariñ dara dara loko jégué na mënu la jariñ dara li fi gëmoko dama wax ni ñaar walli mënu lu leen dara ñaar moy ko xamni ni gëmut walli loko jégué mënu la jariñ kenen ki dess moy ko xamni ni toñut walli fekke toño walli lum ay lum mana sulbu lum mana yaq nit mun la yaq ni fek toño ko ñaari mom la walli tele waye lenen dul lol walli tele wu ko naw ci jawu jek dox ci jawu jek nek fi nek fele lu ci ni walli man nako lim manul dal moy alak ku ko toñut ak katli ku ko gemut yi dal walli manu ko xetli ko gëmul mun la jariñ dara ba la mëna jariñ rek dang koy gëm rek mu door la mëna jariñ bu fekke ni yalla dogal na walli bi ci bopam dara jam yeggu fa waye sa yene ak sa ndort rafetal nga ko ci mom batay do soy yalla dana la remplacer donte walli bi mënu lako defal yalla dana remplacer kula ko defal ñu netti won na leen fi benn way bo xani da ñew fekk bammel bu ni rek bammel mu dem wuti ay sengam defar bammel bi bam rafet diko topoto di balé bammel bang ci peggu dëkk bi ni rek peggu dëkk bi légui wa dëkk bi ku am soxla bo démé ci mom bu ñaané yalla ci war may bammel bi rek aaju ja faju mujj wa dëkk bi diko ral waye ben bis ben way jaar fa fekk ko mu tok waye loy def fi wa demé sax iblisa dé wa demé man na wa demé iblisa sax añaané nit ñi lool rek taxna man na muniko yow loy def fi muniko fi muniko bammi lu nitu yalla bi dal la ñew defal ko diko top to rek nit ñi nak ñom dañuy def luñ ma dis ci aalu buma ñaané yalla ci war may bammel bi yalla fajj ko bammi lu nitu yalla ban muniko fi muniko yow ya rir fi day man ma andon ak sama xaj biñ ñewé ba fi mu dé bëgguma ko sanni ma gas ko sul ko fi ma nan bammel lu nitu yalla dal di dem waaje kéro bam joté information bobu kéro la noppé ñaan lu nangu ci bammel ba kéro kéro la noppé ñaan lu nangu waaw kéro la noppé ñaan lu nangu motax al iman sart la dé iman gëm dafa war ci lo bëgg jar

nit du gëm bopam dede nit du gëm bopam nit day xam bopam xam sa bop lañ ko war na tudde xam sa bop yalla leen yalla ar te sam leen te may leen seeni mebet waye xam sa bop la nit di def waye gëm sa bop mom bon man na doon solo ga xay nekkul ci ñom man na doon solo ga waye gëm sa bop moy nit ko xam li yow sa bop rek nga gis am nañu ni mel ci rew mi am nañu xamni seen bop do nga lañ gëm don na ko misal ci amna nit ñoo xamni ci rew mi waaw seigne moudou mbay tam du xam ngeen goutul de goutul melni picc la mo xamni bopam dongu la gëm keneen bokut ana rek mom do nga man mom do nga xam mom do ngay jambar kene du tous mom do nga ragal yalla pour mom dongu mo gëna maam ñepp goutul motax foko fekk nu mi def tag bopam rek goutul am picc la dem leen ngeen xol ko ci rabbi allah yi bopam rek ko ñor bopam mom goutut bopam rek ya goutut bopam dong la gem gemul pitax gemul tan gemul ndobine gemul nat gemul ba picci jeex mom bopam rek foko fekk mom bopam dong lay tag goutut ci lay xey ci lay gont goutut motax yalla yamal picci mi gëna ragal ci picci fum ko fekk toroxal ko ñu ngi wax bakkar picci mi ñu wax bakkar fum fekk gootu toroxal ko mo gëna ragal ci picci yépp nak mom bakkar picci yépp ko man bañ tuddé ko bakkar buñu nekké xalé sax bo ragalé bakkar lañ lay woyé bakkar biñu nekké xalé bo ragalé bakkar lañ lay woyé ndax picci yépp mo ci gëna ragal waye gis né picci mom limuy ragal mo man picci mi nga xamni bopam dong la gëm naan gootu bopam rek lay tag amna ñu ni mel ci rew mi nak amna nit ñoo xani seen bop rek pour ñom kenn baaxul ñom ñoo baax motax du am ndam ba yowmal khiyam ku ni mel du am ndam ba yowmal khiyam man ma la ko wax ma ngi jéggulu sama borom wax na leen ba tay waxi Mustafa Mbaye Sam man na guddé Allah waye du fanan ndax dana fexé ba gor lu ma duma waxé sa bakkan bi dana fexé ba duma wax luma xamni bakkana taxon ma diko wax yalla xamna amna mbokk mo xamni xewmako musumako gis waye neena ko sa suba juné moy dakk sa tay fumako tek dug wilaya de du xam bu bari de dama gëm ni yalla amul kudul walli wami te ku len sonnal yalla fay la man lool la gëm te ba ko gëmé ba tay lool lay gis na yalla amul kudul walli wami rawati ne walli yu senegal yi waxuma ni ño gën walli yépp de waye wallahi walli gënul leen walli yu senegal ndax ñom seenu ragal yalla jaasi taxut yalla tax seenu liggeel yalla kessé tax motax ku len liggeel yalla fay la waxon nako ci bi may waxtane njariñal liggeel nitu yalla njariñal liggeel sonnal nitu yalla te yalla tax ma jox won ci misal ci cheikh abou yusuf al-bustami sayyidi taif tasawuf cheikh abou yusuf al-bustami da fay dug julli suba ba nopi di doxantu ba genn dekk bi talali tankam bi wagniko di ñibisi bi jant fenke mu wagniko di ñibisi ngelaw rantare ko ci yaramam mu yek ni ngelaw dug na ci yaramam mu xol gis ni mbuba ma xottiku mu jaar ci marché bi gis ab teyel wa doma garal sama mbubi mu ne ko simbi mu garal ko ko bonopi mu ne ko luma lay fay mu ne ko def na ko addiya ci abou yusuf daldi continuer keuram dem lolou ci yor la takku sa teyel ba fatuna ñu rab ko ci bammel mun ki nak ki ñewal ko man rabu ko mu ne abou yusuf bustami mi ne ko tay nga dede kuy sa borom nga na abou yusuf bustami daldi kuy bëgg mbugal yalla ni bu ko loxalal wo len abou yusuf mi ñew ba xam moy borom wala deet abou yusuf ñu xani mën ta bind sax weñ waxuma nit ñu dal di def li ñu tuddé kasfu bi sun borom defé al kasfu digënté abou yusuf ak bammel bi abou yusuf dal di tew ki munkir ak nakir dal ni abou yusuf gis nga waji dañ ko laaj ci sa borom mu ni yow abou yusuf dal di tit ba xam mom bimu ximul ko gëdd waji yow fan la mëna nekké sa borom man mënuma bind sax weñ wala yo wala ngotot nga na may sa borom mu ni ko ah kay sa mbumi kan mo la ko ñewal ci yor abou yusuf dal di sëgg di xalaat sun borom ni ko mbaa da wax dëgg mu ni wax na dëgg de ci yor dama don doxantu ngelaw rentré ma ma xol gis ni sama yéré bi dafa xottiku ma jaar ci téer bi mu ñewal mako bu neuf na ko addiyé sun borom ni mala kay jël leen waji ngeen yobul mako aljana abou yusuf liggéel na ma bama gëreem ko dugal na

ci biir ngeur mel ni gim liggéel abo yassid xeyal seigne touba benn bis mo upp tuyaaba jaamu yalla juroom benn fukki at yu ñu nangu xeyal seigne touba benn bis te yalla dong tax nak la wax booma xeyal ko jox ni intérêt ko waral intérêt am na ñu xani seen xeyalum seigne touba seen intérêt ci aju dong waye liggéel seigne touba ju yalla tax billahi la ilaha huwa mo gën jaamu yalla juroom benn fukki at yu ñu nangu seigne moudou nga balma ñama la fa waxtani bala ma wax lu tax gaay jamatima kon nak ngayam fofu rek inshallah taala kon dal mbir yango mo gisa dal ak karama fi lañ ko fekk fi lañ koy bayyi dal ni yalla defal tawfiqul hadi dal ni yalla defal jaamu yalla bu ñu nangu dal ni yalla taxel dal ni yalla gëmlo ay waliwum ginaa bu mu gëmlo ay yonantam ba nopi dal ni yalla gëmlo ay waliwum dal ni yalla wërsegal ñu nangul ay waliwum dal lañ ko yalla defal inshallah taala inshallah taala waxon na ci wayo neena tuba liman amanuhum fillahi isjan jo liman yuhibbu walay taxeñel na ku len gem mani nga ñu ni ma lutax mani ndax ñom ku len gem dañ lay mussel ci safara taxeñel na ku len gem waxon na ko ci wayo tuba liman amanuhum is ngir yeen ku len gem rek ñu dox sa dig ak safara tuba liman amanuhum isjan jo liman yuhibbu haa liman yuhibbu ku len bëgg ta yalla tax dañ lay mussel ci safara kon yalla ñu yalla bëgg lo wali gi yalla ñu yalla taf ci seen barké inshallah taala ñu ngën di wax jazakumullahu khairu jaza émission bi nak ñu mako xala di waxé xamna bayiko dana ma jafé torop comme ni ma bayé yenen émission yi ma daan def ci yenen radio wax deug yalla amatuma ci temps dara yalla xamnako temps bi yépp mu ngok daara ji jël nako ak yi aju ci daara ji waye émission bi ñaar taxna mëna guma ko bayyi ko ci jëk moy señ Modou Mbaye Thiam ak ñu mel ak man ci xofel ci warma ci bëgg ci baax lu ci dess diaspora bi jamono bu nek ñukay top diko raxelu mu am ño xamni da leen di jaral bu ñëwé Sénégal fañ dëkk lu mu sori danañu pass di laccé di gëstu ba xam fi ma nek ñu fekk ma fi saafonté ak man ngir jëm yalla donc lu mel nonu bu amé wax dëgg yalla faawu rek nga dello leen xalaat bobu ak seen yene jojulé ci bëgg lu baax donte neena man lima waxagun bayyi fi rek buñ ko jëlaton diko top di tégué ka tigaat toujours lay melni lu bëss ñukoy gën di jariño waye and ak lolou yenen conférence yi nga xamni sax nekut ci plateforme yi nga xamni mom la Modou Mbaye Thiam yor waye and ak lolou lepp rek yalla nañ ci yalla defal al khabul lolou rek mo ci am solo ma ngi ñaan sa borom mu defal ma ci al khabul te ngeen ñaanal mako mo yalla nangul mako jëf ji mako jëf te yalla tax sa borom nangul mako ma ngi leni sakku ngeen ñaanal mako yalla nako yalla nangu ko nango yalla nako ful ko fulé yalla nako barkel te bu ëllëgé yowmal xiyam mo boole ni yol ba yow man xiyamat akbar lol day mang ngeen koy ñaan ngeen di mako ñaanal inshallah taala sa bu ko jot gi maye rek lum gatt rek ma daw seexal fi ñaari baata ñet inshallah taala mom emission la bo xani mom doona gul ci emission yuñu mëna bayyi te yalla rek tax nak yalla dong tax yalla rek tax ndax ñi ne ci diaspora ba ngui wettiliko waye yemuñu ci dañ ci boole ñen ñi dana leen jaral li jënt ci seen numéro téléphone ba am ko woole di wërsegu ñu may jox rek du dara dul wan manima li ngay def yeg nañ ko ñing koy and ak yow mo dakk adina ak li ci biiram rawati na nak mu am ci ay ben yo xamni dañ lay wax ni la ñun de xamu ñu won ni sax yor nga daara kon nak ñu nit dañ lañ barkelu ci daara ji lool lepp nak ñi ngi leen di wax ni jazakumullahu khairu jazaihi sun borom gis nako xam nako donte ñun mëna lim ci ay baram la joon bis bu nek nit day saxal sama nopi waaw sa daara ji bo doon def communiquer bo doon def li bo doon def la leen man xamna lan moy walu media di xamna li nek ci communiquer xamna ko waye ndax jarnako ma ngi liggeel yalla mom man yaakaruma ni jarna wote ne ci rek ku ñew te jappale la ci rek
yalla bindal ko tiyab waye ma ngi tabax juma fenn fi ni nga bindi fam letal ma ngi jangale ay elew rawati na sax nak ci bir jangale mom ngay publicité yow ab internat nga sax wala ngay fayeku bolé ci da ngay fayeku sax da ngay fayeku nak bolé ci waye teewul ya ngi wo ay woromi alal pour ñu ñew japp ci mané man nak wax deug yalla gis na ni jëruko yow neel ci lila war rek ku ci yalla def tawfiqam mu nara bok ci ne yalla di dimbalel bis dana ñew mu xamni bëreb bi bu mata def la mu def ci yalla xamna ko ñu leen def jassakum amna mbokk mu ñu wax serigne sek non la mel koor gi dama tok ba yag rek nit woma telephone ah man day serigne sek ma yoni ci yow fu dara ji ne ni rek la ci am ni rek la ci am donc ñoñu moy ñi nga xamni ñi ngi gëstu fi fu mata defal yalla nga xamni ñafa ne yalla dong lañ fa nekkal ñu fay jema duggal seenu stoot yalla neen yalla fay yalla neen yalla fay waye wër di woté ak publicité nak mom wax deug yalla man na ñak rawati na nak lo xamni da nga bu yar de ngeen fay waaw bo xeyna nak mon gisumo ki ñako mané te diko def lolu ma muskina fihi man xamna dal bien vrai que xamna ni mbir mu meuna doon dañu tollu ci jamono communication lolu xamna ko waye communiquer ci yalla nak mom di commerce bay commerce ci yalla lolu mo meuna ñak wax deug yalla lolu meuna na ñak ngeen bal ma yalla mo dang koy baye ak sa bop rek kum nara dimbele ku ne dana la orienter wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

di ko def te kenn du leen saña songati legi ndax bu jëkkoon fo leen fekk ñu di ko def rek nga song leen dal ci seen kaw legi nak comme indi nañ ñu loi bo xamni kenn sañu tulé na song bu leen nexé def ko ci mbedd mi waye suñu borom neena yi sa marro bi lakh bi marro kirama ku fekk goor jigen ci mbedd mi rom ko ndang ta dem sa yoon rek bako fa wetu ñamul ta dem ndax ñoom loolu lañ bëggoon motax ñu créer leen loi yi ku leen kalamé ñu jappal ku leen kalamé ñu jappal lekay solution bi man gisatunako moy xana fexé rek ba yar sa njabot dal ñu bañ ci bok ba jimmi ba xamé xam lu ma ngi deg mel mbok mu def lu am solo fi ci Touba waxon nako ci khutba bi moy gis nga ni domam téléphone di ci seug suba ngol di sol lu ser di mu gis ni te mom liggeeyut wallahi wajuru mata encourager ngo lolu moy ngay observer sa njabot nit dawar di observer njabotam mu gis ni domam ji li muy sol ak téléphone bi muy yor ak CRI bi te liggéeyit na gëstu ci lim ne bim ko gëstu ndekete ci loola nek ci loola la ne wax na ko ci khutba tabaski bi mani ta bo defé 9 sifir ci Sénégal 9 sifir faaw nga am ko jot 9 sifir mom sa boko composer rek da nga am ko jot ci Sénégal goor jigen ñi muy lobby yi non lañuy def suñ xeyé ñi ci seen télévision yi di reub ñom tamit ni nga xamé ni non la waji xeyé di reub reub kat bi ni muy xeyé di reub lu mu lek goor jigen ñi buñ xeyé non lañuy reubé ñomit dañuy yor seen télévision di def par ay 9 sifir xam nga luñuy bindu c ak v lañuy bindu yone la moy fini lan moy e sawa mom lañ lay yone nga tontu ni way sawa ñu tontu wat la ngeen commencé dugg ci débat waxtaan non lay def bañ yegg ci ben événement rek mu sét envoyer la 100000 francs ou 50000 francs ni la mako participer ci événement bi ñew mo xam événement wu gam la événement wu magal la tabaski la wala nangam du dañ ak yow di def nonu xaaliss bi mu lay envoyer ba nga min xaaliss mun la nak ay tekkay ngeen joxante rendez-vous ci li la lay duggal ci li la lay duggal motax bo observerul sa njabot nga xamni yow legi da ngay bayyi sa dom facture courant bi mo koy fay moy fay facture ndox bi sa dom mo lay joxel dépasse leg leg nangam nangam wa li lepp sa dom diko def te yow xey gontu te lijeenti woko yow ko don li lepp sa njabot ngoy def te yow lijeenti woko xana diko sante ko gëlem rek ko dajal diko ñaanal ma sama dom ji wax deug yalla de mo fi def li mo fi def la wa legi lolu mu ngi def lepp te xeyut gontu nak fu ko jele wala xass bi dañ koy for ci mbedd mi fu ko jele wala xass bi bok dañ koy for ci mbedd ah bu ko defé nak bu legi mu ni xess ci ko nga nan xawma ko won ah kay xamone nga ko sa tiagante ba bëgg xaaliss wala bëgg noflay motax mu aksi fofu motax waye dang ko warana téré lijeenti dang ko warana téré lijeenti mini goor gogi nga xamni neñu Touba la dekk bi mu gisee domam yor melokan wowo ah tay wax deug yalla comme suñu ko fayal bopam mu yobul ko gendarmerie mané ko waw goor mata encourager la waw goor kon mbirum goor jigen phénomène la bo xamni dafa ñew ni kepp ci suñu kaw mënuñ ci dara ci débat yi suba ngone guddé ak bëcëk ben journal moy xey titéré journal bi buñ ko titéré jaar na réew de presse way waron na doy waye dédé télévision yak radio yi kenn ku ne ya ngay wut wi yu bari kenn ku ni jël ko nak melni ku ko fekke bokay détaillé téléphone fulan parlé téléphone sangam parlé et après ñun lol da jar débat balé nak ñako yor ñu lijeenti ko ba tek ko mu ni ko ci ni correct waye par subhanallah bakagn bëgg mu boy nopi nit ñi rek
ñu bari ñi koy wax nak xamu.

sa njaboot raw ci bon boni jamono ben espace dong la fi gis bo xamni épargné na lu meuna mussal njaboot moy Touba ni ma laaj conseil ñepp ni ma dem dama bëgg kër bëgg nga xelal ma fu mo koy jënd li la leen wax ma leen ben pack dong la gis ni épargné na lo xamni yenen pack yi amuñu ko moy bu fi sa dom juddo yaro fi magge fi bu bëggona tux cigarette day dag pass door ko tux te amana du ko jaral bu bëggona tux yamba lam koy jaral bam gis yamba du ko jaral danaka lamiy daj pour gis yamba du ko jaral bu bëggona dem boîte nuit bu bëggona dem boîte nuit lamuy daj pour dem ca du ko jaral bu bëggona sétani lamb lamuy daj pour dem ca du ko jaral mané ben pack dong la gis mo apergné lu melni moy Touba ñoña kenn ku ni bama la waxé nga ni ma sa xalaat doyna ma kon nak jëndal ma kon jëndal ma ku ci ne jëndal na la musuma gis ba nga yeggé ci ma waxalel ba nga wara fay dama ni bu xalif mi jaar sama loxo na dem ci borom direct borom kër gëni ma wayo xana do laaj commission mané li commission man Seigne Touba lay laaj sama commission féké commission am nañ mune ma xana kon sañ lañ la jox addi mané wa addi rek kuma jox ma lek mom waye man lajuma commission moko def fi sabilillahi ta'ala kon Touba amna ñu fi dëkk ño xamni bëgg seen njabot bax dong tax ñu dëkk fi bëgg mucc ci bon boni jamono dong tax ñu dëkk fi wa minkum man yuridul akhira li dong tax ñu dëkk fi bëgg yalla rek bëgg taxé rek bëgg sori moy rek waye nak amna ño xamni ay ndew ruur lañ ndew ruur amna ño xamni ay ndew ruur lañ seti fir awna yalankalon Musa di rogalat ba jamono yont yalla Muhammad ñu tuddu fofu Abu Jahlin ak Abu Lahab seen seet yalankalon Muhammad seen seet yoy ñu rogalat ba dugg Touba di lankal Seigne Touba seet yoy seti fir awna ño rogalat ba ñew Makka ak Madina di lankal Muhammad ñom ñoñe ño fa tudon ñinga tudon fele Firawna fi ñew tudd fi Abu Lahab fi ñew tudd fi Abu Lahab ak Abu Jahlin ñoñe ño rogalat ba ñew Senegal tudd fi Al Murid neenañ ay murid lañ waye duñ ay murid ay marira ndo lañ motax ñele Yalla feñal leen Yalla mi xam batin mo feñal ñe newon ci bir Madinatu Munawwara te gëmu ñu ndigal top ñu ndigal Yalla leen feñal wax ko yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam ci alquranul karim muniko wa mimman awlukum min alahrab munafiqun wa mimman awlukum min alahrab munafiqun yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ngi lay xamal ni sa environnement bi nga dekké bëkk ko baxal bëgg mu bax bëgg mu nek environnement bu sen ñi fi dekk ñepp bax mana mëna ko gis nga ñi la wër ñepp ay yaq kat lañ wa min awlukum min al ahrab munafiqun ñom ñepp ay nafiq lañ ay marira ndo lañ waye duñ ay murid mune ko te li ci gëna graw moy min al ahrab ay kaw kaw lañ ñu tuxo ca all ba ay kaw kaw lañ ñu tuxo ca all ba ñew ci dëkk bi min al ahrab say mbokk arab lañ min al ahrab say dekkando lañ muniko waw yow ki yalla yoni mom yonnante bi sallallahu alaihi wasallam ni sun borom ci misal waw sun borom wa lolou mom ba makka dong la yam muniko dedet wa min ahli al madina maradu ala nifaq la tahlamuhum nahnu nahlamuhum muniko gis nga sa dekk bi di madina munawara sa dekk bi di madina munawara muna muniko mi ngi fess del ak ay nafiq mi ngi fess del ak ay marid mi ngi fess del ak ay marirando munuko yow xamo len waye man xamna len la ta'lamuhum na'nu na'lamuhum yow muhammad xamo len waye man xamena len xamna gaay nafiq yi dekk ci dekk bi xamna len abal wax joju nga andiko Touba abal wax joju nga andiko Touba kon da nga nan wa min ahli madinatu Touba maradu ala nifaq wa min ahli madinatu Touba maradu ala nifaq muy nak waye nak yow seigne muntaha la tahlamuhum xamewolen xamolen waye ñun yalla nahnu nahlamuhum xamnañ.

mari rendo yi dëkk Touba ñun yàlla xam nañ leen. Waaw yàlla ñii boo leen xamee nooy jëflanteeg ñoom ëllëg. Mu ni sa nuasibahum marataini, danaa leen mbugal plus maanaam deux fois, un égal un plus deux, danaa leen mbugal deux fois la yàlla wax. Sa nuasibahum marataini, ñaar yoon laa leen di duma. Boo leen dumaa ba noppi nag mu ne suma yarduuna ila azabin azim, ma yóbbu leen sawara wa gën a tàng ci safara yi. Ginnaaw bu ma leen mbugalee ñaari mbugal, danaa leen mbugal addina muy mbugalum bàmmeel, ma mbugal leen alaxira door leen a yóbbu safara. Door leen a yóbbu safara, wallaay jar na ko, jar na ko. Dëkk ku tol ni yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba noppi nekk am ndew ruur, am ndew ruur. Dëkk ak Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de ba noppi nekk am ndew ruur. Nekk naa fiq, nekk ci biiram di ko jabu liise, nekk ci biiram di ko jabu liise. Ku la mbugal yaayoo nga ko, ku la mbugalul yaayoo nga ko. Nekk ci biir Sëñ Touba di ko jabu liise, ku la mbugal yaayoo nga ko, ku la mbugalul yaayoo nga ko. Nekk ci biir Sëñ Touba, ci pàkkub Sëñ Touba di jabu liise Sëñ Touba. Nga naan Touba ak fépp payam, xam nga ni waxoo dëgg, xam nga ni waxoo dëgg. Touba yëmut ak fépp. Touba cër bi ko yàlla cëral ci coobare suñ borom la ak sañ-sañam ak kàttanam, ndax yàlla moom kaw suuf. Yàlla la soob mu tànn Touba, cëral ko, cëral ko. Bokk na ci ay spécialisé moom Touba, ay xusuusiyaatam da caa bokk. Kenn mosu koo moom ku dul Sëñ Touba. Boobu benn la ci particularité Touba, maanaam Touba ci boppam kenn mosu koo moom ku dul Sëñ Touba. Sëñ Touba ko jëkk moom radiallahu taala anhu. Particularité bi Touba am bokk na ci Sëñ Touba ko jëkk moom radiallahu taala anhu. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam suñ borom daf ko ne yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fala wa rabbika la yu'minuna ata yuhakimuka fi ma sajara baynahum. Yow Muhammad, ndew ruur yi nekk Makka ak ndew ruur yi nekk Madinatul Munawwara, munafiquuna yooyu saay saay yooyu naan la gëm nañ gëm lañ, waxuñu dëgg. Buñ mas a gëm mu mu ne xam nga kañ lañuy reconnaitre seen ngëm, kañ laay reconnaitre seen ngëm man yàlla, mooy bis bu ñu nangoo topp sa ndigal. Bala maa nangu seen ngëm rek dañoo nangoo topp sa ndigal rek. Fala wa rabbika la yu'minuna ata yuhakimuka fi ma sajara baynahum, ata yuhakimuka fi ma sajara baynahum fala wa rabbik. Yàlla da koo giñ de, dane ko maa ngi giñ ci sa borom yow Muhammad. Ndew ruur yii, mariirandoo yii, naafiq yii duñ mas a gëm. Mu ne xanaa lenn rek de, bala maa d' accord ni man yàlla gëm nañ, mooy ñu nangu nga doon seen kilifa, boo leen digalee ñu def, boo leen tere ñu bàyyi. Fii maa sa jara bay noonu ca lay xew seen diggante. Yow rek lañ ciy déglu, yow rek lañ ciy déglu. Gis nga jamono bi Touba amee lii, Touba jàmm doo nga fi doon xew. Jamono bi nga xamee ni Touba nangu nañoo topp ndigal bàyyi tere, booba Touba jàmm fi xew. Mooy booba Sëñ Moodu Mbaye Thiam bu joteeg Moodu Ndiaye Baye Fall sañu koo yóbbu police, ñemewu ko. Day dem ca sëriñam ne ko man day ku ñu wax Moodu Ndiaye Baye Fall damay tooñ rek. Mu ne Moodu Ndiaye Baye Fall kuy kilifaam, mu ne ko laa Yibra Khoudja. Sëriñam boobee woolu suñ Yibra Khoudja ba mu ñëw, mu ne ko yow ko da nga am tali bi bu ñuy wax Diw, day tooñ sama tali bi Diw. Ma bëggoon ñu waxtaane ko ndax diggante bi lu ñaaw ko jëfi. Mu ne googu tooñ dakk na tey. Ñu wooleen ñoom ñaar ñu bokk toog, ñu ne aca balontu leen àq, kenn ku ni jóg jooy lëng sa morom, jàmm dellu si waat. Fi maa sa jara bay nuhum, booba looloo xewoon. Bu fekkee ni amuloo kilifa goo mën a dem wax ko ko, kuy sa kilifa booba chef de quartier bi, te chef de quartier ba ngay dem. Chef de quartier ba daal di woo Moodu Mbaye Baye Fall, woo Moodu Mbaye Moodu Ndiaye Baye Fall, ñoom ñaar ñu bokk daje mu dij leen ni yéen ñaar ñi kat maa leen bokk jur.
bokku len yilif ci quartier bi aja balonti len ak li bu amati seytane dongala na fi yam ñu ni jeexna bis ni tay dal di jog lengo ku ne joy ñibi sa kër li mo fi amon ba fa li di am jamm donga fi xewon jamm rek biñu démé nak légui té boba da sécurité da amon boba Touba bout ba bout fula neex dox do gis ab agresseur bout ba bout fula neex dox do gis ab agresseur xagn la agresseur tambalé am Touba biñu indilé liñ wax ni moy suñu sécurité ñun niñ wax ni ño yor suñu sécurité biñ fi ñëwé lañ commencé am insécurité ñun niñ wax ni ño yor suñu sécurité biñ fi ñëwé lañ commencé am ñun insécurité ndax ci la agresseur yi gëna baré ci la sakki ci di jël xari jambour yak nagi jambour yak fasi jambour yak ansay jambour yu guddi ci la gëna bari ak di leen gor ay jëlsi te ba légui dara mu jiti man kenn la ci victime yoyu man kenn la ci victime yoyu nit ñew na fi bëgg jël sama alal ma gis mourid bekkando ma bëgg doxal rek fi ma sajara baynahum da nga xamni mom la xamone moy musuma yobbu nit police musuma manena dem waxtaan ak ñom ndax ay dekkando lañ far mu ay di buri sara xam nga luñu mujj accusé violation de domicile waaw kay legi kay nak Seigne Touba lim yor lan la du keur keur go xamni ni titre français mi ngi ci loxom kayitu titre français mi ngi ci loxom mom Seigne Touba muni sama keur mako mom amna sañ sañu jël ab gardien bu ñuy tuddé Baye Fall tek ko ci buntu bi niko ko sol lu mel nangam bu mu fi duggu ko yor lu mel nangam bu mu fi duggu kuy jëf lu mel nangam bu mu fi dugg lolou amu ci droit xana amna ci droit di legui nak ku deugereunte ak bop Baye Fall bobu ba dugg fa muy gardien Baye Fall am bobu ba dugg fa yow ya def violation de domicile yow ya def violation de domicile kon insécurité bima deg ngeen diko wax nan Touba insécurité nga fa insécurité bi nga xamni mo fi nek yoonu Baye Fall ni ku ci moy insécurité ay agresseur bu fekke mo la tax di wax te xamna ni taxu lay wax li la tax di wax moy borom ki nga xamni dafa amé titre français wut ab gardien bu ñuy tuddé Baye Fall tek ko fa niko ku mel nangam bu mu fi dugg ko ko la tax di wax lolo tax nga nan amul insécurité xana sa insécurité yow la amul ko ko la tax di wax gardien bobu borom kër gi jël tek ko ci buntu kërëm kër go xamni titre français mi ngi ci loxom koko la tax di wax waye kay bu fekke ni insécurité bi ngay wax moy ñi agressé suñu soxna yi di fajaru ñël di wuti ay jën ñu ñu jaay pour am luñ dundé suñu soxna yi di fajaru di wuti supermarché soble ci marché ba ñew gir gën ko jégal wa dëkk pour jaayat leen ko fajar gu nekk ñu di leen agressé di leen nangu seeni alal di nangu seeni téléphone waaw ñoñu kay wax dëgg yalla ñi nga xamni ño wara yoré seen sécurité ñi ngi dëkk bi ni xass ñoñu kay ñi ngi dëkk bi ni xass mom ah waaw bu fekke moy tak der yi ñom ño yoré sécurité bobu di te téewul li amangi am kon ke xana ñoñu nga wara waxal ñoñu nga wara waxal waye ñoñu ñuru ñu la lan mo la ñor yow Baye Fall yi ngay waxal ñoñu ñuru ñu la Baye Fall yi la ñor Baye Fall yi ngay waxal waye waxo Baye Fall yi Cheikh Mountakha ngay wax ndax Cheikh Mountakha len ko digal jëf katu digal mom loko wax togn ko demal ci kako digal fekke da nga amu fit rek kay jambar waxo Baye Fall yi yow waxo Baye Fall yi yow Cheikh Mountakha ngay wax dang ko ñëmi wut dang ko ñëmi wut rek yow kay neel Cheikh Mountakha ndax Cheikh Mountakha joxe digal waaw waaw Omar ibn Abdul Aziz neena won ta'addusu linnas aqdiyatu biqadri ma ahdasu min al-fujur Omar ibn Abdul Aziz da bokkon ci ñu gëna maandu ci kaw suuf neena mom Omar man lima gis moy legi lima gis moy amna ay nit ño xamni ay say say lañu bari nañ ay pexé ba legi fent nañ ay pexé yu bes yo xamni intelligent rek ko mëna xam ku intelligent rek ko mëna xam ñu ni waaw Omar ni kon nak comme legi atay jikko na am atay jikko na am nit ñu simple ñu maanu ñi lañ daan atté ca atté yoya mu na amul legi nañ soppi atté nañ créer atté yu bes yo xamne day depo tay tayu waji Omar ibn Abdul Sulaiman waxon neena nañ créer ay atté yo xamne day depo
tay tayu waji parce que tay tayu gaay dafa éwulier légui tay tayu gaay dafa avancer légui ndax jamono électrique nik lañ nek jamono réseaux sociaux nga gis xalé bu ndaw bu guddu bar ki dembu tacc xott nen ñegu kërë bi sax amuko connexion sax amuko yalla xamnako waye numuy def day bayyi ba minuit borom kër gi teud mu dem ci taatu miram mom yoré wifi fexé ba xam code bi ay ca connecté wu ci wifi jambour dal di def live am nipa yi ci internet bi daw ñibi dal daw ñibi gone yoyu ma sét lu ni ay mag ñi ngi ci seen gannaaw nan bayi len gone yi dañoo wara fo nenañ gone day fo bayi len gone yi dañoo wara fo man len yi ne man wax la ci gannaaw deug ñaan gone da wara fo ku ko wax fu ngeen ko jang ñi di fo ay gone lay gone gi wara fo moy gone gi tollu ci dawal mbégé gone gogu du genn kër bayam gone gi war tollu ci fotte ki nga xamni mom rek mo wara fo mom du genn kër bayam ndax ci dawal mbégé la tollu ak war fa su gi tax waye ponkal mo xamni ma nga sax kawari sikim ak kawari nak ngeen nan ko gone ponkal mu sax karawi sikima kawari nak ngeen nan gone guy fo gone mën ta ñak baña fo ay mago kay wax kat ay mago kay wax ci réseaux sociaux yeek radio yi nan bayi len gone yi wa parce que gone dafa wara fo par ci par là yalla neena subhanahu wa ta'ala mom mu bind asaman ak suuf neena man yalla bi may créer asaman ak suuf bayuma fi espace buñ wara man defé al malhak moy terrain de football yalla wallahi al qur'an la sun borom neena man yalla bi may créer adina bayuma fi espace bo xamni terrain de football ko taxaju bayuma fi espace bo xamni ni dañ fa wara def terrain de basket bayuma fi espace bo xamni ni lañ fa wara def moy funi balé yalla neena bimay sak adina ak souf espace bi mom bayiwoko fi sun borom neena wama khalaqna samaa wal arda wama baynahuma la'ibin wama khalaqna samaa wal arda wama baynahuma la'ibin digeunte asaman ak souf bayiwuma fi espace buñ meuna tabax ak stade digeunte asaman ak souf man yalla bayiwuma fi espace buñ meuna tabaxé terrain de football waye bayiwuma fi espace buñ meuna tabaxé yengulen buñ meuna balé muni bayiwuma ko fi wama khalaqna samaa wal arda wama baynahuma la'ibin jikko yalla joju Seigne Touba dako ko abou radiyallahu ta'ala anhu jikko yalla joju Seigne Touba dako abou sun borom mani lancé na len defi wër len adina ba adina daj ndax da ngeen gis pack bu melni Touba pack bo xamni amul stade bu ñuy footballé bu Seigne Touba bëggoon football da na fi baye stade yi ñuy footballé pack bo xamni amul stade bu ñuy bëré lamb amul espace bu ñuy balé amul espace bu ñuy jaayé sangara amul espace wa pack bu melni nga dëkk fa ba nopi ni yow da nga fo fo force ci mbéd yi ci téne yu yegul yi yow borom dëkk bayu fu ben espace pour fo nga ni ba nopi ni la bëgguma fi fo nga ni ko faawuma fo fi nak laaj na leen ko rek wër leen Touba ba Touba daj ban espace ngeen fi gis buñ fi bayyi ñu ni stade tax ñu bayyi ko fi wala terrain de football tax ñu bayyi ko fi wala lamb tax ñu bayyi ko fi wala fu ñuy balé tax ñu bayyi ko fi amul Touba ba Touba daj amu fi sun borom neena walaw aradna an natakhisa lahwan latakhasnahu min ladunna in kunna fa'ilin yalla neena bu fekkon tane man bimay bind asaman ak suuf beug na fi am po mbama beug ku fi fo muna muni man amna ñu len dakha fo alquran la de limay wax ni alquran la sun borom neena bu fekkon tane man yalla beug na fo beug fu ñuy foye man amna ñu len dakha fo amna ay malaka du son du tayel
du xif du dam du mar bu yalla beggone fo mo malaka ñu dakk fo fuf motax yalla ni bu fekkonta ni duma bind asaman ak fuf beggon na fi ku fi foy ci ben espace amna ñu len dakk fo kon ñoñu lay jël def len ay fokat kon ñoñu lay jël def len ay fokat walaw aratna an natakhisa lahwa bu fekkone beug na fu ñuy foyé man yalla man plan plan suuf ak asaman mako kéré man yalla di kon ma bayyi fi espace way wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma baynahuma la'ibin digënt al digënt asaman ak suuf man yalla bayyuma fi espace pour fo hadis bobu ngeen di dégg té wérut ñu naan sabiyan sabiyan walaw kana nabiyya ndaw faaw mu def yefi ndaw don te yonent la du deug ndaw faaw mu def yefi ndaw donte goné faaw mu def yefi goné donte ñu yonent la mani du deug xam nga loolu xamal ni deug jangal hadis bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax te ibnu abbas netliko radiyallahu ta'ala anhu ibnu abbas neen sallallahu alayhi wasallam dafa toog ak ndaw ñi ni len yeen ndaw ñi digënt asman ak suuf yalla bayu espace pour fort manam ni kon nak am ngeen juroomi temps bu ngeen ko séré wut seen juroomi temps yoyu ci alkan ngeen jëm akhtanim khamsan qabla khams sababaka qabla harmik wa shihataka qabla shughmik wa ghinaka qabla faqrik way wa farakhaka qabla sukhlik wa yataka qabla mawt aw kama khala ali salatu wassalam na bas neena yonent be tok ak ndaw ñi ba yag mu len yeen ndaw ñi très attention na ngeen gorlu ci seen juroomi temps muy ba ci jëk moy seenu ndaw nga deg ku lan waw ndaw mom bu ci tolo def ko bu ko passé bayyi ko wañul dara bu ci tolo def ko bu ko passé walaf neena mag mo ci muy def ak tay janguko bamuy goné lako mokal wolof néna mag mo ci muy def ak tay janguko bamuy goné lako mokalon dako mokal deñ bamuy goné lako mokalon sallallahu alaihi wasallam ni aqtanim qamsan qabla qams aqtanim qamsan qabla qams sababak qabla harmik bi nga nekké goné sa ngoné gogou bu ko foyé wa si'ataka qabla shughmik bi nga wéré dara jotul bu ko foyé wa ghinaka qabla faqrik bi la yalla maye wërseuk xam wërseuk wiru yaram wërseuk alal bu ko foyé wa faraka qabla shughlik bi nga amé espace am temps wa yataka qabla mawt bi ngay dundete déwa go nak légui yeen ñi nga xam né ngeen ay mourid ñeen né ngeen ay mourid ngeen ndax ndaw ñi man ñi ne ci seen ginaaw te di leen jema layal dañ nan waaw ndaw ñi serigne bi sa bu wote ndaw ña koy fex de ndaw ña fay jitu waaw ma laaj leen wali sek bu wote ñu fay ñew ñukoy fess du ndaw ñi señ yusu ndour bu wote ñukoy fess du ndaw ñi yo lol le mbadantane bu wote ñukoy fess du ndaw ñi koku problème bi ñukul fofu problème bi nekul ci bu fekke ni señ bi bu woté yeen ndaw ñi yeena fay fess té bu wali sék woté yeena fay fess ban sens la am yonent bi sallallahu alayhi wasallam té madil fu munawara bu masana woté ndaw ñi wuyisiko waye gis nga ndaw lu ko wuyisi bu dello bu abo la woté ma abo joxe len du dem kon yeen ndaw ñi bi ngeen wuyisé Serigne Touba bu fekké bu Serigne Touba woté ngeen wuyisi bi ngeen ko wuyisé da ngeen di fexé ba bañaté boussé bañaté joggé fi Serigne Touba boof leen fi da ngeen di boof ci Serigne Touba bañaté fi joggé waye wuyisi Serigne Touba samedi aljuma gaaw nga wuy jikira wala wuyisi Serigne Touba aljuma gaaw nga wuy jikira wala ban chance la am Serigne Touba momu da wax ni ya khayra may ma ajunaay ma al misay waqta saba dengen seigne touba de ya khayra may ma al dinay ma al misa waqta saba seigne touba neena jere jeufati yalla ni ko loy sante yalla
muni yalla ma dimbele man seigne touba bu musuma ton tien ya khaira may ma junay yalla ma dimbele man seigne touba musuma ton tien musuma ton sa borom musuma ton sa morom ñu la muni way yalla yemuti ma al misha yalla ma dimbele man seigne touba musuma jaar ci mbosor waxuma fo de waye mbosor sax musuma te jaar mbosor ñu ni ko lolu xana bi nga nekké mak muni deedet waxta saba bi ma nekké xalé waxta saba bi ma nekké ndaw waxta saba bi ma nekké goné la won seigne touba nu ko wax de dem len ma nga ci ma way bu nafi nga ci ma way bu nafi seigne touba neena jere jefe yalla ñu ni ko lay sante yalla muni ma ngoy sante ci dimbele gi ma dimbele ba musuma def bakkar bakkar musuma ko def musuma toñ sa borom musuma toñ sa morom ya khayra ma'i ma al junay mina mun way ma al misha mbosor musuma je jaar mbosor kay ko ci musta jaar wax deug toñu ken mbosor ndax toña ngi tambale ci mbosor bo demé ci télévision yi ña fay def mbosor fofu lañu commencé toñ niru niru lu ke ba ligé ñu niru niru lu kele señ touba ni fofu musuma fe jaar man musuma jaar ci mbosor waxna lolu bi ngay mag muni waxta saba bama nekké goné ma nekké goné kon bo beugé gëm lo ndaw ñu naan ndaw ñi dañu wara am espace buñ foyé ak dañ ko wara programmé ak développement ko laaj ak dama ni développement ñun ñëpp jang nañ ci développement lan mo koy andi moy dañu wax ni at-tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal at-tanmiyatul watan la yumki ila bil amal développement wu réew développement wu dëkk muna muni mën ta bayiko fenn ci luñu lango liggéey mang leen laaj man réew ngeen xam mu développé mo xam am foko développé ci réew yi man réew ngeen ci xam amul melni réew mu développé mo xam ni am foko développé amul tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal développement wu réew mën ta am luddul ni liggéey rek bil amal al amalu salih motax nga déggi ni lebu nan hubbul watan min al iman donte am ñu xani agiss la waye waxi hakim la hubbul watan min al iman bëgg sa rew dafa bokk ci ngëm yalla bëgg sa rew da bokk ci ngëm yalla waye naka lañuy bëgge sa rew naka kon ñi nga xamni dañu ñew pour bëgg jabu lycée li nga xamni ci abdul ahad mbacke mu deuguma mu sincèrement moko jëk créer mom ci abdul ahad rabbi allah ta'ala anhu abdou diouf mo womat bopam ken forcé wuko ñew ni ci abdul ahad defna la ngay sa bay donte ci benen tariika la nek defna la sa bay loma digal ma def loma téré ma ba muni ko ci pour ma deugal lañu lolou deugal ci man 3 mois yu ni dina ñew Touba mag yow ñu bokk tok waxtaan loma digal dina ko def loma téré ma bako Cheikh Abdullah niko bismillah ca lolou la ko Cheikh Abdullah waxewon niko dëkk bi di Touba biko borom di sañ fo taxul mu sañ ci ko te gis na ni pom yu bari na fi lol benen bi gis moy dëkk bi kër la du am dëkk kër la ma bëggoon ma waxtaan ak samay bokk nga jàppale ma ci dëkk bi ba lépp luy xeetu caaxaan jóge fi Abdou Diouf ni ko jekk naa président Abdou Diouf yàlla na ko yàlla yokk wér ak fu mu mën a ne ni ko jekk naa pour loolu mu waxtaan ak bokkam ñu bind signé ñu commencé doxal ñu gis ni d'accord Touba titre français la titre français bi amna lu fi borom di bañ lo xamni constitution wu sénégal muy douze tours sénégal bañul nan sangara muy constitution wu sénégal bañul nan sangara constitution wu sénégal bañul teug bañul fecc bañul football bañul bal waye nak
ki nga xamne amna titre français mom neena sama titre français bëgguma fi yi ndax yalla bëgguko te fi dama ko momale yalla touba dama ko momale yalla comme legui touba dekkub yalla keur yalla te li bëgguma ko fi legui nañ mako fi jëlel lolo taxone à l'époque bi nga xamanteni gendarmerie bu jappé ko xamni ni da def lu mel nonu suko yobbo ndiarém ci pleukeur amul ben loi bu meuna sukkandiku pour tejwaaji lañ jëkona def moy dañ wax na ah ñun amuñu fuñu len denc manam kuñ japp nga nan sangara wala nga jaay sangara Touba ñu japp la buñ la yobbo dañ wax na amuñu fuñ la denc xam nga ñu Cheikh Abdoulaye def da dem ba kassam ndiarém mu tabax fa ay bâtiment dama bëgg ñamay jappé Touba té ñi nan sangara ngeen indil ma len fi bu ngeen ñëw ngeen tejal ma len ci bâtiment yi ñen ñi dañ leen di wat ba nopi tej leen 3 mois bayi leen ñu dem bo liggéey xeyna doot ñu ko defati nangam ni la Cheikh Abdoulaye réglé problème bi radiyallahu ta'ala anhu ni la ko réglé légui ñi dem di dem ba ak ci dem ne Cheikh Mountaha mu am ay kurel yu fi jikko na nek muy ñom safinatul aman mu andi ciow andi wax andi jappal andi bayil civil bi yar morom ja kan mo wax ni civil yar morom ja baye fali ay civil yar seen morom lañ dedet baye fali ki len wara yar te yirif len te ngeen wax ni yeen da ngeen nangu mu yirif len da tax ngeen ñew dekk ci ab dekkam koku mo jox baye fali ndigal kon melna ni mom ginaaw mo jox baye fali ndigal bu len baye fali digele day melni mom mo len digal du civil bu jog rek di yar morom ci ñu ko neexé dedet baye fali yag nañ fi te musuñu tassé kenn ci mbéd ni la li nga sol baxut musuñu ni kenn lutax ngay football dañu am ndigal biñ amé ndigal nak légui nek ci lolu kurel yeneen jitu won muy safinatu aman mu jur ciow khudam jur ciow señ muntaha wax lu am solo ci tanxé ko ci alquran señ muntaha da xey rek ni légui kon kat dama bëggoon mbir yépp ñu tek ko ci suuf te delo ma baddi ndax baddi suko bokk pourtant lim wax alquran ko wax baddi suko bokk légui nañ ma delo baddi alquran dani walaw kana feehima 'aliatun ila allah la fasadata sun borom neena bat ben dong lay don kilifa kenn lay don muni ñaari kilifa fum am muna muni mbiccu mbalo fay am xex rayante tojantay bop sun borom ni bu fekkone ñaari yalla amna asaman ak suuf duggal len seen ñu dekkerle ñaari yalla ba amon asaman ak suuf duñu dekkerle kon na gëni tampolo nañ bu yag boy jang ci alquran ñu nan wa fi samaa'i ilaahun wa fil ardi ilaahun yalla nga ci kaw yalla nga ci suuf lolu façon de waxin la wo xamni ñi nga xamni seenum pri alquran manam rek ci lañu manam kawmi ñokay degge non waye jenn yalla dong nga am motax suñu borom tontu len ni walaw kana feehima 'aliatun ila allah la fasadata mu fekkon tan ñaari yalla amna asmanu suuf duñu dekkerle ndax yalla ji ci kaw day xon dama bëgg taw ji ci suuf ni ko do fi taw ñu ne reenkum ñun ba rayale ñu ci ñun rayale ñu ci kon jenn yalla am lol nak la suñu borom misal ni société bu am ñaari directeur ci tas lay mujj société ba day mujj fayit rew mu am ñaari président ci tas lay mujj ak rayante ak demanté kasso rew mu am ñaari président kilifa genn lay doon kër gu am ñaari kilifa ci tas lay mujj kilifa day jitu nak ñi gëna top ci walaw kana feehima 'aliatun illa allah la fasadata alquran ma nga anbiya buma juumut señ muntaha ni nañ ma dello baat bi baat biñ ko bok ñu dello ko ko mu dal di dajale nak ñi nga xamni ñoy autorité yi nga xamni ñoy autorité ni police ak gendarmerie ni len legi denk na len baat bi way tak deri ñomit gis nañ ni constitution au Sénégal téréwul football constitution au Sénégal téréwul lamb constitution au Sénégal téréwul xéssal constitution au Sénégal téréwul jigen ji def yaramu len ci mbedd mi ñu gis ni buñu jappé bëgg nañ def ndigal señ Muntaha waye buñu jappé kenn ko xamni lu mel non la def
buñ ko andé police amuñu droit garder ko fa waxuma sax nak diko jëgal pele keuleur amuñu droit garder ko fa waxuma sax nak diko jëgal pele keuleur légui ka nga japp domam ka nga japp domam dom ji woko ni fa police dama japp ndax dama don football ci mbéddi ni koka bu xamé droit day ñew dal ni police bayil sama dom amuñu droit japp ko bu police lanké num koy def dakoy porter plainte ji suko boba mom lañuy sanctionner bi seigne muntaha xamé li nak gis ni Touba yalla dogal na muy titre français te kenn ku ne ya mom ce titre français am nga sañ sañu ni ko mel ñi fi duggu ki du fi duggu nañ fi def li di su fi def li mu dal di jël nak ni kon légui li nga xamni man lay bañ ci sama kër tek nako ci ndigalal Baye Fally digal na leen ko yeen saytul leen mako bu ko fi kenn defati li motax mu dox ko Baye Fally mu ni yeen saytul leen mako yeen légui yeen la jël comme sama gardien comme mam cheikh rahim fall mo daan saytu seigne touba keureum ate légui saytu leen seigne touba keureum gi Baye Fally ñoomit am fulla ak fayda gi tolni ni sun bakkan lañ ci tek te wax nañ deug ndax mam cheikh rahim fall bakkanam la ci tegon Baye Fally am fulla ju day ni ñun sun bakkan lañ ci tek te wax nañ deug mam cheikh rahim fall luko seigne touba ma sa denk bakkanam la ci tek bakkanam la ci tek kon biti ju fay na mbal ja wat delu na ca ndala wattu delu na ca ndala wax nañ deug ak lum leen meuna coûté nak ak lum leen meuna coûté ak lum leen meuna coûté nak ak lum leen meuna coûté nak légui yow nga ni señ bi day téré football waye fi ngay jëlé say auto def sa convoi dem footballi solat sa tenue football duggat ci bir Touba di waxu yow kay manon nga yam ci dekk bi li nga def ak yam ci dekk bi yam ndax xale bu ndaw bi nga rombu ci koñ bi te xamul fuñu footballé xamul luy football mu gis la nga yoré tani yoré sa moyo sol say moyo ah way way da na poser question ay wajurum wa ki nak ni ki da footballé won wala nga rombu ci koñ bi a diw yak diw ñom ko gagné togn man nako wess wéla soné domicile man na wessu lolou dina mëno ñak baña football té ñak nga jom ba dëkk ci dëkk bi way way bo démé mbacké ba football ba nuppi ay ca sangul ba sét salat sa yéré sa bay la dugg ci dëkk bi ni xim kèn dula wax dara démal mbacké nanal sa sangara ba ni durru dugg sa auto ndank waxu dugg sa kër tëdd kèn dula wax dara ci sahir dédét Baye Fally duñ la fekk sa kër mu wayé nak Seigne Touba dana la fekk ak batine mom dana la fekk boko bayiwul wallahi sa alakhirah du bax waye nak nané mbacke ba mandi ñew di jey jey ci mbedd mi sun doomi nan ki jey jey lu muñu ni ko sangara nan muñu luy sangara buñ la ko may buñ la ko may dem footballi mbacke sol sa moyen di def sa convoi Baye Fally buñ la ko may mok football ci dëkk bi yam mok football ci dëkk bi yam do ben la waye bo footballon mbacké ba nuppi sol sa yéré ya nga solon mu yéré yi nga xani bo ñëwé ci dëkk bi te bëgg nuro wa dëkk bi mom ngay sol solo lolu ñu dugg ci dëkk bi kenn dula génné kenn dula wax ni sa bëd bi suufa ngi ci yaa Seigne Moussa ko waxon nako bu ngeen ñewé Touba di nuro ak wa Touba bu ngeen démé Dakar di nuro ay furo ñi nar comme num ko waxéti ragal leen yalla ngeen délo seen xel te xamni ndigalal Seigne Touba lu ngeen ko mëna jindi jëru waye da ci rawati nak ki fi nekkal Seigne Touba nga xamni mo mëno ko jam ci dara xam nga bu doon ko xamni sax da nga xam dembam gis ca tass waye Cheikh Muntaha malaakai sama borom sax gisuñu ci mom tass malaakai sama borom yi xamuñu ci Seigne Muntaha fu massa jaar fu wurta jaar tankam bi kenn musuko dox fu neexul yalla wallahi yalla tahmadi ko wax wama sayyidna illa bima alimna Cheikh Muntaha tankam bi malaaka musuko dox fu neexul yalla ni mu magataale non la ndawé won ngeen balma bi jaawam bi mo ci doliko waye top ndigal
nangou ndigal top say kilifa ci seigne muntaha la fekk bax gem yalla wuluko yaakar ko top ko ci seigne muntaha la fekk bax jang ba wonna lef waxna ko ci conférence ma don def demb ci jang fi mahwa mani ñun suñu yon da wour wona nek ci jema liggé di nan football dagan nak daganu ta goné warna ko def ak mag warna ko def seigne muntaha nu ko gëna xam seigne muntaha jang nak ba wonnu lef senegal xawma ko ko fi raw xamna critère yi dajé football doga aram waye goné bo bañé mu lab ci geej ga tak ga ngakoy téré tefas ga nga nan ko bu fassa tank tégué waye boko bayé mu ñew ci tefas gi ci geej gi la jëm loolu seigne muntaha xam xamna ni football goné go xamni rek da tollu ci ati ndawam yorob bal di football xamna ni lolu aramul critère yi dajé football doga aram xamna ni goné yi defu ñuko mo leen ko gëna xam waye lutax mu téré leen ko lutax mu téré leen ko wala ndjay neena xodiku bala nga lakale arabini al wiqayatu khairun min al ilaj da ngay protéger mbir yi protéger sa bop bala fièvre ñew way bo xare be fièvre ñew amutu ndariñ kon nak min ku man yuri dunya wa min ku man yuri akhir mom da fay yag amna ño xamni seen ambition rek seen banex rek no seen banex rek amna ay liñu tuddé manam ay bëreb yo xamni ña fay nek dañuy jang karaté xam nga lolu bo sété sax man nga wax ni xawess nako mëna tolérer parce que ñi jang karaté ci kër lañuy né ci genn kër lañuy né nekkuñ ci mbéd bi benen bi ci dess man ci yima gisagul dossé yima fi gisagul amu ci benn bo xamni goor ñak jigen ñi dañ fay jaxaso lolu bu amé jëdut wërta am waye man gisaguma ko ci té ci benn milier lañuy nek jang karaté benn jumtu kay la du am pore mo ki mais benn jumtu kay la bo xamni da nga ci défendre sa bop ëlëk defena amna ay xalé ñu mo mësa dajël fi barap waye ñom ñepp forcé ni dal daw kon karaté amna ndariñ parce que jumtu kay la boy défendre sa bop ba kéro ngay télé fañ koy défé nak ay gooru ci jigen waru ñu fa jaxaso bu dé ci dëkk bu melni Touba parce que lolu jaadu wut fudul Touba sax waye da ci rawati bu dé Touba waye ñom milier biñ koy défé benn bërepp lay doon ci kër lañuy nekk dañuy tuju nangam ci par ci par la bokkut nak li nga xamni mom goor ak jigéena fay dajé ñu xoya jappanté ba dooranté ba padanté ba nangamanté ba mënu ñoo yam mourid pire et dire Seigne Touba dañu ko jundjel nena abdul iradati bi qawli sada tarkul muridi ma alih hada sama rujuhu ila al muhtad qabla wusulihi kal irtidad Seigne Touba lol la neena mourid pire et dire moy ko xamni lepp lu yalla tere xeti aada yep fela koy bayyi le football ci aada yi la bok lamb ci aada yi la bok yep mbatit la muni mourid pire et dire xéti aada yépp da ko fi bayyi muy nak bayyi fi xéti aada yi bam neex la sa banexu bakkan bëgg la ci aw wëlbeuti neena ya ko dugg ci diina genn ci yene yam goné gu bidio Touba kañ nga xam football ba football jaral la nga xéx ak ben communauté wala mel mbolo mo xam dañ leena denk wala gardien bo xam dañ ko denk niko ku melni bu mu fi jaar nga ñew ñu ni la man kat dañ neema ku melni bu mu fi jaar te yow non nga mel demal sansé ji ni nga mel nga ne ko dina jallatu duma ko sansé lula dal ya ko tek sa bop
damay faral di wax ni communauté yoonu mourid ñu yombo gouverné lañ communauté yoonu mourid ak ñoo neexa gouverné yalla xamnako ndax communauté bo xamni duñ kaas dara soxla luñ la dara lepp luñ bëgg def ñokay defal seen bop ci seeni pexé ak seeni xalaat waye communauté bi wax deug neexna gouverné di communauté bo xamni laaju ñu la dara soxla luñ la dara lepp luñu def ñom man nañ ko defal seen bop wota ndaje legi kenn ku ne indi la nga am loola dal di soti way ñi neex nañu gouverné nak neex nañu gouverné nga xamni amuñu dara luñu nakar lu dal ñun dal fi suñu mamako mom moko defoon titeur français la neena bëgg fi lu bon lim fi bañu nak mom lañ koy sambal ngeen ni ko du fi amé akam mo fi amé nak akam mo fi amé nak akam mo fi amé akam mo fi amé communauté yonu mourid dañu yomba gouverné dañu yomba gouverné yalla xamnako communauté bo xamni bari wuñ jalt xulo wuñ xexuñu lajiñu kenn dara te luñ bëgga défar woté défar ko défaral ko seen bop yow ya koy dégg rek ñeu participer yow ya koy dégg rek ñeu participer way ñi neex nañu yilif di bo gisee Baye Fall yoonu mourid sa bu bëgge dinkaane dara xelam dem ci Baye Fall moy nangu rek moko waral ko xamni lum am jox la tu dula laaj lum xam wax la tu bëgg la xamal sa dara mu ngi non dox ba ag ci xaxam sax mu ne xaaral ma xuf ci xaxam bi te yow nga way te ci la koy defal xam nga ni yow gënoo ko judd ëppoo ko xam gënoo ko jekku téeram yàlla bi ci la nangul lii ëppoo ko xam gënoo ko jekku téeram yàlla bi waaye sàmm ndoral maamam rek a tax mu nangu ko sàmm ndoral maamam rek a tax mu nangu ko yow ñu leen la foofa nga bokkee nee nga ay fa nga bokk donte xam naa ni sax nag moom du yàgg ba nga yilif ci li sëñ tubaab moom dara waaye lu mën a xew rek ginnaaw santam yu nga sant rek am na yoo xam ne waral nga koo jomb am na yoo xam ni waral nga koo jomb nit koo xam ni ëppoo ko judd da koo ko jàng ëppoo ko xam ba nupp nag mu nangoo denc xamam nangoo denc ab juddam li ñàkk ci sa gannaaw maam kooku loo ko fayee ludul waaw góor doos gor loo ko fayee ludul jërëjëf doos gor yoo ko fayee ludul waaw góor doos gor loo ko fayee ludul jërëjëf doos gor ndax say ambition rek sëñ Touba suñu yaakaar ña daa waxoon ni waj al aqlaka xaayid al awa sëñ Touba nee na lépp lu mën a xew na nga jiital sa intelligent lépp lu mën a xew jiitalal sa intelligent bul jiital mukk sa ambition parce que ambition fa muy yóbbu nit baaxut ambition bu démissiré wallaay fa mu lay yóbbu baaxut waaye nit bu amee lu ko jomb nit saa bu amee lu ko jomb dana ko wane dañu ni ñaar yi lum fekk ci nit day yokk waaye du wàññi ñaar yi lum fekk ci nit day yokk waaye du wàññi xam-xam bu la fekkee réew fekk la xamadi fekk ngay ko soxor fekk ngay ko iñaan fekk ngay ko iñañi day yokk waaye du wàññi ko doo yéene benn doomi soxna jàmm doo yéene benn doomi soxna tiraanga waaye alal ak ndombatànk lum fekk ci yow day yokk bu la fekkee nga réew réewande gi day yokk bu la fekkee nga xamadi gi day yokk bu la fekkee yii moom lu mu fekk ci yow da koy yokk waaye du ko wàññi waaye xam-xam bu la fekkee nga baax fekk nga yaru fekk nga yéene nit ñi jàmm fekk nga njub googu da koy dolli yaru tagi da koy dolli
daraje ji dakoy doli maqa lum fekk ci yow dakoy doli rek alal bu la fekke nga bax fekk la nga tabé tab gogou ak mbax gogou ak bëgg lu bax gogou day doli ko way du wañiku mukk day doli ko way du wañiku mukk sidi alhaji malik neena ala daru dunya darul nawka wajifa ala daru dunya darul nawka wajifa sidi alhaji malik neena yow mourid bi nga xamni sa ambition moy adina mune accam mismala mune adina meddu mbam rek la akari ba fi adina meddu mbam la rek akari ba fi lolou alhaji malik wax radiyallahu ta'ala anhu sidi alhaji malik lolou la wax yow lo xamni say bayat yep fe lañ ko fekk bako non ah yow ndom ak tank tax nga ni lolou dañ ko wara régler kay régler ko say bay la ak say bayat fi lañ ko fekk bako fi moy ben kaddu ben baat ki fi nekkal señ Touba koy yor say bay ak say bayat fi lañ ko fekk bako fi fiñ koy bayyi de yalla xam nako waaw ya ko andal nak fiñ koy bayyi ya ko andal nak fiñ koy bayyi kaddu gogou ana bu yalla nare tukul adina yalla nak bu nare tukul adina ken munu ci dara ni de kon ab talibé xam ngeen wax nako sama waxtani bu yagg waxon na ni amna ben groupe bo xamni ben ambition rek la ñam moy cordon bi dox digënté nit ak kilifaam ñu dag cordon bobu dañu bëgg kenn doot am kilif rew yu ko am yépp nak tak nañ ci rayante lañ dëkk cordon bobu amna ben groupe bo xani cordon bobu rek lañ bëgg dag cordon wu kiliftef lañ bëgg dag dé parce que li tax nga bëgg autorité wala bok sécurité bi ñu bayyi ko ci yenn loxo yoyu nga bëgg ñu bayyi ko ci mom amna yo xamni duko téré bañu ko ndax constitution am bañu ko té kum ci japp señu la déféré señu ko yëgal pleukeleur sax bis bu la jappé dong déféré la ci ay bokkam buñ ko porter plainte mom lañuy sanctionner té ñom duñ yaq seen avenir Cheikh Abu Abbas Al-Mursi neena talibé bu mat talibé neena talibé pire et dire du talibé bo xamni day poukéré wo ab sériñam talibé pire neena du poukéré wo ab sériñam ñu ne ko talibé pire moy kan mu ni talibé pire et dire moy ko xamni ab sériñima koy poukéré wo ab talibé pire et dire moy talibé bi nga xamni ab sériñam ci bopom mo koy poukéré wo ndax ak njubum ndaxuk mbaxam ndaxuk yiwam ndaxuk nango top ndigalam ndaxol nango bayyi ay tere ci Abu Abbas Al-Mursi moko wax waye tere bo xani moy serigne bi lay titero di way sa mam di way sa serigne pour titero ko rek neena koku dub talib bi de talib bo seen muy dem bu matee talibé moy setup serignam moy tak ndeeru serigne ba moy tak ndeeru serigne ba bo gisee may wax tout serigne si di len ñaax ci ñu gëna gor gorlu gëna jup gëna ragal yalla moy lolu Cheikh Abu Abbas Al-Mursi bi nga xamé ni yalla dogal na ñu laaj ko ni ko wa yow sa xam xam bi ni mbare te bindo dara bindo ay téré wa lutax bindal ay téré ndax bo fi joge mu man fe dess xam nga lum len ton kutubi ashabi akay bayina fi tere bi ni ana tere ya muy moy sama talibi yi lima warana bind ci talibi yep ci tere yep def nako ci talibi yi moy sama talibi yi kutubi ashabi sama tere ni na muy moy sama talibi yi lima warana bind ci sama khalat ak sama xam xam def nako ci talibi yi kutubi ashabi arabi dañ wax nan la yastaqim sillul ahwaj bant bu dengé tak leer ba day deng kenn mën ta fexé ba jubanti tak leer ba nak kenn mënuko mom kay bant bi bu bëggé tak leeram jub na jub rek sëriñ bi bu bëggé talibem jub na jub ndax goné yi nekk ci réseaux sociaux yi
seen Touba lañ dëkk kenn ku ne am nga nday ak bayeeku sëriñ lan mo té sëriñ bi nga xamni mom nga suku jëbulu wala sa baye suku jëbulu ci mu wola ba nga ñew mu ne eh lima dégg nga diko wax ci réseaux sociaux moko dégg té wutul benen sëriñ man seen Touba mala gënal bu dé sa baye nala né eh lima dégg buma ko déggété moy abal nga ma sama kër man waxna len fi 2015 2016 boba taw yi sax amagul ay téré yi boba huma ngi sukkandiku won ci téré ci Abdoul Hadj rek sama dongay ma di len téré fi football ma carré len nak benen xéetu po go xamni wala benen xéetu yëngute bo xamni ci lañuy yëngu ci seen yaram lolou man na nek waye man len mom man sama yoniwul ci football aram nak aramu ginaaw Seigne Touba neena dal man balen rek fi la joge dem Dakar delu ci fekk sama talibé sama donga mu dem sétani football Kérembay seen wa koñ fi mu dëkk ci Touba ño doon dem ni footballé ji Kérembay bam ko déggé dem sétani fi la jang alcorane ba wacc ba tambalé jang xam xam waye bam ñëgé ni man yëgnaani bima ñi bissé mu yëg ni man yëgnaani dem na sétani football té Kérembay da daw dem seen kër ndax xamna la ko tay fekk bam démé mani bayam bu mu del ci ñu dem kaw dik su mani bu mu del ci daara ji man kay ko fi mëna bayyi ndigalal Seigne Touba man na la feba bu mu del ci ni batay ma wax ak yeen bayyi bi nak ku bax la ku baxa bax ta yaru ku yiw bayyi bi ku bax la ta yaru ba légui day ñu fi ci sama gam ba légui kon nak Seigne Modou lolu moy li nga xamni mënu ñu ci wala ñak bañu waxtaan tay ndax li kulli makan maqal birab bu nek ak lañ fa wara wax te lolu actualité la xew xew la bo xamni xewna ah te man awma lulul Touba ndax fi la dekk ndax damay wax ni man buma sañon Seigne Touba ma ak mom ñoy bok genn kër suma mënta am daraaje joju manam ben nik la bëgg bok ak mom ben nik mo mënta am daraaje joju na bok ak mom kër mo mën am jojju dara dina bok mom ak dekk bop lolou mako tanal sama bop ni ma dekk ak mom fi ci adina non la bëgg dekk ak mom bu yowmal khiyamé ci aljannatul firdausi yalla namako yalla defal lolou mako tanal sama bop ken forcé wumako mako tanal sama bop waye fasna yene ci mbaxu yalla ak yermandem inshallah taala lepp lum téré ma fexé ba ken duma ci seen lumi diglé ma def ci la man lepp non la ko topé kon nak ñu bayyi xel lolu bu baax amna men mbokk mu ma sa wo yagu dara fan yi passé rek la man la diw sangam mbacké ma ngi dëkk sangam dama gis ngay wax naan waw ci Ahmadou Bamba radhiyallahu anhu njabotam gi ay serigne dara la leen denkon te legi jamono bi ñu tollu soxna yi fi nek nangu ñu sëri Seigne Daara yi waw xana yow dag ñoo topé mboro nangam nang waxa waxa ko bani gër gëx mané ko yow nobbu bon bi nga yor di déglu rek yow lu bon rek nga bëgg dégg waye man lama wax dara ay ci mané ko ndax lima wax du dëgg mu ni mu waw même bu dé dëgg nak même bu dé dëgg waw da nga wara bayé tuddu community daw nangam wax nangam mané ko yow dé da nga xamul li wala fi di wax ni journaliste du wax té manam train bu ñew heure journaliste amu ci soxla du ko wax journaliste train bi amul bi ñewul heure lay waxal ngir mu defaru ba bo legge mu meuna ñew heure journaliste train bi ñew heure amu ci soxla di def na liko war train bi tardé ñewul heure te ciobaray bop ma tax mu tardé train bobu lay waxal niko nangam la taxa tardé moytu ko ndax nangam kuko def di nga tardé ni mo waw xana gis nga ministre diw da dama tuddal ben ministre xam nga ni ministre diw mom nim gëmé Seigne Touba warna mëna am ci ñi sant nangam mané ko ku wax ni wuru ci am man waxuma ko di man limu wax sa net ak clair kenn mënu ko dindi dama ni Seigne Touba radiyallahu ta'ala ngir bëgg doomi soxna yi bari taxon na mom jabotu bopam jëpp ay serigne daara la leen jox kenn ci daaru muhti kenn ci seigne mbay jaxate ñoom kenn ci mam cheikh mbay wala kenn ci seigne daaru assane jay
ala kulli al ay serigne daara yu nakari dara sax nak boole ci ñu nefa di agné la xub dakar le rere cere yi mboom ba jurul ñu ay waliw mustafa am islam li la wax te loloy deug la xé dakar ak cere yi mboom lañ fa daan rere ba xey jurul ñu ay waliw tay ñoñe ñu fa jur ñom lañ yaakar tay di leen top alors ñu ni lolou bu ko kenn wax ñu ni lolou bu ko kenn wax mustafa am islam mus ku koy waxal sa aqulay taala da nga xamni kaw suuf amu ci kum yamale ci ahmadou bamba amut wala njaay nak neena ku aj day bañ ku seen yaak sa jinni morom ma fi nek yow mom ma won

ñepp ko rafetlu ni li nga wax day da neexul waye deug la da neexul waye deug la sa jinni morom kon nak mu ko man djubluma ci lu ñaaw djubluma ci khasma samba wala ma demba dedet journaliste buñu wax serigne mor joxane moma invité nima dama bëgg nga waxtanal ma ci muju jamono ak ndaw ñi té la netalé won xisab way juru abu anifa kessab way juru abu anifa way juru mu jigen yalla dafa dogal papa abu anifa da don sakku ji xam xam bi muy dem ba yag fek dafa wor koru ngat na mi dem ba yag dog jot mu yam ci tolu pomu jambur dag ci ben pom ndogo xajba wala doge xajba nim jego ñaari jego xeram ni yar ci aya bi sun borom di wax ni suma la tusaluna yawma isin an nahim mu ne ret taxaw ni dotuma bouge met te borom tol bi ñewut ma baluko bam balma ndax yalla neena lu way xiwlo yawmal khiyam dana la ko laaj borom tol bi ñew bi di momit nitu yalla di ab serigne dara bu yar njabotam mu fekk ko ci tol yi loy def fi mu ne man borom tol bi la fi xaar mu ne ma ngi ni mu ne xolal sa pom bi dama dog yima ñew ba tol fi dama wor mu ñew ba tol fi ndogu jot mani na ci dag ndogu legi bi man ndogo bu nupi nak far sama borom sama xel ni yar ci suma anu yum anin nahim ma bëggon nga balma bala ma dem mu ne ko la ila yow day dug nga ni rubba yow dug nga ni rubba la wax duma la bal ba yowmal khiyam yalla atenu mu ne yeket joy ni ko bal mu ne ko khalatuma ko ba yag mu ne ko len de man nako bo nangoma bal la papa abu anifa ni ko man dama beggon ñu xayma suñu dund gi ci gam gam le ko juroom fukki at legi dina fi tok 25 ans di la leggeel do nga fay dara bu 25 ans yi matete diwuma nga libéré ma dem yeggale ji samam jang muni ko xalatuma ko muni kon legi nañ xayma sama dund gi ci 50 ans legi bu 50 ans yi joxe diwuma muni ko xalatuma ko muni ko kon nak legi li fi def moy damay soppi sama bop ab jam rek baye lak sama bop nek fi rek di len leggeyel ba de waye bis buma de ba lañuma julle nak ma bal muniko xalatuma aw waaw legi nak muniko len dal boko defee ma bal yorna sama dom ci keur ge dom di jigen la da silmaha gumba tekh lu boko nanga tak ma bal la yorna sama dom di jigen ci keur ge da silmaha gumba tekh lu foko nanga tak rek ma bal la papa abu anifa ni ko waaw man ma juk tagu say bokku di wuti xam xam suma noppé sama xam xam dama wala delu ci rewma nga may ma soxna so xamni da tax gumbalu la fagn koku man luma koy doye mu na kon nak ni xaar yowmal xam demal papa abu anifa dal ni wax deug yalla metti na de ak jigen gi tax gumbalu la fagn metti na waye limuy metti nak mo gëna sedd mu top ma pomam bi yowmal xiyam na nangu dal di nangu ni ko lañ mako may bañu julé takusan ñu may ko ndaw buñ selmalé timis ñu ni ko neeg de la sa soxna né mu waxu taxaw ci buntu neeg bi ni assalamu alayk mu dégg jigen diko ni wa alaykumus salam wa rahmatullah mu ni samih li balma dama jaawale mu ni ko jaawale wo kay ñewal jaawale wo mu ni ko deet man dañ ni ma soxna señ ma may ci neeg bi la né te soxna suñu may da tax gumbalu la fañ te yow yaangi ni dima gis yaangi ni taxaw muniko kay rek man mi la man la sama papa di wax mu dal di duggu muniko gisse bo gisse sama bay ni la dama tax moy ba juddou ba fi may wax ak yow sa nob bi musuma ci deglu arab bo gisse mun la dama gumba sa beut bi musta xollu arab bo gisse mun la dama la fañ sa tank bi musta doxilu arab Allahu akbar papa abu anifa dal di fay fanan soxna sa jele ci eumbu bobé moy abu anifa mi ngeen xam tay di kenn ci borom ñenti ngir yi ci l'islam waaw man li rek la doon misal ci jigen ni pour bëgg jigen ni gëna gor gorlu ngir gëral ñu ay walli waki borom yi xam xam
ngay fogn fogné ka téli téli nan da ngay xass mbacké mbacké da ngay nangam nan man fuma xassé mbacké mbacké mbacké.

0: ñen ko mo gën ñen di lan ñen di nono wala tafarraqu ki taxaw di khaswa ahlu system système ko jangal xara sax ma tambalé fu gëna kayo fofu khalisu système lañ ko ngënté mom momu di wax ak ko mëna do khalisu système ci lañ la ngënté yow khalisu système ci lañ la jëk jëndelé sak bi nga bot dem école khalisu système ci lañ la jàngalé ba nga faire idji khalisu système ci lañ la jàngalé ba nga ami diplôme khalisu système nga jël nga di ci liggéey ba am ci ay bien wa pourquoi pas ngay xass système même formation la sénégalais même formation la amul sénégalais buñ formé ni form même formation la ci système bobu may wax la wax même formation bi la xam nga kan mo gëmul won système bi moy Seigne Touba motax bimu ñëwé nang wuta laal ci système bi li toll ni dédé wé Seigne Touba mo musta gëm système bi mom légui nak ñak gëm système bobu fi nekkon taxna bimu ñëwé nang wuta laal système bi jangé wu ci maggé wu ci dundu ci dundulé wu ci ci système bobu num def tok fele professeur bi ko don jangal sax bu ko massana jox lu bok ci système bi da koy dello xam nga lum don bañ da bañ ñu ne ko wa yow système bi ngay xex pourtant yow ci système bobu nga nekkon lool la don bañ motax musta jégué système bi fenn mom Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu jëm lañ ko ci duggal ba sonu nak bin nañ koy lettre jëm ko ci duggal ba son mu ni waye système bi dal baxul duma ci dugg ñu ne ka système bi ku ci bokul da nga tumuranké dé mu ni tumuranké ma gënal bokk ci tumuranké ma gënal bokk ci motax tumuranké ku ne daj nako waye baña bokk ci système bi rek waye gis nga num def créer système bi nga xamni moy original système bi nga xamni mom la Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalam indi won mu tek ko ci suñu loxo doga dem système bobu la yéssalat tek ko ci suñu loxo doga dem ndax mom ben système rek la mësa gëm moy système yonte yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mom la Seigne Touba mësa gëm mom waye fi nak Sénégal mom suñu leader yi dañ nan ñun duñ lek mbut waye dañ nan ca ñeex sa trop waye kuma lek mbut waye dañ nan ca ñeex sa moy lan moy leader sénégalais nénañ mom système bi mom waxul ci dara waye nak mu ngox duma lek mbut waye damay nan ci ñeex sa yow kay mën nga lek mbut rek far ben yoon nga lek mbut rek système bi kon nak bu fekkante ni delo ci nañ suñu xel fi politique sénégal tollu ba dispersé ñu sëriñ ak talibé bu sëriñ joxé ndigal talibé jël sanni ci Allah ba talibé jël sanni ci Allah ba jaral nako nak mu inventé ay xibaar inventé ay dossier lolo xew de inventé ay xibaar inventé ay dossier nga xamni buñ la woyé laaj la ni la waw yow li nga wax foko tek wallahi do meuna indi ben preuve ben foko jele inventer rek te pourtant lolou alcorane daf ñuko téréwon alcorane neena wala takhfu ma laysa lak bihi ilmun alcorane nako wax wala takhfu ma laysa lak bihi ilmun sun borom neena na ngeen fexé ba bayé inventer ay xibaar inventer ay dossier diw sangam dossier sangam lañ ko jappé diw sangam kay da bayiwone famim dem ci fami jambu té li ngay wax dara katch kessé ngén balma dara du ci dëgg dara buñ la jappone ni la ana preuve do am ben preuve mo tek ci kaw loxoy légui nga dal di koy jël politiser ko ciow léni kour té bu pënd baré dëgg rër li rek la motax yalla tél nuko téré yalla néna waxuma la jéma inventer ay preuve jema inventer ay document waye dama ni wala tafu ma laysa laki bihi ilmu lu sa yon nekut bu ci sa yon ne yow do six do procureur nga atté waji ba condamné ko man Sénégal subhanallah do six do procureur sama waxtan wala wess waxon na ni procureur yi wallahi ko xamone li ci ginnaw bammel di nga ragal yalla lele nga deg ñu nan procureur sangam du jog makka et après defal yoonu makka muy yoonu tol baxam mani jeulal makka def ko mu yoonu tol baxam ba nopi nak gis deug tek ci sa tank ba yowmal khiyam gis deug tek ci sa tank defal makka mu yoonu tol baxam ba yowmal khiyam abou lahab da ma sa xeyte warul kaaba gi abou lahab la musta xeyte warul kaaba gi abou jahlin musta xeyte warul kaaba gi waye bañ fa baye deug leen fa yalla baye bañ fa baye deug leen fa yonti yalla muhammad baye moy limay faral di wax dama bëgg muhammad ba def yoonu madina suma nawara muy yoonu tol te li muhammad digli defo ci dara amalu la njariñ sayyid alhaji malik ko ko wax wallahi amalu la njariñ bo togol senegal baña dem madina suma nawara te nek ci ndigal yonti yalla muhammad mo la ëppal njariñ nga def yoonu keur muhammad yoonu tol te lamuy digli defo ci dara té buñ waxanté dëgg da nañ gis ni yalla may na la pouvoir bu tol ni da ngay nekk ci sa biir bureau tal say kilim nga yor signature bo xamni ko ci digilo fi barab mu duju fa te dootu fa sañu juk ko toklo ci barab da nga fa tok te dootu fa sañu juk wallahi bala nga ko fa toklo war nga ko sétat dé xolal sa bureau bobu rek kilim yoy rek buñ la xoyen punir la fi suba ba ngon gënné ko kep ni ngay mel té ci ay kilim nga nekk dé légi xolal nga jël ben way mba xam nga ni bisa ngi ñew yalla dana signé ben mandat dépôt bo xamné bammel lay tuddu wallahi wa rabbul kaaba kenn dula fa fekk lu sa jëf mandat dépôt bi la yalla wara signal muy bammel nga war ta tuddi yagul dara du yag dara nga dem ci wallahi so fa démé da nga xamné yalla njub rek la santane bala nga xagn nit ki liberté am ak ñu liberté amé njariñ té ben signature dong lañ la jox bo xamni ben décret rek tax ñu nga man ko nga sañ ko def bala nga ko def war nga ko sétat bayiku togn sax mo gën manam bayiku def sax mo gën japp ku defu ci liñ jang ci sharia dama ni bayiku def ndax worliku bayiku def sax mo gën japp ku defu liberté te ben signature rek ben signature pour lan pour yaangi beug rek satisfaire banexu ben waji yow do satisfaire sa banexu bammel bi sa bammel bi mo geuna yeyo nga satisfaire banexam ba bo fa tuddé tuddé fa nof lay sa bammel bi moko geuna yeyo sa signature bobu fexel ba li ci satisfaire sa borom bi la bind ci mom la sa signature bi bul ci satisfaire kenn ku yalla bind la ta'ata lil makhluq fi mahsiyati al khaliq yonent neena sallallahu alayhi wasallam amul ben jam bu la jaral signature dabu banexam bayyi fi banexu yalla la ta'ata lil makhluq fi mahsiyati al khaliq damu banexu ku ñu bind waru la jaral nga bayyi fi banexu yalla te banexu yalla moy lan moy deug justice mandu equité banexu yalla moy justice moy mandu moy equité alaysa allah bi ahkamil hakimin motax yalla ni lu ngeen fi atté ma atté wat ko ndax man dama bëgg justice inna la ay amru bil adl jang na aya bi legi dama bëgg justice waaw yow samba def na wuni weng Samba da andak makhuraja demba mi lim def li samba defako gëna graw waye demba mom da and ak yoro nga ni demba kay bayyi samba mu dem ana justice ana manuté samba and ak yoro do nga tax and ak yoro bo andutun ak yoro lim wax amul ben gravité bu jar finir ko fi barap 24 heures wa demb mi and ak bacc nak mom mom lim wax jarna finir 24 heures way ñu ni ko yow demal ñu ko yobbe système constitution système constitution ben gouverneur nga ni représenter président de la république ci ben raison domam waru fas di def ak musabaha domi sam kat ba mbay baykat ba domi baykat ba dal di raw domi gouverneur bi domi baykat ba bañu defé musabaha musabaha moy defna course lañ koy wax course moy rawante domi baykat bi dal di raw domi gouverneur domi gouverneur bi ñew ak joyam bayam niko loy joy niko domi baykat bi la doon rawantel mu rawma ñu neen lañ ko andi nañ ko indi ñu andi ko mu tej ko prison kasso lutax ngay raw sama dom yobbu ko kasso gouverneur bi wala bala neex nga jël président bi comme moy yilif procureur bi mu ni tejal ma domi baykat bi kasso gouverneur bi lol la def ah procureur momit dat banexu gouverneur taxna mu dal di signer mandat depo waji tuddi penam ba penam jeex mu solo dalam ñaan audience gis président bu ñu wax Omar ibn Khattab diko gouverneur bu re representer barap sangam ci raison jurbel may misal rek may misal gouverneur bi nga xamni mo la présenter ci raison jurbel ni waw mo jurbel mom bari na ay paysan motax ma misalé ko bari na ay baykat gouverneur bobu dey ma domam dañ don rawante ma raw domam mu jël ma créel ma ay document sarsema yobuma ci procureur procureur manda depam ñu sisema bayima mangi ni nak mune ha mune waw president niko na sa xol sedd demal tok daldi bind letter mu don jamono bi mu daldi jël telephoneam wo gouverneur niko yak sa dom diñ wax diw la ngeen and wuyu sima gouverneur bu president wo kay do fa nan mu daldi gawantou rek and ak dom jo daldi wuti palais bimu ñëwé président bi daldi wo domi baykat bi mu ñëw mu ne ko ko don rawantel du ki la musabaka bi ki la mu ne ko wa ki la président bi ni yow gouverneur yeen dal da ngeen di sukkandiku ci seen pouvoir bu len yalla jox jaarale ko ci ay décret ngeen sukkandiku ci tax ngeen di note jami yalla yi légi ngeen di jël seeni dom di tek ci kaw domi jambour yi parce que yena yor pouvoir yena yor sañ sañ bi ah lolo taxone ñu fal la fa primo yow folli na la muy benen bi ci def moy ci min sa mbub gouverneur dal di wagu ci min mbumi président de la république Omar dal di jël yar bi jox waji nafs bi nafs yedd bi yedd ay ca na dal waye xolal ma domi baykat bi manu teji ci mom rek manu teji xam nga num def biko Omar joxe yar biko president bi joxe yar bi dafa corroser le bras niko man ki dooru mo won de bamay fayu ci mom ki dooru mo won domuma dooram Allahu akbar gay mandu amna de
1: wallahi mandu amna
0: ki dooruma won domam moma doron
1: dum bal ba montal bi
0: mun ate dom ji simiku dom ji dal di simiku waji dal di jil yar bi dor ko yar yu tol ni yar bi nga xamni mom la ko dom ji doron manam lim bobu bim ko doré juroom yar ci misal Omar niko deet continuel door da door juroom yar rek dal di bayyi Omar niko deet continuel door muniko deet juroom yar la ma dooron fayuna juroom yar la ma dooron fayuna
1: wa mani
0: ni bu ko sustus don doxé ni bu ko sustus don doxé manu te do am ci kawsu jamm do am ci kawsu waye sustus kumba am nday ak kumba amul nday sustus kumba am nday mani demal makka téméri milliard yon demal madina suma wara jouni yon mani bofal ci kanamu seigne touba téméri milliard yon te djubo ba yowmal khiyam seigne touba neena tallahi laysa yanfa'u sakhsakhada indal hulul ramsihi khayr alhuda neena man seigne touba limay baña giñ dana giñ mangi giñ ci magu sa borom ni ku dugg ci bammel tuyu balé wu fo ngib dang ko reccu ku dugg ci bammel tuyu balé wu fo ngib dang ko reccu nañ wone manu te ci justice bi nañ wone ragal yalla ci justice bi te defal senegal seigne modou waxtan wi jeexut jeex nañu tambali ni yamale ko fofu toujours bu may doga tambal dama xnan buma amé ay 30 minutes rek damay bayyi waye buma xasse tambali bon yimay dikkal xala bi may waxé do suma mana danaka contourer ko defé lolou ngeen bal mako ñu ngi wax nak li émission la émission mom dafa laaj nga dem ci actualité yi bu doon conférence tom buñ ma wax ci lay wax Allah loko ci alquran ak sunna way la leg sax ma dem ci conférence buñ ma jox ben tomb dañ ma nan bo ñëw rek loox baxna suma ñëw xol bass ba rek xam ndax dama wara wax ak mom ci côté spirituel wala dama wara wax ak ñom ci côté temporel wala lolu ñu diko def te yalla do nga tax ñun niñ ko waxe amuñu parlo liñu tudde tahassub farna nak farna de du moko neub kan la faral seigne touba waye wallahi duma parlo de luma xam ci kenen ku bax ko ni dana ko wax ni may waxe lima xam ci seigne touba yalla sédé nako yalla sédé nako farna nak mom waye duma massa parlo inshallah taala mi cheikh mani tidiani Cheikh Abdou Khadir Djilani, Cheikh Abou Hassan Sasseli, kenn ku ci ne bu may wax ci yow, lama xam ci yow dana ko wax, te Yalla dong tax. Waye Seigne Touba la faral nak. Lolu mang koy sédé lo adina bëpp ni Seigne Touba la faral. Waye par lo wuma de tahassub dedet. Ndem nak ci diine la par lo waxuma adina bu ñak solo bi nga xamni légui mu jeex. Ndem diine moma jëlalul par lo waxuma adina bu ñak solo bi nga xamni lému jeex. Kon Seigne Modou ngen di wax jissakum la khair jissay di ndokel diaspora bi yeb gor jigen mak ndaw di delu di geureum serigne daara yeb di len ñaanal ci taxaway bi nga xamni taxaw nañ ko ci l'islam yaron nabi sallallahu alaihi wasallam ki rabbaka abi musa laaje mayo ki yalla yoni l'islam bi lu ne lu ci gën wala ku ci gën muni islam kenn kep ci gën ñu ne ko kan la muni man salimal muslimun min lisanihi wa yaddi man salimal muslimun min lisanihi wa yaddi moy ki nga xamni lori lamiñam ak lori loxom fexena ba musul ci julit ñi lori lamiñam lori loxom fexena ba musul ci julit ñi Serigne Daara yi mang leen di ñaan ngeen benno boole seen mbokk te taxaw alquran dong tax yalla xamnay di buma leen manona sepp ci politique ni ñi seppé wéñ ñu dé ci soow dama leen di sepp ci politique tek fe yalla xamna ko buma yalla mayen kat na nga man leena sepp ci politique raxas ko ci seen xol yi bam sepp wallahi dana ko dindi ci yeen ndax alquran dama ca seen ay Serigne Daara nak du yépp waye politique bi mom seen na ci ay Serigne Daara ñu ne laj ci biir bay falsifier ay yalla yi sax nak bolé ci xamna am natula yalla nako yalla jexal li xew senegal am natula yalla nako yalla jexal ñoo ngi gëreem bu baax di ndokkel suñu wëlëri suñu xarit soxna ñoba ciun kenn la ci wëlëri daara ji ak borom kërëm señ jey non lañuy ndokkelé soxna awa njaay fofu ci amerique señ modou bey ñom buma né lim damay joom waye dal en tout cas ñepp rek ñom ñepp rek non lañ di ndokkel di leen ñaanal señ mor mbeng ñom ñu leen di ndokkel ci di ñaanal rakam gi ne fi ñu diko wax señ ngañ bam tamit ngañ mbeng gamu gi wessu rek ñu gis ab yobanteem mu jëm ci ñun ci daara ji diko wax ci sakku ci gamu gi diko wax jasaakum allah khairu jasaayihi ñepp rek ñu leen di sant di leen gëreem ni ma koy faral di waxe diaspora bi mom tant ji mënta wessu rek émission bi nga xamni su amul rek ñu soñé ko té jot gi mayatumako waye téwul rek ma ngi jéma kër kër yi rek yalla ñu tim xamné dina xey su ba ngon duma tok ma ngi baganté digënté daaré goor ñi daaré jigéen ñi xariya ndax jur gi ma koy waxé lepp ma koy top tol sama bop xana luddul bisub jang dal lég lég do ngay sangal ma leen xeyna waye ñom dañuy jambatu nan wa li ngay def ci jett gi te ñun man nañ ko ndax lo ñu man yeen ba ma leen seen baye di jox ratu ay gette ci sami xar indi wu leen fi di yeen alquran leen fi indi ne leen ji rek bis bu ngeen jangul nak bu leen nexe ngeen jappale ma comme magatu bi ma kay te desena doole ci baye leen ma koy defal sa bop rek motax toujours ma tay ne diñ wax jere ngeen jëf rek jazakumullahu khairan jazaayi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكرام لإذاعة خسيدة أونلاين، نؤييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك اوديتي راديو خسيد اونلاين ديلو سنن يونن يون سي سين ايميسيون بي ني لين دي عمل دي من حاج العابدين الى الجنه سين بوك سين خريط مصطفى امباي سام دي لين كو ديفال دي ماس دي نيك بو نينتي وقتو جوتي سي سنغال ينا بنو سنت يالا جولي سي مصطفى عليه الصلاه والسلام نيو ندوكل لين ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ndoké leen ci wéru tedd wu mag wi ñu nekk muy wéru safar safarul khayr wér wo xamni sun borom rabbihitu ala moko jaglél ci ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu may ko ci yam ko may yani nek yo xamni manes da ci tegg loxo yi ci dess mu denc ko ba yowmal khiyamati akbar. Ni ngeen yag degge ma diko wax ni borom safar mo dox sun digeunte safara wallahi daray bokale nekku ci deug la gu wer keng bo xamni kenn munu ci dindi wirgil ba taxna kon serigne Moussa Kra rahimahullah wala kanu cheikh ahmed bamba neena dogut kon ak demam gi walaf nasrani te kon billahi ñepp dem nirani ñen ñi ñepp la wax ñen ñi ñi ëpp Seigne Touba wonu ngir nu sant le ko Yalla subhanahu wa ta'ala wer wu tedd wu mag wi nu nek di safarul khayr. Xam ngeen ni Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu ta'ala anhu dafa am ndigal ci dahwa ni nga xamé ni yonent ali sallatu wassalam day am ndigal ci dahwa dahwa yomb na waye am ndigal mo jafé ñen balma wada'in ila allah yombuna lol ñu bari dañ ñukoy def waye bi ismihi mo jafé waxtu wo xamé ni am nga bi ismihi ci raju nu nir la cey top moy li ngay wax xol yi dañ koy nangu day dugg ci bop nit ñi dañ koy jafé ila akhiri lepp ci nit ñi lolu moy wala ni yow am nga ismu al ismu sartun bi khabul sahn la seigne touba wax radiyallahu ta'ala anhu am digal day tax lo jeuf ñu nang ko cheikhun bamba nak da bok ci kumulul awliya yi nga xamni dañu don muhammad ibn abdullah ali sallallahu alayhi wasallam ba nuppi am digalal wote mom am digalal wote nak mom tu bopum daf no wo ngir nu santale ko yalla tabaarak wa ta'ala tax sun mawdu tay ñu jëme ko ci walu gu mel nonu xamna benen yoon da ñew ci sant ak lan moy sant borom neena ci alquran ya ayyuhal ladhina amanu astajibu lillahi wa lirrasuli idha dahaakum lima yuhyikum nga suratul anfal yeen ñi wax ni dem ngeen yalla bu ñu ne anna dairatul mu'min ngeen yëkëti seen loxo ma ngi leen di déclarer légui man yalla ni wuy ji leen wota bi yalla akum yonentam bu ngeen déggate ko wota ci turu yalla ma mu wota ci turu yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sol leen seenu dal te dem wuy ji muni bu ngeen sétantalé wota ga
gis ni wote ba day dundal xol wote ba day dundal ruh bu len fa kenn jitu par par lo bum la ci te dem ñak bok ci ñi nga xamni ñoy umma bakay wote wala association bakay wote wala daaira bakay wote wala jamaa bakay wote ñak ca bok bum la te dem ginaaw lima yuhyikum ma nga ca moy luy dundal sa ruu nga ca ruu dafa soxla lek soxla nan ni yaram soxla lek soxla nan xam ngeen yaram boko xagne lek xagn ko nan day dal di lof naka non ruu momit dafa am lek bopam am nanuk bopam waxtu boko xagne ak lekam ma nga xagn ko ak nanam mom ruu day dal di lof seigne touba nak sun bolam jox ko digalal wote jaarale ko ci lamiñu ab yonentum ali sallatu wassalam lallahu wassalam sun borom dane ko wadda ayyan ila lahi bi ismihi wa sirajin munira yow muhammad sallallahu wassalam wotel ci sama ndigal dina la jox lampe bi lay leralal yon wi ngay jaar dina la ko jox lampe yon wi ngay jaar dina la ko jox luko waral moy ginaaw mo waré aw wana aw yoon faawu sun borom dana ko jox jumtukaay yi tax mu meuna wané aw yoon señ touba mi ko don momit ni nga xamé ni sallallahu alayhi wasallam laqku kay la wëru way la rawu way la mayit sama borom neena ma yow cheikh ahmadou bamba laqku kay nga ngir mucc ci safara rawu kay nga ngir mucc ci safara laqku kay nga ngir taxe ëlëk yowmal qiyamati akbar motax muni amarani rabbi bi an usharri'a bi annani malasun wa mafsa'u faman arada al khayra fi kiltay darayni falyalus bi sama borom moma digal man seigne touba neena na leral al khaytu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ni len man seigne touba raw kay la man cheikh ahmed bamba wiru way la wiru ci man da nga mucc ku laq ci man da nga mucc ëlëk yow man khiyam akbar da nga taxé taxé gu mat muni kon nak ma ngi digel kep ko xamni bëgg na yiwu adina ak yiwu al-akhirah na daw laq ci sama gannaaw bëgg yiwu adina ak al-akhirah dawal laq ci sama gannaaw man seigne touba muy jëm jo xamni sun borom dafa ko fay yabal ngir mu wutu yanan sallallahu alaihi wasallam di wote ngir nit ñi taxé bëgg aw tour ba bëgg bëss ni ko xalé yi di waxé ba bëgg dara ji yëkëtiku tax ko jëmërlu tax ko woté tax ko jollu mbéru lu ko tax jollu mbéru bëgg ñëpp taxé rek bëgg ñëpp mucc rek motax mu woté sallallahu alayhi wasallam daan wax naan tuba liman balaghal mi'at rabi'a ba'd al-alf taxé dana ñeël ci sama xéet ñi nga xamni ñoo dajéek jëm ja feñ ginnaw jinni ba wala bok ginnaw témeru ñentel ba ginnaw témeru ñentel ba témeru ñentel bobbi ci la cheikh ahmed bamba feñ xam ngeen ni mu jeddi doona yi ulama yi dañ wax ni am nañ ay surut am nañ ay sart da bok ci sarti mu jeddi moy témeru xarnu bu nek sallallahu alayhi wasallam moko wax sun borom dana tan kenn ci jaamam ni mu yeesalat diine ji ci seeni xol yeesalat diine ji ci seeni ruh mu xam la ni mom yonnentu sallallahu alayhi wasallam témeru ñentel ba nak ci xagneel na ñey dajje ak mom ndax capacité yi ko yalla di jox ci sañ sañam ci ciobarem capacité yoyu le bari wul ñuko yalla di jox puissance bi ko yalla di jox ci sañ sañam ci ciobarem bari wul ñuko yalla di jox xam sair xam batin boole sharia ak haqiqa te dara lu ci mabbu morom ja niko ko yalla defale yombul gëna ab yonent ko ko am bari na ño xamni bu seen haqiqa fessé seen xol seen baganu sharia day dal di touru amna ñoo xamni bu seen baganuk sharia fessé seen xol seen baganuk haqiqa day touru motax way kat bani
الكامل من لا يطفئ النور معرفته نور ورائه كما دغ الانسان الكامل دغ لم بارفي دغ موي كيغا خامني لم بارفي دغ موي كيغا خامني داي بوله نياري بيسانسي شريحه اك حقيقه بن ديمو سي مرام جا سيغ توبا لول لاكو يالا ديفال رضي الله تعالى عنه ما تخ موني كو بغا موتي نيوال ويرو سي مان غانيونو ñu nango am ben borom bu len yilif kudul sen borom bi len bindite mom len duñ nango kenn di len commander kudul sen borom gañoñu duñ nango kenn ku len di commander kudul sen borom rek rabbi situ wa jalla bo len bëgge commander te do sen borom dañ lay repousser lolu moko jotale tubab yi nit yalla yi bari ñu ray lolo tax ñu ray leen moy dañ leen di bëgg commander kulul yalla da leen di bëgg commander ñu reposter ci duñ am capacité bu melni bi Seigne Touba am ñu far doxé ci ray leen Cheikh Bamba nak yalla da ko defal muy ko xamni nanguul kenn moom ko kulul yalla ginaa bëgg yalla moy ba nopi kenn duko commander kulul mom rabbi subhanahu wa ta'ala alquran giñ dina ñi nga xamni nanguuñ kenn moom leen kulul yalla dañ leena laaj ñu leen wayeen ban bour moy seen bour ci bour yi ñu ñun ben bour dong lañ am yalla la tuddu kenn duñu commander kudul mom inna lasina khalu rabbuna allahu samastaqamu wa tanathalu alaihimul malaikatu ala takhafu wa la tahsanu wa absiru bil janna allati kuntum tu'adun fusilat la nek sun borom neena rabbi subhanahu wa ta'ala amna ci sama gaay gaño xamni nanguñ kenn yilif leen nanguñ kenn mom leen kudul yalla sa bo leen ne man rabbukum khalu rabbuna allah moy seen tont sa bo leen ne ku leen mom ku seen borom ku leen di commander yeen ñu ni kenn kep nañ commander allah la tuddu rabbi situ wa jalla te lañ yow dedet duñ ca yam sumastaqamu ñu ni ciow ci aw yoon taw ci aw yoon yoon won yoon wi gëna jup ci yoon yi moy yoonu siratul mustaqim yoon wi nga xamni dafa def direct aljana amul ñal amul gël goosé inna hatha sirati mustaqiman ñom fofa lañ tek seen tank mune dog gi ñu dog yoonu siratul mustaqim te duñ ko wacc mukk nungu wuñ kenn ku leen mom ku dul yalla regaluñ dara lu yalla bind ni motax yalla jox len confiance ni len yeen bu len ragal bu len tit benen bi ci dess moy malaka yi nga xamni ñoma gëna jégué man yalla malaka yoyu dina len di jox ay information ñu di len ko andil direct wa absiru bil janna allati kuntum tu'aduna kanazal alihimul malaikatu kanazal alihimul malaikatu ala takhafu wa la tahzanu malaka yoyu ñuy ñew di len wax ni bu len gis dara bam fex sen beut bu len gis deg dara bam fokk senum nop kudul yalla sen borom no ngi len di beggele ni wallahi sen gannaaw bakkan fenn du don sen dekk way fudul aljana rek aljana dong moy sen dekk way legi nak jami yalla yoyu lolou nga xamni yalla may na len ko ci ngëm ci koluté ci wéru seen borom nako yalla nabi sallallahu alayhi wasallam waxé won ba nga xamanteni non ye ñew nañu dal ci kawam ba jekku ko mom ak ay sahabaam ñu wañu ko ñew ni ko yow sax nañ la far jekk li ben yoon lu mu wax hasbunallahu wa ni'mal wakeel allazina khala al-umun nas inna an-nas qad jamu lakum fakhsa'um fasaluhum imanan wa khalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel fan khalabu bi ni'mati minallah muli ñooñu nga xamni dañoo wëru ci seen borom suñ borom yëkëti seen dara ja ak seen maqama ba bu leen seen morom di xol dañuy tokamtiku yalla ni loolu dafa am ku am na ñeeg gu muy jar mayewuma ko sarxewuma ko dama koy jaay am na ñeeg am na ku bu muy jar ku bo bu muy jar nak nit yalla yi dañ ci ëppalante gën ci tisle gën ci metle
motax sallallahu alayhi wasallam ni inna asad an-nas bala'an al-anbiya fal awliya sumal amsal fal amzal la alayhi wasallam moko wax muni mom gën gi mindeef alayhi salatu wassalam mi nga xam la ni ñi gëna tar am nattu ñi gëna metti am nattu ñi gëna tiisu nattu ci xéen wi moy yonanti alayhi wassalam ñom ñoo gëna jégé yalla té ku gëna jégé safara gëna yek tangay wa ku gëna jégé safara yaay gëna yek tangay wa ñoo gëna jégé yalla subhanahu wa ta'ala seeni nattu mo gëna tiis mo gëna metti mune gënaaw yonanti nak wali ya ci sus wali ñoom ñoo gëna jégé yonanti wali wi ñoo gëna jégé yonanti motax ñoomit tangor wi ñokay gëna yek ka yenen ni ci ordinaire yi ñoom wali wi Seigne Touba nak nek lu exception manam le particulier ndax mom bi mboké ci kumalul awliya ba nopi yalla da ko tek natum yonent lolou moy li particulier ci mom moy mom mi ngi bokk ci kumalul awliya yi waye nak yalla tek ko natum yonent ali salatu wassalam mu yanu ko niko yonent yi don yano andak jom ji yonent yi amone mom Seigne Touba yonent yebul ko dara lu sol ni dedew we sun borom neena sama ngëm gi man yalla mayewumako serxewumako dama koy jaay kep ku ni gëmna yow yalla gëmna la bolewuma la ken duma commander kudul yow sun borom ni lolou ko ko wax dana set ba xam deug la wala deet dana set ba xam ndax wax juju nga wax lolou deug la wala deet demal source an kabot sun borom dani asib an-nas an yatruku an yaqulu amana wa hum la yaftanun wa laqad fatana allatheena min qablihim falyalamanna allahu allatheena sadaqu wa layalamanna al-kadhibin aw kama qala tabaarak wa ta'ala fi surati al-ankabut sun borom ni asib an-nas dom adamay dal dañu jors ni dañuy ñew rek ni amantu billahi mani gonga mani dedet ñu ñew rek ni ma gëmna mani ahakay muni dina leen nattu ma leen di nattu muni nattu bobu ma leen di nattu nak examiner bobu ma leen di examiner lama ci jublu moy dama bëgg xam ñi nga xam ni ño deggu ñoy nit ñu sincère ña xamni sincérité biñ am seen digg ak seen borom tabaaraku ta'ala ñu toll ni dédéw wé duñ ko ci fell mu ni ma xamé leen ñi nga xamni dañuy wax di wacc yalla neena ñaar ñu la bëgg xam ci waxti ak ci wax wacc ñom la bëgg xamé tali bi bi mu ñëwé ni sëriñ bi aslamtu nafsi ilayka doxale na la sama digg ak sama borom loma diggal ma def loma téré ma ba du ya ko wax señ bi señ bi ni la nangul na la ko nga genn nek ci sa bop sa bu señ bi diggle lu neex sa bakkan kenn dula ci jitu waye sa bu señ bi téré lu neex sa bakkan doko bayyi bu señ bi diggle lu dis sa bakkan kenn dula ci seen ana jaayante ga ana jaayante ga ne nga amana rek waye gemulo nafiqi te lolou kat na la wor ni du legui lay soga am jamono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam am luñu ñew ni ko yow lañ doxale suñu digg ak suñu borom yonnati ni ahakay nanguna waye ñom ñu ne ci seen bop ñu di leen tuddé al munafiqun lolou moy am ba legui ci suñu jamono ji ci serigne ci da rawati nak suñu jamono bi ñu toll mom suñu jamono bi ñu toll yalla xamna ni ko fi seen mu naan ndigalal seigne muntaha lay jefe ñi ci ëpp buñu def fuk wallahi juroom ñent yépp da fekk la cheikh muntaha digle di seen banex rek waye cey bu téré lo xamni ni lu neex seen bakkan la duñ ko bayyi mu bis bu ni mu téré fi lu neex bakkanu gaay yi bayyi wuñ ko ba légui amna ño xamni ñu koy wutul lu lay nan waaw
talibey kay bank nañ seeni tank waye seenum xel banku wut lol kay ku ne xamna ko kenn ku ne xamna am xel du banku ñin balnu dafa melni réseau bi xamna moy faral di daw nonu lolou xamna kon bi ngeen ñukoy bal rek mané kon suñu baay yi nga xamni ñoo yaakaaroon serigne señ jamononel jamonontel ñom abubakar ñom omar ñom ousmane danañ bank seeni tank waye xamone ni seenum xel bankuul de waye sa bu yonent diglé kenn du len ci jitu bu yonent téré ñokay jëk ba ndem danañ ca nek ndem danañ ca nek légui yow mi nga xamni da nga gis serigne bo xamni da na ca ñal wa ya ko tu def serigne waye dub serigne légui nak bo jëlé serigne ci nek ci aw ñal bëgg leena yamalé ak serigne ci nek ci aw xal wax deug yalla toñ mënu ko wessu du serigne sepp wolof ndjay neena bu ñepp yamone am ñu gedd seenu ciir ta dem masna ko wax genn kilifa bu ñepp yamone am ñu gedd seenu ciir dem yalla musta yamalé yalla xamnu ko yalla musta yamalé sun borom li dama bëgg xamé manam al farq bayna as-siddiquna wal kazibin ma bëgg xamé ñu sincère ñi ak al munafiquna yi lool ba légui moy continue di wéy lo tax way kat ba xam la ni nit yalla yi ñoo la sun borom di nattu ngir lan ngir yëkëti seen daraja mune natto de kerkeranil awliya ku weddi li laj ko khairul anbiya ngir yalla kat xarit balay musibal ngir darajal ko mbata muy kuni bal mune kérok la bamba tiñu fa janam ba wetti ko yalla ba dem ma yomba ngir bëgg ram jamono yenen ba tuba aliman bala xamoo di yan ba yan bañ yan khutba yi ak abdali ta at niñ ko moko fa raw gaay de ngeñ di wey tawatul bala suratul ahwanil am ci laay aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu sayyid musaka mi nga xam ni mom na to di kerkeranu awliya kerkeran moy lan moy eskele moy estranseri bi nit ki di jaar pour dem 10e etage natu yalla yi ci jammam ni moy est ce lay len di yegi ci seen borom muni seigne touba nak bam gisse natou bamum len ko deungeñ moy roof ko melum yow rek yekati ni tegg ci sa bop ta dem yan bobu nitu yalla yi bari gisson nañ ko waye kenn ci ñom musu ko ñeme laal kuñ ma sa wax ñeug rek da ngay daw yan bobu kuñ ma sa wax ñeug rek nga sam ko saw xel ba Serigne Touba sax wax na ni biko yonnou sallallahu alaihi wasallam feñu fi ci daru khulus xamal nako niko yan bi ngay bëgg yanu day ndax Serigne Touba dañ ko man dal da bok ci natou ba ci yan ba moy kuka yanu ko ne li Abu Bakar Omar mel ci yonnante bi non ngay mel ci yonnante bi bu yonnante bi geso gis la bu lambe laj la boko xole gis ko boko lambe laj ko natou bobu kep ko yalla jox ba nga réussir ko motax biko Serigne Touba réussiré bu gesso daj yonent gesso daj ko kérok biko xamé ni sallallahu alayhi wasallam xéñu nako ci darul qudus sallallahu alayhi wasallam bi Serigne Touba sanné beutam seen mbolo mu ne ci ginnaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu di len tuddé ahlul badri moy ñi yalla wax ni mba yalla naalé lu ngeen defati jigna len ben dekk way do ngeen am moy aljana amul fenen fu ngeen meuna dekk fu lu aljana yeen aljana do ngay seen dekk way lolou ahlul badr la ko yalla wax garantie len ko ahlul badri lu len ko may tour deret bi yalla dogale Serigne Touba gis mbolo momi xamni fu yonent bi dem ñokay accompagner Serigne Touba ni man li kenn gënu mako bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam top ci gannaawam bu lambe daj la
bo xolé gis la wala mbé daj ko bo xolé gis ko muni sallallahu alayhi wasallam ni la en compagnie moy ñan ni ko ñi moy ahlul badrin ñi ñu yëkëti won drapeau l'islam ba muni ka man de ci gañi la bëgg bok groupe bobu ci la bëgg bok yonent ni ko yi yow groupe bi bok ci doyna war de danaka man nga xni wess na de danaka man nga xni day yombul de ndax la ko don maye wessuna passé na lu koy maye li tour deret moko lan maye li mom tour deret donc moy jakarlok say non di len jam ay xej ñu di la jami xej mo ci taxa bok ni ko to lolu wessuna ñu señ tuba ni ko ah yore marché gis ñu te diko jaay de mi borom bi baraka taala te mu ko laajal ba xam ndax amna leneen lum ko meuna wéccé lo xamni wéso gul ndax nit dana yor marchandise diko jaay xaaliss liquide am ku ñew mu man ko ko jaay ci wéccé ko benen matériel mu ni ko laajal ma borom bi ndax ginaaw jihad dong ko don maye te jihad mom wala mbina ndax amna leneen luñ ko meuna remplacer muniko waw sun borom neena amna len lu ko meun remplacer moy natou waye natou bi nak bu ko sabakan atul da ngay faatu fi sase natou la bo xani natou bu tol nit yiñ doon natou yonent yi lañ lay tek alayhi wassalam te lolou bu ko sabakan at ñun da ngay faatu te man yonent bi sallallahu alayhi wasallam yow seigne touba dama la bëgg mbeugël go xani buma sañon weñ sax dula laal weñ ndax bëgg guma la bëgg rek teñce bañu duggu muniko rugi day mum mako yalla yor rugi waye bu fekke ni sa borom teel na ma sama ru ci sama bir yaram wallahi sama jom atal nako ni kon ay ca motax muni na to de kerkeranu awliya ku weddi li lacc wa khairul anbiya ngir yalla kat xarit balay musibal ngir dala jaal ko matami kuni bal yalla waxtu wala tegem na to rek ñaar la ci djublu yekati sa dalaja ba djegal la say bakkar Seigne Touba ni ko man d'accord na li moy sababu yoonu geej gi ben la ci sabab yi ben la ci bi lol amena ginaaw sun borom gassena ko ak nonam mu wara jamar lok ñom borom xamal ko ni ko nak Touba mom ar nga ko ar go xamni wax deug yalla dootuma yabal ab natt mu di la fi fek kon da ngay genn Touba lolu moy sababu mu genn Touba dem santhi mbacke bari xeyna mu ñew ci waxtaan yi ci sunu kanam waye lu mëna xew moy biko yalla gasse ke nonam noni jog ngir tumurankel ko natt bi ci bokku tumurank bu metti do gis sa mbokk do gis xarit do gis wëllere do gis soppé do gis kenn ay non yo xamni dañ lay ëmbal mbañ yalla sanni xol ci seen xol ñu bañ la mbañal go xamni amul fu mu tambalé amul fu mu yam natt bobu le sun borom tabaaraku ta'ala tek koko mu dal di xamni nak natt bobu mom fas nako yene yanu ci jomam ci ngorom ci fulam ci faydam ngir jot ci ñeug gi nga xamni mom lako sun borom bi jaayé lolu tabaaraku ta'ala motax bo demé ci khasida am ga day xamni bok na ci li tax non bi yobbu ma fa gëna sori ma sori say bok ak say xarit ak samay soppé muni du lenn lu bëgg ma tum rankel rek man yulkhini fil bahri rawma qurbati waya fasadni min al ilahi qurba wala qurbati muni non bi ben intention do nga la amon moy sanima ma sori say bok ni tum rankel ma jema humilié mo doon seen bëgg bëgg muy waye ndekete sori gogu ma nara sori say bok wet gogu ma nara wet moy sama jenga yalla moy sama doliku ci sama borom moy sama doliku ay maqama fasadni min al ilahi qurbati motax sama jenga yalla sax da gëna gaaw gëna yok muy tawaytu tariq al khawmi waxtam ci dayi jojje ngeen di deg mi lolu amé mom seigne touba duko yalla wone natt bi mu war ko yanu ne deug nga yanu natt bi
sun borom ni ko nak ginnaw natub yonentu nga yor mom la la natou ma ngi lay wax lama waxon yonenti lan la waxon yonenti ali mo salam yonenti bi sallallahu alaihi wasallam xex na ñok mom door ko ba dem ba ñam jëm nañ ko ray tanté ko ray ba tay limu la ci tiss ak naqar kenn mënu lu ko wax waye lu ko yalla wax fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul ah ya bëgg bok ci borom daraaje yi kat kon baye bo def ni gaaya defoon ba gaayo yalla mu ne ko ulul asmi juroom lañ ñoy juroom yi gëna jëgé yalla ci ay yonentam ci ay xaritam ci ay soppem ulul asmi min ar-rusul juroom lañ ño gëna jëgé yalla ci mbolam yonent yépp alayhi wassalam nga xamni seen digg ak seen borom amul ben intermédiaire alayhi wassalam mun yonent sallallahu alayhi wasallam defal ni ñom sallallahu alayhi wasallam bokku na ci ulul asmi woné ci bab ba sax dina Musa alayhi salam dina Isa Ibrahima no setal juroomi yonentu yi mala limal liñu dacc ci tiss ak naqar ak bala dina Isa kagn lako yalla boole ci sayyidina Musa kagn lako yalla boole ci ul asmi moy bako fir'auna sekkatele bam ni ñong ko ci kaw geejgu karang la yalla jël yëkëti sayyidina Musa boole ko ci ul asmi ndax confiance bimu am digam ak boromam xamni yalla du wor yalla subhanahu wa ta'ala du trahir yalla subhanahu wa ta'ala foko tollu mu tollu la fa ko waral moy ay nonam dañ ko seukutal ba mu taxaw ci kaw geej gi mi ngi ci tefas gi te amul fenn fu meuna jaar talibim yiko yaakar and ak mom niko ina la mudrikul ba xam nga ni noni dana ñu jot raynu Musa lum wax wolugu wolu yalla tax mu ni kala kala inna rabbi ma'i sayahdini ma ngi and ak yalla te yalla dana ma jox solution gis nga gañu and ak yalla gañu and ak yalla solution xaru ñuko fenn fudul ci yalla rek tabaraku taala ñu wolu yalla deug deug solution xaru ñuko ci kenn ku dul yalla kala inna rabbi ma'i sayahdini

may tag ndax cant akon la yaakar nga ni njabotam je tax mu dima cant yaakar nga ni alal je tax mu dima cant am na ñoo xamne buñu amul alal dootu ñu sant di iblis nako waaw waaw alalam ji do nga tax mu dila sant da am wërseuk rek am na ñoo xamne bu dara nekkul ci seen poche kéro kenn du yendo jam yi fuñ fuñ rek ak mer mu ne ko ayoba nak bokul ci ñooñu de ayoba alalam gi taxul mu dima sant njabotam gi taxul mu dima sant bo yaakaare ne lolo tax yow iblis may na la katan demal nga seeti ayoba alayhi salatu wassalam iblis dal di soppali ku ngelaw lu bari dal di ñew mab kri ayoba yep ray njabotam gep yaq tole ayoba yep alayhi salatu wassalam yaq tolam yep ayoba di seetul dara dara dara lu lu jenn jëmam ak soxnam tundum ayoba continuer di cham trek yoratul dara jabot gep jeexna alal ji jeexna waye ma ngay continuer rek nek ab cham takon iblis ni koy sun borom ni iblis ñew luma la waxon newon na la alalam ji taxul mu di ma sant newon na la njabotam gi taxul mu di ma sant ak cham takon la muy sant ngir yalla mu ne ko waye batay kat des na kat man na la sant ni ndax ma ngi ak wiru yaram waye wallahi boko tegon ak tawat ci yaram bi wallahi boko tegon tawat dutu la sant muk borom ni ko ah yaakar nga lol la mu ne ko mayat na la katan demel nga seti ko iblis ñew fekk yent yalla ayoba julli takusan ba tok di def ay lawratam iblis tim ko diko euf ngelawal toke diko euf ngelawal toke muy dugg ci yaramu ayoba mu diko euf ngelawal toke muy dugg ci yaramu ayoba ba ayoba alayhi salam yaram wi newi di fonki bu mujji lolou deratal ba yag mu deut yaram wi di soti derat ak deut fenn fu nek kudul soxnam munu ko jégué ba mujji wa dekk bi ci seen bop ni ayoba nak deug deug bo muy mu walu ñu li dal di jël ayoba sanni ci gënaaw dekk ba ayoba tuddi fa continue di sant yalla di wax alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihat iblis nak dal di jaxlé rus torox ndax jappul ni ab jam ngeumam yegg na fi ak loylo yallam yegg na fi ak wolu yallam yegg na fi bi lolou amé nak ba sun borom xamal iblis ni ko amna jam ño xamni ak lu mbir jafé jafé ak lu mbir reey reey du té seen xel du juk ci man mukk du tax seen xel juk ci man mukk te fuñ tol dañ may sant ayoba mi alayhi salam ci la bokku dal di jëlawat ayoba wëral yaram wa joxat ko njabot gu raw gam ko joxon joxat ko wërse gu raw gam ko joxon koku moy ayoba alayhi salam iblis ku ma sa sam pou gettu yalla taxaw na ngir sempi ko ku bëgga gas cene bu julit ñi naan ngir taxé iblis taxaw na ngir sak ko leg leg mu doon iblis ci bopam waye leg leg iblis day yabal keneen keneen kan man na doon sax sa xaritu benn bakkan man na doon sax sa doom man na doon sax sa soxna moy da ngay gis nit ko xamni nit ku yalla def ci mom tawfiq la muy orienté nit ñi di leen tek ci alal kitab wa sunna di leen wan yoonu jëm ci yalla di leen yé di ubbi seen bop di ubbi seen xel di leen wan yu nga xamni amul solo ak yi nga xamni amna solo mom momé di def lolé mbolo mi dal di koy commencer deugmal ndax lan ndax yalla nam na ci ñoom ñu taxé kon tambali na gas ten bo xamni ko ca nan taxé waye ben nga gis ay bokkam ben mudi ay doomi bayam mba ay nonam mba mudi ay dekkandum taxaw tem ci gas ten bi fat sak ten bi nuñ koy defé moy dañuy tek ci am deram lu bon lu ñaaw lu safano dañ koy tuumal lu nekk ñu len yabal iblis len yabal de lu seenu mon de iblis len yabal iblis jaar ci ñoom ngir bëgga sak ten bi nga xamni yang koy gas te ko ci nan taxé mu ñew ngir sak ko te mom mënta ñew directement mu dal di koy def indirect jaar ko ci say bok ba ci say xarit ba ci say dekkendo ba ci say doomi bay ñu di la tuumal di tek ci sa der naka sudul nona ba say fami mba wa iblis mom faaw mu ñew rek xep ci téré ji suuf bu la yalla deful tawfiq yow da ngay dal di wagniko daw
ngay tek touma jo xamni doto ko at na ngay daw bu la yalla deful tawfiq te bo dawe rek tn bi sak na dañuy tek sa der lo xamni da nga nan rusiti na ma genn ci penc mi di wax yalla neena yonent bi neena lol mu rusiti nako iblis jakku na la da ngay dem ci penc mi wax la nga daan wax def la nga daan def da nañu dem ba mujj ñu ne ah ay la yewen ndekete wo ay la yewen mo ci mujj di ay la yewen do nga ci mujj fek ay du massa yewen nak aw ay mom du massa yewen ay la yewen do nga ci mujj fek aw ay du massa yewen duma ju neen man nañ la ko tej waye lolu bu taxay nga rocc ko ba daw leex nga affronter len a dedet yow na tien bi da nga nar tien bi sax fek iblisa de man nañ bañu don sax seenu mbon ñom waye iblisa li mo jaar ci ñom iblisa waaw yahya ibn sakriya alayhi assalam nuko iblis fexele moy daani ci pinch mi di wax yalla neena yonent neena bu jaar fi taxé bu ñun wa jamono joggé bëgg jëbulé sa ñun wa jamono won leen ni sëriñ ci nangam ngir bëgg rek atteindre sen exhaustif taxna ñu tuumal sëriñ ci yaral na leen sax naan sëriñ ci yaq rew mi sëriñ ci leen xañ tranga ngir bëgg rek ñu won gënaaw sëriñ ci ndax bëgg kaddu sëriñ ci rëcc leen ba xalé yi nekk seen balaxal madda bañ mën leena nax sayyidina yahya non la doon def da doon genn ci pinch mi di waar ni yété benn bis mu dem ci benn groupe di leen waar di leen yé ñoña gaddu ay yett dal ci kawam comme niko wa ressources sociaux yi di défé borom xam xam yi xam nga ab borom xam xam nga jël sa nga jël photom taf ko yak ko lu mel nim xey woor na la ni bo amone fitu yor aw yat song ko ding ko def comme nako jamono yi yahya nako ay gayam def won nitu yahya duñu faq yat top yahya be ko ray dina yahya daw yumi daw mu dajé iblis soppliku goor gu rafet gu yiwu melni ko bok mbax fek aw ay dong la yor mu dajé yahya ci sakriya la bëgg wax mu dajé sakriya alayhi salam sakriya la bëgg wax de sakriya sayyidina sakriya la mu dajé sakriya pour ñu war ko exécuter war ko ray mu daw tey ci loxo bi ya nabi allah wa loy daw mu xana gisoo sama noni dañ ma bëgg ray mu ne ko yow xaritum yalla bu toll ni yow boni won kun rek ñepp de ba jeex boni won kun garab gi xar nga dugg ci noppulu duñ la gisati mu ne ko wax nga deug di mu ne garab gi xaral bismillah mom sakriya garab gi ni xaret ñaari xar sakriya dugg ci digënté bi ni garab gi delul garab gi delul légui nak bi garab gi di delu iblis dal di profiter fofu dal di tiyé ci lafu mbum sakriya tiyé ci lafu mbum sakriya garab gi delu képpalé mbumi gañi ñew daw bëgg romb iblis ni eh kay lin wa ku ngeen di sét ñu ni ah ñun yent yalla sakriya lañu sét sakriya mu ni kay lin mi ngi ni mbuma ngi ni fi la dugg gañu daw dal di jël ab si bi nga xamni ñom la ministre yi di sié ñu si garab gi ba garab gi dag ñu tek garab gi ci si bi ci digg bi diko si ba ak ci bopum sayidina sakriya continue diko si muy xaar jëm ji ba ak ci xol bi neñu fofu yonent yalla sakriya dem na bay bëgg wonku yalla niko boné oh ma far su tour ci diwanu yonent yi mom kay dial ak sa ngëm rek way bu wonku mukk ñu sié sakriya ba def ko ñaari xar wi jaar ni ma ngi jéggulu waram xam xam yi liñu tuddé sabqul lisan daf ma dal ngeen bal ma moy bëgg wax afar ni bé def na misal na len ko bataay bo xolé waxtaan wolé passé dimanche amna bëy di bari ma doon wax naan mi ngi ci raayé fekk ma nga ci jasbul khulub waye sama lamiñ lim dëkk tuddu raayé taxna rek bëy ma waxati rek ni ma nga raayé
fekk loolu sab ko lisaan la na ngeen ma ko baal. Waaye bari na ci yoo xam ni ci jasbul xulub la nekk mooy émission bi passé, mooy li ma dal léegi ma bëgg a wax Sakriya far ni Yahya. Yahya doomi Sakriya la, moom xam nga dañ ko rey, moom xam nga dañ ko rey comme niñ rayee bàyyam noonu ci siyee ko moom tamit dañ ko rey. Te yu bari damay bàyyi sama xel rek mu ñëw ma di ko wax bindu ma ko, loolu mooy tax ngeen baal ma ko insha allahu taala. Même Yahya moom nga xam ne doomi Sakriya la te ma tudd ko léegi, moomit dañ koo tër ren di paaka ci put, paaka ci put. Bi yonent yi demee ba jeex nag wàllu yi ñëw, ñoom tamit jaar yoon woowu ci tiis ci naqar ci balaa, nañu seet ku mel ni Imam Ahmadu Hanbal mi nga xam ne moom mujj ci borom ñeenti ngir yi li mu daj. Nga xam ne Seydina Imam Musafi déclaré woon na ko ko bu yàgg ñu ko gént naa gis yonent mu ni danañ la natt boo xam ni boo ko muñee yàlla dana yëkkati sa daraja ëllëg yowmal xiyam. Natt bi mooy lan? Mooy dañoo bëggoon a wax ni yow Imam Ahmad Hanbal waxal ni alquran mbindeef la, alquran mbindeef la, xam ngeen alquran kalamullahi la. Ñu bëgg ko waxloo ni ko waxal ni alquran mbindeef la comme mbindeef yi daanañ ko dóor suba ngoon. Ni ko saayir bu waxee ni Ahmadu Hanbal ma rawoon ca ngir ma téeméeri yar la daan añee ka reere, maanaam suba gu ni danañ ko dóor téeméeri yar, danañ ko dóor téeméeri yar ngir waxloo ko ni ko waxal ni alquran mbindeef la, ngoon gu nekk ñu dóor ko téeméeri yar waxloo ko ni ko waxal ni alquran mbindeef la. Noonu la Sëñ Touba daje ci tiis ak naqar ak balaa ci nattu yi ci bisam bii mu nuy woo la ko ko yàlla tege woon muy fukki fan ak juróom ñett ci weeru Safar. Sëñ Touba nekk muñaa kon boo xam ni muñam amul fu mu yem. Muñuk Sëñ Touba jommal na mboolem yonante alayhi salaam, jommal na mboolem kumul awliyaahi, waaye jommal na malaayika yi nga xam ni sax amuñu bànneex. Mana muñuk Sëñ Touba jommal na ko yàlla sàkk. Defe naa dingeen ba ko si Ahmadou Kabir Mbaye di wax naan ko ba mu koy way naan ko wa sabruka faaxa sabra nnaas ata samawti bihi ila ahla almaqam. Ay yow Sëñ Touba yaa mën a muñ, loolu la ko Ahmadou Kabir wax. Ay Sëñ Touba yaa mën a muñ, yow daal muñ nga muñ ba egg ca njab garab ak muñ fa xobu mujj wayam, yow Sëñ Touba yegg nga fa ci muñ, yegg nga foofu ci muñ. Mu ni ahlu sabr way muñ yépp yow Sëñ Touba yaa leen faree kaw, loolu la ko Cheikh wax. Ahlu sabr mboolem way muñkat yi yow yaa leen faree kaw yow Sëñ Touba. Waaw, yonente sallallahu alayhi wa sallam daa waxoon ni asabru nisful iman, muñ mooy genn wàll ngëm. Buñ xaajoon ngëm ci digg bi genn wàll gi mooy mën a muñ, mooy mën a muñ. Am na ñoo xam ne mënuñoo muñ dara. Yàkkam ci seen àddina ba buñ dee yóotu dara sax buñ ci yeexee jot jaral na leen saalit, jaral na leen saalit. Muñ sunnatullahi allati qad qalat min qablu walan tajida li sunnatillah tabdila alquran la suratul fath. Sun borom neena sama sunna mooy sama aada ci kaw suuf, li ma aada woo baaxoo koo def ci kaw suuf. Munaa mu ni mooy lii, mooy boo bëggee lii dama la koy jaaye lii. Mu neexoon yàlla mu may la ko comme niñ ko waxee ci wolof yàlla ma may nangam te du la ci teg benn nattu. Waaye déedéet sama sunna man yàlla, sama aada man yàlla, sama baax man yàlla mooy bala ma laa jox nattu la sunnatullahi allati qad qalat min qabl. Ña fa jiitu ñëpp foofa lañ jaar, ñi fi jiitu ñëpp foofa lañ jaar. Kon yàlla maye nangam waxin la, waaye yàlla lay jaay. Boo gisee nag ñu ne yàlla la ko may, mooy njëg gim la ko jaaye boo ko multiplié woon ba mataat téeméeri junniy milliards yi yoon it jaru ko ak mbaaxam la ko defale rek, waaye defaloo ko lu jar loolu. Waaye dana ko wutal sabab nag, dana ko wutal sabab ngir keneen ku ko bëgg, dana ko wutal sabab.
منك وتل سبب فنا مثال نالين نجاي بام بجي ماي جربان با دومم جو جيجن تي بوكو وتل سبب تي موم دوم جو جيجن جي اك جربان بي اك كو خامني ني دنج كو جوخ مو يار كو جانغال كو جربان بي لا غينا يينا دوم جي ك كيم يار جانغال كو مو بغاول اي سبب نك بور ماي كو دوم جي مو خامل جربان بي نيكو buñu démé ci pinch ma gënaaw yeen ñaar ñepp ko bëgg mënu ma la ko may wacc ko légui buñu démé ci pinch ma dina fa indalé jaan jo xamni wéki na bañ ya boko jappé dula mat su ko défé suma sané jaan ji rek ni ku ko japp ma may la xalal bi yow nga ndaw japp ko su ko défé ndaw si nekk sa soxna waye gis nga ba nga xamanteni ni lal nay war rek ak tiaxaan la yalla daldi indi lamu baxo moy fu dëgg fekk neen da na ko jagg ruur ci suuf ba mu sanne janja jarbat ba wara daw japp ko ah xelama ngi ci la ko nijaay joxal ma ko nijaay ndax jaawale wo nijaay est ce bi ngay dindi bañi setna legi waja mom dem ni nit janja ñu may ko ndaw si borom tabaarak wa ta'ala li kulli shay'in lahu sababun mir mu nek day am fu mu ko jaarale dem mu ko jaarale motax bu la natto natto bi dana metti waye nak amna lum ci nam amna lum ci nam leg leg nit tek la tuuma ëpp la doole jaay la daraja mba maqama mba aw tur mba fami sangam la bok bu yobbu la kasso fekk boba sun borom mo nam ci yow ak yëkëti ku daraja ak maqama fekk na bo bo diwul won kasso kan mën na la baña xam waye dem gi nga dem kasso nak far ci la yëkëti say daraja ak say maqama ant yalla yusuf alayhi salatu wassalam dem kasso la dara jam jaara yeketiko ak maqamam ak dara jam seigne touba ci nek prisonnier ci la dara jam yeketiko ak maqamam ak dara jam prisonnier bu ko baña nek waye na nga fexé bo bul ko nek rek ci toñangé lolou rek mo ci am solo bul ko nek mukk ci toñangé def saw toj toj bonpi ni duma dem kasso lolou mom ay tiaxan la waye buñ la toñé yobbu la fa nak na la wor ni njeggal lu dapeto xaxe bu dapeto dala ju yëkëti ko ëlëk yowmal khiyamati akbar lool rek lay jur defana ni nay gaay ku leen yéewon ni leen diw sangam day bu ngeen ko tuumalé ba yobbu ko barab sangam bu ngeen xamol ni ni la mbir mi mujjé di ngeen ko def réccu nañ ko fekk boba yalla ko nam man na baña doon seenu mbon sax waye yalla bëgg jaarale fofu mbir yi ngir bëgg yëkëti sa daraja ak sa maqama lakhiri ila akhirih waaw yalla bind adina indi fi ñaar deug ak neen ñuy songo jamono bu nek ku nek di jema fexel sa morom waye suñu borom neena yag yag deugay fare kaw wa ja'ala kalimatu lasina kafaru sufla waye wa kalimatu llahi hiya alhulya wallahu hasibul hakim yalla hasis la yalla hakim la hasis la hakim la hasis la lum def non la ken munu ci tous waye hakim la lum def amna lutax yalla hasis la lum def ken munu ci tous waye hakim la lum def amna lutax motax mané li kulli shay'in lahu sababun sun borom néna man ma def nén ak lumu kawé kawé ci souf rek lay mujj waye ma def deug nak lum soufé soufé kaw la jëm lum soufé soufé kaw la jëm dé kaw la jëm dé waaw kaw la jëm motax yalla ay xaritam da len di gasse ak sini non kenn ko ne nak balay indil rek non ba tollo ak yow ci misal tadi ku ci ni sa dara ja toll rek la say nat di toll baram neena ci alquran fa zalika ja'alna li kulli nabin adwan sayatin al ins wal jin yu'a ba'dhum ila ba'd nga an'am man yalla ma dogal ci sama mbax ci sama tab ci sama hakim ci sama hikma man ma dogal ni kep ku am solo ko xamni bu ne dama ni nit ñi deglu ko kep ku am solo ko xamni buy wax doom adamay bayyi ko xel ko xamni buy wax nit ñi dañu ko top ko xamni buy wax dana wax alquran ak sunna ko xamni buy wax dana te ñi ci alal kitab wa sunna man yalla ma dogal ca koke niko dana yabal ndiranum shaytané ak ndiranum nit ñu lekkalok ndirani shaytané yi
ñu wër la di ngañti ngañti sa dermi ngir bëgg rek nga delu gannaaw di bëgg nga delu gannaaw li kulli nabin adwan sayatinal ins wal jin yu abadun ila ba ben ci réseaux sociaux yi ñi ni dañuy yak sa der di la tuumal di la taf wa ila ci radio ya ci baraja di xew wa ila ci gendarmerie wa ila ci police ba wala ya ci kasso ya wa ila wa ila waye faw rek lool dana am ni nak loolu ñuy def ñom nit ñi ak shaytané yi ak jinné yi man yalla ma leen di def ñu coordonné wu nek ben jinné yi di jox waji solution ndax doom adama yeneewul morom doom adama am lu bon waye sa bo gisé ni doom adama bi mi ngi jël dara diko tek ci kaw sa kaw te mu woor ko ni mom bu mi mulay solal bu sañon kenn du ko ko solal dalay woor ni ki jamono bi muy def lolou du mom waye shaytané ko dugg yu hala wax sun borom yu hala wax yu ha ba'dhum ila ba'd shaytané mba jinné rek ñokoy sa baat yoyu diw sa nona diw nangam diw boko shaytané am ñu xamni ag na ci dem ba jaral leen ñu ray la ben ñanga ndort ni nit ñi deggal nañ la nit ñi bëgg nañ la nit ñi fonk nañ la ñu añaale la mbolo mu bari wa bokk yi mbolo mu bari lu muy jariñ mbolo mo xamni luñu bari bari bo de buñ lay sul ke la ci gëna bëgg moy jëkati bu pelu su sett ci sa kaw ñoñu ban jariñ lañ la am lañ la amal bu wara tax nit ñi bañ la ban jariñ lañ la amal bu wara tax nit ñi daw la ba nit ñi di la tek ay tuuma ban jariñ yow yow go fi di barki dem nga fi ñew leg nga joge fi legi nak nga nara duggal sa loxo yow yow shaytané man la ba nga nara duggal sa loxo ci bakkar bobu dara jëluko dara Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu yara bañ ko ne wa yow dereti Ousmane lo ci xam mune xana la ci xamone demb ak barki demb moy barki demb fexena ba saw lamiñ taqul ci dereti Ousmane sa loxo taqul ci dereti Ousmane kon duma xaar ba tay mari ci taxal sa lamiñ ba sa loxo am fulla ngok ku am fulla ngok waye ab sénégalais mom dama yalla bal mom du def lolou mom day wali bañe mom diw bañ na diw nako bañ parce que diw sa xarita e waye ndaw diw bëgg na diw kon da ko wara bëgg for force parce que diw sa xarita e waye ndaw julit du doxé nonu de nit ki dang koy xol ba gis ci mom yalla bëgg ko ngir yalla ku la ko bëgg bañ lo nga lank ndax yalla tax nga bëgg ndax yalla ngi ci mom nit ki bokay bañ dang koy bañ ngir yalla ku loko bëgg bëgg lo nga lank ndax li tax nga bañ ko yalla tax nga bañ ko ndax yalla niwul ci mom li lañuy bëgg nit li lañuy bañ nit borom la xëdari wax nako way top ci ginaaw nit di sëgeur sëgeur yi da bañ diw kon nako ko bañ le di sëgeur sëgeur yi ci ginaaw ndax doomi diw wala ndomba tank sangam lam wala kilifa ya ñak fayda ya wayx bop da ñak fulata wayx bop وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا سياتي للانس والجن يوا بعضهم الى بعض القران لا يو كين لا بغا باج لو خمو سي موم دارا لوكا باجي لول خمغا نكو بغا يالا لا كو بغا يالنتي بي لا بودي مريد كو بغا سيغ توبا لا بودي تيجان كو بغا شيخ مدي تيجان لا بودي ام كو نييو am ay contacts yu dox sen digeunte yow nga bëgg sukkandiku ci koko far bañ waji yow ya ñak fayda wala mu wër la ni yow diw mi li ñi wax gisoko nit ñi bëgg lako bëgg lo far force imposer le pour nga bëgg ko yow waye ndaw amna ben way ñin balna ma massa wa telephone wa diw do ñu dimbali ngir yalla nga bëgg diw ndax ku bëgg baay da ngay bëgg doom mané ko bam dess doom yonent yalla no mu ni karaj mané ko bam dess doom yonent yalla no kanaan man di bëgg na no waye bëgguma kanaan de no mom bëgg na ko lol al islam waye kanaan doom ji bëgguma ko de ku bëgg baay da ngay bëgg doom foko jang ci ban tire bu bay baxé kay waras niko bëgg bu doom boné nak tégal feulé man téré nga ko jang
kon nit yalla yi faaw sun borom daf leen di boole ak seeni non lele mu nek ay jinne lele mu nek aw nit lele mu nek seytane waxon nako ci waxtani wessu lele nga tour yalla diko sikka jinne yi xamni tour yalla wi bis bo joté secret bi ya len di yilif buñu sadon nit ñu andi nit ka ci yow boko ñaanale mu wër bo len bayilo ñu bayiko jinne yi duñ la may nga accès nga am accès ci lolu duñ la ko may da ngay xex ak ñom tay ba kéro ngay am accès rek ben ñom jinne yi leg legi dañuy ñew jël sa jëm yow nurok sa jëm dem di lepp ci saw tour ñom jinne yi de sa jëm lañ fa yobbu di lepp ci saw tour luñ ci djiblu moy dañuy lepp ba nopi duñ ko fay su ko defé nak ñu di la tuumal diiw fi ñewon lepp man nangam diiw du fay bar diiw du fay bor legi yak sa der partout fekk jinne ko def leg legi mu dem sacc alali nit yoré sa jëm ñu jiñ la sacc yow ñu jiñ la sacc wallahi yalla xamnako yalla xamnako yow ndax sa jëm la fa yobbu sa jëm la fa yobbu ko ko gis defé ni yawa muy lepp ci sa tour ba mu sacc alal nit ci sa tour fekk du mom de yegul tinul waye tour yalla wim yor diko sikkar te jotagul secret bi te jinne ji xamna ne bis bu yete secret bi dana ko note muni ko dula ko may nga am accès bobu faawu dana la créer ay problème ngir bëgg nga daw gaaw delu gannaaw wacc tour yalla wa ndax da nga nan man kat ginnaw man dama ne ci jafé jafé yi kon na bayyi lina yunus sallallahu alaihi wasallam nit da ñew ci mom ni ko ey ni ma bëgge yalla muni ko sentul fitna ak musiba ak bala yalla ko ko bëgg mu natula am keneen ku ñew ni ko ey ni ma la bëgge yow ki yalla yoni muni ko sentul ñak sentul ñak amna nit yalla yo xamni boko bëgge yalla da na la tek ñak go xamni da nga nan dedet waye gis nga bu loolu weso jeexna ke yaay upp teranga ci adina bi teranga nak du alal ju jalle de teranga dedet teranga moy bo amé soxla rek yalla fajj ko loolu moy teranga ngal moy teranga ki da ñu niko ay ni ma bëgge yalla mu niko sentul fitna ak musiba yalla mom ko ko bëgg fi lay jaar ko xaritam mom ki ñu niko ay ni ma la bëgge wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu niko sentul ñak ak wañ so ak wañ so waaw ñoo ngi ci wéru safar lay dégg nit ñi naan jamono bi dafa metti jamono bi dafa xat jamono bi nangam jamono bi li jamono bi la téngena bañe wër seen bop ci jamono wër leen seen bop ci yalla jamono mi lu nenn mo kakkatara yam lama waxon waaje ba mané niru sa bay niru jamono noko gën maniko xana kon sa bay da bax ndax jamono mo minul nenn ko ko niru wo ken mom jamono melul nenn sa bay nak bu baxé amna nu mel sa bay mom bu baxé amna nu melal kon niru sa bay niru jamono ko gën wax du yakula yam wax khat khatu jamono ak jafé jafé jamono mo yaangi xalat ndax Seigne Touba mi tax ngay sante Seigne Touba mi tax ngay magal ma nga won ci Liberwali ma nga won ci Gabon ma nga won ci Conakry ñu sanni ko ci ak land foy foy ak jamono boba bëre boba nafa ndox bel ben bis neena jasiira biñ ko jëk sanni jasiira biñ ko yobbu won ci tatu garab lañ ko sanni dem yalla ji ngeleen bëgga taw te mom amul fum selo te bëggul kamil alquran bi toy bëggul fulk bi toy mu dal di yanu kamil bi bokk fulk bi nab bagage ci ben loxo bi ci dess dal di wuti keur ben way ngir
ñaan ñu may ko fu mu seelo bi muy dox ba yag kamil bi nara daanu mu joyanti ko ak benen loxo bi ci dess nga deg muy wayanto nan ko tiref sama borom bi bu tedd bu mag bi kitab rabbi kana li wa kunt lahu walillahi bihi sakkan kitab rabbi kana li wa lola mang ko don wayanto ca gabon bi ñibise nak ba yalla fay ko ba nopi bi muy bindat jawartu mu dugalale ko ci mu dugal ko ci waye kérok ba nga xamanteni ngelaw la ak khil wa saqina nar ko toyal mu waxu jëm ci kër ben way ngir sak fu mu selo bi mu yano kamil bi di jeng jaay nara daanu mu nan ko yow téeram yalla bi ya nek ñeel ma may nek ñeel la do masalal suuf kitab rabbi al kitab kitab rabbi kan li wa kuntu lahu walillahi bihi sakkan bimu ñewé ñaan waji niko ndax do may fuma selu rek ba taw bisibit waji niko fek waji mom mom ak soxnam do nga fa newon muniko ben neeg ye fi ne moy wañ we seigne touba neena man ci sama bop ma don balel sama bop wañ wi waaw ku nekk ci jafa jafa yu mel ni wala ci bisam ba nga nekk ci bisam nan jafé jafé yek jaxlé yek tiss yek nangam bu ko jambat xoussal rek jall to rek jall lo am jël ndax seigne touba da xousson jall xoussal jall lo am jël bisu seigne touba bum xam mukk sa jafé jafé bum xam mukk say ciona bum xam mukk sa upp na def bisu seigne touba ñu mako waxe bi nga xamé ni yalla dogal na mom ci ahmadou bamba mu daldi fasiyene yanu nat bi ah te wara tuxo touba dem mbacke bari nan ko mbacke jollof te ñu mako waxe legi ni لكل نبي عدو سياتين الجن والانس يعبدون شيطان كوماسي نيو دال دي روح توباب بي جارالي كو سي ديغنتي نيت ني اك جيني ني نيول ني ني بيند توباب بي ليتر ييكتي اي توما دي تك سي توبا ني كي دافا نارا جهاد رك ni diwla nara mel ni diwla nara def nangam nangam fawli ne ci kur tolli ni ci kur na amna lumay signaler fi dama xamul ndax mbokk mu bëgg dugg la xum way man yor ma casque tolli ni ci kur rek mom cheikh ahmed bamba waye mom seigne touba mo def liñu tuddé ak léral mbir buñ ko xasse wax bo léralé rek yow nopi nga ci sa jaan wacc na binn ben lettre borom dara xamal ko ni ko li nit ñi wax bu ko diglu bu ko faalé ndax dara du ci dëgg ay soskat lañu aki fen kat aki rambaaj kat wala ñet yi gaay yi boole namima iftira kadhib khiyana la hawla wala quwwa li lepp kat shaytané jinné yi ak ay shaytané nit yi mom lañuy boole digënté Seigne Touba ak borom ndar Seigne Touba niko ñent ñi bu ci diglu kenn bul diglu namima bul diglu iftira bul diglu al kadhib bul diglu mukk al khiyana lettre ma ngi ko tambalé ci turu yalla bismillahir rahmanir rahim min muhammad bamba radiyallahu ta'ala anhu assalamu ala man tabal uda ila amiri ndar amma ba'd fahlam bi annani la aktub wala aqulu bi lisani ma lam yakun fi qalbi fal yawma la tasma'u kalama man yatluba min namima wal iftira wal kadhib wa qiyana lettre bu gatt ci am solo yow borom ndar dañuy jey nan ya mom ndar yow miñ nan ya nek ndar yow miñ nan ya yilif ndar
gina bu mo tuddé yalla letter bi mi ngi joggé ci Seigne Touba ngi joggé ci Seigne Touba wax day leer xam nga yow mi nga xamni da nga bokkut nit fo far dong ñak bokk fu ngeen far dong taxna nga bind ko message nan ko Seigne bi yaama bet te yow xam ken xamul yaay kan Seigne bi yaama bet rek ndax bokku len fu ngeen far te yow ken xamul yaay kan am lettre day am adresse neel mana diw domi diw ak diw nangam ak nangam ñu wax la la cey xalaat ñu wax la lam xalaat mom mom la Seigne Touba def min Muhammad Bamba la wax min Muhammad Bamba waye gaay legi waxatu ñu leer de dañuy bind message rek dara lu leer duñ ko wax mana diw wala mana diw ji bu koy wax day jaay fit wala yek mu wax ko ngeen wax ci xam xam kenn ku ne jema ko convaincre sa morom dedet waye aw fit la lay jaay manam wan la ni la legi dama bëgg ñu defante defante amul njariñ defante amul njariñ Seigne Touba defante wu muniko man la Seigne Touba man may bind lettre man Seigne Touba dal niko jammi sama borom nak yal na nek ci kep ku jaar ci yoonu njub jammi sama borom yal na nek ci kep ku jaar ci njub gannaaw lolu nak man mang lay xamal may kan man boma xamut xamna sa bop mang lay xamal may kan ya xam nga gem ya xam nga baña gem waye dina la wax may kan muniko xam nga may kan may ko xamni duma wax ci sa lamiñ wi lu nekkul ci sa xol bi lolu jombalé nako sa bop man Seigne Touba wax ci sa lamiñ lu nekkul ci sa xol jombalé nako sa bop man Seigne Touba ay wa jamono xol jangal len lettre Seigne Touba bi billahi la ilaha illa huwa ci mir nit yo dajel lañ lay wax wallahi alhasim ngalaw la nekkul ci seen xol man dama yaakar ni julit ñi dal man dal deug leg leg damay jaxle sax rawati nak fi ci senegal nga xani fi la deuk man wallahi nga jakarlo nit muy wax wax ba yeggal dij na ko ci yalla lam wax dara lu ci deug dara geemu ci dara Seigne Touba ni man jombalé na sa bop di wax ci sa lamine yi lu nekkul ci sa xol bi lolou dama ko jombalé sa bop jombalé na sa bop sama pilim ma di ci bind lu neewul ci sa xol luma geemut mbok yi ñaar yi wa senegal jangat senegal legi liñuy bind ci sen film la ci upp geemuñu ko liñuy wax ci sen lamine geemuñu ko bari na ñu lay bind risala envoyé lako sms wallahi geemuñu ci dara ñen ñi bo leen laajé waaw pourquoi pas li bi nga geemoko nga dama doon politique ah kon politique mom ay fenn la kon politique legi mom ay fenn la di politique ba do wax deug damono ji ñu toll xolal suñu autorité yi mo xam autorité spirituelle la mo xam autorité temporelle la dañuy wax ba nu melni du ñom ñoko mësona wax day melni mësuñu ko wax ñom te pourtant lool alquran la ya ayyul lisina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabra maqtan inda la an taqulu ma la taf'alun mais yow nga gis ko xamni woor na la ni limuy wax xalaatu ci dara fasu ci yene def dara subhanallah Seigne Touba ni borom ndar man duma ñooñu man duma bind ci sama pilim luma neurut duma wax ci sa lamiñ luma neurut ma nglay xamal sa bop lolu boko gëmé moy li ne ci man soko gëmut moy li ne ci man muniko ginnaw bima la xamalé sa bop nak aw ñu tagi ni ño xani bo leen deglo yit deglu gi amul njariñ la tasma'u kalaman yatlubu bin namima bul deglu wax ko xamni rambaaj dong moy jublu wayam jaxasa dong moy djublu wayam yak dong moy djublu bul deglu ko xamni tamit sa nopp bu ko jox ko xamni day sos gaay dañuy wër duñ la xamal dara ñu sos tek waaw dañuy sos de yalla xam nako waaw dañuy sos ak iftira dañuy sos yalla neena ci alquran bamuy wax ci sayyidatuna aisha neena xawma aw jongolong wu gëna reuy mëna sos jongolong yépp jongolong mëna sos mo ci gëna reuy aw jongalang ñi dégg wala xam nañ aw lan mo di jongalang sun borom neena ba muy wax ci mbirum aïsa al ifk mo di jongalang moy aw jongalang alquran la aw ifk al ifk
muneko bul deglu ko xamni day sos xamul ci man Seigne Touba lu ñaaw waye man na sos andil la koku bu ko deglu muneko batay bul deglu ab fen kat ab fen kat bu ko deglu de xolal ñent ñi Seigne Touba tuddi fi ko ci deglu mu sank la Abraham Badj sos kat fen kat war kat ñent ñi yalla nañ ci yalla mussel yalla ku sank rek ñent ñi la sank ku waro rek ñent ñi la war magum jëm mu taxaw wax ba nopi ngani ko sa wa ya waxon nangam muy dama la don mbalak wa luy mbalak fen moy mbalak ab julit dana fen dama la don mbalak wax ba yegal ñu la sa wa ya wax moy dama don fars wa lan moy fars la hawla wala quwwata ragal leen yalla wala nañ ragal yalla ma boole ci sa bop nañ ragal yalla ñu ragal yalla wax ju am solo la Seigne Touba wax fi yalla xam nako wax ju am solo la Seigne Touba wax fi neena ko ñent ñi mom bu ci deglu kenn ko ci deglu dana la tromper pourtant deglu ñent ñoñu motax Touba bi convaincre ko ay rambaaj kat ci fen kat ak ci sos kat ak ci wor kat la Touba bi doon deglu ci Seigne Touba batax mu convaincre ko batax mu kombe ko yalla neena yow abdul ben laaj la lay laaj man yalla yow abdul bu fekk abdul ni waw lutax ngay wax lo xamni naroko salam ñu ngi ci genné lo narut lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtin yalla ni ay ndaw bakkar buru fa yalla lay kilifa koy def kilifa waw kilifa diine mba kilifa ala mom ngay gis mu wax lo xamni naru ci dara yalla sédé na ni xamna ni naru ci dara yi kilifa diiné ak kilifa aada koy def légui non dañu Sénégal mel ci at yi ñu génn ni digënté ñent at japp juroom yi ñu génn deug yalla mu fekkul won kuma fekk alakhira net limako dama la nan dedet lol mën ta am Senegal go xamni nitu yalla nitu l'islam nitu diine mom lañuy tuumal tek ci ab deram yaq ab deram wunni suturam te man ma deg ci sa nobbi kenn nit li wuma ben leaderu ben way bu bok ci politique mom sax jitéwul dara dañ ko jité rek waye ci politique bi la bok mafa digg ci sanno bi muné ñun dañu gis ni kilifa diiné bu ko yoon jappé tayli beyi mbambu ciow ñu bayiko ñu ni comme lolu amna nak légui muné su ko japp ndax tayli beyi mën nañu révolté légui xam nga kon ñuy défa dañuy dugg ci ressources yi futti ko def ko yaramu neen mako degg de te wallahi kiko don wax neena ab julit la waye giñ na ci sama borom ni kep ko xoti suturam fi ci adina wa rabbul ka'ba yalla dana xoti sutura yowmal khiyam bis ba nga xamni fofa dong la sutura amé njariñ yowmal khiyam nga xamni fofa dong la sutura amé njariñ wallahi ko xoti suturam yalla dana xoti sutura bu kéroge ay ci nak ku weddi bismillah nitu yalla bi bu joomé wax sax nitu yalla bi wala bok ki nga jappé ab serigne dal nga jappé kilifa nga jappé borom bolo su joomé wala nga yaakar ni limuy def du non amna lu fi nek rawatina ko xamné man nga wax waxal waxal te lolou lu bes la fi de ni ñu songé nit yalla yi ni waye nak Seigne Touba waxon nako dal ci muñu jamono motax li Baye Sam Mbaye daan wax rahimahullah daan wax ni waw borom kër bi mom kërëm ba nopi diko jaxassé lu ci kenn man mom yalla mom jamonom diko doxale ni daanako man dama gis ni la iblis waxon rek manam suñu borom ginaaw giñ na ni dana fessel safara
te neena won ci mujjuk jamono lay doon ñu ci ëpp wa mujjuk jamono lañuy doon xeyna jëmbul motax yu mel dérif yu melni bare bare bare ba ndax da ngay xol nit muy def lo xamni dalay woor ni ki li muy def nitu safara rek ko mëna def yalla xamnako ba muy wax wax jo xamni dalay woor ni li nitu safara lo nga ko mëna wax moy ko xamni dem na ba amatul ndoxus kersa te nit mom señ yonent sallallahu alayhi wasallam neena mak sama nat nga yonent yep and nañ benn baat diko wax naan isalam tastah fasna ma sihta kep ko xamni amul ndoxum kersa lula neex defal bu yowmal qiyam yalla yobbu ko fuko neex ndoxus kersa mo jeex ci xal yi ndoxus kersa mo jeex ci nit ñi danaka ndoxus kersa man leg leg ma yedd sa bop man ni sama borom bindé man rus na ma siggi xol doom adama motax danaka kuma nuyu rek kokkan la ci mujj tek rek no sant rek lay mujj wax ndax mu ngok dal mu ngok señ mudu yamale waxtani fofu ci lettre señ touba bi mu bindon gouverneur bu ndar merlé wala borom ndar ci jamono boba ñu dan ko wax borom ndar inshallah taala xeyna li dess ci sunu kanam te yalla may nu force te ngeen ñaanal nuko wir gi yaram itam dañu waxtaan ci yenen jotaay yoonu geej jaangi fi yoonu jeeri jaangi fi sant ngi fi sant ci bopam inshallah li ñak dañ ci gestu bind ci tuti mom tamit az-zukru as-sukru bi ni'matillahi tabaarak wa ta'ala al-quran na wa ma bi ni'mat rabbika fa'dis da fe kon xamna dal ñu yamale fofu waxtaan wi teet señ touba mu jeddit la bu wutu yonent waxna ko sax ci bayitam wa il mustafa nawaitu may jeddidu xeyna dinañ ci dik inshallah ta'ala ñi leen di sant di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci ñaan di ñaan suñu borom ñu yobbu ñu ci magal gi ak jam may ñu tawfiixi ñu man ko taxawé nañ ko daan taxawé mba ñu ko gëna rafet ci katan ci wër ci man dañé ci ngeureumal Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu sant yalla buñ ko waxé ñu jang alquran muy jang khasida ba ci atta yow mi julli ñaar rakka sax selmal hëdd yal ko Serigne Touba ni sant lenako yalla Serigne Touba waxa aw ñam joxe sa wërseuk joxe yoy yep nga sakku ci rek dañe ci ak sant la yalla Serigne Touba dañe ci ngeureumal sun borom waye dañe ci ngeureumal Cheikh Ahmadou Bamba soko defé yalla man nako ci def inshallah taala nga dañe ci ak mom dañ lañ ci yalla dajale ngeureumam xam ngeen ni am ngeureumal yalla day tax am manam am ngeureumal nitu yalla day tax am ngeureumal yalla ak jam yalla ni mo la taxé mu am ngeureumam man na jaxé waye am ngeureumal yalla mom leg leg mu yomb Serigne Touba neena nasratul hubb min shaykh ila muridihi hiya al-masaya wal hula Serigne bu mat Serigne seddal xolam mu xippi batub yermane batub kersam bobi batub ñewantam bobi batub taxam bobi mu xippi ko xol la ko rek neena dina taxa am dara ju kawé dana tax am ay may fa sun borom lolou joxewon na ci misal ci cheikh abou yassidil bustami ak tayer ba kon nak sakko am ngeureumal Serigne Touba lu bax la ndax mi ngi melni da ngay sakko am ngeureumal yalla Serigne Touba ko am ngeureumam am nga ngeureumal yalla ndax nit la ko xamni du geureum te yalla geureumul du sant te yalla santul kon kum sant yalla sant na la kum geureum yalla geureum na la kon yalla ni yalla yobbu ci magal gi te defal ñu tawfiixi ñu dajé ci ngeureumam inshallah taala ta borom def ko muy magalu barke magalu yermande yalla musul yu ci xéti ay yépp ak xéti bala yépp ak xéti tis yépp ñi ñew ci yoon yi yalla sam leen ar leen musul leen ci ndog yi ñu delu ci ak jam delu ak jam borom man nako yalla nako def waye ñu xam leen ni man yakhruj min baytihi muajiran ila llahi wa rasulihi bam jeex waxnako waxati ko
kep ku jog sol saw dal upp sa buntu jëm kër yalla am ndok mu la dog ci yoon wi sun borom neena ndok mo may la dog day du tey man yalla lama waron dana ko def ndax sa yene la xol ba gis ni di nga solé saw dal upp sa buntu kër wan gannaaw sa kër wan gannaaw sa njabot deggmal ma yalla dogal limuy dogal ci digënté bi xamone na sa yene yene jojile dana ko matal ba ma sekk dana ko matal ba ma sekk kon nak amul perte nga amul perte nga ñu leen di wax jere ngeen jëf di delu di gërem ak ndokkel wa diaspora bi waye di gërem señ Modou sama ben wëlëré buñu wax alhaji mbalo kebe di dom ci alhaji njugo kebe rahimahullah bi allah ta'ala anhu jamana yele wessu ci fan yi rek xam ngeen ni yëngutu gi moy yëngutu ci ay xari ladum yi wax deug yalla ngir bëgg japp ci daara ji mu yonne ma fi am xar xam ngeen xar yoyu mo taxone ay ñu jokkati guddii ñewoon fi ah ba tax la xewon sama digënté ñom xew kon nak momit ñu koy ñaanal yalla yalla sam ko ta ar ko ci ranga joji mu yonne fi yalla fay ko ci ngeen gi fay way juram wa di alhaji ñu ko kebe yalla doli ko jéggal ak yermande ndax sama wajur la daan dégg ci mom mu koy tuddu sama wajur moma net li amna bis ben xaritu tubabam bu joge won France ñew Sénégal mu and ak mom dem di siyara ji Cheikh Abdul Ahad radiyallahu anhu tombe ak Cheikh Abdul Ahad di ami gan don togolo alhaji jili may añub gan ya ki alhaji njuga kebe añub gan ya neena alhaji njuga yanu bol bi sol mbubum ndaxas muy mbubum ndaxasi baye fal yi ñuy sol ne mom la yanu jitu mboloma top ko mu wuti bir keur Cheikh Abdul Ahad romb sama wajur ak tubab bobbi tubab bi laaj sama wajur ni ko ndax xam nga kele jitu te sol yere ndaxasi te yanu bol bi mu ne ko waaw ke la ñu wax alhaji njuga kebe mu ne ko ke day lim am ñun tubab buñ ko amon bala nga ñoo gis da ngay ñaan audias waye gis nga dafa wacc bopam ngir lan def tawadu ngir liggeel señ Touba lolay yal nako yalla fay ci mom te fay ko ci njabotam di len wax jazakumullahu khairu jazaihi ni ndokel ñep di gërem ñep rawatina wolere daara ji ñom ku ci melni señ Wali Fay ak soxnam soxna Jaynaba soxna Jaynaba Sar waaw ñom señ Muhammad Diallo ñom ñom Serigne Cheikh John ñom ñom ñep rek Serigne Kossa Fall ñom gërem nañ leen sant leen ci seen taxaway ci tofel gi ak ñi nga xamni ño nekk fi di Kolda ci Senegal ci melni Serigne Modou ngam ñom ñom ñep rek legui na wa Kolda fi ne émission bi du leen raw jamono bu nekk ñomit ñu ngi koy deglu amna ñu fay wax sax di wax Serigne Modou ngam mom nan ko ñun xamna ne buñ déwon té xamuñu waji safara lañu jëm ndax ñun liñ daan dégg nangam waye lo lepp rek ak gatal la ak yaatal dal na ñepp jariño ndax wax ji bëgg nit ñi jariño dong ko motax amuñu jot buñ ko waxe lu rek bëgg nit ñi jariño ko yu ab xaaliss buñ ci wut yu alal juñ ci wut dañu bëgg rek ñu and ak ñom jariñu fas nañ yene buñ fi toggé ba joggé fi duñ fi wax mukk suñ waxi bop ben mu doon waxi yalla ba yonent bi man ba señ Touba man neena ñett ñi ñoy sama marje ñett ñi moy sama marje yalla yonent bi señ Touba ñoy samay delu way yi gëna reey ci delu way yi luma la wax fala ko ci beji mba ko timbe ci ñom rek wa mom ko timbe ci ñom rek kon nak ñing leen di wax jere ngeen jëf mo ngi sakku ngeen ñaanal lu bu baax yaram bi gëna wër ñu gën leen ko mëna defal te yalla tax wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ba tax yonent bi ali sallatu wasalam waxon ci hadithan bani min sahadati ibnu adama al mar'atu salihah wal maskanu salihah wal markabu salihah ali sallatu wasalam yonent sallallahu alayhi wasalam neena bok na ci bonheur ci doomu adama bonheuram bok na ci réussite doomu adama adina ak alakhirah bok na ci doomu adama yeggale mission adina ak alakhirah muni faaw ñett yi day dajé ci loxom ñett yi suko doomu adama amé rek amna bonheur amna sahada amna bonheur dina ko ñett yam la muni ba ci jëk moy al mar'atu salihah jigen ju bax jigen ju bax jula en compagne ci sa adina dina koy wax nak toujours mané buñ né jigen ju bax rek ñu bari dem ci xel yu bari dem ci soxna waye mën na doon sa nday ji la jur mom jigen bi joju dila ar dila sam yoral la sa karange ci batine yoral la sa karange ci sahir dila wattu dila protéger mën na doon sa nday mën na doon sa sœur waye mën na doon sa soxna nak ci soxna lañ ko gëna sento ci soxna lañ ko gëna sento muni kon mom yenen sallallahu alayhi wasallam bokku na ci bonheur bokku na ci réussite moy al mar'atu salihah ñini waaw muni benen bis bis moy kër gu bax soxna su bax kër gu bax war way bu bax neena ñett ñi ku ko am sa adina jagna ñett ñi ku ko am rek sa adina jagna faaw da nga réussir sa mission mom ñett yoy jigen bi bax kër gu bax ak daaba bi bax war way bu bax ali salatu wassalam amna ben français bu ñuy wax napoléon napoléon da bokkon ci ñi faral di wax ay baat yo xamni hikma lay doon di ko gis ci téré yi ñi diko momale arab yi li gëna bari wala yenen culture yi waye li gëna siiw moy napoléon moko waxon mom mo waxon ni wara kullu rajulin asim imra'atun azima wara kullu rajulin azim imra'atun azima napoléon mo waxon lolu napoléon neena fo gis goor gu réussir adinam muna muni jigen ju am jom mo taxaw ci dinaaw tak askumbam fo gis goor gu réussir adinam jigen ju am jom mo tak askumbam ne ci gannaawam mo ne lolou napoléon wax de hadith yunus sallallahu alayhi wasallam wax nako sallallahu alayhi wasallam da wax ci hadith bani ad-dunya mata'un wa khayru mata'iha al-mar'atu salihah wala sallallahu alayhi wasallam wax rawu muslim sallallahu alayhi wasallam neena adina bonheur la adina sahada la adina réussir la adina taxala adina lepp xewal la muy way xewalu adina xam nga xewal gu ci gën xewalu adina xam nga gu ci gën muna muni xewalu yalla jox la jigen bi bax xewalu adina gi ci gën moy sun borom jox la jigen bi bax al mar'atu salihah jigen bi bax man na doon nday man na doon sœur man na doon soxna jigen bi bax muni nak bonoru adina moy jigen bi bax bonori yep yi ci dess yep boko amone te amo jigen bi bax malik faralay doon danaka du dik dara al mar'atu salihah lolo tax yonenti alayhi wassalam daw ni deñ di ñaan yalla may leen jigen bi bax soxna yu bax waxna ni buñ ne jigen bi bax ñi ko gëna sento ci soxna ndax soxna dafa jégué borom kër dara luxul seen digënté saket la ak xër bako tiyé dara luxul seen digënté saket la ak xër bako tiyé motax yonenti yep alayhi wassalam alquran net li nañu ni dañ daan ñaan soxna yu bax wala sina yaquluna rabbana hab lana min aswajina wa surriyatina khurata ahyuni wala sina yaquluna rabbana hab lana min aswajina wa surriyatina khurata ahyuni waj'alna lil muttaqina imama aw kama khala tabarak wa ta'ala borom dañ aw gay jaar nañ ci ba jall ñi ni sama yonent xam nga luñ daan wax
rabbana hablana min aswajina yow sun borom ñi ngi lay ñaan ay soxna yu bax yu tedd ndax alquran ne khuratu ahyuni moy soxna so xamni boko xolé bëgg soxna so xamni boko xolé so xol sedd ndax comportement am ndax jikom di rafet ndax aw melom khuratu ahyuni muy soxna yoyé buñu baxé lu bax ci la lu bax mëna guddoo al baladu tayyib yakhruju nabatu bi isna rabbil alquran wax ñu suté ay mënta génné lu gancax bu bax motax ñom ñu daan ñaan gancax suuf su bax ni yalla boonu may suuf su bax bu nopi nak ñu may gancax yu bax moy wasuriyatina moy ay doom yu bax ci soxna su bax lañ mëna amé doom yu bax soxna su bax ci lañ mëna amé doom yu bax motax muni wasuriyatina ñom yonanti ali musallam jëkër mëna bon gaddu bon bok bon yanu bon and ak bon lang ak bon jaxaso ak bon dugg ci bir bon genn ci bon te teewul mëna am doom ju bax bu amé jigen ju bax bu amé soxna su bax goor lay mëna bon ba bok bon te te du te am doom ju bax lu karal moy nday ja bax waye goor mëna bax gaddu bax bok bon bok bax yanu bax bon bax and ak bax di dox ci bax bu nopi yalla boole ko jigen ñu safano du ca massa am doom ju bax du ko ca massa am ay ki ni nday melon ñu xol na nday ji melon dara baxu ca bu nopi ñu ñi yem doom ja dedet bu lolu mënon am yalla defal ko yonent yalla no ali islam mbax ñi ngi yem ci doon yonent kenn ku ñu xamna yonent yalla no da bax ba bokk bax yenu bax gaddu bax jital bax wa mat bax bax top ci mom waye taxul mu meuna am ci soxna am sa dom ju bax lutax soxna sa baxul soxna sa baxul waye jigen meuna bax borom keureum safano te du temu am lu bax du temu am dom ju bax lolou meuna nek kon ci ngay digi ni kon jigen li yalla def ci mom ci xurumam difu ko ci kenen ndax jigen xamnako bismillah ndax jigen xamnako ay ci ñu dem ndax jigen xamna loolu ci bopam yonnati ali musallam nak ñom dañ daan ñaan loolu wa lisina yaquluna rabbana hab lana min aswajina wa suriyatina qurrata ahyuni waj'alna lil muttaqina imama waaw jabar ju bax taxna su bax boko xese am fo demati doon fo kilifa motax ñu jéxalé seen ñaan ñom yonent yi ni yalla bo ñu joxé soxna yu bax jox ñu ci ay doom yu bax muna mu fuñu demati nañ nek kilifa fuñu demati rek nañ doon kilifa ak ñoña nak ñu def ñun bokku ci njit yi gëna ragal yalla wa jalna lil muttaqina imama soxna su bax moy jël borom kër diko defar diko ar diko sam bu mujj mu nek kilifa wo xamni dañ koy xaar dañ koy deglu dañ koy laaj dañ koy consulter doga def soxna su bax al maratu salia safana moy kan moy al mar'atu khayru saliha al mar'atu saliha nihmatun al mar'atu khayru saliha niqmatun laysa nihma niqmatun laysa nihma soxna su bax xewal la nihma la barke la safanu soxna su bax nak mugal la musibala balala safanu soxna su bax musibala mbugal la balala waaw alquran monu misal soxna su bax ay qualitéem fu muy tambalé soxna su bax sun borom néna mi ngi tambalé ci fan fasalihatu qaamuni fasalihatu khanitatu hafisatu lil khaybi bima afisha allah alquran néna jigen di bax fasalihatu
khanitatu hafisatu lil khaybi bima hafisallah bima hafisallah ngeen bal ko xawa soñ de ngeen bal mo sun borom jigen di bax bokku na ci ay qualitéem khanitat lay doon khanitat day nango top ndigal yalla di bayyi ay terem day nango top ndigal yalla di bayyi ay terem fa salihatu khanitat hafisat lil khaybi waye bi ci yam nak bi ci yam dina bu nango top ndigal yalla bayyi ay terem li nga xamni kenn wuro ko gis ci mom dul borom kërëm te yalla sant ko mu neub ko dana ko neub ko dul borom kërëm do ci jot hafisat lil khaybi borom kërëm nefi ak bañ fene la yamale liñ wërta gis ci mom kenn mënta am maqamam gis ko ci mom li nga xamni kenn wuro ko gis ci mom ku dul borom kërëm kenn mënta am daraaje gis ko ci mom lolu moy hafisatu lil khayb sa borom kërëm neeku fi da tukki waye li nga xamni mom la la baye yang ko koy sambal li ngeen sekk yeen ñaar te bu ci jaare ci lay am ak yow njabot gu baax lolu yang ko koy sambal ba su kumbasi doko tassal genn goor gudul sa borom kërëm fofu la al mar'atu salihatu amale khanitat lay doon khanitat moy kan moy jamukatu yalla moy kan moy ko xam day top ndigali yalla di baye ay terem bu yalla ne muru len ni muru bu ne bul mesu du mesu bu ne bul fessal du fessal ila akhiri koku moy khanitat buñ liko yalla sant ni ko sam ko lepp dana ko sam bima afisallah lepp lako yalla sant rek dana ko def bima afisallah liko yalla ni ko sam ko lepp dana ko sam du ci baye dara mom jigen bu baax al maratu salia shakhsiyatul mar'atu salihah personnalité wu jigen ju bax foko fekk day am personnalité bokut ak ñun li ñuy filé personnalité nga xamni moy lamb diis or yu bari mbombax jité xewwa tan biir lool du personnalité loolu kay toroxnalité sax la war na doon xamna toroxnalité waye du mox du ma sa doon personnalité jigenu personnalité kenn du ko seen ci tan biir bi jigenu personnalité kenn du ko seen ci takku len mourine kenn du ko seen ci yëngu len jigenu personnalité kenn du ko seen ci restaurant ba jigenu personnalité dede jigenu personnalité sa bo xolé kërëm seen ko fa bu génné ité ju ñoroku génné bu noppé déllu wat na fa jigenu personnalité boko seené muy dox rek ité ju ñoroku tax ak génn té bu ité jey faju mu déllu wat fam nékkon lutax sun borom wax nako afisatul khayb waye ñun ñi jappé jigenu personnalité moy jigen jo xamni bu tayé ma nga Dubai bu ëllëgé ma nga Hong Kong bu ëllëgé ma nga Chine bu ëllëgé ma nga Australie bu ëllëgé ñun koku lañu jappé jigenu personnalité dédé ko kay xana bon na liss la war na tuddu dédé mo tax sallallahu alayhi wasallam waxon ñi bu ngeen di tak ay soxna da ngeen ci sourala ñent bu la ci neex tak waye nak amna bu ci gën te nit buy tan da wara tan la gën loolu la yaron sallallahu alayhi wasallam wax muni tulful mar'atu li arba'i li maliha wa li asabiha wa li jamaliha wa li dinha fasfar bi saati din taribat yadak aw kama qala ali sallallahu wasallam yaron sallallahu alayhi wasallam ni maa ngi leen di denk yeen sama xet ngeen demee bay denk ci jigéen ñi am na ñeent jigéen baax na nga waaye am na bu ca gën na ngeen tànn bu ca gën ndax bu ngeen ko fa bàyyee dóor ngeen seen loxo cekk ñu ni ko ñeent yi ñan la ñu bu la neexee nga tànn jigéen ndax dafa am alal baax na de bu fekkente ni alal ji dana la ci géggal mu mën caa def ci yoonu yàlla baax na de fekkee ni déggal na la ci alalam nga takk ko ngir alal ja ngir lan ngir nga mën koo jàppale conseillé ko
mu diko def fi gën gëreumal yalla bo bu ëllëgé mu taxé wali asbaha bu la nexé nga tak ko ndax lan borom askan la kon da liñu wax liñu tudde askan mu fufé jox borom askan la moy fami bimu bok culture rew mom nek fami bobu dañ leena fong fami bobu dañ leen di warmal fami bobu dañ yëkëti seeni daraja ndax lolu sande pa ci rew mom dëkk rek rew mu ni ak sa culture amna rew mo xamni bo fa demone ñu dina fonk ka kaw kawal amna rew yo xamni bo fa demone duñ xam ni guddu ga duñ ko xam duñ xam sax ni guddu yo xuma di la kaw kawal ak fonk kon nak boy takku soxna bu la nexé nga tan ci ñoo nga xamni rew ma nga ne sa culture rew ñoo dañ leen di fonk ak magal ak yëkëti batay yonenti baxna ay ci bismillah way amna conséquence nak ñu ni waaw ni wali jamaliha jigen batay bu la nexé nga tak ko ngir taram ba taruf sayr bo xamni boko xolé dana beglo so bakkan waye taruf batti nako gën moy jikko ji rafet al khuluq al hasana taru batti demo gënon bu sayr bi yonent bu la nexé ginaaw jigen bonor la bu la nexé man nga tan taru sayr bi ay formam ay ab taram ay nangam ay nang muni batay lol dara ñew ci bismillah way amna conséquence muni gis nga ñatt yi mala wax gis nga wala ñay day wax ni mak la ko gëna ñor mom lay mujjé wax mak la ko gëna ñor lay mujjé wax giso ab wolof mo wolof la ko mo ndu wolof sénégalais bala denkané bopam day dem ba yaakar ni liko déssé ci adina bëréti mu doga wax liko ñor dëgg dëgg nak ni buma fi jëgé nangam motax ñu ni mak la ko gëna ñor mom lay mujjé wax xolal sallallahu alayhi wasallam wali diniha mom la mujjé muni bu la nexé nga tak jigen ndax dafa am diiné muni waye nak fasfar bisati din man muhammad sallallahu alaihi wasallam bu fekké ni nangu nga deglu sama conseil boy tak takal borom diiné mala takal ñent jigen ni muna way may mala tamal ki fasfar bisati din na bok fa baye nak taribat yadaka maq nga suuf taribat yadaka door nga sa loxo ci ëkk door nga sa loxo ci ëkk bo fi baye borom diine ji door nga sa loxo ci ëkk tan moy borom diine ndax moy ki meuna julli meuna wor meuna aj makka meuna nu ni deet lolou ay pratique la de lolou ay pratique la lolou ay pratique la rek da ngay gis jigen ñu meuna julli ba melni julli kaata te bu jëkkeeram ne ben mu ñu fukk ak ñaar ko ko amul diine bu amone diine bu jëkkeeram ne da xongu da nan ciur bu ne da wax mu ni ko tal borom diine ngok moy ki top ndigal di bayyi tere kokoy borom diine ki top ndigal di bayyi tere borom diine ngok waye ñun ñing ko japp moy ku meuna julli ku meuna wor ku meuna dem makka lolu ay pratique la yalla ko galle ci sawlo suñu ko bañ waye buñu ne borom diine moy ki nga xamni defar na jikom ba ki doon kilifaam du ko wayefal lu tol ni dedew we ki doon kilifaam du wax mu tek ci baat lu tol ni dedew we ki doon kilifaam kokoy jigen gi am diine ta gis lo wax na ko sallallahu alaihi wasallam neena buñ ko laaje al mar'atu saliha moy kan muni moy ki nga xamni bu ko borom kërëm xolé be ñepp ko bëgg ni mom waye mom la ko yalla tanal bu ko digalé mu def bu ko téré mu ba borom diiné ngop waaw masnama deg serigne mustapha si ami sawla wala bu cheikh ahmed tidiane si le wou ci mom la ko degge muni ñaari way dencent té niki da rafet ba bok rafet and ak rafet gaddu rafet mon jigen gi gor gi ñaaw ba yanu ñaaw and ak ñaaw bok ñaaw waye ndaw si mom diinem taxna am gum am diina taxna
li jëkër gi di ñaaw ñaaw téewul jox nako haxam respecté nako di top ay ndigalam di bayyi ay téréb ñi ñom ñaar ñu tok di waxtaan li wax ni ci Moustapha Sy la ko déggé ci Moustapha Sy inshallah yagna bo ma ngi Dakar ben sur la rom isin ben te li xuma isin ñaar te mu doon fa def ben conférence diko wax fofu la ko déggé won muni jëkër ji toog ak ndaw su ba yag ndaw su ci bopam sét ni tek ré borom kër bi ni ko moy lu xew ba da ngay wajé dof ni ko dédé wallahi mu ne ko loy ré nak mu ne ko dama xamni ma yow aljana lañu jëm ma ak yow mi kenn mu ñu wota dem aljana mu ne ko ah yow yaay yalla lo ci xam mu ne ah ñaar day la yalla wax ni dina leen yobbu aljana moy kim nattu mu muñ ak kim dox xewal mu sant mu ne waaw mu ne ko xolal sa borom yalla ni ma natto goor gu mel ni yow ma nangu ko muñ goor gu mel ni yow kim ñaaway man nga ko mun yalla natto mako buma day aljana la jëm waye yow xolal xewal gu tal ni jigen gi la yalla jox nga xamni milliardaire yep ko bëgg mu ñu ci jot yalla wër sëgalé ko ngay sant rek dëkke sant té ko sant ci aljana nga jëm jëk ji ne ko wax nga dëgg bi ñu ñaar ñi buñu di aljana lañ jëm loolu la ko ndam ci wax kon jigen ju bu sallallahu alayhi wasallam ne jigen ju am diiné moy jigen jo xamni bu ko yalla xesse boole ak borom kërëm bam xamni ni dogal suñu borom la légui ay ci jeexna gotu xolatu ben sikki bam tey def ko lim wara def bam tey ko def lim wara def ben sikki ku goor ki dotu ko concerner bam tey ko def lim wara def ginaaw yalla xesse na len boole ba nopi baxna wo bonna wo ñaawna wo rafetona wo yow légui ngir nga am ngeureumal yalla seyel ni nga xamni jigen du am diina non la wara sey te moy samihna wa atahna samihna wa atahna jeexna ba fa ko yalla yamale ngin bal ma fa wosu diyen du bax kon ñent jigen ñooñu la yonnata sallallahu alayhi wasallam tanal al khaytal ko la ci neex ay ci waye ki gëna ñu ni moy borom diine may borom diine sallallahu alaihi wasallam masna tok ak aw gay ba yag mu ni waw allah akhbarukum bin nisaikum min ahli al janna wayen wa ndax duma len wax ci sen soxna yi nga xamni buñu faato aljina lañu jëm yeen julit ni kay len ma wax len amna ci sen soxna yo xali buñ faato aljina lañu jëm direct ila ahaka ya rasulullah ñoo ñan la wax nako ñu deg mu ñu al wadud jigen ju joge tay am jabot neena jox jigen buñ faato dem aljina jigen ju joge tay am jabot te ci wul nak ni ki yalla natto amul jabot bu dem aljina man na joge mom ci am njabot ak amul njabot ku neeku man waye lan moy joge senegalay ñu déggé joge ñom senegalay xam nga ñu déggé joge ñom senegalay ñu déggé joge ñen ci ñom ñu déggé joge moy tak ay xoti butel yu xereñ ni bari go bu rëcc ñom non lañ déggé joge ci yenn senegalay tak ay xoti butel yu tak di xereñ ni ñen ñi ñu déggé joge moy waddo sir bu melni mbalug napkat ba lol du joge de lolou mom kuma sagal la ko meuna tudde kuma sadi khina la ko meuna tudde kuma katchor la ko meuna tudde ndax lolou wurta genn sa neeg ak sa borom keur wa penc mu woru ñu ci jot tay nak danaka du joge dara lan moy joge ci l'islam moy kaddu gu dak lem sa borom keur wax ak yow mukk ba yek ci sa kaddu mu melni sa kaddu dako agresser ba melni blanchet kaddu gu melni blanchet
jonge moy lan moy fexé ba sa borom keur bi la yalla bolel kaddu gi bayiko ci yow di jëm ci mom don kaddu go xamni bu yeggé bu yëkëti sidutu jëm na don kaddu go xamni bu yeggé ci mom sidutu jëm bi ci dug mukk rawati na nak bo tolo ci ëmbu mba nga tolo ci nampal na nga moytu di yëkëti sidutu jëm bako waxe fan intellectuel yi nak ñom xam nga liñ gëm moy lan moy égalité wa égalité égalité équité égalité équité l'islam wax nako alcorane wax nako dana ko wax ci kanam xeyna waye du ñeen wax yeen fan intellectuel yi de yeen fan féminisme yi dede fan féministe yi li ngeen di wax ni égalité lool du égalité de lool du égalité de kon jigen di joge moy lan moy top ndigal bayyi téré jigen di joge moy melni sayyiduna khadija moy melni sayyiduna khadija say nop nama yalla bal waaw sayyiduna khadija moy nga melni sayyiduna aisha man de janguma ci tarikh fenn fuñuma sayyiduna aisha masna wax yonent bi lu yekati sidutu jeum te sallallahu alayhi wasallam bokk na ci niko gënon na jégué sayyiduna aisha histoire limi netti sax ci bi nga xamanteni tumal nañ ko te yonent sallallahu alayhi wasallam yabal ko keur bayam lam tontu sax tontu wuko yonent bi bayam lako tontu yonent bi dafa tok ay alquran wacci setal sayyidatuna aisha bayam woko ci rukku niko demal nga tubal muhammad muniko det ban kay bu tubbe am demal nga geureum yonent yalla muhammad muniko bu geureum di am kay nak yalla lay geureum nak wax deug ndax yalla ma setal lolou bayam lako waxantel waye gis nga bamu dello keur yonent yalla muhammad bi alquran wacce ba setal ko mu dello wat keur yonent yalla muhammad and ak lolou lepp ay sa mustaqbal butu yonent bi ni merewon nga bu yub ma sama keur baye dus ko xolé lu tax sallallahu alayhi wasallam ni jigen bi joge tay am njabot aduna la jël moy jigen bi joge fum tollu dana bigal borom kërëm te sa bu amé ngeerum borom kërëm yonent wax nako ali sallatu wasallam yonent ñene sallallahu alayhi wasallam bu jigen faato borom kërëm tim ko ni gëreum na tamuy dëgg aduna la jëm direct ben ngom benen bi ci dess moy yor njabot son ca yar len tegg len ci diine bo de aduna nga jëm kon ñaar yoy la mo tax sallallahu alayhi wasallam ni jigen bi mel non ñi ngi bokku ci min ahlil janna ñom jigen ñoñu nit ahlil janna waye nak senegal yi mom nim déggé jogé mom pour mom moy baat bo xamni wa mbéd ma koy dégg ak moromam yu andal dem marché ak grand place ba falay waxe ak jogéem lool du jogé lool mo xaw ni bi tuddé way du jogé xana ñu laj gaay ba xam nan lañ ko wara tuddé wa lool du jogé dé lool du jogé lool du jogé kon boy tak soxna qualité ya ngok la nga tan soxna su baax bo tané borom askan yonent ñena baxna waye nak fitna la gëna jégué fitna ndax bis bu ni mu won la dayom amna sax hadith buma massa jang ci ben téré bu ñu tuddé defena tazkirul askar démé nonu ben téré wax na ko lire ma gis ci ben hadith mu ni sallallahu alayhi wasallam néna sa bo také jigen ngir ab juddom sa bo xëyé gën di torax sa bo xëyé rek di gën di torax waaw parce que sa bu xëyé ni la duma sa nawlé dina ko wax légui ci kanam bu muy waxtane digënté doomu bajjenu yonnati sallallahu alayhi wasallam buñ koy may sayyidul ma'aris dina ko wax ci kanam inshallah dina ko wax ci kanam budé borom alal bo dé ko alal tital ab jaamam ngi mujj doon borom alal bo také borom alal té ngay ko xamni alal da la tital ab jaamam ngi mujj doon pour mom alalam ji taxna ci waawam do nga war di wey ci waawam rek pour mom ci waawam rek nga war di wey dedet sayyidatuna khadija ak alalam ja da boole alalam ja kaddom nepp dox yam ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam
alalam ak kaddom la boole jox yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sun borom neena bu ngeen di tak moy tindi ku leena tak ko xamne day yak seen diine moy tindi ku leen ko jigen jo xamne boko takke presque sa diine yakul presque sa diine yakul presque rek alquran neena wala tankahul mushrikati atta yu'mina wala ammatu mu'minatu khairun min mushrikatin wala ahjabatkum yow aji denc ji yow mu beug denc soxna alquran neena moytul jigen nga xamni danaka ñok sobe ño xawayam ñok sobe mushrik moy sobe innamal mushrikuna najas alquran neena innamal mushrikuna najasun alquran la innamal mushrikuna najasun mune ki nga xamni mushrik la mushrik bi mana moy ku gemul yalla bokale katu yalla waye amna xéti jigen yo xamni donté ay julit lañu ñay def lo xamni mo bokale yam waye rawati nak bi nga xamanteni jamono ubbiku na rew yi gënd loona légui loi islamique gouvernetul loi laïcité loi simple à la boré mom moy gouverner légui monde bi légui loi yoy moy gouverner monde bi bu jikon bo gisé l'islam ni julit bu goor señ na fek ab yahoud bu jigen mu tak ko modi ni boba l'islam kaddu la jox goor goor moy kilifa keur ar-rijalu qawamuna ala nisa ginaaw goor moy kilifa keur bo takke jigen jo xamni mi ngi ci yenen diine yilif gi ngi ko yilif man nga dem ba convaincre ko mu dugg ci l'islam l'islam yi la sañ da tak jigen jo xamni am nasrani la moy ci diine yent yalla isa la nek batay boba l'islam moy gouverner nga xamni goor momum kaddu ci keur ar-rijalu khawmun ala nisa jamono bo xamanteni tak nga jigen ju mel nonu man na dem ba nga convaincre ko mu dugg ci legui nak buñu demé ba equité ak égalité mo am buñu demé ba legui loi adina yi moy loi laïcité legui ño coiffé adina bi moy doxal adina bi ken suñu ko bañ legui il faut très attention moy da ngay dem tak ko bokku diine ndax ne nga l'islam may nalako ci ay circonstance mo taxone mu may lako ay circonstance rek taxone l'islam may lako legui circonstance yoy sa dépassé moy bobu julit ni beure guñu ci war nañu ami soxna ila akhirih legui circonstance yoy dépassé na legui ñu ag ci jamono bo xam nak legui mbir mi dafa sensé moy da ngay tak ko xamni bokku len diine te l'islam neena la bo také ko bokku lu diine yeen ñaar ku ci jikko faatu kenn du doon morom ja kenn du doon morom ja legui nga gis jigen jo xamni dafa rafet bo gis alquran ni wala ahjabatkum don't ab taram dara yeen don't da rafet bokku rafet gaddu rafet yenn rafet and ak rafet di dem ginaaw bokku len diine ñaara mana am nga convaincre ko mu dugg ci diine ji nga denc ko mu nek so soxna lol dara neewu ci wala mu no ko convaincre nga set ko xamni yena bokku diine bu nu dana am tar bu melni bala yem ci mom babu ko dak nga tak ko ka lolou ñekul ci diine ji nga nek amna ko xamni tar bi la yem ci ki nga bokku lu diine bam jaral la top ci mba alal ji la yem ci ki nga bokku lu diine bam jaral la top ci amna ko bokkal diine ko am lu ñu mel mba lu ko upp mota alquran ni wala ahjabatkum donte yem nañ leen donte lañ leena yem ci ab tar mba ci alal bu len ko tak mom musrik bi legui ki nga xamni mom mi ngi ci diine isa mi ngi ci diine musa gemna yalla ga waye gemul sab yonent gemul l'islam bu ngeen amé njabot ndax sa soxna de nga bañ ko donu dara niwu ci xeyna manam ma muskila fi man na baña metti borom keur bi man na baña metti ci mom wala su borom keur faatu nga bañ ko donu xeyna petet yoyu man na bañ waye xolal ki nga bokul diine nga am ak mom njabot njabot gogu di ay doomi julit legui seen nday faatu l'islam ni bu ngeen ko donu
nga dem ca loi yi nga xamni ñoo réussir adina bi loi yo ñu la dañ koy don dañ koy don légui li la l'islam wax ngay def wala li loi adina bi wax ngay def da ngay dem doni ji sa nday wala da ngay bayyi alal ja gedd alal ngir l'islam ndax l'islam neen la waro ko don waro leena donante yeen ñaar légui ban nga ci tan légui andil nga njabot gi problème ab doom adamay fiñ tollu ci bëgg alal légui andil nga njabot gi problème parce que njabot gi l'islam neena len seen nday ji waro leen ko don ginaaw du ab julit te yeen ay julit ngeen jëkkeer ji wërta don naka nonu bu fekkon ni jëkkeer ji faatu jabar ji non la ila akhiri wota alquran ni wala ahjabatkum donte lula meuna yim ci ndaw si lula ci meuna yim ab tar la alal la lu meuna don bayil mu dem bu non wala dug ci l'islam fofu la jamono toll fofu la jamono toll bu non wala dug ci l'islam rek bayil mu dem ndax de dafa bette de dafa gaaw kagn lay ñew yalla xam gannaaw legi bo dugon ci bir l'islam di wër ndaw su legi gis ndaw su ko dak mom ni ci nek ci yenen diine ba yem la ndax taram ba ndax formam ya ndax nangamam ja bo dugon ci l'islam legi gis ndaw su ko dak suna ngo soy ak yow kon kay problème amatul l'islam solution nako solution bu moy ay ca ba nga xamanteni mbir mi tologul ni yaatogul ni adina demegul ni mayon nañ la lola mayon nañ la ko ki nga bokulul diine ki nga bokulul diine ci ngirum malik sax mom dañ wax ni bu fekkonté ni jaxason ak borom kërëm warna sangu ji ca ngaayel set wa légui bu fekkenté né la man ma ak yow bokkuñu diiné loolu duma ko jang fokay jangalé ca ngaayel set loolu ngirum malik ñom sax loolu lañ wax wa yeneen ngir ñom waxuñu sax loolu mom bu ko nexé sangu set bu ko nexé baña sangu set xam nga loolu batay benen muskila la ci ab julit balay benen muskila la ci ab julit nga ñew mu amaat benen problème ci kenji ba mom dal doyna war yi ñu bari ci aju légui nak ginaaw yu bari yoy ci aju ak fi jamono toll nga xamni légui loi du loi l'islam waye loi simple à la boré la il faut très attention wala ahjabatkum la sun borom wax donte yem na la ci tar donte yem na la ci alal borom na ci alquran min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmat ñun yalla rasulatu rum ñun yalla bokk na ci suñu kimtaal bokk na ci suñu kimtaal ñu bindal leen ay soxna yo xamni bu ngeen leen xolé bëpp bu ngeen jaaxlé bu ngeen ñëwé ci ñom ñu dalal leen ba seenu jaaxlé deñ soxna yoy min anfusikum ci yeen lañ ko jëlé min anfusikum de sa soxna ci ngay deñ min anfusikum so soxna ci ngay denci min am fisika ci yow la bayiko min am fisika ci yow la bayiko ci yow la xare lu ñen ñaar kenn ngeen alquran ko wax yalla neen lolu sama kimtan la lolu sama kimtan la min am fisika lolu sama kimtan la mul waye nak buma len di bolé buma len di bolé ñaar la bëggoon mu dox seen digënté al mawadda wa rahma mbeugël gu and ak yërmëndé mbeugël gu and ak yërmëndé bo dem ci borom xam xam yi xaj nañ ko ñaari xaj ñi naan rahma mom buñ ko waxé goor gi ko mom mawadda muy mbeugël buñ waxé jigen jé ko mom waye li ci gënam solo moy li sun borom wax ni li taskunu ilayha wa demé kër kër yi ba ñew wa demé kër kër yi ba ñew delu ci wa ci kër gi mom mo lay dalal le taskunu ilayha mo lay éberse wa lay bi nga xamé ni nak légui adina bi gënd lo la loi sensé na vice versa légui lool deñ na delu ci wa ci lima waxon légui légui bo xeyé ndaw ci xey nga yam gannaar mu yam soow nga dem penk mu dem soow en ñaar ñep kenn ko ni xey nga liggey ngeen bokk dajé ci kër gi nga ñew di bëss loxo naan ko dama sonu mu la mala gëna sonu
bo démé sax lamuy liggéey mo gëna metti li ngay liggéey yow so démé yow ci biro climatiser nga nek waye mom bo démé day dang dangi ba ngon jot wa ku yendo dang dangi ba ngon jot man na ñew dalal ko xamni biro climatiser la nekkon muy benen affaire baba bu fekkone ni sukkandiko nañu l'islam dañ nan ko gor ki dedet yow yaay dem di wuti di andi di bokk ak ndaw da ngay dem di wuti di ñew di bokk ak mom légui nak comme lolu amatu ndax jamono sansé na bul bi légui lan mo wara am lan mo wara xew la taskuna ilayha joju moy bi la taskuna ilayha daqo rek waja'ala baynakum mawadda wa rahmat la dal daqo waaw haw li yalla wax ko fi jele lo fi tek yalla jele ko li yalla tek ko fi jele lo fi tek yalla jele ko yalla bam ne li taskuna ilayha da ca tek waja'ala baynakum mawadda wa rahma waye gis nga bi ngi fi jele bi fi adina jele li taskuna ilayha yalla ni may dama fi jele al mawadda ak rahma na fi djok ginaaw li taskuna ilayha amutu rek al mawadda dotu am rahma dotu am waaw ndaw si day wacc fekk ñu tégal ko facture bi ci bop lalam mu gaddu facture bi dugg ne borom kërëm wan ko ko ni nga facture ba ngi ni bi mu ñëel dama ko mbindaan mu jox nun la ayja 10 waaw 10 da ngay xey may xey acci 10 ñaata la 50000 ku ne 25 wa 10 ana mawadda ana rahma yeena fi jele li taskuna ilayha yalla jele fi mawadda ak warhama bi ngeen fi jele li taskuna ilayha rek la fi yalla jele mawadda ak warhama ngeen bal ngeen ko fi jele rek yalla jele fi kon bu ñewé ci sunu réew mi di Sénégal da amone ben culture bu fi amone culture bobu moy lan moy bokon na ci li yonent sallallahu alayhi wasallam don wax bam bëggé may Zainab bintu Jahsh kañuy wax Zayd ibn Harith réew mo dem amna culture moy li nga xamni mo ngi la Sénégalais di wax diw gër la diw ñaño la diw tegg la diw rab la l'islam en tant que l'islam mom lim xam moy julit ak julit l'islam lool la xam l'islam lim xam moy muslim muslima mu'min mu'mina muhsin muhsina l'islam li la xam waye nak culture day ag fo xamni degeerayam ak ginaaw l'islam mom waxu ci dara bañu ko su boba dañuy gis ni respecter sa culture dana andi paix moy jam sa digeunte ak say bokk sa digeunte ak bokk ndaw si sa digeunte ak ndaw si ci bopam respecter culture lako waral ñak respecter culture dana tax nga bejo ak say bokk bejo moy lan moy jappante moy am muskila bu dox sen digeunte ñak respecter culture dana tax ndaw si bejo ak ay bokkam nga bejo ak say bokk nga bejo ak bokk ndaw si bejo ak say sa soxna ciow la ni kur ñak respecter culture dana ko waral men tambale ci xissatu Zainab bintu Jahsh doomu bajjenu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam amna ben way buñ wax Harith buñ wax Zayd ibn Harith diko xamni moko yar mu nek doomi jitlem
ci niñ ko mëna waxé ba wa mak gep dañu and massa ci nan sayyid ibnu muhammad sayyid ibnu muhammad sayyid doomi yentu yalla muhammad bi sayyid doomi muhammad muhammad bi ñepp ci massa di ko wax mu nek culture bu sax fofa ci ñu bayalé ko yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam bi lolu amé yentu bi sallallahu alaihi wasallam am doomi bajjanam ju mata dem kër mu ñew diko labat Sayna bintu Jahsh contane ci labat gi ko yonent bi labat ndax bobu da defewon ni sallallahu alaihi wasallam bopam la koy labatal am tank do yu bajjanam waye dum jigeene yonent bi sallallahu alaihi wasallam labatal ko ko bopam waye sayyidu ma ca keur ga la koy labatal te sayyidu diko xamne kuñ momon la liñu wax ab jam liñu wax ab jam boko comparer ak sunu fi moy digeunte ñeño ak geer legi bu ko seyna yegge da mer ba fut dañ ni way man ma yaakar ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam man bopam lamay labatal ndegate xalem bi lamay labatal da di ñew ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ni ko ki duma nawlem ba mu koy labatal duma nawlem yanante bi sallallahu alaihi wasallam ni ko mom la lay may bi lolou amé sallallahu alaihi wasallam dal li jël sayna bintu jahs may ko sayyidina aris bim ko maye lima xon legi ci borom juddu gina mom ci wa quraysin la bokku borom dom batank la borom yah bu digile comme nuñ koy waxe ah muy def sa bu toge ak borom keureum bi di sayyidi bu waxtanu nexe rek liko ya am sens yo xam ngay duma sa nawle wallahi buru won ak wax yonent bi xam ngay duma sey ak yow dama ni xana goor mom lu yambare goor lum yambare ah dama yakar ni bis bu ko jigen wonen program mu won ko war ko won bosam bok motax seydi bi nga xamanteni seyna dekkene diko wax li mu ko waye damay sa nawle yow xana mu ngone jall sa gannaaw yelente beta waye xam nga ni jomb na la man nangi bok fami sangam ah seydi mom tamit comme goor la lolou ñu lu ko mu ñew ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam damay wacc seyna dama koy wacc sallallahu alaihi wasallam niko amsik alayka sawjak wa taqillah bu wacc seyna de nang ko tiyete ragal yalla tiyel sa soxna ci ragal yalla bu ko wacc de sallallahu alaihi wasallam boba amna lum yek ci yaramam yek na ci yaramam ni seydi ñepp momale nañ ko ni dooma muhammad ok sayyid ibnu muhammad ba ñepp xam ko yegg na ci yaramam li bis bu setané ba sayyid mi wacc ci sayna yalla ci bopam dana ko ko may mom yent yalla muhammad yalla dana ko ko denc lo force tem boba mi nga ragal wa mak gep mbam ko resources yoy mbam ko dan ni ha muhammad takna jabari dom ja muhammad takna jabari soxnam okay soxna su domam muhammad takna soxna su domam ragal gim ragal lolou taxna sa bu seydi ñi reclamer ko rek ci liko seyna bi wax muniko amsik alayka sawjaka wa taqilaha tiyel sa soxna ci sa ragal yalla heure bu ñewi niko seyna dal dama koy wacc wax deug yalla lim may wax munu mako support mi ngi nek fi nan ay mala gënum juddo duma sa nawle lol dal dama bëgg mu arrêté dama koy wacc yonent bi niko bu ko wacc tiyel sa soxna ci da nga ragal yalla waye sun borom wax ak ab yonent mu ali sallatu wasalam nek wa tukhfi fi nafsika ma lahu muddi wa takhsha an-nas wallahu ahqqu an takhsha'u yow muhammad sallallahu alaihi wasallam li tax seydi ñew ni la damay wacc seyna tax mi ngi may jaay ci dubu reey nga na ko tiyel sa soxna ci amna loy neub amna lo yek yow amna lo xam
amna loy neub li tax nangu wo sayna sayd wacc sayna amna loy neub waye li ngay neub man yalla dina ko feñal mun ko da ngay ragal nit ñi mbambala da ngay ragal nit ñi mbambala ba nit ñi mbambala dong motax nangu wo sayd wacc sayna bu idam jeexé nga takko ba nit ñi mbambala rek mune ko mbam mel ni ni mbam ci réseaux sociaux yi wax gën lay saga ci réseaux sociaux yi dula wañi dara xam nga gan mbam mo lay wañi dara moy man yalla buma la mbambe wallahu ahq an tahshaw yalla gëna yey ci nga moy ci ndiko ko ngay moy ci ndiko mbam nit ni moy ci ndikul mbam bi sa borom mo gën ngay moy ci ndiko nit ñi mbam la wolof njaay neena mbambu du ray wer mo niñ ko waxe tu non mbam du ray wer nit ñi yar réseaux sociaux yi nan ah muhammad tak na soxna doom mo la tax ragal ba nga taxo tem rek ci seyna sey di bëgg wacc soxna am nga ni ko doko fa wacc sa bu lo waxe da nga ni ko am sik allah ko sawja attaqila ah sey di mom dal di xey rek dal di polosé da dal di exploser ni yent yalla muhammad waccina seyna waccina ko ha legui li yonent bi don bañ dana am sallallahu alaihi wasallam wala lim rangalon bok bañu ko sax da ko ragal rek ndax mam la bañ te bo mi ngi wote ci l'islam bëggul ñu takal l'islam ni mom sax du mom personne waye l'islam bi la bañu ko takal ndax boba da lañ ah muhammad mi wote ak yonent ndegate wo mom mi ngi ni di tak soxna domam ko xani domam ko yoron bocc ko mu diko tak lo tax na nak bimu wote seyna ba idam mak yalla niko takko kan ak legi yalla niko ay ci takko kan ak legi sa soxna lay don mom lañ alquran misal falama khada saydun minha wataran sawajnakaha likay la yakuna alal mu'minina harij nga surat ahsab bi nga xamé ni dal sayd waccina seyna ba idam mak man yalla mani muhammad sallallahu alaihi wasallam denci ko nga denci seyna muy ndax dama bëgg ëlëk jilit ñi nga xamni ñoy ñew sa gannaaw lu melni bu len garé kenn bu len ko xasse kenn bu len ko yedde lool la bëgg dama bëgg jilit ñi ñew sa gannaaw ëlëk bu lu melni bu len garé kenn bu len ko xasse kenn bu len ko yedde ginaaw yow yaay porte bi ñuy jaar ci lu dagan ak lu haram bu ñuy saxal lu dagan ci yow lañ koy jaaré bu ñuy saxal lu haram ci yow lañ koy jaaré kon nak ay ca waaw kon di nga ci déggeli sa bo také jigen té bi ngoy tak ala la tax mba juddu lune man la ca fek bu ala taxé mba juddu lune man la ca fek dina ke lay jaay judd man nga gis kenen ku ko geul judd fuuf wala ku mu langok sey ak yaw ci ab judd taxut legi nak mu dess li ñu tudde nawlante l'islam nawlante la xam nawlante moy lan ndax nawlante moy ki am alal comme niko sénégalais gisé sénégal mom niñu gisé nawlante moy ki amna alal ki am alal ñaar ñu am alal nawlante moy lan moy sa bay amna alal yow ko gor ki ku jigen ci bayam amna alal ma ndayam amna alal nawlante ko senegal gise moy ki teug la ki geer la nawlante waye nawlante ci diine nak moy yeen ñaar ñep ngeen bokk di ay julit yor comportement wu islam yor yarub islam lolu moy nawlante alquran misal ko انما المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والخانتين والخانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والقاسين والقاسيات والمتصدقين والمتصدقات الى اخر الايه مخم لاني موم بروم بي فيني واخ ايغاليتي اك ايكيتي سي نغم يالا نيوتي بوك يام واي مان داماكاي اب سي كونتكست بيغا خامني سي لاي واخه لي ميغي دون واخ سي ايكيتي اك ايغاليتي waye ma abbu ko ci contexte bi moy waxe moy contexte sou sey modi
fep fo xamni ni bu fekkene yow ko goor ci muslim nga sa nawle ci diine sa nawle ci sey bu moy kan moy muslima muslim nawlem ci sey moy muslima muslim muslim bu goor muslim bu jigen moy nawlem momin bu goor momina bu jigen moy nawlem muhsin bu goor muhsinatu moy nawlem muhsinatu moy

عمر ده خطبه بي عمر لا نروح عمر ده لي yen jigen ni xam nga rawati na rew arab yi nak yen jigen ni sen tani dafa ser ba goor ni meunu ñu ami soxna lol nak faawu dañ koy wañi tani faawu ñu demine ko tani dañ koy demine faawu ñu wañi ko sen tani dafa upp dafa ser jenn jigen jog taxaw ni ko amat muy ko ñoo lank ba teud ci naaju suñ tani kenn duko wañi xana ci kaw mu neexnu rek suñ tani kenn duko fi wañi la wax ci kaw mu neexnu Omar ne ah ndax adine beug tekki Omar mo xani bu ma sa na wax goor du ci tek baat tay mu wax jigen nan ko wa yow fi nga li nga foko tek mu ne ko yow da nga fek luñu yalla jox nga bako fokati ci ni loxo lol doole la wala sañ sañ la fek luñu yalla jox nga bako fokati ci suñu loxo foko tek mu ne ko fi len ko yalla joxe mu ne ko suñu borom waxu ci alquran ni wa ataytum ihdahunna qintaran wa ataytum ihdahu naqintar jigen ni ngayen len jox tan lu tol ni qintar mu ne ko wa yalla ko wax ci alquran kay nga buma djomul nga suratul nisa mu ne ko ndax omar fi nga taxaw ni man nga ma xeymal qintar num tol 200,000 wala 300,000 wala sen ya qintar mom ken xam num tol mu ne ko kon jeexna baye ñok sun qintar xam nga no omar def six bu honnête ngi non omar daf ni vraiment dossier bi ma tim omar djoum ndaw say wax deug neexul ba neexul waye tay omar djoum mom ndaw si mo wax deug aka neexone juge yep mel nonou juge bo xamne buñ la indi le dossier mu wor na ni dossier bi ay tiaxana ki tapale dong la nga fotagn ko def ci beuri go malit ba nga fotagn ko tek ci beuri go malit ba Omar ngi ni taxaw bimu waxe lolou ba nopi jigeena jog taxaw niko laysa salika lak ya Omar li nga wax duñ ko def laysa salika lak ya Omar legi xolal suñu jigeeni jamono yi femme intellect ñu tuddu seen bop ay femme intellectuel ana lan lañu rewandiké ñom luñu rewandiké ñom degg guma ci ko rewandiké mbirum goor jigeen ci ñom danaka degg guma ci ko rewandiké suñu ndaw yi ñu yaq ak suñu gané yi lan lañu rewandiké moy liberté totale équité égalité yoy de la gis femme intellectuelle yi diko revendiquer ci tribunaux yi ensemble yi penci mi lol la gis ñukoy revendiquer jigéni ñi xamni seen loxo jottu seen ginaaw kep ñoy revendiquer seen jabar gi nga xamni nar nañ leena yaq té l'islam protéger leen ñom rek la gis ñi diko revendiquer ñom rek waye batay gis nga yow jigen ji sa bo xamanteni ni da nga bëgg revendiquer lo xamni sharia dakuru ci buñ la wa indi le ay lay yi wanani li nga wax du l'islam nga tek ko fi suuf yoy nak am manu gutal ni tek ko ci suuf gis nga fa intellectuel lan lañu revendiquer nenañu pourquoi pas mirage goor ak jigen buñ yam dañu wara yam xam nga ñoo ñu revendiquer luñu diiné ñoñu alali adina lañu revendiquer waye droit yoy diine ci bopum l'islam ci bopum alquran ci bopum moni jigen gor ben gor ñaar jigen ben gor ñaar jigen ben abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu momi ben juge ci atekat yi imam la abdullah ibn mas'ud momi da tok ci ben khutba ci ben minbar di khutba minbar mo xoso da tok ci ben minbar di khutba dan ni yeen jigen ni aram na ci yeen ngeen di xéssal aram na ci yeen ngeen di yett seeni ba ngir bëgg sakal yalla ngir rafet aram na ci yeen ngeen di njottu way ni jigen ni def njottu sen lexi ak yoy pour apta li yep aramal nako yalla aramal nako ci yeen ah la femme intellectuelle dal di juk taxaw ben femme juk taxaw niko yow ibn mas'ud abdullah ibn mas'ud li nga wax foko tek
man de hafisul qur'an la mokalna al qur'an baqara ba minal jinnati wan nas li ngay aramal man gisumako ci jigeena taxaw de ak juge bi ni ko li ngay aramal ni jang na droit yep mais gisumako ci han gisumako ci fenn fuk al qur'an waxe la ibn mas'ud ni ko ah kon dama yaakar ni da nga déssé lire texte bu baax da nga déssé lire texte bu baax rek way amna texte bu ñew aramal ko li ngay wax ni yett say bañ ngir bëgg am sakkaru yalla wu rafet ak ñoccu soppi saw yaram ah amna texte bu ko aramal de muniko ban texte la man baxala bu minal jinnu wanas mokal nako muniko ndax dajé wok aya bu sun borom di wax naan wama ataakumur rasul fa khusuh wama na'akum an fanta mun ahakay ahakay taqullah inna lasul iqab nga suru tasir wama ataakumur rasul fa khusuh wama na'akum an fantahu mun ko yalla du moni ma fi yabal yantu yalla muhammad mun waw lum len digal na ngeen def lum len teral na ngeen ba mun ko waw mun ko yantu yalla muhammad mo ni nak mo téré jigen bi yett ay bañum kon min ci alquran yantu yalla muhammad momu mo téré jigen bi ñoccu kon min ci alquran yantu yalla muhammad momu mo téré jigen bi soppi bindam kon min ci alquran mun ko ndax hadis ba neena la ana allahul wasimati wal mustawsimat wan nasimati wal mutanasimat wal mutafallijat li husnil khulq aw li husni لحسن الخلق أو لحسن المقيرات خلق لا المقيرات خلق لا ما نمدل سوف بند بي على بلسي جبل ما نمدل ضرور تخل بفكي نبند بي ضرور موتخ ضرور ضرور ننكي وخيتي تتواب معي لو خمني دال بو نسيسيت له منتنعك دال منتنعك بس كدف لي لور ضرور لا دال دف لي لور سبب الإسلام مين لا nga dindi ko nga yett ko nga nangam ko koku bindi bu meuna doon ñam bu fekke ab ciir la bo xamni sax dafa am fo xamni toujours dafa la fay lor ciir bobu nga dindi ko l'islam dafa la koy may waye mu ne ko nak bu fekke ni du lolu woné taal do nga tax ci la ko l'islam aramalé yonntu yalla moni yonntu yalla muhammad moni yalla rebbuna jigen jo xamni day soppi ab bindam ngir bëgg ab taar ngir bëgg ab taar yetti ba ñepp ngoccok xessal ak yeesu aju waye gis nga jigen joju momi num def samihna wa tahna dafa daldi d'accord dafa d'accord legi sun jigen intellectuel yi bis bu nek ñu leen goor ñaar jigen ben alquran ko saxal ñu taxaw lank rek ni equité égalité tax ñom buñ ay femme intellectuel ci diine ay femme intellectuel ci diine dede ay femme intellectuel ci diine ndax sun borom tabaaraku ta'ala da wax ci alquran ni ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna al-umul qiyara min amrin rafetul yelul jaduul wurta am ci julit bu goor ak bu jigen bo xamni bu yalla ne ni la ñu taxaw ni waye nak me ñu taxaw nak ni waye nak me sun borom neena lol rafetul lol jaduul lol wurta am waye nak me yalla bind la mom la wax ba nopi ni la ñu nan waye me ni lolou wurtam kon nak señ modou buñu dé waxtané jigen jo xamni jigen ju am qualité la jikko yu bax jikko yu rafet jigen ju diñ ngir ñukale ko soxna jaratullah maryam busu kenn ku ne xamna ni femme intellectuelle won bo xamni shakhsiyam moy personnalité foko tak wessuna foko tak rek wessuna jaratullah maryam busu personnalité foko tak wessuna personnalité mën ta wessu yereb yalla bi am ko samp dara ngir fas ko yene jangale te yalla dong tax nga dal di taxaw tem ci nampal ko boot ko rogandiko boot ko rogandiko koku moy soxna jaar fi allah maryam busu te ginnaw sun mor antecedent
kon li xamni nakali ñu wax nako wara kul rajulin asima imra'atun 'azima waxtu wa xamanteni jigen gor gu reysir gor gu jambaré gor gu am bu yegg ci obsessifam jigen ju am volonté mo ne ci gannaawum akay naam lolou seigne mo am tassali ak soxna jaratullah maryam bousso tektale nañ ko seigne mo am tassali kenn ku ne xam nga ni goor la won go xam ni l'islam kalimatullah hiya al-hulya rek ko itelon moy l'islam yekkatiku l'islam taxaw l'islam waye yalla yebal jigen ju melni soxna jaratullah maryam bousso mu ñew nek ci gannaawum tak askumbam bam deugar deug and ak mom ngir ñu taxawal l'islam ba tay moonu andil ki nga xamni digem ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ajima gawla bis doxu fi digem ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tun ko rok fas xaju fi fan la ko jele te fofé motax ni kon waxtanu tay wi nagn ko ñukkale soxna jaratullah maryam bousso ni ngeen ko waxe nak waxtu yu bari dafa raw yeex nañu tambali de ngeen heure ba ngi ñun di soone nga leen lumay xaar ak ñi tege kon xamna dañu yamale fo waxtaan wi rek ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di dolle gërëm bu baax ak ñaanal ñi xamni ñoy way andak daara ihya ulumuddin ci seen xalaat ci seen jappale ñi ngi leen di wax jasaakum la khair jasaayi rawatina sunu bokk jigen ni ku ci melni soxna njoba ciun xam ngeen ni wala rew daara ji la da lan tok rek deg gi may tuddu ku ñi wax soxna mama jong nga xamni moy ki jikka nek yaayu daara ji mi nekké France legi déplacer wuna ci taxaw daara ji ñew na ba fi ci daara ji mu bok ak domam daayira muniko yow dal dama deg suñu Moustapha Mbaysam di tuddu sa way jur dimbele ma rek bama am numéro bam ko joxe numéro bi mom ci bopam mu and ak borom kërëm and ak ñun mat at yu yag sa bu ñëwé Sénégal bala génn réew mi dana ñëw ba ci daara ji ba bër ci dem rek ñëw na fi mané ko tay mom bala nga dem dana téléphoné Seigne Modou Mbaye Thiam jox la ko far yalla dogal bima ko joxé sax ndekété séni bokk xamanté nañ kassalika lool lay wax ci ku melni soxna si nga xamni mom lañuy wax soxna Deynaba soxna Deynaba Sar ak borom kërëm ba Seigne Wali Fay di ñoo xamni ñoomit non la démé rek yalla dogalé xamé bi and nañ ñom ñaar ak njabotam ñoo bu wi ci daara ji non la ko soxna ñoo mi defé moy and na fek borom kërëm and fek ay doomam ñom ñep ci dëgg dëgg loolu reyna lool ci ñun té dara waru lu ko dund l'islam ak cheikh ahmadou bamba dong mo leen itel kon nak ñu leen ci sante di leen ci gërëm di leen ñaanal yalla yalla sam leen ñom soxna daba jum ñom ñep rek waaw ñom ñep daana leen tuddi fi waye ñom ñep ta zalika gor ñi tuddi naka non seigne modou amna ku ñi wax soxna sodo xuma tan jité julli ke magalu geej gi fete yof mom tamit ma ngi koy sante bu baax diko gërëm jamono yi nga xamé ni doxkati gudi ñew nañ fi ci daara ji te bëggona jël luñ momu man leen du ngeen ko fi jëlé ba suñ taw la judd ja bam ko déggé la fexé ba am sama numéro téléphone wo ma ñaanal ma karangé go xamni rek te mom kat mag la mo xamni jaxaso na kilifa yi diina yu bari waye ñaanam goga daf mako ñaanal bam ko yitt sama yaram yëmu ca bam noppé bam coupé rek dafa yëkëti addé yonné ma nima yow kula jappalé wu wërta jël li nga yor wala jappalu la wara baye li nga yor ma yaakar ci la yam dañu dima wo téléphone ba barki dem bu ndey saan ci magalu kax rayab gi mu delu mu yonet adde yemu ci bimu ñewé ba Touba mu woma nima ñew na Touba
fekk da bëggu ñëw ci daara ji mané ko nak man ma la gëna wéf kon bal man ma ñëw rek bi yalla dogalé ma dem kërëm ndegété mom kossu rajab magalu kossu rajab bu jotté ak yenen magal yi day wacc ci bu bare bare kërëm diko sédélé gox ba dëkk fofu manam ñi dëkk ci koñ ba mu di leen ko sédélé ngir jëmmi yalla au lieu que mu diko nat par kilo dédé kenn ku ñu da ngay ñëw rek mu jox la saab wallahi loolu mom kenn netti mako ma ci yam ak saab ni ma nga dëkk fele ci bor yi guyu xew néna ko nak man li ngay def ci lu bax sax lolu bettu waye lima bett deug dal moy wax deug yalla ku sant xuma meuna sédélé ciép lolu mom moma bett lolu mo togné nako sax buñ duggé ci biir waye ko yaakar na ko mu xom mo meuna joxé lu ne xamna lolu waye ciép mom yaakar won nin ku sant xuma meun nako joxé munima ni ngay gis ni man mak sama njabot ñun ñepp lay diglu munima sa buñ jullé fajar ba nopi suba ba nopi fofu li ñi tok dila diglu dila diglu munima légui dafa mujj sama doomi ñun ñepp massa ci di deglu waxtani ndax liñ ci mëna jëlé ci ndariñ ila akhirih buñuma lay lay ñu gindu so ba nopi deglu waxtani nek fa di discuter ci waxtani té waxtani lo rek ko taxonu juk moy julit ñi jariñ ñoko rek luñ ci waxtami lu am jariñ rek julit ñi jariñ ñoko kon dal ñu leen di wax jazakumullahu khair jazai man aw masin pay sun borom am sinu pay yal ni leen fay yal ni leen fay yal ni leen sam yal ni leen ar ñi leen wax jëri ngeen jëf jazakumullahu khair jazai amul men mbolo moy duggu ludul buñ déggé sa tour wi rek daw nañ wër la song la buñ déggé sa tour ci ni mbor yaangi ci bir mbolo mi rek ñom ñepp faq nañ ñew yalla xamnako yalla xamnako danaka damay neubutu neubutu neubutu ba leg leg mo melni rek melantane ko xottu gertem japp sama jambu lul lol rek la yalla xam ben waye lol lepp nak ah du darandul l'islam ak cheikh amadou bamba fofu rek ngay meuna xamé nit ñi bëgg l'islam rek waye ñu bëgg seigne touba rek yalla xam nako nit ñi ak ñoo bëgg l'islam tu bëgg seigne touba ak ñoo bëgg l'islam tu bëgg seigne touba ba buñ la seené nga tay nab nabi sax ñu and ci ayaw di nab nabi yalla ni len yalla fay yalla ni len yalla fay buñuma ko di ñak bañ wax xeyna limu koy def bari wu waye li mu mën ta ñak buñ len wax yeen ñepp muy goor ñu muy jigen ñi jasaakumullahu khairu jasaahi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

indi solution ci problème bu mëna doon kon problème bu am bu ne man yalla dina indi solution fa inna ma'al usri yusra waye nak lenn kep la lay digal bo bëgge problème bo duggu genn ci problème bo duggu ma indi la solution fa isa farahta fanzab fa isa farahta fanzab bul julli ba selmal rek dal ni bëxër ñet dem sa yoon dedet fa isa farahta fanzab bo julle ba selmal na am ni ko fanzab bakkal yalla tudal yalla fi sa farxta fan sa bo julle ba selmal bul ni bexeur ñet dem defal baxetu saliyat na nga def baxetu saliyat baxetu saliyat nang ko def waye julli ba selmal rek faxasu jog ni ñoké dem sa yoon bako yalla gëre mo yalla yalla mi la may nga am wëru mëna dam musay ciir di sukku ak siggi ba sujjotal ko ñent raka sa ndig demul ab yah faqul wallahi war nga ko bak bo sel male way la rabbika farqab deug melal sa borom te sop ko te beug ko bo noppé ci jaamu yalla gi demal ci liggey ba way la rabbika farqab isa farahta fan sab way la rabbika farqab sa bo noppé ci jaamu yalla gi manam ni ay ci liggey ba bo noppé ci liggey bi way la rabbika farxab nala yalla gënal lo nek seigne touba firi nako al ilmu wal amal jawharani xam xam ak nango liggey manam ni ñaari taxé la ñaari taxé fi daara yi adina ak alakhir ak julit day nango liggey jaamu yalla ak liggey jaamu yalla ak liggey sun borom nako fay sa farxta fan sab way la rabbika farxab jamu yalla ak liggey kon bokk na ci al muhdisatu rasul ibn abdullah ali salatu wassalam moy al isra wal mihraj limu joge al isra wal mihraj ba delu suwat makka am fa ab dir sun borom digal ko mu wara gaday makka ñu mel suma nawara digënté makka ak madina batay mu'jisa yu bari feñ na fa mu'jisa yu bari bimu déparé makka jëm madina suma nawara mu'jisa yu bari feñ na fa waye ñu tuddu ci ay quelque rek ba ci jëk moy suraahata suraahata ibn nawfal suraahata suraaha kërab wa makka digëni sallallahu alayhi wasallam genn na makka jëm madina wa makka dañ ni képp ku ñu andil bopp muhammad sallallahu alayhi wasallam téméri gëlé ma ngi ni yu téw téméri gëlé même bo ñu andil jëm ji andil ñu bobbe rek ñu jox la téméri gëlé makka gëpp dal di fex yendo wër ba ngon jot kenn gisu ali salatu wassalam nek boba mi ngi ci xunti mu ñu wax kharu sur kharu sur suraha mom ñen ñi neen nañ mbarum lamb la won amul won dara waye bam déggé téméri gëlemi alal joji dal upp na bopam ba tax rek mu dal di rocc ku ndank duggu kërëm tak war wayam yel xéjam gaddu jassib ni man amna alal man tekina ba nopi ginaaw ko andi muhammad da nga am téméri gëlem man tekina maniko tekké go de xana xamo ji ki nga jëm lay tekké go niko xalé yi waxe man tekina niko tekké go de mu dal di départ ni day dab yonte yalla muhammad mom suraha suraha bi nga xamé dawal na dawala dawala dawala dawal ba di len seen yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mi nga and ak abou bakkar fina abou bakkar ñu gis ko muy daw di wër yaronte bi ni yaronte ba nga dox de abou bakkar diko wër rek yaronte bi ni abou bakkar li ngay def lan la mu ne ko dara yow ki yalla yoni xana dama bëgg rek luy rayé bu ñëwé ray ma yow nga mucc ndax yow buñ la rayé mission bi yalla bi fi lay yam te man buñ ma rayé mission bi day continuer lool rek la gis ngeen talib bu mat talib bu ande ak serigne bu mat serigne talib bu mat talib
bu andek serigne bu ma serigne.

0: bal ma def fekke ni montel bi moy noddi non ko ndax ni dal ci kiyam bi ko ko mbuga fay way mel na ni kon dañu gis ni sallallahu alayhi wasallam bokk na ci ay mu'jisatam moy montagne yi ak doj yi ak garab yi diko nuyu fina li moko wax ramala wacce muni amul benn doj wax ni deug mën nañ ko wala montagne ma garab lul ni garab goge ma nga nan assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya rasulullah alayhi salatu wassalam bokk na ci mu'jisatu rasul sallallahu alayhi wasallam ci xissa bo xamni wala hadith bo xamni tabarani moko solo ñu jëlé ko ci aba sar al khafari aba sar al khafari neena man day ma sédé benn bis bo xamni dañoo tok ci jotaay yonante bi alayhi salatu wassalam aba sar xam ngeen ko al khafari mu lu biñu toge ci jotta yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñu yore ay gembray moy ay xeer yu sew la yonnati bi yor ci loxom neena ñi ngi deg xeer yi di sabbal seen borom ci loxom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allah akbar muni deg nako Abu Bakar deg nako Omar deg nako Ousmane deg nako Ali ñun deg nako neena ñun ñi ñepp fa nekkon deg nañ ko ñun ñepp ko deg ñepp ko deg ñepp ko deg kon bokku na ci mu'jisat rasul sallallahu alayhi wasallam moy ñu ngi def sallallahu alayhi wasallam daana tib aw ñam wi di sabbal yalla ñim bokkal ndab li diko deg mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam seigne touba ju ñu ne ko sax ci raiya cheikh ahmed bamba neena sumi at-tasbi'u taham fi kaffi afdal al-anam sumi at-tasbi'u taham fi kaffi afdal al-anam daanañu deg mom la seigne touba daanañu deg yaronte sallallahu alaihi wasallam yor aw ñam ci loxom ñu deg ñam wi di sabbal yalla ki tenk loxom bi simi at tasbi wa taham fi kaffi afdal al anam sallallahu alaihi wasallam yar aw ñam bi di sabbal yalla ni ñu diko deg muy tib ñam bi di sax waaw al qur'an neena wa in min sayhin ila yusabbihu amdihi walakin la tafquna tasbihum wala al qur'an wax borom neena amul dara loy gis ci kaw suuf lolu mi ngi sabbal yalla yeen la yalla def kiray seen digeunte ak yoy ba du ngeen ko deg rek waye ba ci micro bi may waxal micro bi ma tim di wax mir bi may jakar lol garab gi ñom ñep ñi ngi sabbal yalla waye kiray li mo dox suñu digeunte bu duñ ko deg kon bokku na ci ay mu'jisatam mom yaronte sallallahu alaihi wasallam moy tib aw ñam wi di sabbal suñu borom diko deg bokku na ci mu'jisatu rasul sallallahu alaihi wasallam moy asabi kissatu sabbi li jangeen ko de kissa kewal ga ak kewal sallallahu alaihi wasallam kewal gi dafa xey baye ay domam di for ngir am mew mum len nampal bim foré ba takusan di wal jot mu wara ñibbi ab rebb bu doon rebb ci all bi japp ci liggi te ci liggi mi ngi bayyi yaakar ci kër ga ay domam mu wara delu ci nampal leen ñu tok diko xaar bi nga xamé ni sam bobu wala rebb kat bobu japp na ci liggi ba yew ko yaronte sallallahu alayhi wasallam dal di dem yaronte sallallahu alayhi wasallam dal di fay jaar ci ligi dal di khatabante ak mom ni ko yow ki yalla yoni ya rasulallah man day mangi ni ben rebb moma japp yewma fi te kat man ma nga bayyi sama doom yu sew war leena nampali ma bëgg nga ñew may ma amana moy nga garantie ma ma dem nampali sama doom yoy te delu ci su may ray mu dog ma ray comme yaronata sallallahu alayhi wasallam yalla ko yoni te ko manula xamna ni reub bi amna haq ci bu gisee lu mu bëgg ci all bi ci xéeti ñanaaw yi te du ak yaq taxul sañ nako japp jëfëndiko ko te du ci am bakkar waye xamna yi tamit ni ci ligi mom tamit ki kiwel gi mom tamit ku mata xett li la ndax ma nga bayyi njabot gu yaakar ci mom ëlëk ñu di wara namp ci mom neñu bi lolu amé sallallahu alayhi wasallam dal ni ci ligi ndax buma la yewé bo démé da nga délu ci ki kiwel gi mu ne ko waaw sumay dem buma nampalé bu dal délu ci sallallahu alayhi wasallam dal di yewi kiwel ga mom tok fa di xaar borom kiwel gi tok fa di xaar borom kiwel gi yo xamni rebu ba ñew na fekk yaronat bi taxaw mu wa ana sama kiwel gi ma yewon fi mu ni kiwel gi day yewi na ko neena day nampale ay doom tu delu ci mu ni ko la illa kiwel gi yow ku ma sa deg lolu fiñ taxaw di waxante ñom ñaar rek ni tuti ñu seen kiwel ga sampu xelu bakkanam di ñew nampal na doom yi bay ñew sallallahu alaihi wasallam lalo salama xamal ko ni ko kiwel gi dafa bayyi won njabot war leena nampali nga japp ko mu ñew jël ci man garantie motax ma garantie ko fi pour mu dem bi sam ba num def ashhadu an la ilaha illallah annaka rasulullah bayyi ti ligam mu dem kiwal ga mu dem bayyi kiwal ga mu dem mom la seigne touba di juñu ci raaye nan khitabu mun khitabu sabbi bi kalam mu'jisatul muhtarami khitabu sabbi bi kalam na mun mu'jisatul muhtarami muni bok na ci waqante kewal ga ak yonnte bi sallallahu alaihi wasallam muni bok na ci mu'jisatu yonnte bi yalla warmal kitabu sabbin bi kalam mu'jisatul muhtarami mu'jisatul muhtarami radiyallahu ta'ala anhu mu yonnte bi sallallahu alaihi wasallam
1: waaw bok na ci ay mu'jisa mom yonnte sallallahu alaihi wasallam dafa won ben sam bu don sam ben sam bu don sam legui tilli gi doxé ko gannaaw fadd ci gattami ben gatt daw ak mom tambali diko lek sam bi ñew dal dikoy dakk door ko mom tilli gi mu daw taxaw fele dan ni ko waaw upp nga ma doole xagn ma sama wërseuk sa gatt bi mo doon sama wërseuk ci lima yalla wërseugal tay nga yaangi ni nangu ko ci samay loxo sam bi daldi yoxu la illa ay way kiwal tiluguy wax way tiluguy wax nak tilugui ne ko amna lu gëna graw lol tiluguy wax donc amna lu ko gëna yéme mu ne ko liko gëna yéme lan la mu ne ko makka gi nga bayiko yalla yoni na ab yonent mu di len wo ngeen lank bañ ko wuyu makka gi nga bayiko yalla yoni na ab yonent mu di len wo ngeen lank bañ ko wuyu xolal xolal hayawan yi yeg nañ ni yalla yoni na rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayawan yi la xade baye may yeg nañ ni yalla yoni na rasulullah sallallahu alaihi wasallam nit mom diku diji bop rek bokk na ci mu'jisatu rasul sallallahu alaihi wasallam moy kalamud dabbi waxi mbettuma yonent bi sallallahu alaihi wasallam dafa tok waxtu takusan di doxan dajé ak sam bu sammi bay ñew gaddu mbeut mo xani mang ko rayon ci digi beccëk tak buum ci baat bi lonk ko ci aw yatam gaddu takusan jot muy joxal ci dajé ak sallallahu alaihi wasallam ci ginaaw dekk bi sallallahu alaihi wasallam ni ko wayo diiw ndax jotul na nga ñew ci diine ji ma yalla yoni ni al islam mu ni ko ah dañ may wan ki man gu tax wan ma mo gisa wan ma ben mo gisa miracle bu wané ni man xamna ni yalla la yoni bo mako wané rek sallallahu alaihi wasallam ni ko waw wan miracle nga bëgg sam bi ni ko talal ko mbeut mi mu gaddu ni ko xana sama mbeut mi dal bo fexé bam wax dana la gëm am koku xalam jappul won ni mbeut mu ngi rendi beccëk ba neugani warna mëna wax kon moy duma la gëm rek waye yonantu sallallahu alaihi wasallam ak miracle ba muniko bu mbeuti mi waxe nga gëm mu ne ko waawo bu mbëtt mi wax ma lay gëm yaronte sallallahu alayhi wasallam ni ya dab man ana wa mbëtt mi man may kan mbëtt mi ni jebet ci lamagnam ni ko anta rasulullah allahu akbar ya dab man ana mu ne ko anta rasulullah yow ya yaronte bi yalla bi ba tax seigne touba ni kalamu dabbin qad ata fiha bi nas sabata anino jaysin khat ata bi mu'jisatil mukarrami radiyallahu ta'ala anhu mom seigne touba neel waxi mbeutima dikna feñna lerna nañni mi nga ci xisa yi nga xamni ñi ci netti xisa yi mu'jisatu muhammad sallallahu alaihi wasallam waye des na benen mu'jisa bokk na ci mu'jisatu rasul sallallahu alaihi wasallam moy sallallahu alayhi wasallam ñi dem madina fu munawara min baram ba fam jikko na nek dafa am genn ëkk gu fa nekkon sallallahu alayhi wasallam def di def buy khutba day tek loxom ci ëkk gi day sukkandiko ci ëkk gi bi yalla dogalé jakk ji gëna xat ñu yak li jakk ji wara tuxal minbar bi buñ tuxalé minbar bi sallallahu alayhi wasallam di khutba dootu taxaw ci wetu ëkk gi loxo bimu dante ci ëkk gi bimu yégué ci minbar bi bëgg khutba rek wa jakk jëpp dégg ëkk ga di yëkkat di joy comme doom adama comme nit ëkk gi ok jama daat la xade jama daat bu dé ba wow kong moy joyal rasulullah sallallahu alayhi wasallam muko daan laal ba yag leeratu ko allahu akbar la hawla la ilaha illa anta subhanaka allahu akbar jama daak bu wo kong ba de yonent moy def bo massan di khutba rek jël loxom tek ca sallallahu alaihi wasallam déplacer minbar bi di khutba ak gi yegni yalla sallallahu alaihi wasallam lalatuko tegatul loxom ci kawam mu nu yekke di joy ba wa jakka ji diko deg sallallahu alaihi wasallam wacc ci minbar bi ak yirma dem ju reey je dal di waxu ñu tek ko loxo niko ansit nopil wa ndax sa xol du sedd kon ma soppi la garab gu toy xefu bok te ma la def garab gu toy ma ñaan yalla mu def la garab gu toy gu am meññant xam nga lu ko ak gi wax lool lepp baxna waye man ngay wax dima laal rek momu gënal lu ma mëna am man lu mëna xew del tek sa loxo ci sama kaw rek moma gënal nga soppi li wat ma garab gu toy gu am meññant mom la señ bi señ touba di juñu naan aninu jisin yekkat na joy na lan ëkk ga joy na lu ko taxa joy moy yonent bi daan tek loxom ci kawam te tegatu ko ci motax buma gisee ay borom yi xam xam ñuy wax naan waaw barkelu ci nit ki raay fi li nangam nangam lolu bidala lolu yeesu dof la lolu fanatisme la yena ñak xam xam ngeen bal ma ngeen bal ma barkelu barkelu waxna ko ci aw waxtan barki dem bima dajé xalé yi fi man len bo gisé goné yi légui mënatu ñu am barké gëmatuñ barkelu té arab yi nénañu al barakatu lil mutabarrikina kulul barkelu do am barké da ngay tok sa kilifa mu naan déssal jox la ñane ko waawu tour ba nga taaj ko fa bañé di ci dem ya ñak xam nitu yalla nga tok ak mom né ngaay da ngay jéma silvisé silvisé né ngaay man naan bo mu ci walla fébar roy la hawla wala quwwata al barakatu lil mutabarrikin motax seigne touba kérok ba al khadi dajé ak mom ta kala ko kalam gu reey ga te seigne touba tontu ko tontum lu reey la al khadi dafa korosé ak seigne touba ñu dajé al khadi ma jaxati ne ko innama a'malu bin niyyati seigne touba ne ko niyyati tabaraku bi sadati yonent bi neena jëf yépp yalla nga ko tek ci acte yi intention yi jëf yépp manam acte yépp yalla nga ko tek ci intention seigne touba ne ko man sama intention moy barkelu ci sahaba ya al khadima jaxate kala mo waxon seigne touba lolou niko yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena mbolem acte yépp yalla nga ko tek ci intention muné ko man sama intention moy barkelu ci sahabatul kiram barkelo netina len ni len imam safi xam ngeen ko kenn la ci borom ñent ngir imam safi dafa dajante dafa tok ben guddii gënt gis yonnte bi ali sallam mu ne ko yow safi nang ma waxal imam ahmad anbal kenn la ci borom ñent ngir ne ko wallahi bis nga ñew da nañu ko nat bo xamni bu fekente ni day loona yalla wëru ci yalla te gëm yalla ba lañ koy wax lo waxuko dina ko yëkkatil daraaje ju reey drapeau bu reey kërok yowmal khiyamat akbar imam safi xeye suba wo ak talibem niko demal ci ahmad neko bi gënt na gis muhammad sallallahu alaihi wasallam neena dañu ko nat bo xamni ni bu ko muñe dañu ko yëkkati daraaje mag ëlëk yowmal khiyam imam ahmad anbal dal di kontane ci gënt gog nga xani mom la safi yonne ci mom dal di simmi bu mag nim solon njit lay mu dindiko dal di ko jox talib bi mu yonne ci mom niko am barke lako ba talib bi ñewé net liko imam safi niko man de wax nako ahmad waye da kontane ba simmi njit lay am jox ma nima barke lako imam safi niko waaw bëgguma ko nangu dina lor de waye kon demal nga toyal ko ndox bam toy nga andil mako ma sol ko bam waw sama yaram mayit ma barke lako ci kon al barakatu lil mutabarrikina ma gis talib bi buy ñew di barkelu ci serignam nga ne ko li ngay def bi daala xam nga ni ëkku yonent bi tek loxo mënta yam ak ëkku yonent tegul loxo mënu ñoo yam rawé nako liko yonent bi tek loxo mënu ñoo yam wallahi wa rabbul ka'ba genn wuñ ci sarbet yi yonent bi doon sango genn wuñum gogu rek genn wuñ gi mu daan sango ci sarbetam yi genn wuñ gi man na ram adina ak wa adina li ci biram la genn wuñu sarbetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam genn wuñu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci sarbetam ya huma saxum bu mu daan sol di julli de waye sarbet bu mu daan sango rek nga am ca genn wuñ man na ram adina ak li ci biram

0: Con. طالب بيغا سين نيك تي بير كيرو نجاريم دي وير روق روقالي سيغ توبا نيكول دي ديف تبارو ما نان كو لي غاي ديف بيدال يا دوف دو بيدال تبارو كول بارين دي ديوين بركه رك نجي جيلي ان شاء الله تعالى تبارو بارين دي ديوين بركه رك دالان بو ديمي في تي مكه المكرمه مدينه المنوره بو نيوي تي رودت رسول الله صلى الله عليه وسلم di def tabaruk sax ñaan la haram haram daqla loolu lañu bëgg andil ñun ñun fi kenn neew ñu haram ñun kon nañ barké yalla ndax am fé ginaaw ñom ñoo yoré seen dictature di dictature nit ñi waye fi comme dictateur imu dictature amu fi ñun nañuy barké yalla ñun da bayyi li nak ñom ñinga xamne ay dictature lañu bañuy téré ñuy barké ci rawdu rasulullah sallallahu alayhi wasallam ban dajé suñu borom ëlëk yowmal qiyamah akbar barké yalla barkelu nim amé ndari al barakatu lil mutabarrikin barkelu kon kay mawu sam sam kay jeerut kon ñuko fi indi ndax momi tabaruk la rek tabaruk la mawul ayni bi ñi wax lum doon tabaruk tabaruk ab sahabi yo ngi ni kera bi mi genn adina da wo dama mu ñew ni ko ma ngi ni di sukurat xamna damay faatu na man ko xol yeketti pot su ndawse mu yeketti ko mu ne gis nga pot si lewiti wewu yonent bi mo ci nek kera bam lewi ko pare la ko jël denj suma faato bañ sangama ba sangama ba nopi na nga jël lewiti wewu yonent bi roof ko sama digeenti yaram ak sama cangay li moy sun jawortu bi ñuy def bi sun jawortu bi jawortu bi ñuy jël diko boole ak ab neew def ko doxale ko digey ma yaram ak cangaram diko suut ñu ni ñu lolu bidala mu ne ko bu fekke amna dara luy jariñ nit ci barke bu rasulullah lamitu wé mi dana ma jariñ bi yalla dogalé domam gis ko ci gënt muniko bima gisé munkir ak nakir dañu ñew taxaw dima xol ma di len xol ba yag ñi ni wañe dem daal kenn ki ni morom ji nañ dem ki dafa am len ci jeexitu yaronte bi lu nekk ci mom sallallahu alaihi wasallam bokk yi yaronte bi fiko yalla tek ah way sallallahu alaihi wasallam fiko yalla tek wallahi wenn wuñu sarbetu sangu kayam man na ram adina ngi ci biram sallallahu alaihi wasallam adina ngi ci biram jere nañ ci abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu muni bokk na ci mu'jisatu rasul alayhi salatu wassalam ben arab yi dafa ñew ci yonent sallallahu alaihi wasallam ni ma yow ci yalla yoni
1: bu ko jangate ba
0: wa man ban gisse nga may won muy wone ni ban dalil bi wone ni yalla la yoni ban mo mu'jisa bi wone ni yalla la yoni neñu sallallahu alaihi wasallam niko ban mu'jisa nga bëgg muniko xana nga wo garab ge bam fekk lu fi ñu taxaw ñun ñaar muniko ndax bo garab gi ñewé fekk lu fi ñu taxaw da nga gëm muniko waaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam wo garab ga ni sempet ak renam di dox ak renam ni nit kuy dox ba fekk len fiñu taxaw mom yonent bi ak arabiyu bi ba lolou amé rek fa aslama al arabiyu arab bi daldi tuub duggu ci l'islam ndax moko waxon mu la tuub duggu ci l'islam sallallahu alayhi wasallam garab ga ni sempet ak renam ba ñew fekk len fiñu taxaw bokk na ci mu'jisatu rasul alayhi salatu wassalam kero qaswatu badrin bi nga xamanteni julit ñi ngi xex ak yefeur yi bi nga xamné ñi ngi xex ak yéfer yi amna ben way bu ñuy wax ukasa ukasatu ñew ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko man lay sama jasi dafa dam amatuma jasi juma xexe sallallahu alayhi wasallam dal ni yoot ben ciar ci tandarma yi sanni ko ko niko jeelal lolou nga dem xexe o kasa ñene bima tiyé yar bi da soppli ku jël ci bima tiyé yar bi rek la yar bi soppli ku jël ci bantu tandarma bi bima ko yonent bi sanné nima jeelal nga dem xexe jiko ñene nima ni ciass yar bant bi rek mu soppli ku jël ci mu'jisatu rasul alayhi salatu wassalam kon yonent bi ali sallallahu alaihi wasallam ay mu'jisam te moy ay miraclam yenn jeuk yalla diko yoni la yi jess biko yalla yoni ba nopi la yele mom lañuy tudde irhas yi lañuy tudde al mu'jisa yonent bobu ali sallallahu alaihi wasallam diko yalla yonne mu ñew nga raw wara xettli xet wi wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin xettli yonent xettli xet wi rek moko taxa dik mu nek ku modeste ba bimu ñewé dafa wacc ba tollo xéet wi ngir bëgg leena jariñ bokk na ci ay mu'jisatam dem nañu xaré ndox miñ amon jeexna nit ñangi mar amuñu luñu naan sallallahu alayhi wasallam laaj ni ndax amna kenn ku fi amé ndox ni ni dedet ndox yi jeexna lul xana ben way bu yoron lum doon jappé touti as ndox dess ca yonnabi sallallahu alayhi wasallam nagn mako andil ñu andil ko ko sallallahu alayhi wasallam dal di jël loxam duggal ca loxay di soti ndox ni ab robinu di soti ndox ali sallallahu alayhi wasallam nit ñi naan ba mandi dal di tank luñu jappé sallallahu alayhi wasallam ñu gis loxay ni muy soti ndox ni ci ndabli sallallahu alayhi wasallam legi nak jamono mom tollu na fo xamni nit ñi daanaka bayeetuñu xel miracle bayeetuñu xel karama xam nga miracle yonent koy def waye wali di def ay karama yalla di ñu won ay mbir waye batay taxul rek nit ñi la yalla xam doy neñu ci abdou wahab sahrani wala ibrahim ibn adham dede ci abdou wahab sahrani no masallaj ci aliou khawas serignum ba iko waw ndax limbi yalla sak ci ay waliw jamono dana dem ba ñu wañi ko jeex ba deesu len gisati muni ko ndax dañu ni limbi yalla sak ci ay yonent te moy emeri jinn yonent ak ñaar fukki jinn yonent ak ñent yonent ñu ni yalla sak na ab limit ci waliw comme nim sakki ab lim ci yonent ndax walu yoy dañu dem ba lim bobu dootu am dootu fi nek fi manki muniko deet lolou du man am ndax boba kon wa kaw suuf dañu dem ba dootu ñu am luñu dundé ndax ci barké walu yi la yalla di soté natangem ak xéewalum ci kaw suuf muniko ay jamono dana yaqutu yaq go xamni nak nit ñi dootu ñu leen mëna xamé dootu ñu leen mëna xamé ni nga xamné yonent boko gëmut mënu la jariñ dara wali non la mel wali li fi gëmoko mënu la jariñ dara dara loko jégué jégué mënu la jariñ dara li fi gëmoko dama xni ñaar ñaar wali mënu lu leen dara ñaar moy ko xamné ni gëmut wali loko jégué jégué mënu la jariñ kenen ki dess moy ko xamni ni toñut waliw fekke toño waliw waliw lum ay ay lum mana sulbu sulbu lum mana yaq nit mun la yaq ni fi ak toño ñaari mom mom la waliw tele waye lenen dul lol waliw tele wuko naw ci jawu jek dox ci jawu jek nek fi nek fele lu ci ni waliw man nako lim manu dal moy alak kuko toñut ak xettali kuko gemut yi dal wali mënu ko xet li ko ko gëmul mën la jariñ dara dara dara ba la mëna jariñ rek dang koy gëm dang koy gëm rek mu door la mëna jariñ bu fekke ni yalla dogal na wali bi ci bopam dara jam yeggu fa dara jam yeggu fa waye sa yene ak sa ndort rafetal nga ko ci mom batay do soy yalla dana la remplacer donte wali bi mënu lako defal yalla dana remplacer kou lako defal ñu nekk li won na leen fi ben way bo xani da ñew fekk bammel bu ni ni rek bammel ku dem wuti ay sengam defar bammel bi bam rafet diko topoto di balé te bammel baangi ci peggu dëkk bi ni rek peggu dëkk bi neegi wa dëkk bi ku am soxla bo démé ci mom bu ñaané yalla ci war may bammel bi rek aaju ja faju mujj wa dëkk bi diko ral waye ben bis ben way jaar fa fekk ko mu tok waye loy def fi bo démé sax iblis sa dé bo démé man na bo démé iblis sax añaané nit ñi lool rek taxna man na muné ko yow loy def fi muné ko fi muné ko bammilu nitu yalla bi dal la ñew defal ko diko top to rek nit ñi nak ñom dañuy def luñ ma diis ci aalu buma ñaané yalla ci war may bammel bi yalla fajj ko bammel ñu ci yalla ban mu ne ko fi mu ne ko yow ya rir fi day man ma andon ak sama xaj biñ ñewé ba fi mu dé bëgguma ko sanni ma gas ko sul ko fi nga naan bammel ñu ci yalla dal di dem waaje kéro bam joté information bobu kéro la noppé ñaan lu nangu ci bammel ba kéro kéro la noppé ñaan lu nangu waaw kéro la noppé ñaan lu nangu motax al iman sart la sart la de iman gem dafa war ci lo beug jariñu lu nek nama wa gem sa bop bal dama wax ni gem sa bop bon solo gal ak bo xani man d'accord mo nit du gem bopam dede nit du gem bopam nit day xam bopam xam sa bop lañ ko warna tudde xam sa bop yalla leen yalla ar te sam leen te may leen sey limi beut waye xam sa bop la nit di def waye gëm sa bop mom bon man na doon solo ga xey nekkul ci ñom man na doon solo ga waye gëm sa bop moy nit ko xam li yow sa bop rek nga gis am nañu ni mel ci rew mi am nañu xam ni seen bop do nga lañ gëm doon na ko misal ci am na nit ñu xam ni ci rew mi waaw seigne moudou mbay tam do xam ngeen goutul de goutul men pitti la mo xam ni bopam do nga la gëm keneen bokut ana rek mom do nga man mom do nga xam mom do ngay jambar ken du tous mom do nga ragal yalla pour mom dong mo gëna maam yi ñep goutut motax foko fekk lu muy def tag bopam rek goutut am picci la dem leen ngeen xol ko ci rabbi allah yi bopam rek ko ñor bopam mom goutut bopam rek ya goutut bopam dong la gëm gëmul pitax gëmul tan gëmul ndobin gëmul nat gëmul ba picci jeex mom bopam rek foko fekk mom bopam dong lay tag goutut ci lay xey ci lay gont goutut motax yalla yamal picci mi gëna ragal ci picci fum ko fekk toroxal ko mi nga wax bakkar picci mi wax bakkar fum fekk goutut toroxal ko mo gëna ragal ci picci yépp nak mom bakkar picci yépp ko man bañ tuddé ko bakkar biñu nekké xalé sax bo ragalé bakkar lañ lay woyé bakkar biñ nekké xalé bo ragalé bakkar lañ lay woyé ndax picci yépp mo ci gëna ragal waye gis né picci mom limuy ragal mo man picci mi nga xamni bopam dong la gëm nan gutu bopam rek lay tag amna ñu ni mel ci réew mi nak amna ño xani seen bop rek pour ñom kenn baxul ñom ño bax motax do am ndam ba yowmal khiyam ku ni mel du am ndam ba yowmal khiyam man ma la ko wax ma ngi jéggulu sama borom wax na len batay waxi mustafa mbay sam man na guddé all waye du fanan ndax dana fexé ba gor luma duma waxé sa bakkan bi dana fexé ba duma wax luma xamni bakkana taxon ma diko wax yalla xamna yalla xamna amna mbokk mo xamni xewmako musumako gis waye néna ko sa suba bi né moy dakk sa tay fuma ko tek dug wilaya de du xam xam bu bari de dama gëm ni yalla amul kudul wali wami te ku len sonnal yalla fay la man lool la gëm te ba ko gëmé batay lool lay gis na yalla amul kudul wali wami rawati ne wali yu senegal yi wali yu senegal yi waxuma ni ño gën wali yu yépp de waye wallahi wali gënu len wali yu senegal ndax ñom seenu ragal yalla jaasi taxut yalla tax seenu liggeel yalla yalla kesse tax motax ku len liggeel yalla fay la waxon nako ci bi may waxtane njariñal liggeel nitu yalla njariñal liggeel sonnal nitu yalla te yalla tax ma jox won ci misal ci cheikh abou yusuf al-bustami sayyidi taifa tasawuf cheikh abou yusuf al-bustami da fay dug julli suba ba nopi di doxantu ba genn dekk bi talali tankam ñu wagniko di ñibisi bi jant fenké mu wagniko di ñibisi ngelaw rentré ko ci yaramam mu ñek ni ngelaw dugg na ci yaramam mu xol gis ni mbubu ma xottiko mu jaar ci marché bi gis ab tailleur wa do ma garal sama mbubu mu ne ko simil mu simil mu garal ko ba nopi mu ne ko luma lay fay mu ne ko def nako addiya ci abou yusuf dal di continuer keuram dem lolu ci yor la takusan tailleur ba fatuna ñu rob ko ci bammel mun ki nak ki ñewal ko man rabuko muni abou yusuf bustami ni ko tay nga dede kuy sa borom nga na abou yusuf bustami dal di koy bëgg mbugal yalla ni bu ko loxalal wo len abou yusuf mi ñew ba xam moy borom mo la deet abou yusuf ni xani mën ta bind sax weñ waxuma nit ni dal di def li ñi tuddé kasfu bi sun borom defé al kasfu digënté abou yusuf ak bamël bi abou yusuf dal di tew ki mun ki nakir dal ni abou yusuf gis nga waji dañ ko laaj kuy sa borom mu ni yow abou yusuf dal di kit ba xam mom bimu ko muliko gëdd waji yow fan la mëna nekké sa borom man mënuma bind sax weñ wala yo wala ngotot nga na may sa borom muniko ah kay sa mbumi kan mo la ko ñewal ci yor abou yusuf dal di sëgg di xalaat sun borom niko mbaa da wax dëgg muni wa wax na dëgg de ci yor dama don doxantu ngelaw rentré ma ma xol gis ni sama yéré bi dafa xottiko ma jaar ci téer bi mu ñewal mako bu neuf na ko addiyé sun borom ni malaakaay jël leen waji ngeen yobul mako aljana abou yusuf liggéel na ma bama gëreem ko duggal na ko ci biir ngeermane yim liggéel abou yusuf xeyel seigne touba benn bis mo upp tuyaba jaamu yalla juroom benn fukki at yu ñu nangu xeyel seigne touba benn bis te yalla dong tax nak la wax bama xeyel ku joxani intérêt ko waral intérêt amna ñoo xani seen xeyelum seigne touba seen intérêt ci aju dong waye leggeel seigne touba ju yalla tax billahi laysa la ilaha huwa mo gën jaamu yalla juroom benn fukki at yu ñu nangu seigne moudou nga balma ñëmal fa waxtani bala ma wax lu tax gaay jamati ma kon nak na yam fofu rek inshallah taala kon dal mbir ya ngok mu ojisa dal ak karama fi lañ ko fekk fi lañ koy bayyi dal ni yalla defal tawfiqul hadi dal ni yalla defal jamm yalla guñu nangu dal ni yalla taxel dal ni yalla gemlo ay waliwum ginaa bu mu gemlo ay yonantam ba nopi dal ni yalla gemlo ay waliwum dal ni yalla wursugal ñu nangul ay waliwum dal lañ ko yalla defal inshallah taala inshallah taala waxon na ci way wa neena tuba liman amanuhum fi llahi isjan jo liman yuhibbu wallahi taxeñal na ku len gem mani nga ñini ma lutax mani ndax ñom ku len gem dañ lay mussel ci safara taxeñal na ku len gem waxon na ko ci way wa tuba liman amanuhum is ngir yan ku len gem rek ñu dox sa dig ak safara tuba liman amanuhum isjan jo liman yuhibbu awaw liman yuhibbu ku len bëgg ta yalla tax dañ lay mussel ci safara kon yalla ñu yalla bëgg lo wali gi yalla ñu yalla taf ci seen barké inshallah taala ñu ngi leen di wax jazakumullahu khairu jaza émission bi nak ñu ko faal di waxe xamna bayiko dana ma jafé trop comme ni ma baye yeneen émission yi ma daan def ci yeneen radio wax deug yalla amatuma ci temps dara yalla xamnako temps bi yépp mu ngok daara ji jël nako ak yi aju ci daara ji waye émission bi ñaar taxna mëna guma ko bayyi ko ci jëk moy señ Modou Mbaye Thiam ak ni mel ak man ci xofel ci warma ci bëgg ci baax lu ci dess diaspora bi jamono bu nek ñukay top diko rafetlu mu am ño xamni da leen di jaral bu ñewé Sénégal fañ dëkk lu mu sori danañu pass di laccé di gëstu ba xam fi ma nek ñu fekk ma fi safonté ak man ngir jëm Yalla donc lu mel nonu bu amé wax dëgg Yalla faaw rek nga dello leen xalaat bobu ak seen yene jojulé ci bëgg lu baax donte neena man lima wax